0: X FM.
1: Kak Clarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The Secret of Health.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
7: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya, nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
12: Southern Gold Coffee Mix.
14: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw kabalaka, ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
15: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
16: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili ginagamit.
17: Join oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
19: Kaibaw ko mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imo mga pahiyom?
20: Kaklarek sana!
21: Exciting!
20: Kaklarek sana!
21: Exciting!
22: XFM 9.1.

0: baklarik sana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
14: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights.
0: lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Zantone Plus Gold user, atong paminawon.
14: Ako kay kong pasalamat sa Zantone Plus Gold kay tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantone Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blok. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
15: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
16: Zantone Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantone Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantone Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
16: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
20: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
13: Zantone Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zantone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantone Plus Herbal Soap.
16: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Zantone Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Zantone Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Zantone Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
13: Zantone Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
24: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zantone Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
13: Zantone Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zantone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
15: mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo? Ma!

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santan Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Santan Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Life talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life talk with Angel Hill.
2: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
5: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Bricks Flores, Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga pag-hiskot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsyag og Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
6: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem na level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag ug kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
8: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
9: Express Balita. Express Balita.
5: Marvin Ibano sa XFM Davao.
10: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pag kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
11: Oras sa XFM alas 9:14 sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
12: Extra, extra balita. Extra, extra balita. Extra, extra balita.
11: Gikan sa XFM Davao News Center, anian ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zantown Plus Gold. Sa detalye sa atong ekstra balita. Kapin 500 ka mga ROTC cadets ni tambong sa joint the closing ceremony sa advanced ROTC training sa 11 RCDG. Gipahigayon sa 11th Regional Community Defense Group kan 11 RCDG sa Mintal Tugbok District Davao City ang joint closing ceremony sa Advanced ROTC Academic Phase Training kan ARAP ta batch 3132 og batch 4142. Kapin sa 500 ka mga ROTC cadets sa gikan sa nagkalain-laing tungaan ang nitambong sa mga kalihukan uban sila mga ginikanan nga mitambong aron pagsaksi sa ilang kalampusan human sa pagbansay. Nasayran ngang maongga training nagtumong sa pagpaligon sa disiplina, liderato, nasyonalismo o kahibalo, labi na sa mga kadete bahin sa serbisyo publiko o sa nasudnong depensa. Samtang mihimong inspirational message sa retired Major General Jose Ariel M. Niembra, dinyang ipasalamat ang mga kadete sa ilang dedikasyon o paglahutay atol sa pagbansay o giawag ang mga kadete ng ipadayon ng ilang pagserbisyo isip responsableng kabatanunan o gumaabot ng mga lider sa nasod. Tapusanig sa itong ekstra balita mga katropa, DSWD 11, himog disaster response meeting alang sa mga biktima sa linog sa Davao Occidental. Nagpahigayon ng disaster response operational meeting ang Department of Social Welfare and Development at kan DSWD Field Office 11 karong adlaw aron isgutan pa ang kasamtangang kahimtang sa paghatod og tabang ngadto sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Davao Occidental. Lakip nga gisusi sa meeting ang ma-update kabahin sa pag-apod-apod sa food and non-food items ngadto sa mga apektadong pamilya o komunidad. Gisgutan usab ang mga dugang nga lakang o posible pang ayuda nga mahimong ihatag aron matubag ang nagkanlain-laing panginahanglan sa mga biktima sa maong kalamidad. Ipanguluhan ni DSWD 11 Regional Director Dr. Welo D. Aradanas ang mga operational meeting uban sa mga opisyal o kawani sa ahensya aron masiguro ang paspas organisado o epektibong paghatod sa mga serbisyo ngadto sa mga apektadong residente. Padayon sab karon ang koordinasyon sa DSWD 11 uban sa mga lokal nga paggamhanan ug uban pang partner agencies aron mapalapdan pa ang relief operations ug masiguro nga walay pamilyang mabiyaan sa pagbangon gikan sa epekto sa linog. Alas 9:17 sa buntag mga katropa ug mo kita naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug Centro Media Facebook page. Ingon matong YouTube channel Katropa Digital. Katropa mo sa balita Juvet Espanyol, kamatuuran ang sandigan.
12: Extra balita.
11: Oras alas 9:19 sa buntag. Go!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Klarek sa katropa tong oras, alas 9:20 na sa buntag.
4: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

una sa tanang dalay ko ng Diyos sa way katapusan katropanig adlaw Lunes kita karon mahigala mga kaigsunan pizza 15 sa bulan sa Hunyo 2026 ang kinigya pizza katropa kung asa ganahan ang mga trabahante pribado man o baka pang gobyerno ang uban gumikan kay pizza 15 na karon mga kaigsunan welcome welcome sa itong katulamanon ang programa ka sentro usap pa siyempre kauban gihapon ninyo katropa si katropa ka Jasper magun siya magtimon gihapon sa programa ka sentro kutong talas 10:30 ang adlawa mga katropa kumusta to ang weekend di ay no kumusta to ang mga prestada da so kan itong adlawang Sabado, Domingo, hangtod ning panahuna samtang nga balik sa kining klase ato ang mga kabataan ato ang mga estudyante usab kita katropa balik usab mga higala sa trabaho ilabi na gantong naka long weekend umikan sa holiday nato ang kalabayng adlawang Biyernes mga kaigsunan unang makaingumig sana all ang uban katropa taas ang weekend na naka plaster naka kining ano naka-relax mga kaigsunan o naka-recharge sa ilang mga gimbuhaton ato ang sparring partner usab naka-relax usab kini mga kaigsunan kay wala ko din last week apoy importante ang gihikutin katropa ato ang sparring partner as usual as useful katropang Jovet Espanyol

0: Good morning, Katropang Jovet.
1: Ayan, good morning, mga katropa. Happy Monday morning ka natong tanan, katropang Jazz. Oo, happy Monday morning sa mga katropa natong ganina pa nakasubaybay sa tuang programa karong adlaw atong pagpanaguban-uban karon mga katropa. Of course, sa programang Sentro gikan ta alas 9 hantod, alas 10:30 mga katropa nga maguban-uban. Sit back and relax kamo diha. Kay kami ang bahala sa inyo ha. Ayan, ay good morning sa mga katropa pud nato no, katropang Jazz. Labi na sa mga naminaw karon sa tuang dial sa Radyo 89.1 XFM Davao. Good morning. Grabe ang energy no adlong Lunes mga katropa. Kaya last week mga katropa wala ta ninyo na uban-uban kay dunay tay importante nga gilakaw. Na ano gid ta ni si tawag ani anak kanang na stress og dinrive mga katropa for 2 days straight na siya mga katropa no, pero bisan pa man og na stress inyo ang katropang Juvet nang himisong gihapon mga katropa kay kanunay nagainom og Xanthone Gold Coffee Mix. Busa sit back and relax dara og uban nimi mga katropa. Og nagapaminaw sa tuang programa karong adlaw, higupin na diha og Xanthone Gold Coffee Mix. Ayan. Good morning sa mga katropa nato ha nga nag-monitor sab karon sa tuang social media accounts sa tuang digital world mga katropa sa tuang Facebook account atong Facebook pages XFM Davao Katropa Digital. Makita ta ninyo diha mga katropa live na live kung unsa ba gidang naong ni katropang Jubet. Makita ninyo diha mga katropa. And of course, atong Sentro Media Facebook page, i-like and i-follow po na mga katropa. Kay doon na po tayo mga importante nga mga informasyon no, nga gina-share diha sa tuang Sentro Media Facebook page. Huwag nga tuang YouTube channel, Katropa Digital. O, so daghan ng mga pamaagi para makitaan, madunggan o mag-uban-uban ta mga katropa sa tuaga programang Sentro diri sa XFM Davao. Good morning sa mga katropa nato diha nga ning mga orasan na ning kamot intawon o kining pagpanikay sikay. Ang uban mo pa'y pagmata intawon mga katropa. Ang uban sa diha maupay paglungag, maupay pagtigang no, maupay pagpangandam. Ang uban naa sa ilahang mga tunghaan kay nabalik na ang klase sa normal. Doon na po'y pipila sa mga katropa na to, katropang Jazz, ang nag-busy na karon kay nag-work mode na. O, murag kita ragod gihapon rin, no? Work mode na mga katropa. Good morning sa inyo, Adra. Kung asa man mo naka-plastar karon mga katropa, unsa man ninyo hang ginahimo ni mga orasa, amping kanunay, o sugdihang inyohang pag mga buluhaton, pinaagi sa pag-inom og Xanthone Gold Coffee Mix. Ang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix na ay mga gapangutana katropang Jazz no, kung asa ba mapalit ang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix. Mapalit ni siya mga katropa, pwede na mo magbisita diri sa tong studio. Pwede ka ayan no, maghimama ta diri, maguban-uban ta diri, mag-chika-chika ta while magbisita mo para magpalit sa tuang Xanthone Gold Coffee Mix. Huwag ta ng produkto sa Yes to Health of course no. Pwede nga mapalit diri sa XFM Davao Studio mga katropa na himutang ta diri sa may Broadcast Avenue Shrine Hills, Matina, Davao City. Og pwede sab katropang Jazz mga katropa no sa tuang Yes to Health Clinic na adri sa Door 3 Cellpole Building, GSIS Heights at bang lamang kini mga katropa sa Kawayan Drive, Matina, Davao City. Mamahimo sab mapalit ang atuang Xanthone Gold Coffee Mix, atuang Xanthone Plus Coffee Mix ug ato ang mga produkto sa Yes to Health sa inyohang mga suki nga mga butika. Labi na diri sa ato ang Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide ka na mga katropa. So mamahimo ninyo ng bisitahon, mangutana mo kung available ba ang produkto sa Yes to Health no, para mapalit na inyo ang mga paborito diha nga kape mga katropa. And atangin ninyo dunay ginatimpla karon nga kape diri sa XFM katong para sa mga katropa nato diha nga gusto gyud mo sugakod no, nga higupan lang og kape, kape-kapehan lang mga katropa. Atuan ang atangan pohon ha, kay isang higup na lang mula hutay na gyud si Manoy. Pero ato nang atangan sa pagkakaroon, pwede ta mag inom og Turbo Male Enhancer. Labi na katong Ingon ani adlong Lunes manggood mga katropang uban, wala pa ka get over sa ilahang weekend. Ang uban kay ano pa kanang gikapoy sa ilahang weekend gala or ilahang weekend nga laag mga katropa. So ang ilahang buhaton every Monday magluyag yod, no? Walay energy nga musulod sa ilahang tunghaan, walay kusog nga magtrabaho kay adlong Lunes. Sus, kapaspas man sa adlaw, oy, nganana na dayo, no? Pero pag gamitan na to na og, pwede ha, ito ang Turbo Male Enhancer. Kapsula na siya mga katropa para sa mga kalalakinan. Pero pwede sab na siya na itong gamito ng energizer. Pero kung gusto dyan ta nga mas dali ta nga ma-energized, pwede ta mo higup gihapon og kape ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Kaya ang Premium D3 Coffee Mix, makahatag kini og instant nga kusog mga katropa, instant nga energy. Kaya doon na kini siya itaas na medium chain triglycerides mga katropa. So sa pabaygi paabot ninyo diha, no? Higupin na og kape ang kape nga healthy, atong Xanthone Gold Coffee Mix, atong Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Katupong ka-observe ko na katropang just kini bitong na yung mga nipis kaayo og or kanang huyang kaayo og ngipon, no, kanang dili himsog og mga ngipon ba na may mga ngipon nga nindot kaayo pero dili siya himsog. So pwede natong inuman og Premium D3 mga katropa, pwedeng soft gel, soft gel capsule, pwedeng kape, no, para mas mapahimsog ang ato ang mga ngipon. Tanawa ra gud ninyo ang ngipon ni katropang Juvet. Murag rabbit ang ako ang ngipon, dagko ni siya pero kanang himsog healthy mga katropa, no. Kaya gani ginaalagaan nato always ang ato ang ngipon. Kaya unsaon na lang ko mag live ta diri sa XFM unya pangag si katropang Juvet, kalain pod kayo tanaw na nakatropang Jazz. Mas maayo gyud pahimsugo nato dili nato panglawas, apan apil lang ato ang ngipon katropang Jazz. Medyo hangak na gyud ring aside ayan na katropang Jazz, no, ang atong mga katokan.
0: Yan, nabalik niyo ko katropang Juvet.
1: Natukan ka sa iwang gihigop nga kape. Dugay kay nakahigop ng kape si katropang Jazz.
0: Okay, ito ang pasalamat ato ang mga katropa po sa kinig PSA. Nagbisita katropang Juvet. Kailan ka katropang Juvet?
1: Maragana to ka ng mga 5 minutes.
0: Ito, ito ang sumay natukitan yung mga katropang Juvet.
1: Ay, of course, nangumusta pa ta sa itong mga katropa nga namina. Karon, and daghan nagkuhan katropang Juvet ka nang naghigop, nakig-uban na sa ito ang programa karon nga. Naghigop na sa ilahang kape. Kay enough time man to para makatimpla si Xanthone Gold Coffee Mix katropang Juvet.
0: Ayan. Alright, katropa, sa ito ang motivational quote katropang Juvet. Mm-hmm. Life begins at the end of your comfort zone. Ingo pa ni Neil Donald Walsh.
1: Life begins at the end of your comfort zone. Oh. Kumbaga, kung dili mo mugawas mga katropa sa kung unsa lang inyong naandan.
0: O kining imuhang kanang
1: inyong usual, inyong usual norm, no?
0: Kanang ganahan ka pirmi.
1: Oo, kanang wala jud kay dili ka mag di na ka mo explore, di na ka mo mo try og laing mga butang, mo challenge sa imong self kay naanad na kaan ang imong ginabuhat karon. So kung dili nimo na undangan or kung dili ka mo gawas ang imong comfort zone mga katropa, matod pa no sa tuang motivational quote karong adlaw, dili magpadayon imong kinabuhi. Kumbaga dili pa siya mo start.
0: Kumbaga para na katropan jud bitan andan imong nga magsigri ka og lingkod,
1: sigara ka diyan,
0: cellphone, tapos okay pagpaningkamo.
1: Yes, dili jud.
0: Gawas sa imong naandan, di gyud ka mo asenso.
1: Di gyud ka mo asenso mga katropa. Pero kung inyo hang comfort zone, gawasan na ninyo no kay inyong naandan every day, mangita mo og lingaw, mangita mo og business ba dra or unsa pa na, no? Kanang lahi siya sa inyo hang routine every day mga katropa. Matud pa nila, life begins on that moment.
0: Rapog life begins at 40.
1: Maraka.
0: Last 9:33, katropa sa Tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Unang hanig sa Tuaga Sentro Balita, ng panahon na padayon ang pagtabang sa Department of Information and Communication Technology kung DICT Region 11 ngadto sa mga lugar na piktuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Southern Mindanao. Uman sa hangyo sa local government sa Sarangani, Davao Occidental, dali nga nag-deploy og personnel ang DICT 11 aron magtaod og Starlink Internet Service sa Emergency Operation Center sa munisipyo. Kinaginini na paligdon ang komunikasyon alang sa emergency response, relief distribution o recovery operation sa maong lugar na piktuhan sa linog. Matod sa DICT, importante ang lig-on nga koneksyon aron mapadali ang koordinasyon sa pag-responder og paghatod sa serbisyo ngadto sa mga residente nga nanginahanglan og tabang.
1: Samtang nga malampusong gipahigayon sa Mount Apo Santa Cruz Guides Association ang Mountain Search and Rescue Training alang sa 43 ka mga bagong miyembro gikan Hunyo 12 hangtod Hunyo 14 sa sitio Sinoron, Santa Cruz, Davao del Sur. Sa paginabi sa XFM kang Santa Cruz CTOO Head Julius Reli Panera, gibutsag nini nga padayon ang pagbansay ug pagpalig-on sa mga kapasidad sa mga mountain guides aron andam sila sa mga emerhensya o rescue operation sa kabukiran. Matod nini, importante nga dunay igo nga kahibalo ang mga guides sa search and rescue tungod sa nagkadaghang turista nga gasaka sa Mount Apo ug ubang destinasyon sa lungsod. Gilauman nga makatabang maong training sa pagpalambo sa kaluwasan sa mga bisita og sa pagpalig-on sa ecotourism program sa Santa Cruz.
0: Last 9:34 nagapahayag si Senador Joel Villanueva nga andam siyang mutambong kung magpahigayon og special session ang Senado. Gihimo niini ang maong pahayag pinagi sa usa ka video message atol sa tigom sa Jesus is Lord Movement samtang nga nagprotesta usab ang mga miyembro sa August 21 Movement kon gitawag nga Atom batok sa pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano nga nagkumpara o nagtanti sa ilang kampanya alang sa Senate Independence ngadto sa pakigbisog ni kanhing Senador Ninoy Aquino. Padayon karon ang diskusyon o debate labot sa mga isyo o maong isyo may kalabutan sa liderato sa Senado guban pang nasudnong isyo.
1: Samtang ikatakda mo sumite karong adlaw ang House Prosecution Panel sa ilang pre-trial brief alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gilangkuban ang maong mga dokumento sa may ebidensya, testigo og legal nga argumento nga gamiton sa prosecution panel sa impeachment proceedings. Kabahin kini sa preparasyon alang sa umaabot nga trial sa Senado isip impeachment court. Gilauman nga mahimong sentro sa diskusyon ang may ebidensyang ihatag sa duha ka kampo sa musunod nga mga semana.
0: Nagabata sa 782 ang kumpirmadong kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo o Manadugang. Ang 72 ka bagong kaso sulod lamang sa 24 oras. Sumala sa gobyerno sa Congo nga 181 ang namatay tungod sa maong outbreak nga gikonsiderang ika-17 nga Ebola outbreak sa nasod. Samtang natala usab sa unang higayon ang mga kaso sa Nia Health Zone sa Ituri o Mabalaco Health Zone sa North Kivu. Padayon karon ang pagmonitor og pagpahigayon og mga lakang sa panglawas aron mapugngan ang dugang nga pagkaylap sa sakit sa maong mga dapit.
1: Katapos ang anig sa atong sentro, balita mga katropa, nagkasabot na ang Estados Unidos ug Iran sa usa ka peace agreement nga magpahunong sa mga operasyong militar sa nagkalain-laing lugar sa rehiyon. Sumala sa Pakistan nga mitabang isip tigpataliwala ang kasabutan naglakip sa immediate and permanent nga pagtapos sa military operations lakip sa Lebanon. Gilauman nga pirmahan ang kasabutan karong maabot nga Hunyo 19 ning tuig. Kung matuman, kini mahimong usa sa labing dakong diplomatic breakthrough sa rehiyon sa miaging katuigan.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:37 na katropa sa tuag panag-uban-uban. Atong kumustahan katropang Jovet at ang mga katropa nga nag-tune in karon sa tuag nga XFM 89.1 og nagpaminaw nagalandaw sa tuag Facebook Live og YouTube channel katropang Jovet.
1: Ayan, good morning sa mga katropa nato diha no nga ganina pa nakasubaybay in town nakiguban nakigduyog na sa tuag katropang just pag on pa lang sa programang sentro na anagid ni sila no nagtan-aw na.
0: Oh, baka kamata nagulat pa sila katropang Jovet.
1: Ayan, good morning katropang Ma'am Nita Valderosa. Good morning, mga katropa. Good morning Sir Joss and good morning Ma'am Jovet. Ayan, kay Ma'am Jing Pegarido may buntag sa tanang mga katropa. God is good all the time, mga katropa. All the good time, morning. God is good, Ma'am Jing.
0: Ay, kay mga katropa, hulat mo ha. Kaya posible yung mag-raffle to si katropang Alan, mga katropa. Kung okay na si katropang Alan, no? Kay last week, taka-raffle ata sa Kinigatuang yes, New Year's Peak Mountain Resort. Unang natibo ni karon mga kaisunan ang paglusad o niya sa raffle kung kinsa na po ang laing batches o laing grupo katropang maka-anhi, makapadpad o mapadpad sa Kirigan New Year's Peak Mountain Resort. Tungasak wow. Kita pwede mag-relax, mag-muni-muni. Kaoban na to ang partner o magkamahal mahal sa kinabuhi o baka pamilya mga katropa.
1: Gusto ko magbalik dito katropang Jazz kay nindot jud kaayo no, puhon-puhon.
0: Puhon-puhon. Ayan no. Kay kini mga kaigsoonan na kung tabang sa tuwag panglawas katropa, but kung dili pa ka makaadto, makaani sa kinig New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Inom ta sa tuwag lamian nga kape katropang Jupit ang premium D3 coffee mix.
1: Ayan mo na tong giyo kagina sa tuwag katropa katropang Jazz no nga aga premium D3 coffee mix nato. Maka ano ni siya, immune system support ni sa katropang Jazz, labi na katong mga kanang nagluya mga katropa, makatabang ni siya aron ma-regulate ang atong immune system, unya ma-promote pag ito ang healthy bone and muscle function.
0: Bone katropang strength, Jazz, immune function, muscle health, makatropa mo niya ang tabag premium D3 coffee mix. Labi na kung kita katropang Jubit no, kanang medyo kanang
1: oh, luya itong kabukugan, yes na. Magsakit na itong tuhod pag mutin dog ang atong batang.
0: Sa pa?
1: Feel lang itag mga ingon na.
0: O, na yung mga crack ginagmay ba nga? Kumakulang na siya ka ng mga...
1: Ang always na ito masinati. Labi na sa mga nasa almost 30s, mga ingon na katropang Jazz. Kaya pag mag-bend good, ka na mag... di na mabalik.
0: Mabalik man, pero mukrak niya po gamay. Nag-sound, cracking sound.
1: Tapos hinahinay na siya mabalik, kaya nagsakit na siya. So, naka-experience na, o mga ingon na katropa. So, ato nang iinuman og premium D3 coffee mix.
0: Ayan, update na katropa sa kining gatong pating lawas ni Rene Baterbunia. Kala banda karon sa may Panabo area katropa nga Jovet Humay kini transport baguhay la. Ni Kandri Davao City sa kining Ateneo High School. Paingon diha banda katropa nga Jovet sa may Panabo.
1: Panabo ayan.
0: Da kini sa St. Peter Panabo karon mga kaigsoon no.
1: Daghang gani ubay-ubay na katropa nga Jazz ang nag ano dito, naghulat, nagpaabot, no? Gani, nagpila na ang kadaghanan karon mga katropa kay nahinaot nga makakita, no? Sa public viewing lagi aning pateng lawas ni Rene Baterbonia.
0: Oo, kumbaga ang departure diha banda sa kinig St. Peter, I think is mga 1 PM pa katropang Jubet, no? Paingin nga tupon sa may Talacogon, Agusan del Sur. O gag-hope ning uban nato ng mga katropa na ibanda sa may mga taga-Panabo, taga-Davao del Norte, nga makasilip pa, makakita ni Rene Baterbunia agi o pag-respeto o usab, pag-ano katropang Jubit ba, kanang
1: pag-ano nila, kanang
0: pasubo,
1: yes, pag-paabot. Nga
0: sa pamilyang Baterbunia, mga kaigsoon. Ito pagbalik o niya katropa, ito panahisigutan, update ini, o usab, mismo katropa sa ito pagbalik, ito pong kumustahon ang ito ang sanitary landfill katropang Jubit kay sa informasyon, ugma na posibleng ablihan. Kaling bagong sanitary landfill, hoping ta, mga katropa nga wanay mga abirya, o sa mga gisunan nga wanay mga, kanang binasulay bito katropang Jubit, nganong na-close, o nganong gipa-close. Importante katropa nga mabalik sa operasyon ang kiling nga ito ang landfill bago o dili man mga kaingsunan para usab dili magka-problema og basura ang ato ang Davao City. Kay lisod kay kung dunay problema basura o ginagmay nga problema, ibalik yun na nganhi sa ito ang leadership,
1: yes,
0: sa ito ang LGU. Labi na katropa nga medyo taas o I mean kining sakit sa mata karon ang Davao City sa national.
1: Kumbaga, ano kayo, target lock kayo, katropang Jazz.
0: Kumbaga, dali na kayo mapansin, gamay lang, kung tingali, kung gamay na ginhawa, mapansin kayo ng Davao City sa national government, mga katropa. Ito na isigutan, malamang sa pinaka mga pahinomdong oras, mga higala. Alas 9.42 na sa buntag.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Oras, hatod ganinyo sa Windsor.
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Energy Smart Cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
11: Long have we waited.
12: Tanduay First Five.
11: Zach Tabudlo.
12: Flo G.
11: December Avenue.
12: Parokya ni Edgar.
11: And Kamikaze.
12: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
11: Tanduay First Five.
12: Brought to you by Tanduay,
11: the world's number one rum.
12: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
11: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
12: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
11: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
15: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin,

0: At Emerald Year, Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting! Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Jasper Magonsha, Jovet Espanol, Centro.
10: Y'all ready to go to the islands in the streams, y'all? Yeah.

0: 9:51 nakatrupa sa tuaga panagubanuban. Good morning kay Sir Tristan Wyatt Gulay or Gulay, no? Maayong buntag katrupa nga Jazz, katrupa nga Juvet o kay Sir Rex or Dinesa. Good morning mga katrupa. Alright. Pag-usab, nagka-Santol Plus Coffee Mix na katrupang Juvet si Ma'am Jing Pigarido. Ma'am Jing, salamat eh. Ma'am Jing sa pag-add sa katong ano, no, katrupang Juvet, no? Katong ato ang balik ekskwela katrupa. Atong pasalamatan na ito ang team dito. Unya, itong mahatag po na itong ilang certificate katrupang Juvet.
1: Unya na nato mapunapundutanan nga nakig-partner no, sa XFM aron nga mahatod ang atong ang mga school supplies, ang atong pa-free gupit katropang Jazz, pa-free ice cream, free burger, daghan na, oy.
0: Ang ice cream, nakuha lagi ang kanang latong diya katropang Jubi.
1: Kaya, mo po nakukuha na. Sige, tingadaan po no, katropang Jubi.
0: Daghan apil, siguro. Apil na sa gihatag.
1: Daghan siguro extra to na tag-iya sa kining ice cream. No, kaya wakaman po siya na nawag.
0: Oo. Ako sa buhon, katropa, kita-kita ta karong June 24. Ako na lang i-advance katropang Jubi sa kinibitong, saan yung celebration katropang Jubi? Kanang, kinibitong San Juan.
1: Oo, San Juan. Kanang magbasa.
0: Basa?
1: Mag,

0: Magbasa-basa.
1: Magbasa-basa. Kanang magganog tubig ba magsablig.
0: Kita-kita kits sa kwanta kinig barangay sentro Agdao with Kapitan Rin Estorpe mga kaingsunan. Magbasa-basa si katropang Jobe dito. Di ba ugang mga katropang dito? Magbasa-basa dito.
1: Oo, oh, basa na mato ta dito. Kailangan ready ta nga mabasa.
0: Mapasiritan. Pinawa! Okay, ito, pasalamat ang katropang Jobin. Ato ang mga kapartners sa public service sa ato ang balik eskwela.
1: Ato ang mga katropa, no? Philippine Wolf Organization, 1105th Red Reserve Infantry Battalion, no? Gipanguluhan ni Lieutenant Colonel Rivamonte.
0: Mm-hmm.
1: 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugdy Ibuyan, ingon man sa Mats College of Technology, kang Mr. Edwin I. Alterado, sa J-Rug Creation, ingon man sa Live Talk of Miss Angeli Hill and Company, sa M2C Graphics og kang Kapitan Nestor Sirunay and Barangay Council.
0: Ayan, mga katropa, salamat. Good, once again, salamat sa itong mga katropa sa mga public service partners,
1: yes,
0: sa XFM Davao.
1: Always, kini sila abtik kaayo katropa nga just, no? Nga mo hatag og suporta. Labi na kung doon na tayo mga aktibidad.
0: Puho na, uban na nga mga barangay katropa nga Jupit na itong ginasubay usap nga maging partner sa tuwa, labi sa tuwa public service, nga sa tuwa mga kaingsunong ginagmay, apan, makatabang usap nga sa tuwa mga katropa, mga higala. 9:53 na sa morning, nga itong i-check ang kinig report ni katropang Marvin Ibano, mga kaingsunong kay ag funeral convoy ni Rene Baterbonia, nagikan na kini katropa, no, nagikan da banda sa may high school. Usually, nag-atang usap katropa, no, daghang mga netizen ang nagkakuha o kining hulagway or video while nagdagan kining kuno pay paingon sa may Panabo City and Panabo City usab nato nga mga residente nagatang na pud sa gawas sa kining St. Peter's Funeral katropang Jovet nga magahatag og pagyukbo, pagbuspito, pag kining pasubo ngadto sa pamilyang Baterbonia mga higala. Katropa nato sa balita katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Marbs.
3: Yes, may kalambigitan na niining funeral convoy sa student-athlete. Tenyan student-athlete nga si Rene Baterbonia. Actually, mga katropa, di pala mang dugay dihang naabota ini o nga pangpatayang lawas ng batanong atleta dinhi sa St. Peter Chapel sa Panabo City, Davao del Norte, mga katropa. Susubay sa informasyon, gikan sa Panabo City Information Office, posibleng bandang alauna karong hapon ipadayon, no, ang biyahe niining funeral convoy nga doon na balik sa Talakugon o municipality sa Talakugon, Agusan del Sur, niini mismo nga patayang lawas sa maoga batan-o nga atleta mga katropa. Gani, daghan nga mga taga-suporta ang misugat mismo, no, ang uban niini samtang ato sa convoy gikan pa man diri sa Davao City, paingon na sa Panabo City, Davao del Norte mga katropa. Daghan nga mga taga-suporta ang nagpakita gyud in taon ilahang mismo nga suporta og pahasubo nga to sa itong pamilya ni ining Rene Baterbonia, pinagi sa pag atang sa dating sa kadalanan sa pagsuot kadaghanan ni ini nagsuot og puti nga mga sanina mga katropa. And pag-abot na dinhi sa may Panabo City, Davao del Norte, bisan ang mga empleyado sa maong lokal nga panggamhanan ihatag og bigahin gyud in taon ug gamayng oras aron lang no nga matagag suporta ang pamilya ni ining Rene Baterbonia sa pag-abot na mismo sa maong patay nga lawas dinhi sa may Panabo City, mga katropa. Nga gani, subay sa impormasyon, subay sa impormasyon na gikan sa kining head coach ni Rene Baterbonia diri sa Ateneo de Davao Senior High School, mga katropa, is gawas sa pagpadangat ni ini og labing pahasubo og subanan niya sa maong panghitabo, mga katropa. Adun na kini gibot yaga public advisory, mga katropa, karong adlaw gayud ang funeral convoy aning patayang lawas ni Rene Baterbonia pabalik niya din o padulong din sa may Agusan del Sur. Kaganina pa sa 8:00 aning buntaga nagsugod ang mong funeral convoy gikan din sa may Ateneo de Davao Senior High School, mga katropa. Biyagi din sa MacArthur Highway dahil din sa City Garcia Highway padulong nga sa Panabo City o Galauman nga akini kaganina itong nabutyag nga bandang alauna karong hapon magpadayon ang journey ni ini padulong Talakugon, Agusan del Sur. Gani nunot ni ini adunay pagpaklaro usab, no, ang ato ang otoridad labi na ang ato ang Talakugon municipal LGU, mga katropa. Abot ni ining aduna matud pa mga vloggers nga nagasbot nagabutyag nga morning mga ruta dili dapat matud pa magpatuo-tuo ni ini kay aduna gyud insakto nga ruta nga agian ni ini mga katropa padulong dinhi sa Bay Agusan del Sur sa Municipality of Talakugon. Sugikan dinhi sa Panabo City, Davao del Norte, wagi pakinig Carmen. Mga katropa, gani ang mismo ang Carmen LGU nagmuntar na pod og tining leg screen. Agiga pagpakita sa ilang suporta o pangasubo sa Baterbonya family, mga katropa. Samtang agi diri sa Tagum City, sa hus na kinidan sa may bahin Davao de Oro, subay na kana sa Nabunturan Road at Compostela, mga katropa, ang tod mo agi kini sa Trento, then sa Bunawan, Rosario, San Francisco, Agusan del Sur na kini, dato na kana agi sa Prosperidad, hangtod na sa Municipality of Talakugon, mga katropa. Samtang nagpahibalusab, no, adunay gi-anunsyo usab ang kini mismong Talakugon na LGU, mga katropa, nga estimated time sa arrival ini mismong funeral convoy unya, no, bandang alas 7 sa gabi, nga ito na kana sa alas 10 sa gabi, kung asa gihangyo, no, ang mga taga-suporta na mo respeto lamang kaya sanglit mismo pag-abot ni ining funeral convoy, mga katropa, ang gitugutan lamang nga makasulod for viewing, exclusive lamang nga gireserve gini para sa pamilya o family members o close nga mga relatives sa Baterbonya family, mga katropa, especially katong mga nagikan sa Davao City o guban pang mga lugar, ingon nga gi-request mismo ni ining Baterbonya family, mga katropa. So adunay mga naka-schedule pod nga nakaandam na pod daan, mga katropa, alang sa public viewing din sa Bay Talakugon, Agusan del Sur, nga opisyal kini nga mag-abli ugmang adlawa alauna sa hapon gyapon, mga katropa, ug gamay mo kini abli alang sa mga higala, mga nagigugma kang Baterbonya, Rene Baterbonya, mga katropa, ug uban pang mga sa publiko nga taga-suporta ni ini mismong estudyanteng atleta, mga katropa. So naay nakahanay na din ha, and sa gyapon adunay paigayon nga Holy Mass ug bisan pa man ang padayon nga viewing, mga katropa, hangtod kana sa panahon na nga kining hintit nang ipahiluna, no, ang patayng lawas ni Ms. Butan nga batanong atleta, katropang Jasper, katropang
0: Barbs, kining clarification lang, katropang Barbs, diha banda sa may panabong funeral kining nga St. Peter, ma-view ba siya or kining doon na pa public viewing diha, kaya daghan man mga nag-aatang da, katropang Barbs,
1: makasulod ba sila?
3: So far wala pa advisory, katropang Jasper, katropang Jubet, kung tugutan ba mga taga-suporta or aduna ba mismong kining kadali lang nga kining haya for public viewing. So far wala pa information or advisory ang Panabo City Information Office labot ni ini, katropang Jasper.
0: Kana kay ato makita sa mga netizen, katropang Jovento, bay-ubay ang nagatang, naghulat.
1: Nagpila na gani sila, katropang Jasper.
0: Ayan.
1: Katropang Marbs, ako na po isingit, no, kining pag-abot niya sa Talakugon karon, na mention man nimo nga dili pa, no, pasudlan or dili pa mag-public viewing, pero nahisgutan ba nga maghatag og higayon for public viewing kay mas daghan man gud siya og supporters pod gikan mismo gyud sa ilang lugar?
0: May gym man dito nga giandam.
3: Yes, actually na, yes, sa katropa Jasper, katropa Jubetinod, kana diri particular kana, no, sa Talakugon Municipal Evacuation and Gymnasium dini sa may barangay San Agustin, Talakugon, Agusan del Sur, mga katropa, ang mismong destinasyon ining funeral convoy kang Rene Atlerta Baterbonya, mga katropa.
1: Sa pagkakaroon, katropang Marbs, yes, dili pa siya pasudlan karong adlawa o bali exclusive lang sa
3: Yes, exclusive lamang sa pamilya o close relatives ni ining Baterbonya family, katropang Jepet.
1: Pero doon na ba'y information kung kanos siya pwedeng i-open for public viewing?
3: Yes, for public viewing, actually naghatag na daan og napahibalo, no, ang Talakugon LGU labot nini ugmang adlawa, alauna sa hapon hangtod na kana sa alas 12 midnight, no, mga katropa, ug sugod sa June 17 or karong adlaw nga Miyerkules alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, mga katropa. So human usab sa misa, ay aduna namang kini-cut off good nga ipaydayon alas 6 sa gabi magsugod ang Holy Mass. Samtang humani ining Santos nga misa, ang viewing magpadayon kini gikan or magpadayon kini human sa misa hangtod na kana alas 12 sa tungang gabi, mga katropa. So kana ang gi-anunsyo, and ang last vigil posible karong June 23, 2026 na kana katropang Jupet.
1: Medyo taas-taas po ang adlaw katropang Marbs, no? Para gid nga mahatagan og higayon ang mga supporters aning para sa public viewing.
3: Yes, at tinuod na mga katropang gani mismo ang kining since sa unya pa mang alauna sa hapon ang padayon nga journey or kining funeral convoy padulong sa Agusan del Sur ni Patayng Lawas ni Rene Baterbonya. Mismo ang mga maagian nga LGUs nag-awag kini mismo sa ilahang mga residente nga labi na sa mga taga-suporta nga kung buot mo saksi sa pag-agi ni funeral convoy magsuot lamang og puti nga sanina mga katropa pwede po sila magpadangat sa ilang mga placards din na agig pagpadayag sa ilang pasubo og suporta sa hintungdan nga pamilya ga Baterbonya mga katropa.
1: Ayan, daghang salamat katropa Marvin, go ahead sa mong final report.
3: Yes, mga katropa, mo kanatong update labot sa paggikan sa Patayng Lawas ni Rene Clert Baterbonya gikan sa Davao City ngadto na kana dinhi sa Davao City o gagikatakdang ihatod no karong adlaw mismo karong adlaw nga Lunes padulong sa Talakugon Agusan del Sur. Katropa mo sa balita Marvin Ebano, XFM News. Live report.
0: Okay, salamat katropang Marvin Ebano sa update katropang Jovet to. Mm-hmm. So alauna mugikan po na paingon da nga to ay paingon
1: na
0: to
1: sa Talakugon.
0: Talakugon Agusan del Sur mga kaigsoonan. Tanda kita paspas ang kining nga dagan sa convoy katropang Jovet no. Insa nang typical bitong inda-inda nga dagan kumpara nay city team mo nga naghawi sa traffic and tuloy-tuloy siya paingon da banda sa may Panabo City. Ang Carmen LJ usab katropang Jovet nagmuntar og dako kayong ano kining LED nga board ba? LED TV.
1: Para ano?
0: Dunay ano, napuli siya nakabutan dito nga pag sipatiya usab katropang Jovet no ngadto sa pamilyang Baterbonya. Ako nakita ang kining gibutang nga hulagway mismo kining sa LGU Carmen Davao del Norte kining mga kaigsoonan nga nakaplaster usab dito ang kining our condolences to the bereaved family of Rene Baterbonya from LGU Carmen. Kani nato sila ay kanang kwan paliga usab nga nagtribute pud sila ngadto sa batang kining si pagkabata ba ni Baterbonya bataon pa man ni katropang Jovet in town.
1: Naapas ano si kung wala ko na sayo
0: 19 ang iyang edad official nga kining gipagawa sa
1: Authorities katropang Jazz.
0: And ang first pud ni katropang Jovet nga ni Tuo o kabaga ni kon ba ni Salig sa iyang abilidad kini nga Ananda Marga Special Academic Institution kun AMSAI diri sa may barangay Kabantian dagun sa unang nagtungha gikan sa banda sa may
1: Agusan.
0: Da siya nag high school kay I think senior high na sila katropang Jovet na napadpad sa kining Ateneo.
1: Na nga na atong naobserbahan mang gudri sa Davao City mga katropa gikan ka sa mga schools na ay magano na ay
0: mag scout.
1: Mang scout ana for example sa Ateneo de Davao mag scout na sila sa kini mga
0: high
1: private
0: school.
1: Schools even public schools no mag scout na sila and then pag makitaan kag potential kuhaon ka
0: offer
1: scholarship sa diri sa Ateneo de Davao or sa uban pa nga mga dagkong tunghaan.
0: Kumbaga diyan na siya nailhan sa Ateneo but ang sugod so ni Baterbonya diri sa Davao City kini nga banda sa may Ananda Marga Special Academic Institution kon AMSAI sa may barangay Kabantian kung asa nakita usab no sa pag nadiha nga mga staff nga unsa ka abutan nga bata o usab kag wasay pagkaon mga isa pagkaon kana bitaw nga typical gud nga tiwa na may gutom na miti o usab spare information kini sa tumong kaubanan sa at kay katropang kapamilyang Hernel Tokmo actually mm-hmm. interview niya kini nga mga staff po diya mismo sa maong nga tulungan.
1: Ay, nakita po na ako tong interview niya katropang Jazz no nga tong naa sa bato nakita na to always to ginasugo sa iya ha na i-plaster ka tong specific nga bato dira sa naisgutang tunghaan.
0: Ayan mga katropang so, ang doon nga na ilado siya labi na pag-abot niya kini Gadabra anagid mismo o kini nga abot ng palarong pambansa.
1: Mas nisikat dyan siya katropang Jazz pagsulod sa palarong pambansa.
0: Ayan. Good morning kay Carlo si James Torrefranca maayong buntag. Yung paniya oh kuan na takaroon ani Carlo si James DXBE 89.1 BE oo as in bravo eco muna DXBE
1: muna sa kita nga kanang ano kanang ayan na lang walay man
0: ang saman
1: di na di ba BI man to BI bad influence ka na bad influence
0: sila bad
1: influence
0: oo
1: ano na sa kanang BI man to.
0: Oo.
1: Kini kay BE.
0: BE. But ikaw. Ito katropa. So, magbalik unya, may sunod bang update, no? Labi na sa atong basura, no? Basura,
1: ay, oo, kumusta na kaya ang ato ang labi na ang mga
0: sa gawas, nga bahin.
1: Ang tripod sa may ano.
0: Ito yung nalabian nga barangay, pero tigyong dako as kanang bundok sa basura. Ano ko bang tingali, nakuha na itong first batch, kini nabilin pa ni.
1: Yes. Hmm. Naganapod kayo kung naobserbahan karon bisan sa ilhang mga ano na tugkaran na anay mga nagdamok no nag sana
0: nagtapunog
1: nga mga basura mga katropa.
0: Buga nabundok na nga basura katropa nga Jovet. Mayra bag perting humuta insunan. Ato basura nga nabay basura katropa Jovet nga humot.
1: Wala gid katropa ng jazz.
0: Okay, kanay nga basura ka.
1: Basura ni pasabutan na ni baho.
0: Humot man siya. Masuko lang gatong pattern niya basura kang dako. Lahi po ito katropa ng Jovet.
1: Lahi ito. Nakaano ko ano? Ha? Nakadungog na ko ano?
0: Nakadungog ka ano? Nagilabayan ka basura ng electric pan? Baliktad ay. Katropa, ito na isuutan. O niya malawas bila ka mga pahinomdom. Alas 10:08 na sa buntag.
2: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
9: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dunglang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
16: Tila ba may hangin sa tiyan
17: at masakit sa pakiramdam?
16: Kabagyan!
17: Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang,
17: tanggal agad ang kabag.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
16: na all-in-one.
17: Sa presyong
16: magaan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
19: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
18: Ay, salamat.
19: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
18: Ikaw po, pag inamog Vitamin C ha, amping di mahal. I love you.
20: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
21: Sister Pain.
22: Si Michelle de Aini, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kita o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist,
21: consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
24: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix, dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
21: Southern Gold Coffee Mix.
25: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
26: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
27: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan, nga iyang gisamaran.
28: Kaklarek sana!
29: Exciting!
30: XFM 89.1.
31: Jasper Magoncia, Jobet Espanyol, sa

0: Alas 10:15, katropa, balik na sa programang sentro. Ayan. Oy, katropa nga Jovet, sa tuwang huyo day. Huyo, mga kaigsuna. Panabutang ang huyo, katropa, no? Sinay-minsay, katropa nga Jovet diha.
1: Ayan, good morning kay katropa nga Rex Ardeniza. Good morning kay nimo diha, no? Ingon man sa mga katropa nato nga pala yung gihapon na kiguban sa tong programa karon katropang Jazz, labi na sa mga nag-like, share, and kining always nga naga-comment, mga katropa. Katropang Axel Yo, good morning kanimo diha. Katropang Jennifer Rojas, ingon man kay katropang Edgar Hempisaw, nagtan-aw karon. Og Chuck Ortiz, good morning, nag-monitor sab karon sa tuwang Facebook Live. Ingon man kay katropang Rex Domingo Cristobal.
0: Dapat taga Santo na gold coffee mix na sila, katropang Jovet.
1: Oo. Dapat lang gid katropang Jazz, no, para himsog kanon na ilang panglasen. Of course, mabust ilang natural energy, makahatag og focus and mental clarity, and at the same time makapanghimisong, katropang Jazz.
0: Oh, umong taga himisong si kinsa ato ang model,
1: ako
0: na katropang Jovet, ha?
1: Grabe, ako gyud, alam ka naman. Oh, ako gyud, ako ginang i-claim, mga katropa, kasi always tayo gasantong gold coffee mix.
0: Pwede pwede lahi na po. Di
1: na ano
0: nagiging
1: ni katropang Jazz, taas-taas na ganini ang ako ang nakita na ko kung pangalan dito sa listahan. No, sa may wagang listahan sa Santon Gold. Oh. Murag nag-unag yung ko dito, katropang Jazz.
0: Sa kanang modelo?
1: Sa kan, oo.
0: O sa nangutang? Nangutang o Santon Gold dito ba?
1: Ang Santon Gold. Eh, dali na kayo mahurot sa isa ka. Adlaw, kaupat, kalima, oh, magtimpla, katropang Jazz.
0: Kaya naman mamilistahan ni katropang Jovet, mga katropa, kung sample, wala kay Inlon, pili ka mobile dito, no? Kay katropang Jov.
1: Okay, taas-taas na gito. Lalo yung mga katropang Jazz, ang duha ka, ang isa ka box, duha ka adlaw lang. Grabe naman. Nga,
0: sir, mapatimpla ka, inutang dito. Makonsensya mapuntaan ni kalakihan eh. Ito, sa tuwang huyo, katropang Jovet.
2: Ating saligang batas. We will be there.
1: Ah, grabe. We will be there.
0: Sudagan na sila.
1: Dagana nila.
0: Wala may nga, I'll be there, katropang Jovet.
1: Wala, wala. I shall return. Wala yung nga na, katropang Jazz. We shall return. We will be there.
0: We will be there. So nasa mag-auban pa kung tambong doon na special session.
1: Yes.
0: Isa to, katropa. O niya, amon nang balikan. Dirita sa kining ato pag-isigutan pa, katropa.
3: Centro.
0: Kay sa impormasyon, may isunan bagong sanitary landfill sa Davao City, ablihan kini ogmang adlaw June 16. Nood baka ni katropang Jovet, no, kay ingon pa sa
1: ugma na gid ni, makatong baga ugma na gid ni nga mahinahinayan og
0: abli.
1: Kuha ang ato ang mga basura nga nakapunog.
0: Magwag maablihan ang ato ang mga gitapunog ba?
1: Oo, maablihan. Kung maablihan na ning sanitary landfill, katropa, just mahinahinayan na gid nin tao na ato ang mga basura, mga katropa. Di biya lalim, no? Pila ka semana, imagine 700 tons a day.
0: Oo,
1: sa katong normal lang na siya, mga katropa, ha? Normal lang. Muna siya ang ato ang ginadala sa ato ang basurahan. What more kinikaroon, katropang Jazz, nga nagtapunog na ang ato ang mga basura. Dili lang sa matagbarangay or sa matag kinibitawang pick-up points. Bisan gani sa gawas sa tuwang mga panimalay, mga katropa, nagtapunog na pod.
0: Dog, ipanghakot naman ang uban, katropang Jovet, pero mga kanang dili gyud maato ba?
1: Yes, dili masapupo ba? Di makuha tanan.
0: Oo, okay, pagabalik ni mo, katupong napasbalay, gitamok na pod sa gawas sa kinigya collection point. Onya, mayroon pag ingan nagatagan na tuwang dump truck, mga katropang uban, contracted gani na, mga
1: binairan
0: private
1: lang
0: na.
1: Binairan lang yan. Oo, oo,
0: para lang maghakot sa tuwang mga basura, mga hanggan. At tingali, panahon na pod, katropang Jovet, kini mga barangay nga nasa mga far-flung areas or kini wala gyud sa sentrong bahay nga pwede pa makakumkob og compost pit ba.
1: Yes, kanang
0: ilubong
1: ang atoang mga ang inyong mga basura.
0: Pwede pa tingali
1: no.
0: Kasi pamaagian na sa atoang LGU, katropa. But karon aning kamot atong LGU nga address kini mga hagit karon sa disposal diri sa atoang Davao City. Og usab kini gitakda nga gitarget nila nga ang pagsugod sa operation sa bag-ong sanitary landfill og Bangadlawa. Og gani atong i-check usab karon ang gawas nga bahin kung nga diha sa gawas, napa ba'y nagtapunog? Napa ba'y makita na itong basura diri banda usab sa south area sa itong syudad? Sa north area, katropang Jovet, ako nalabihan na apagihapon tayo makita.
1: Nagpagihapon.
0: Tingali, posible, dili ni ang katong first to 2 weeks, katong grabe o rampant kay ang basura. But muna po ni ang laing round sa basura nga ginatapok
1: kasi
0: sa ito ang mga residente.
1: Kasi ginahinahinayan, manggod na, katropa. Ginahinahinayan nila og kuha, kaya dili lagi masapopo, mga katropa. Walay kabutangan, so ginahinahinay nila. Karon, if ma-open na gid ni tanan na bana no, makuha na malimpyo na babalik ang dakbayan sa Davao.
0: Ayan atong i-check si katropa nato, katropang John Barata sa gawas, katropang John.
3: Live report. Live report.
0: Kini makita ni mga katropang John sa mga bag-o ni nga basura kaning adlaw, kaning orasan, na ba na makita nato katropang John? Ayan, si katropang John, katropang John. Okay.
4: Yes, yes. Okay, okay. Katropang Jaso, katropang Jubet, kaya naskutang nga basura, medyo dugay-dugay na gidaw niya, gigiantos kinintawon sa mga duol-duol nga mga kusyante. Di adapita sa may area, sa may cruising bayabas, particularmente sa may Santo Niño. Di matuta, katropang Jas Manggod, kaning naskutang nga basura, maupod ni ang katong na ay negosyante nga nangarkila diha. Medyo kanang bitaw nga nangarkila lang, upilat kaadlaw, kanang nagkaraban lang, diha pag dibutang ang basura sila dool unya na may gipanglabay nga kaninga mga basura nga sama na nga matay nga hayop mo to na wala ginintawon sila kahuman sila ang kakontrata katropang Diyas isibat na lang sila tungod sa kabaho karon ang mireklamon ini kanina po gintawon sa atbang nga bahin ani kadunay nagabaligya og mga pagkaon sudan unya naapo gintawon ang mga driver diha sa mga motorsiklo nga nagkakaon diya apan ang problema nila kay mo abot gidaw mo alinga sa amo sana mo singaw gidaw ang baho dito sila nga no sa usaw na lang daw ang ilang baligya katropang Dios mao ni ang problema di adapita sa may crossing bayabas
0: katropang John.
4: Yes,
0: kini ilang gi problema karon na lahi na ba ning mga basura
1: bat, oh,
0: or
1: bat.
0: Same basura gyapon ni katong the first time ka nagreport katropang John.
4: No, muraga ikatulo na daw ni nga hugda katropang Dios.
1: Okay,
4: oo, katulon na din yung... Ang katong una, katong gihawaan in taon sa mga nagkaraban dito, katropang Diyas, motoy nawala na, gikuha na, gisigundahan, apan karun, hilabihan namin yung kadagan, kaya tungod ano yung mga sukso, kabahin katropang Diyas, na ang mago dito, dili mago kayo masulod ang truck sa basura dito, kaya gamay-gamay ra ang krasada, katropang Diyas, apan hilabihan kadagan sa mga nanimuyo dito sa aso yung lugar. Din ato po yung gisuroy, hagikan ta diri sa may cruising by bus, paanto ta diri sa may Dacoville, Dumoy area. Katropang Diyas, ang highway nga bahin, dili kay nato makita nga dunay mga bulto nga basura, na ikinagpay, apan gipantabunan o kapal. Unya, misulod ta dito sa may Dacoville, ato makita dito po, makita nimo ang nagtipunog nga basura. Dito sa mga hilit-hilit na lugar, apan sa highway nga bahin, wala, katropang Diyas, dili kay ta makakita nga nagkatap ang may iskutang basura. Hantod, bilapusta, dito sa may Libby Road, ato nakita, katropang Diyas, ito una na itong gipost, na gikuy-kuy na sa iro. Apan karon mga panahon na katropang Diyas, ako pong ibutangan na karon, nga nunan ay baso, truck sa basura nga nagkakuha katropang Diyas, nakawala na. Apan pag mawal, hantod, pag idangat ato sa may Bago Galera, limpyo na katropang Diyas, wala tayong makita, apan matod paligi, dito sa sulod-sulod o sulok, suok-suok na bahin, na mga kalye-kalye, naa dito nagtipunog ang mga basura. Apan matod pa usab sa ato ang nahinabi nga truck driver, ha? Driver sa truck sa basura, katropang Diyas, kuan na daw ang ilaha ka ng lipat-lipat system na lang daw ang ilaha. Kaya matod pa, may na lang daw sa isa ka adlaw makabiyahi sila. Kaya matod pa lagi, kaniyang taon sila, kaya inadlaw man, dili man sila ingon nga binulan o unsa ba, inadlaw man, mauna ang ilang style, kaya lipat-lipat system, kung mga malipat daw nila ang gwadya, makapadam daw sila sa ilang basura, katropang Diyas. Mauna ilang, discarding na lang, pero dako kayo, pasalamat po sa mga to ang mga kaisunan, labi na dili dati sa may turi poblasyon, katropang Diyas, believe ko, kaya doon na po yung nagasuri-suri sa matagkarunugun niya, katropang Diyas, nga mga nagrekoreda, na ayaw mo paglabay o basura sa highway. Kundili, ibutang na ninyo diha sa inyo, human, magsindot lang po sila kung kanong saan nila ilabay sa area din, sa collection area, katropang Diyas. Mauna karon ang ato nakita, na dito sa may cruising bayabas, o dito sa may Dalyaw, nakita na ko, katropang Diyas, na apay bulto o kanang ubay-ubay nga gipambutang basura hampan doon na mo po tayo nagkita katropang Diyas nga mga truck sa basura katropang Diyas ang problema lang ini dili gidintawon sila kaato sa niskutang nga basura katropang Diyas
0: katropang so, John diya ba sa kining area sa may third district na ba tayo makita da nga balay o baka mga community or kining mga residente nga doon na pa yung mga compost pit
4: Muraga, negative ako. Amang ko na ako masuroy po gaya dito sa mga elit-elit kayo nga katotan dyan.
0: Sa inyo, inyong porok, inyong barangay. Kumbaga kung napa-space, kaniad tumagol, muli na andan, di ba? Sa mga probinsya. Kumbaga, kalabi na kung wala agad sa sentrong bahay sa syudad na sa mga far-flung areas na ang mga residente ginauhag sa barangay nga maghimo compost pit para at least dili tanan mahakot,
1: dili na mahakot
0: diri
1: sa basurahan
0: sa ano kanang collection point o baka dito lang ihagbong sa kanilang compost pit.
4: Yes, ako to banjas. Namo na gitawag nila og MRF kanang butanganan. Namo na
0: recovery facility.
4: Yes, yes, katropang Diyas. Mauna, ang matag barangay, doon naman po yung hangyo usap ang atong taga City Health nga magbutangin sila yung apan diri sa barangay na mo, nami collection na point per area na mo ibutangin na mo kanang ERAD. Gani, purabuyag po yung taon sa dihang gi-interview ni katropang Alan abay si ma'am katong taga City Health. Gihimo po yung taon nga mo ang barangay nga mura gihimo na siya mo gihimo gi taon nga idulo nga kalimpyo kay kita po nila diri nga ang collection area dili kay isa lang kundi sa matag kalye dunay gipangbutangan og kanang collection area katropang Diyas. So ang mga tao sad naanad na nga ikaduha na agyoy truck na kanang mga survey sa barangay na agyoy nagahakot katropang Diyas nga ibutang dito sa collection point sa basurahan katropang Diyas. Mao na siya, mao na ipambuhat karon sa mga pipila ka mga barangay. Labi na diri sa mo ang barangay katropang Diyas. Pao ambot lang ka, di po nato makuan og di po nato maibaluan kung ang ubang barangay ba gisunod ba sa nila ang hangyo sa atong taga City Health katropang Diyas.
0: All right, katropang John, tolay monitorin katropang John, labi na kung ugma ba gyud mo abli ang kilig bagong sanitary landfill diri sa atong syudad.
1: Mabawasan
0: ba ni kung sample ugma magasugod ang kining pag-abli kung pila pud ka truck ang ma-deploy para mahakot kini mga basura within Davao City katropang John. Guys, mo final
4: report katropang John. Yes, katropang Diyas, mao ni atong monitoron og katropang Diyas kay nakasiguro kita nga pambuyan kun siguro tumilang mga truck kay nanamantay ka basura kabutangan sa atong basura. So ato na monitoron og katropang Diyas diri karon sa Bay South area pagkamiti diri karon sa atong mahimutangan. Alang sa nakayusan Pilipino para sa Pilipinas katropang John Marata X FM News.
0: Much salam katropang John Marata direktamente mga katropa diri banda sa may South area Turil District. Actually, katropang Jubit, no? Kumbaga, mula gini, ang katong ikaingon nga nahakot ng uban, pero di good maatog as what ba?
1: Kuha
0: sa mga dump truck. Huwag asa po ilabay ni katropang Jubit, no? Alam mo ay padayon nga problema gihapon sa Davao City, mga kaigsuna. So, kinikaroon na, tentative niya. Kumbaga, target lang ni nila katropang Jubit nga ugma, ablihan. But money, ang gusto gud nga ablihan ugma, kaya para lagi nga hawas na kiling problema sa basura diri sa Davao City, mga kaigsunan. Last days, 28 na sa tuang panag-uban-uban, mga katropa. Oy, congratulations di ay, no, sa katong mga fans sa New York Knicks.
1: Oo, congratulations. Saganag na kuan katropang Jazz.
0: Saman, daghan
1: kanag-daghag na lipay. For pila ka katuigan katropang Jazz?
0: Pila ka katuig, yes, 53
1: years.
0: 53 years, mga kaigsunan.
1: Bago na sungkit.
0: Ha?
1: Na angkon.
0: Ay katulong nga kampiyonato.
1: Yes, mga katropa. Grabe kataas ang ano katropang Diyas, no? Imagine kato mga kana mga fans dati pa na naghandom nga ma champion ang Knicks katropang Diyas.
0: Makita ni mga katropang Jubit bang gusto kang nga mudaog? Ako katropang Jubit gusto ko mudaog ang duha ka team.
1: Kaya dunay duha
0: ka mga feel am diha. Itong si Harper sa side sa Spurs and si Clarkson diri sa side sa Knicks. Pero si Clarkson man idaog.
1: Ilahag yun ang kadaogan karon katropang Diyas.
0: Ayan mga katropa, muna ng basketball may isunan sa kining NBA niya ng final MVP na si Bronson. Jalen Bronson niya. Gabi po katropang Jubit, wabot po game 7 karong Miyerkules. Ang kining TNT tropang 5G versus Barangay Hinebra pagkanindot sa dula po katropang Jubit. Tabla na po karon ang serye mga kaigsunan.
1: So magpadayo na po sila. Kanang na race to 7 na siya.
0: Sa PBA po nakatropa. Yung palagi niya na nibalik ang sigla sa PBA mga kaigsunan sa dihang nidula usab katropa si ang imong idolo katropang Jubit. Si Ball Manute Ball. Pero na-injured lang. Gipulihan ni McCollum. Ay, katro pala G's, 30 na mga kaibigan. Makulong ba ito?
1: McCollum.
0: Katro pala G's, 30 na. Ato ang huyo, tawag na mo mga kaigsuunan. Tawag na mo, no?
5: Yeah, magkaroon ng special session. Tuto pa rin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
0: Oh, kinsa man to mga
1: katropa. We will be there. Oh, well, nagpaabot na katropang Jazz, no? Good morning, katropang Rudy Peralta Kana. Matod pa niya, katropang Jazz, dapat ilabas nila ang basura kung dumating na ang truck sa basura. Oo, igawas to. Kaya nguban, kay dili naman na, ano na, nagitago na sulod sa balay, no? Gipang langik, gani katropang Jazz, na ano dyan na, na-experience karon. Kanang langik, baka nang muragod siya gagmay nga langaw. Ay, saba, gagmay nga, basta, mga ano siya, baka nang flying... mga pests.
0: Makolo dahil si Mako. Makolo. Makolo. Katang ginang lagong?
1: Oh, dili ka na magagmay ng mga ano ba, langaw, unsa ba, kanang galupad nga klase-klase na sila katropang Jazz tungod sa basura nga.
0: Usang klase ng insekto na?
1: Dili mo, basta.
0: Dili na taga West Philippine Sea. Insect man.
1: Basta ka na, ano siya, kanang flying insect nga aside sa langaw, no? O aside po sa langik. Basta ka nang nagalupad-lupad siya nga tungod sa... Pinaka-common ka nang sa saging. Di ba? Pag mag-overripe ang saging...
0: Lupad na siya.
1: O, muna siya ang daghan kaayo nga gaanha.
0: Nagabisita.
1: Nagabisita. So, muna itong struggle karon mga katropa tungod sa basura diri sa Davao City.
0: Oo. Ayan, no?
1: Yan, wala yun.
0: Tawag na mo katropa kung gusto mo makadaog Gcash, no?
5: Magkaroon ng special session.
0: Ayan, good morning kay Sir Rodi Pilarta or Peralta Kana. Dapat ilabas nila ang basura kung dumating na ang truck sa basura.
1: Nangisog na niya tumawa.
0: Karon, bawal lumabas.
1: Bawal lumabas.
0: Kasi ang sundo ng daw. Bawal lumabas, pag lumabas, bawal talaga. Dito mga katropa, no? Kaya da, una sa inyong kuan lang, inyong bisinidad, ayos sa igawa sa inyong mga basura kay lisod kayo nga makadugang na
1: oo,
0: sa kabaho.
1: Oo, imbis nga, kumbaga ikip lang sa siya, pero tarungan ninyo og sirado. Dilipod mo manimaho sulod sa inyong panimalay, mga katropa.
0: Basura ka ba?
1: Bakit?
0: Temporary gikip lamang ko pagka.
1: Ah!
0: Oy, alas 6:32, mga kaisunwagi, katropang
1: Jubit. Katropang Jazz, kabalo
0: tagna,
1: po. Tagna,
0: kinsa man na siya, B.
1: Of course, dagan nag-react ang katropang Jazz eh. Dagan kayo ang nakurat katropang Jazz. Kaya kumbaga, mura na po siya musulod na ni sulod sa eksena, no?
0: Oo, kumbaga, mahimo nila ang sobra pa sa korong.
1: Oo, anak, yun, katropang Jazz.
0: Sumuni siya, katropa.
1: See?
6: Na magkaroon ng special session, tuto pa rin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
0: So naapa na si Kauban.
1: Naapa, daghandi ay sila, katropang Jazz.
0: Si Senador Joel Villanueva to, kung doon ay special session, mutambong siya katropang Jovet. Kung mga yung special session ang kining si Mr. President, labi na aga senators mga katropa. So mo ito mga kaisuna, no? Mutambong sila. Women, dili man ay.
1: Kung magpadala, magpatawag daw special session si Presidente, muana daw siya.
0: Mutambong sila.
1: Adto sila.
0: We will be there man. Dili man I will be there. So nanang sa kaoban, ang pangutan lang katropa sila bang tanan? No. Katropang Jubit.
1: Oo, kana ang pangutan na katropang Jazz.
0: Oo, kisa po ang manguna sa sesyon. Si Senator ano ba? Peter
1: Alagetano. Duha ka black.
0: O si Senator Rowen Gatchalian. Maglibog ko kisa kung tawagon na yung Senate President.
1: Ano na katropang Jazz? Ano na? Ang dati minority black o majority black. Karon ang tawag is Gatchalian black and Cayetano black.
0: So, wasa tay tawagon aning Senate President tingali katropang Jubet.
1: Murag wala.
0: Do, ang Malacañang girecognize man si Gatchalian. Ang Congress girecognize si Gatchalian. Sa IBP girecognize si Gatchalian.
1: Onya, pero
0: si Cayetano girecognize daw sa mga vlogger.
1: Pero kung sa constitution,
0: nabasa na ko na sa mga ano ha sa mga comment report ko media lang katulad papa. Wala gini dako pang diskusyonan ng mga isunan. Asa magkinsa bugi tinuod nila? O kinsa ba gituohan nila dia mismo sa mga empleyado katropang Jubit?
1: Yes.
0: Oh. Umingon si Gatchalian nga work from home. Ang uban mo to, ang uban nili.
1: Libog na bahin yun sila katropang Jazz.
0: Pagmingon po ng Cayetano Black nga i-livestream ni, ang uban mo to, uban nili. Kalibog ba ang Pero dapat nilingkuran nila ni mga katropa. Kay lisod kayo, magdihara ni mag-bailuay sila o gaminsay sa Facebook.
1: Magpadungog-dungog lang.
0: Dapat mag, nalagay mo intervene ani nila nga mag, hoy! Lamig mo pang pakugo ng mong tanan. Nag-uban rago mong tanan kay dagan mga nakapinding nga mga balaod nun nga ipasar. Pagumikan sa inyong mga interes diha ng kaguliang hinoon mo.
1: Yes. Una pa inyong, ano, inyong personal na mga political interest.
0: Alas 10.34 or 35 rather, katropa, ubano si Madugay ang DJs.
1: Sexy. Sexy. Sassy.
0: Oo.
1: Pwede, basta-basta.
0: Bagong ligo. Bagong plastada. Labi na, bagong buhok.
1: Mo ginakong na-observe yun ka tropang jazz.
0: Asa grabe yung promotion na nakabayad yun yung kape sa ito at tropang jubit. Asa ka na nga program gipromote sa aling programa? Kasi atang nga ni Katropang Jubit, bago
1: tanan. Of course, ang atuang DJ sa Rated PG, mga katropa. Si DJ Sexy Sassy.
0: Rated PG, Pampa Good Vibes.
1: PG, Pampa Good Vibes.
0: Pampa Gupit.
1: Pampagwapa.
0: Pampagwapa.
1: Pampagising sa natutulog yung damdamin.
0: Sa pag-ibig ng mga PG, mga pampagana.
1: Pampagalaw. Ng baso.
0: Basta-basta, O panggadge.
1: Judge it, tawag dyan.
0: Okay, katropa, bubar sa magdugay si DJ Sexy Sassy, kutob alas 12. O gusto, katropa, jubit alas 12 ang Extra or XFM News Nationwide na makauban ng XFM Mega Manila, mga katropa. Alang sa dugang hanig sa pag-update, bisita atong page.
1: XFM Davao Katropa Digital, ang atong Centro Media Facebook page. Hingan mo atong YouTube channel, Katropa Digital.
0: Bahaw-bahaw na siya, nga gagmay, nga naglupad-lupad.
1: Oo, mo lagi, kanong ano, gagmay na siya.
0: Ay, Mama Jing. Bahaw-bahaw na, ma'am, kung dugay na.
1: Bago
0: pa, luto-luto.
1: Oo, ang kanang bahaw-bahaw din, tawagan na kanang gagmay. Pag magdako na siya, luto na.
0: Gabi lagi. Ito, katropa, ako na po, panuban na sa programa ka sentro, kikan alas 9, kotob ning oras, alas 10 imedia, pasado mga higala. Sa ngalan sa Ketibok Agapuwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alas na kayusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa, ubus nga lagad sa hanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magoncha sa programa ka sentro,
1: kamatuoran ang sandigan. Sentro.
0: Oras katropa, alas 10.37 na sa buntag.
7: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
11: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: Long have we waited.
13: Panduway First Five.
12: Zach Tabudlo.
13: OG.
12: December Avenue.
13: Parokya ni Edgar.
12: And Kamikaze.
13: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
12: Panduway First Five.
13: Brought to you by Panduway.
12: The world's number one rum.
13: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
12: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
13: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
12: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
13: Drink responsibly. For 18 years old and above.
14: Are you looking for graphics? Graphics. Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: XFM.
19: Kaklarik sana.
20: Exciting.
21: Exciting. Summer man nakatrupa.
22: Summer.
23: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
22: Katropa.
24: Summer na, katropa.
25: Kaklarik sana.
21: Exciting.
22: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: 89.1 XFM Davao Katropa Mo Digital. Hello mga katropa! Happy happy Monday! Adlong Lunes! Lunes na gid mga katropa. Di na gid mapunggan. Asa man mo karon mga katropa, nahimutay? Ana ba mo sa inyong trabaho? Ana ba mo sa inyong panimalay? Or naa mo sa mga lugar nga mingaw? Naguna-una mo sa angayong buhaton. Makaingon ka nga. Tama ni nga desisyon. Mga katropa, uban-uban tahang to alas 12 karong utuhay. Para sa itong programang
1: Rated PG.
0: Mga katropa, ako inyo ang sexy, sweet og sassy, kauban sa kahanginan. Why lain? DJ Sexy Sassy. Mga katropa, welcome sa programang
1: Rated PG.
0: Programang puno sa good vibes, puno sa kalipay, og puno sa gugma sa musika. Ngayon pa sila mga katropa, pampagana. Pampagana sa inyong kabuntagon. Pampagana sa inyong kaudtuhan. Sa mga way gana diha. Anong wala may gana ng bibi na? Mga katropa, yung kabalaka kasi sa sila'y bahala ng para mo gana na siya. Atong paganahon. Kanyalngig, oy. Alright, mga katropa, ang atuan text line 0969-333-0537. Text lang diyan, mga katropa, inyong mga song requests, inyong mga panawagan, inyong ang mga feelings diha karong rasa kung kamo ba ay in love, kung kamo ba diha ay naigipang ipang look doon na mga problema. Ayaw kalimot mga katropa nga sometimes ato po na siyang ibutan, ato po na siyang kasi tawagan ay ato pong biyaan panalagsa oy. Dapat guwapa o guwapo ta always. E kung sige tag problema ng mga problema na to mga katropa, diba mahagard nga to ang face. Anyways, mga katropa, new look tayo din sa Haino na. O kasi, hindi naman tayo broken. O kasi sabi nila mga katropa, kapag nagpapuputol daw ng buhok, eh broken. Hindi naman ako broken mga katropa, which is, kailangan ko lang talaga ng, you know, ng fresh look. parang ganun na nga. And sometimes mga katropa, kailangan din ho natin kasing mag-refresh. Oh, refresh. Love yourself mga katropa ha. Ayaw pasag di imong kaugalingon. Atiman na imong kaugalingon mga katropa. Dili kayo sige lang kagatiman sa uban. Imong kaugalingon nalimta na nimo noon. Anyways mga katropa, live kita sa tuang Facebook page mga katropa. I-search ninyo ang XFM Davao. Siyempre, makita ninyo diha nga ito ang kaanya karong udtuhan. I-comment lang diha inyong mga greetings mga katropa kung sa inyong gibati diha. Kaya itong tagaan ng pagtagad mga katropa. Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong hapon na, may hapon. Sorry. Diba, wala pa gid ay ka move on si Sassy nga panghapon. Ayaw! Halata man. Mayong buntag sa to mga viewers na we are live sa ating TikTok page ngayong ha. Tanghali mga katropa. Morning pa pala. Sa mga katropa natin dyan, no? Magandang umaga sa inyo mga katropa. Alright, alas just 52 ng umaga. Ang oras mga katropa. Hatod ka na to sa Santon Plus Coffee Max. Mga katropa, Santon Plus Coffee Max. Adunay mangosteen, malunggay leaves, og soya bean. Santon Plus Coffee Max. Copy na. Kamot pa. Mga katropa, ay mo pagbiyan. Ay mo gawa sa iyong gilingkuran.

maghawa sa inyo hang higda-higdaan di ako naghigda-higda mo sa inyo doyan ay. Mabalik pa si Sexy sa si mga katrawa. Kailangan sa 89.1 XFM.

0: Baklarek sana!
1: Exciting!
2: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Santo Blas Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mataka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
9: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Selthon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Selthon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
13: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Rated PG.

0: That was a great song, mga katropa. Napagbigyang muli by Eric Santos.
1: Muling tanggapin.
0: Request po sa atin. Request po sa atin, mga katropa, ni Rex Ardeniza.
1: Pagbigyan.
0: Walag yun ang mga katropa, no? Oh! May pinaghuhugutan talaga. Magandang umaga sa mga katropa ho natin, especially po sa ating live, Facebook live this morning. Yan, shout out. Ganigreet natin sila, mga katropa. No? Shout out kay katropang Arnold. OTVO, shout out watching from Coronadal City. Hello, katropa, maayong bundag diyan. And Agaton Gonzalez, good morning, idol. Watching your live always. Oy, thank you. Thank you so much. Sa mga katropa na to, di ano nga nag-atang sa itong kagwapa karong buntaga. Alright, sa itong mga viewers, sa itong TikTok live, magandang umaga sa inyo, mga katropa. Para sa Pilipinas, alas 11:17 na sa kabuntagon. Ang oras sa itong kanato sa Turbo, mga katropa. Nakulangan ka ba sa performance? Ako, mga katropa, dirita sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mrs. Turbo, mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. And I know, isa pod ka sa mga naka-experience diha, mga katropa. Nagaling mabitin, panalag siya. Wala siya, mga katropa, no? Pero that is normal. Whoa. Pero dili siya normal, mga katropa, kung imuhang pasagdan lang. Kaya basi mangita o naglain imuhang partner. And saon na lang. Munang mga katropa, i-recommend niyo po ang Turbo. Hindi kayo sulayan ng testingan, Jude. O palit gindag Turbo, mga katropa. Para dili makulangan o dili maalang-alang si Mrs. O, para sa iskabuntago na nakaitinimplang kape. Sa iskabuntago, dako kay ngisi imuhang Mrs. O, basta dako ganig ngisi ang Mrs. Alam na. Alam na this. May pinaghuhugutan, DJ, pero walang pinagbaunan. Ano mang gunang, pero sige lang og hulbot. O, naging mga katropa, sige lang hulbot, way doot. Mawalagi na ba? Sige na magpalami di ha. I-make sure na ito, mga katropa, ha, nga ito ang miss, ito ang makuanan ha. Itong mapalipay. Tarunga. Alright, mayong buntag kay Early Giovanni. Hello, katropa, maing buntag di ano, watching from Midsayap. And shout out sa mga katropa na to di sa may Midsayap area. Sa North Cotabato. Maayong buntag di sa inyo, mga katropa. O, sa mga katropa po nato karong orasan, no, sa mga ga-prepare na silang mga paniud to. Ga-prepare na silang mga sudan dihan. Sa mga uban po nato, mga katropa, ga-bebe time pa. Sana all no, walay gipiling oras. Shout out Davo Eagle watching from Japan. Sa mga OFW natin, mga katropa, na hello po. Sana po tayo okay lang ho siya ay. Palakpakan ho natin yung mga OFW natin, mga katropa. Initiis yung pagod, ang hirap. Para ho sa kanilang pamilya. Para sa future. Diba? And hello, magandang hapon. Watching from Ivacon, Tubo, the Carmen. From Ronelo Camuro. Maasi yan. Hello po sa mga taga Tubod Carmen. Ayong buntag diya sa inyo mga katropa. Hello Renjine, good morning. Shout out sa inyo mga OFW dyan. Kamusta ang lagay niyo dyan? Shining shining pa rin ho. Sabi pa ni Davo Eagle, lumalaban kahit walang kalaban. O, anag yun na, maanad ragita ng mga katropa ng laban-laban.
2: Pinawa!
0: Ako sa'yo, makaingunta nga, kanusag yun ay ang final
2: Pinawa!
0: Tournament. Lingaw-lingaw, ragod na ito mga katropa, itong kaugalingon. Oh! Ato na lang lingaw-lingawon. Kaya sige, tag hinuktok this Dublin mga katropa, no? Magtulala ka sa Dublin mga katropa, maguna-una nga. Anong ingon na ito, May? Anong iya man kong gibiyaan nga? Hindi mo naman ako tanang posisyon. Alright, ingon pa ni John Cruz. Oh, may hugot daw siya. Talaga lang nga. Oh, DJ. Sana ang pagmamahal mo parang kape ko ngayong Monday. Matapang at kayang gisingin ang natutulog kong puso. Ay! Talaga, ha? Why, oh, why daw? Ngayon po niya dire, buti pa ang Monday. Laging dumarating yung text mo. Naligaw yata sa kawalan. Basta-basag mga hugot niya itong mga hugotero kurang buntaga. Ay, good morning po ate mo sa shout out lang ko kay Maricel Ponce sa Eton po. Ganun ba? Championship na. Alright mga katropa, alas 11:22 na sa kabuntagon. Ay maghawa sa inyong galingkuran mga katropa. Ay maghawa sa inyong ang higdaan diha. Kaya mabalik pa nga itong programa.
3: Rated PG.
0: Hindi lamang mga katropa. Sa 89.1 XFM Davao. Extra fine music. Extra fine vibes. Exciting.

0: oras mga katropay, alas 11.36 na sa kauduhain. Ang oras atod kay nato sa Santander Plus Gold. Mga katropa, malikayan ang diabetes sa pamaagi or pinaagi sa pagtumar og Santander Plus Gold. Kay dako kining tabang sa pag minus sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santander Plus Gold, it's support health. Alright, sa mga katropa, welcome back sa itong programa
1: Rated PG.
0: Siyempre, maayong odor sa itong mga suking digpaminaw, especially here in Davao City. Sa mga solid supporters, huwag natin, no? Maayong odor. Maayong pagpaniudto sa mga katropa na ito diyan, no? Nga naghungit-hungit na silang paniudto, karong rasa. Oh, nga mahadlok, mapas mo, kay naimasuko. Sana all, no? Naimasuko. Ang uban, bisan pa mag-uga. Tibok kaon sa tibok adlaw, may masuko. Alright, maayong udto sa kay Benji Paragas. Hanap si Sir Benji, bisag asa pa ka, sundun ti ka. Sa ikaw ang gipangita sa akong mata. Tuara. Laoy, oy, gipangita juday ko ni ani ni Sir Benji. Hi, Sir Benji. Mayong udto diha, sir. Kamusta po ang ating kalagayan? Oh, shining, shining, shimmering pa rin ho ba? Because DJ, maling panahon. Anong maling panahon man nga, pwede naman nato itama unta. Ganun pa si Sir Romel. May hugot din daw siya. Ay, may baon din siyang hugot. Ano siya, mayo pa sa trabaho kay na ay fresh start. Matag Lunas. Sa ato, maski unsaon og sugod, dito gihapon padulong sa kasakit. Parang matindi yung pinagdaanan mo ngayon, sir. Maling panahon na gani, maling tao pag yun, pagkaswertehan na lang yun. Basig dili pa karon swerte, balay-malay ni mo. Ugma, swerte na ka. Kung ingon pa nila, paldo. Paldo sa love line. Balag walay masuko idol, maning kamot gihapon, o kaon kay maura baya ni. Gitaptan sa... Kinadak ang ugat. Mukhaon jod, kaya unsaon na lang ang mga ugat na tiyan, no? Unsaon na lang ang mga ugat, og wanay kusog. Diba? Mukhaon jod, oy, bahalagway masuko. Natawa si Kuan. Karelate siguro siya. Kaon jod, iha, kay para dili mapas mo ang mga ugat. Diba kayo, saon na lang gidin taon, mang luya. Hi, Milch! Maayong nga udto. Maayong udto sa itong mga katropa, no? Nga, nagkaray-haray sila mga doyan ng karong rasa. Nagpahangian, dumpling sa basakay. Tapos nagpaminaw sa itong mga musika, no? Nagpampa good vibes. Alright, maayong maayong udto. Maayong hapon na pununta. Mga katropa, oras, alas 11.40 na sa kauduhan. Ay maghawasin galing ko, Nine. Ay maghawasin nyo ang ihigdaan niya kung saan yung posisyon diya, mga katropa, no? Kaya mabalik pa nga itong programa, eh.
1: Rated PG.
0: Nilamang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, digital. Exciting.
1: Rated PG.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
3: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Long have we waited.
6: Tanduay First Five.
5: Zach Tabudlo.
6: Flo-G.
5: December Avenue.
6: Parokya ni Edgar.
5: And Kamikaze.
6: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
5: Tanduay First Five.
6: Brought to you by Tanduay,
5: the world's number one rum.
6: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
5: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
6: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
5: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, ug humot.
9: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
8: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Mga katrupa, andam debata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
16: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
15: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
17: Kaklarex sana!
18: Exciting! XFM
17: Kaklarex sana!
19: Exciting!

0: Diyos, magkatropa alas sa 11:51 na sa kauduhay. Ang oras natin kayo nato sa Tribble. Magkatropa, nakulangan ka ba sa performance? Naku, dirita sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Missy. Fasting you! Turbo mga katropa, dietary supplement for men, mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Welcome back! Rated PG. Welcome back sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Say hi and hello sa mga katropa nato diha no nga nag-stay yun sa tuang live. So na all no, kayang mag-stay bisan pa man sa kapito sa panahon.
2: Pinawa!
0: Anda sa relasyon, yung unahan habod mga katropa, anda mag-stay. Bisan pa man, nadagan o ga. Pagsulay nga maabot sa ilahang relasyon, nag-stay lang giyapon. Ikay, istorya lang mag-stay. Ang sad nag-stay, pero ang nag-sad, wa na nag-stay.
2: Pinawa!
0: O diba, sakit siya pa, pamalandungo, no?
2: Pinawa!
0: kalalom sa word, oy.
2: Pinawa!
0: Pamalandungo, eh.
2: Pinawa!
0: O diba, anam na yun mga katropa nga, ato na yung mga practice, ang mga laglom kay na mga kabisayan, no? Mas may maning lalom mga katropa para nindot isalom.
2: Pinawa!
0: Wala yun, pag musalom ta mga katropa, no, sa mabaw.
2: Pinawa!
0: Dapat sa lalom manggid para nindot ang pagsalo.
2: Pinawa!
0: Alright, maayong ha.
2: Pinawa!
0: Maayong udto. Maayong udto kay Ma'am Jovi sa rentas diha sa may tugbok. Tama ba Ma'am Jovi? Tugbok ba to? And of course, ayan kay Santana na lang ha. Kasi ano man yun. Huwag natin bago-baguhin. Mahirapan tayong magkalisod-lisod na yan, be. Oo. Grabe mag mga pangalan, oy. Ilan na ko basahon yung mga pangalan kay Basi Unyag. Oo, ma. Palayos niya tawa sa oras. Alright, alas 11:53 na sa kaduhay. Lera d'yo kayo ang oras mga katropay, no? Di ato mabalaan ba nga? Para rin siya sa line. Bunay giniingon.

0: Pidoma!
1: Oh, sagrado ni nga pangalan.
0: Pidoma!
1: Maanuhan ang putano eh. Oh! Violation ang putano eh. Oh! Mas mayo pa. Ano sa tingin niya? Mas mayo pa nga mag-state ta sa mga love songs na gina-play ni mo idol kaysa gugmang murarag rap music. Oh! Ano daw? Tingin pa si Erwin. Host pa shout out sa pinsan ko. Birthday niya ngayon kay Bokororonogoy Vincent.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday! Taas kay kagpangalan ba? In short, Vincent. Happy birthday, Vincent!
2: Happy birthday!
1: More and more birthdays to come. Kaoban imong mga mahal sa kinabuhi. Stay strong. Kung na may karelasyon, stay healthy and stay pugi. Huwag sa mga katropa po nato din. Nang saulog sila mga adlong natauhan karong adlong Lunas. Ayan na, June 15, 2026. Happy, happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Hi, Mr. Mark! DJ shoutout from Saudi Arabia. Salamat! Yeah. Ayan, maayong nga uto diha no. DJ, what if daw? Yeah. Unsa man na imong what if diha? Ibuhagay na imong what if kay mag-close na ko. Pinan ako na tag doon. Charla. Anyways, mga katropa, 11:55. Hindi hi, Noy. Sa mga katropa na ito din, huwag puas nga pagsuporta sa tuwa matag-adlaw, no? Kulay binabudri sa XFM Davao. Madamo, gid nga salamat mo.
0: Pinoak!
1: Ano, kahibiyon ko ba?
0: Pinoak!
1: Ay, grabe naman ang mga pangalan, no?
0: Pinoak!
1: Violation naman talaga, i-mention na doon, no? What if wala tayo bugas para panihapon?
0: Pinoak!
1: Imposible naman po numuhot da na si Kuan, oy. Love song. Wala'y bugas. Hindi man yung tatagparaan para makabugas.
0: Pinoak!
1: Ano raw na ako, tropa? Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Si AJ, pa-request ng kanta, I love you. I love you too.
0: Pinoak!
1: Ayong unto sa itong mga katropa dihan, no, sa may Libungan area. Yan sa mga Borja family. Yan sa ko ang Mother Earth, no? Ma'am Lili, na shout out. Maayong unto diyan sa inyo ang tanan yan sa mga Borja family. Kusino family, Linaban family, maayong unto. Ay, Jurus! Oh, nakahabol ka pa, pero pa-end na.
0: Pinoak!
1: Nana juga sa tumoy-tumoy. Pero okay rin na, nagbitay-bitay gihapon.
0: Pinoak!
1: Kapag mahal, maraming paraan. Kapag di mahal, maraming dahilan.
0: Oh, pinoak!
1: Pwede. Natay last hugot rin mga katropa. No? Ingon si... Si pangalan ni Niniya Lisud kay basaho din yung pangalan, oy.
0: Pinoak!
1: Ano siya mga katropa, Lisud kayo ibangon matag Lunas sa buntag. Sama sa pag-move on sa dihang gibiyaan ko nimo sa ere. Pag-move on na lagi mo, oy.
0: Pinoak!
1: Ay, para daw sa ako ay ang request nga I love you. Thank you so much, girl. Hello, walay lami. Diyan mabasa-basa inyong mga pangalan ba?
0: Pinoak!
1: Oh, kanang mag-amping kita sa pag-mention sa pangalan kay basig ma-mention na tuon niya, no?
0: Pinoak!
1: Ay, naku. Abunalan kita diri.
0: Pinoak!
1: Mga katropa, 11:58 in the high noon. Huwag na kita igong oras mga katropa, we need to say bye-bye na po at this point. But don't worry, kita-kita pa rin tayo bukas at magkarinigan. Same station, same program, at same DJ. Mga katropa, adlong Lunas. Junio 15, 2026 mga katropa. Ug sa ngalan sa ato ang station manager Jasper Magonshaw, ug sa itong mga kaubanan diri sa XFM Davao. And sa ito ang master control, daghan kayo salamat. Madamo gid nga salamat. Mga katropa ug manasad same station. Ibalik na nako ha. Saro di nyo mahinom duman, gibalik-balik na na. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nag-iingon, amping kanunay, halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno gyud sa pagsalay. Bye-bye! I love you all. Mayong utol!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency.
2: XFM! Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Exciting! Summer man nagkatrupa!
5: Ang saya summer!
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
5: Katropa.
6: Summer na, katropa.
5: Kaklarik, sana.
4: Exciting.
7: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City.
8: Davao City.
7: Ito ang XFM 89.1.
9: XFM.
3: XFM.
2: Kaklarik, sana.
3: Exciting.
7: Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
10: Ang mga headlines, satid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Dalawang senador katropa posibleng sumama pa sa majority block ayon kay Senator Erwin Tulfo.
11: Kampo ni Senador Bato de la Rosa isinuko na ang 20 baril sa PNP.
10: DILG, inumpisa na ang fact-finding investigation. Kaugnay po sa Ateneo Team Building Incident.
11: Pamahalaan, target mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong primary grade learners ngayong school year.
10: Department of Energy nagbabala sa posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon dahil sa malampaya maintenance.
11: 57% ng mga Pinoy pabor na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa ayon sa Okta Research Survey.
10: Balitang regional, mga katropa, pamilya po ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos malamang maling bangkay ang naiuwi.
11: Sa balitang international, US-Iran peace deal nakatakdang lagdaan sa June 19.
10: Showbiz, Vice Ganda, maring itinanggi ang alegasyong nag-hoard ng 50 tickets para sa BTS concert.
11: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas Boys, Wagi kontra Thailand sa FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: Pananghalian na po ng Lunes, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, at sa 107.1 XFM Tagum.
11: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
10: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
11: Ako si Brian De Paz.
7: XFM News Nationwide.
10: Sa detalye na ng balitaan, ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo, may dalawa pa na senador, posibleng sumama sa Senate Majority Block. Habang patuloy ang pag-uusap para may pagpatuloy din ang sesyon sa Senado. Ayon kay Erwin Tulfo, isang lalaki at isang babae mula sa Cayetano Block ang kanilang kinakausap, bagamat wala pa umunong permadong kasundo ang nagaganap. Dagdag niya, nagsasagawa din sila ng mga pulong at private talks para mahikayat ang iba pang senador na dumalo sa mga sesyon. Nagpasalamat din si Senator Erwin kay Senator Joel Villanueva matapos itong magpahayag na handa siyang dumalo sakaling magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginit ni Tulfo na ang layunin nila ay hindi lamang paramihin ang kanilang bilang, kundi para ma-check na makapagtrabaho ang Senado at may pasa ang mga nakabimbing panukala. Inamin din niya na may ilang senador na nag-aalangan dahil daw sa takot sa mga basher, vlogger at trolls sa social media. Samantala, wala pa rin opisyal na petsa kung kailan naman ipatutupad ang posibleng special session ng Kongreso.
7: XFM News Nationwide.
11: Senador Ping Lacson, kumpiyansang hindi kayang pahinain ang 18 na ex-marines ng AFP at PNP kasunod ng mga aligasyon sa flood control scandal. Narito ang report.
7: Live report.
1: Kumpiyansa si Senador Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang 18 dating Marines o tinaguriang Maleta Boys ang propesyonalismo at katatagan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay Lacson, malinaw umanong inilalayo ng AFP at iba pang uniformed services ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng maletang puno umano ng pera na iniugnay sa flood control scandal. Sinabi ng senador na karamihan sa mga ito ay matagal nang wala sa serbisyo at hindi na umano kumakatawan sa kasalukuyang hanay ng AFP at PNP. Naniniwala rin si Lacson na malabong magtagumpay ang anumang pagtatangkang gamitin ng grupo bilang mitsa ng mga malawakang kaguluhan o destabilisasyon sa bansa. Samantala, sinabi niyang mas pinaigtingnan ng Senado ang mga hakbang sa seguridad habang patuloy na binavalidate ng mga intelligence unit ang mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y banta. Kinwestiyon din ni Lacson kung bakit nagtungo sa Senado ang 18 dating sundalo noong Hunyo 8, gayong hindi naman umano sila nakatakdang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa na senador, hindi malayong isipin na may mas malalim na layunin sa likod ng kanilang pagpunta sa Senado kabilang ang posibilidad na magamit ang lugar bilang sentro ng pagkilos o pangangalap ng suporta. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
10: Iginit naman katropa ni Manila 3rd District Representative Joel Chua bilang isang House Prosecution Panel na tanging mga senador na actual na present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dapat lamang bumoto sa magiging desisyon ng impeachment court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Congressman Chua na mahalaga na personal na makadalo ang mga senator judges para masuri nila ang testimonya ng mga testigo at ang maiaing ebidensya sa kaso ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, may hambing daw po ang impeachment trial sa isang pagdinig sa korte kung saan mahalaga ang obserbasyon ng mga hukom sa kredibilidad na mahumaharap na testigo. Kumpiyansa naman si Chua na sapat na ang kahit isang article of impeachment para ma-convict si VP Sara sa kanyang kaso.
7: XFM News Nationwide.
11: Wala pang planong alisin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang heightened alert status sa labas ng Senado dahil sa mga protesta at umano'y security concerns sa institusyon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mananatili ang alert status habang mataas pa ang emosyon ng publiko. Anya, nasa mahigit 300 na polis ang nakadeploy sa labas ng Senado ngayong araw at posibleng ito madagdagan kapag may malalaking protestang magaganap. Sa kabila nito, pinapayagan pa rin ang mga otoridad ang mapayapang pagkilos protesta kahit walang rally permit. Patuloy rin ang magigpit na seguridad at security check sa mga pumapasok sa Senado kabilang ang inspeksyon sa mga sasakyan at paghingi ng valid ID sa mga bisita. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng NBI ang umano'y mga banta sa seguridad ng Senado matapos ma-hack ang official website nito noong nakaraang Linggo.
7: XFM News Nationwide.
10: Mga katropa, isinuko ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP, ang mga baril ay nakarehistro sa address ni De La Rosa sa barangay Maa, Davao City. Tinanggap naman ng PNP ang mga baril at nilagay ito sa kanilang kustodiya habang nakatanggap naman ang acknowledgement receipt ang legal representative ng senador. Matatandaang binawi ng PNP noong May 27 ang firearms license ni De La Rosa dahil sa kinakarap niyang kaso sa International Criminal Court. Sa ilalim po ng utos ng Firearms and Explosives Office, kailangang may suko ang lahat ng 117 na baril na nakarehistro sa pangalan ng senador.
7: XFM News Nationwide.
11: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulya na naglabas na sila ng subpoena laban sa top management ng Ateneo basketball team na pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin ngayong araw. Ayon kay Rimulya, nagsasagawa na sila ngayon ng fact-finding exercise matapos ang kanilang ikinasang fault-finding exercise noong nakaraang linggo. Layunin na umano ng investigasyon na matukoy kung sino ang nag-aproba at nag-utos ng team-building activity kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, iniulat ni Attorney Israeli Totorion, legal counsel ng pamilya Baterbonia, na hindi siya pinayagang makapasok sa venue ng burol nito kahapon. Ayon kay Torion, hindi niya alam ang dahilan ng pagharang sa kanya, gayong makikipag-usap lamang sana siya sa pamilya tungkol sa preparasyon ng pag-uwi ng mga labi ni Rene mula sa Davao City patungong Agusan del Sur ngayong araw.
7: XFM News Nationwide.
10: Mga katropa, ang pamahalaan, target po na mabigyan ng bagong bag and bagong bag ang nasa 2 milyon na primary grade learners. Katropa natin sa balita, Deo Guzman ng XFM Mega Manila.
7: Live report.
8: Target ng pamahalaan na mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag na bagong bag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga estudyante at mabawasan ang back-to-school expenses ng mga magulang. Laman ng mga bag ang notebooks, lapis, crayons, rulers, erasers, sharpeners at iba pang learning materials. Urang isinagawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School noong June 9. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
11: Iniulat ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umakit na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Base sa pagtaya ng NDRRMC ngayong araw, nasa 1,447 na katao naman ang nasugatan habang 36 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Una nang naitala ng Office of the Civil Defense na nasa 2,000 pamilya o halos 10,000 katao ang pansamantalang munang nanunuluyan kung saan nasa 1,000 pamilya naman sa Barangay Lagao sa General Santos City ang nawalan ng mga bahay. Nasa 67.6 million pesos naman ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong pamilya.
7: XFM News Nationwide.
10: Samantala, ang DSWD, mga katropa, inihanda naman yung pamahagi po ng cash assistance. Ito ay sa mga pamilyang apektado ng lindol. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
9: Ipinaabot ni DSWD Secretary Rex Capchalian na matapos ang distribusyon ng family food packs at iba pang relief goods, sisimulan na rin ng ahensya ang pagpapatupad ng emergency cash transfer para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin ng programa na matugunan ang mas malalaking pangangailangan ng mga pamilya gaya ng pagkukumpuli ng mga nasirang tahanan at pagbili ng mga pangunahing gamit na hindi saklaw ng relief packs. Kapag natanggap na ng DSWD ang validated na listahan mula sa mga lokal ng pamahalaan, aganda ipamamahagi ang cash assistance. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin kaagapay ng pamahalaan sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
7: XFM News Nationwide.
11: Nagbigay ng pahayag ang PhilHealth matapos mag-viral sa social media ang kwento ng asawa ng isang miyembro na umano'y hindi nakatanggap ng benepisyo para sa bayarin sa ospital matapos itong pumanaw. Ayon sa Facebook post, umabot sa 200,000 pesos ang kabuuang hospital bill ng pasyente. Gayunman, sinabi umanong hindi ito kwalipikado sa ilang benepisyo dahil wala pang 24 oras itong naka-confine bago mamatay. Isinumite o ikinumento rin ng naulilang asawa na mahigit 25 taon nang regular na naguhulog ng contribution sa PhilHealth ang kanyang asawa. Sa pahayag ng ahensya, tiniyak nitong kanilang rerepasuhin at tutugunan ang insidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang PhilHealth sa pamilya ng namayapang miyembro at sa ospital na sangkot sa kaso.
7: XFM News Nationwide.
10: Nagbabala ang Department of Energy ng posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon. Habang sa ilalim sa isang buwang maintenance ang Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula po ngayong araw na ito hanggang July 15. Dahil sa pansamantalang paginto ng supply ng natural gas mula sa Malampaya, mapipilitan ng ilang power plant na gumamit ng alternatibong fuel source. Ayon sa DOE, kasama sa maintenance, ama inspeksyon at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa offshore Palawan at gayon din sa Batangas para matiyak ang maayos na operasyon ng proyekto. Sasabay din sa maintenance ang pagkakabit ng mga bagong natuklasang gas wells upang mapahaba pang operasyon ng Malampaya. Ang Malampaya Project, mga katropa, nagsusupply ng hanggang 20% ng pangailangan ng kuryente sa Luzon.
7: XFM News Nationwide.
11: Lumabas sa survey ng Okta Research na 57% ng mga adult Filipino ang handang magtrabaho o manirahan sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon. Ayon sa pag-aaral, pangunahing dahilan ng mga Pilipino ang mas magandang trabaho, mas mataas na sahod at mas maayos na uri ng pamumuhay. Pinakamataas ang nagpahayag ng pagnanais mag-abroad sa Balanced Luzon na may 59%, sinundan ng Mindanao na may 56%. Sa kabila nito, 39% naman ang nagsabing hindi sila handa na mag-migrate habang 4% ang undecided. Ginawa ang survey noong March 9 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa.
7: XFM News Nationwide.
10: Bumati ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Donald Trump sa karawan nito. Sa mensahe ng Pangulo, hinilang niya para kay Trump ang mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay sa susunod na taon. Ayon kay Marcos, patuloy na hinuhubog ng pamumuno ni Trump ang direksyon ng Estados Unidos sa mahalagang yugto ng kasaysayan nito. Sinabi rin ng Pangulo na naimpluwensyahan ng liderato ni Trump ang mausapin sa international community. Umasa rin si Marcos na patuloy pang lalakas ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon.
7: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
10: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa 88.3 XFM Cebu, 99.5 XFM Zamboanga, at sa 104.9 XFM Santiago Isabela.
7: Balitang balitang regional.
10: Unahin po natin yung pamilya ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos maling bangkay ang naiuwi. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
12: Report. Hinagpis at kaguluhan ng isip ang nararanasan ng pamilya na nasawing overseas Filipino worker na si Ronaldine Hervoso matapos magkapalit ang bangkay nito at ng isa pang OFW na inuwi sa Pilipinas mula sa bansang Lebanon. Sa halip na mabawasan ang bigat ng kalooban ng pamilya Elo Hervoso sa pagdating ng labi ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang tahanan sa Barangay Esperanza, Sibal, Mantique, laking gulat at pagtataka na natuklasan ni Fausto Hervoso noong nakaraang Miyerkules, Hunyo 12, na hindi niya asawang nasa loob ng kabaong kundi ang bangkay ng isa pang OFW na si Hannah Leif Zamora na taga Dipolog City, Mindanao. Ayon sa ulat, si Ronaldine Hervoso, 49 anyos, isa sa dalawang Pinay OFW na malupit na binaril at pinatay ng anak na kanilang amo sa Lebanon noong nakaraang Abril 15. Dahil sa pangyayari, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya Elo Hervoso sa pamilya ni Zamora sa Dipolog City upang ipabatid na nasa Antique ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Nakumpirma naman ng pamilya Zamoras na ang bangkay na napunta sa kanila ay ang labi ni Ronaldine matapos nila itong ipasuri at ipa-verify sa mga embalsamador. Sa kasalukuyan, humihingi ng mabilis na aksyon ng pamilya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
11: Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan sa kidlat sa Hamindan, Capiz. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Capiz.
7: Live report.
13: Report.
14: Isa ang patay at dalawa naman ang sugatan matapos tamaan ng malakas na kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz. Pinilala ang nasawi na si alias Ryan, 18 anyos. Habang ang mga sugatan naman ang kinilala na sina alias Jeffrey, 56 anyos at alias Jory, 24 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, habang nakahiga si Jeffrey sa kubo ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, sumilong sina alias Ryan at alias Joe sa kubo na kung saan natutulog si Jeffrey nang bigla silang tamaan na malakas na kidlat. Matapos ang insidente, natagpuan na lang si Ryan na nakahandusay sa lupa at nasusunog na ang kanyang suot na damit. Naisugod pa sa malapit na ospital ang mga biktima, ngunit si Ryan ang hindi na naisalba pa at pumano na. Samantala, kasalukuyan namang ginagamot pa sa naturang ospital ang mga nakaligtas na sina Jory at Jeffrey. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, aras nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
10: Isang taong gulang na bata patay sa sunog sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
15: Patay ang isang taong gulang na batang lalaki matapos itong madamay sa nangyaring tunog sa Sitio Puting Bato sa Barangay Panitian sa munisipyo ng Quezon, Palawan noong isang araw. Sa nakalap na impormasyon ng XFM Palawan, pasado alas 3 ng hapon, umalis ang ina ng bata para umigib ng tubig. Subalit pag-uwi nito, nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Sinubukan ng ina ng bata na si Daisy Langgalot na sagipin ang kanyang anak. Subalit huli na dahil malaki na ang apoy, kaya kahit siya, nasukatan na rin sa nangyaring sunog. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng sunog, pero hinala ng kaanak, posibleng galing sa kusina ang apoy. Dahil pagkatapos ng insidente, may nakitang sunog at walang bawas na sinaing. Samantala, agad na rin inilibing ang bata kahapon habang ang ina ay ligtas na at nagpapagaling sa lapnos at mga sugat sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Terrell Gales, XFM News.
16: Umano'y bigla ang U-turn ng motorsiklo na uwi sa double fatality o fatality sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
17: Dalawa ang patay sa isang umano'y bigla ang U-turn ng isang motorsiklo dahilan na mabangga ng isang pickup truck sa kahabaan ng Cebu South Coastal Road sa Cebu City noong weekend. Kinilala ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office ang rider ng motorsiklo na si Bernel Navares at ang kanyang angkas na si Crystal Claire Mondares, isang empleyado ng isang shopping mall sa lungsod. Batay sa paunang imbestigasyon, binabagtas ng motorsiklo ang northbound lane ng Cebu South Coastal Road na makarating ito sa isang intersection sa South Road Properties. Sa kabila ng pagkakaroon umano ng signal o pamapatuloy sa direksyong Hilaga, bigla umano nag-U-turn ang rider. Kasabay dito, bumabiyahe naman sa kabilang direksyon ang isang Ford Raptor na minamaniho na 23 anyos sa si John Tabacon. Ayon sa salaysay ni Tabacon sa mga investigador, nakita niyang biglang lumiko ang motorsiklo patungo sa kanyang lane. Sinubukan umano niyang umiwas sa pamamagitan ng paglipat sa outer right lane at magpreno, ngunit hindi na naiwasan ang banggaan. Dahil sa lakas ng impaka, tumilapon ang rider at ang kanyang angka sa kalsada at nakaladkad ng tinatayang 25 metro mula sa punto ng salpukan. Idiniklara ng mga rumisponding otoridad na dead on the spot si Navares, samantalang isinugod naman sa ospital si Mondares matapos magtamo na matinding pinsala, ngunit kilaunan ay binawian din ang buhay. Nanatili sa kusodiyan ng pulisya ang driver ng pickup truck habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa insidente. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Depende sa resulta ng patuloy na investigasyon. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sulfone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
10: Panghuli po mga katropa, Iloilo Provincial Capital at City Hall nakatanggap ng bomb threat. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo. Live report.
13: Parehong nakatanggap ng bomb threat ang Iloilo Provincial Capital at Iloilo City Hall kahapon, Hunyo 14. Agad namang rumisponde ang Explosive Ordinance Disposal upang i-check ang kabuuang building at compound at napag-alamang negatibo sa bomba ang mga ito. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe ng Iloilo City Police Station 1, na Facebook ang paraan ng pagpadala ng bomb threat. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan sa likod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
10: Tropang Brian, maranas ng pabugso-bugsong pagulan tayo. Ilang bahagi rin, particular sa Visayas at Mindanao. Dahil sa Easterlies, particular sa buong Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at del Sur, Davao Oriental.
16: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa ang mga mararanasang malalakas na thunderstorms sa mga nabanggit na lugar.
10: At mga katropa, localized thunderstorm naman po yung iiral ngayon sa Luzon at sa iba pang bahagi ng bansa, particular na pagpahapon at paggabi.
16: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:26 ng gabi.
7: Balitang International.
10: Atid po sa atin to, katropa, ang Balitang International, ang Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Inanunsyo na ni U.S. President Donald Trump ang pagkakumpleto ng sinasabing peace framework sa pagitan po ng United States at Iran para matapos ng digmaan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa kasunduan ng pagpapatigil ng military operations, pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at pagwawakas sa U.S. blockade sa mga daungan ng Iran. Inaasahan ding bubuo ng formal na kasunduan sa Switzerland sa Biyernes. Dahil dito agad na bubuo ang presyo ng langis sa world market. Matapos po ilang buwang pagtaas din dahil sa gulo sa gitnang silangan. Samantala, natiling issue ang sitwasyon sa Lebanon matapos magkaroon ng bagong atake naman ng Israel sa Beirut na binatikos ng Iran at ni Trump. Sa ngayon, wala pang pahayag ng Israel kaugnay po sa napipintong U.S.-Iran peace deal.
7: Showbiz News.
18: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng TV host comedian na si Vice Ganda ang lumalabas na haka-haka sa social media na sangkot siya sa umano'y pagpapareserve ng mahigit 50 tickets para sa inaabangang 2-day concert ng South Korean supergroup na BTS sa bansa. Maraming tagahanga o army fans ang nabigong makakuha ng tiketa, dahilan upang maglabas ng sama ng loob ang mga netizens online. Kasunod ito, kumalat ang mga post na may ilang individual umanong nakabili ng 40 hanggang 50 tickets sa kabila ng mahigpit na panuntunan ng Live Nation na hanggang 2 ticket lamang ang pinapayagan bawat account para sa bawat show. Mabilis na itinuro ng ilang netizens si Vice Ganda na siyang nasa likod umano ng pag-hoard ng tiketa na nag-ani ng matinding batikos laban sa It's Showtime host. Sa isang hiwalay na post, ipiniliwanag ni Vice na imposibleng mangyari ang akusasyon dahil hindi pa nga niya tiyak ang kanyang sariling schedule sa araw ng mga konserta at binalaan ng publiko na huwag maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
10: Ang Balitang Sports, ihatid po sa atin ang Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Nagwagi ang Gilas Pilipinas Boys contra host country na Thailand sa score 85-70 sa FIBA U or Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Nakabawi po ang Pilipinas sa naging lamang ng Thailand sa fourth quarter, kung saan pinunahan ni Joaquin Tobera ang Gilas Boys na italang 21 points habang may tig 13 puntos naman sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas. Dahil sa panalo, tinapos po ng Pilipinas ang tournament ng walang talo. Kabila ng pagkatalo, pasok din ang Thailand sa FIBA Under 18 Asia Cup sa Agosto. Kasama naman ang Pilipinas bilang kinatawan ng rehiyon. Alas 12.29 na ang tama oras buat sa XFM News Nationwide. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, June 15, 2026, mga katropa.
11: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
10: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
11: Ako si Brian Tepaz.
10: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas!
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
2: Kaklarik sana.
19: Exciting.

0: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: New Year's Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Ay, search nyo ang ating po mga Facebook page, official FB page natin. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan din na nais nyo pong idulog dito sa ating pong programa, kung kayo po ay nanunood na ngayon sa ating pong FB page, ay pwede kayong mag-post dyan ng inyong mga inquiries. Pwede kayong mag-post din dyan, Doc, ano, ng mga good experiences po ninyo patungkol sa pag-subok ng ating pong mga produkto.
8: At ishare nyo na rin yung ating live streaming. Huwag kalimutang lagyan ng hashtag The Secret of Health dahil starting tomorrow, mayroon kaming masayang announcement sa inyo. Ugaliing mag-share ng ating post dahil ito po ay makakatulong sa iba, no, sa mga information na napapanahon na kailangan nilang malaman, lalo na, alam mo, ngayon talagang sakit, bigla na lang dumarating, partner.
7: Tama do, oo. Ayan, ya. Kaya sa mga kababayan natin, ha, i-share nyo at... I-comment ang inyo pong mga karanasan dyan, mga katanungan nyo na rin. Kung meron kayong mga inquiries, i-post nyo po dyan, mga kaibigan, okay? Sa mga kababayan din na gusto kong sumubok ng ating pong mga produkto, pwede mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, St. Joseph Drug Store, ganoon na rin sa South Star Drug at Generica Drug, ano? At sa lahat ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy, ay pwede nyo ma-avail ang ating mga produkto. Ganoon na rin sa mga local pharmacies sa inyong lugar. Ay pagtanong-tanong nyo ang produkto ng Yes to Health. Ha? At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit at mga peke ng mga produkto. Ha? Pwede rin umorder sa ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
8: At syempre, pwede rin pong makabili ng ating pong mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinics. Meron tayong special price, o discount sa ating mga senior citizen. Basta ipakita nyo lang yung proof na kayo ay senior citizen, kahit anong proof, ano, mga IDs nyo. And ganun din sa mga kukonsulta, yung mga matagal nang nagtitiis ng kanilang karamdaman, gusto nilang malaman ano ba yung pwede nating gawin sa wellness. Tapos doon na kayo bibili ng produkto ng Yes to Health, meron po kayong special discount, mga kaibigan, ha. At sa Yes to Health, pwede kayong kumonsulta sa ating mga consultant. Meron po tayong mga modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, and so many more. Yung mga paborito ko dyan, tulad ng BioZapper therapy. Alam mo yung BioZapper? Isang device na pag ginahawakan mo, talagang tutulungan ng good circulation sa ating katawan. And design din yan for zapping yung mga microorganism na pwede maging dahilan ng karamdaman. Ano? Acupuncture, meron din tayong mugok, buyang therapy, isang Korean therapy. At yung Natutrad, hilotugpungan, na ito po ay available sa ilang mga branches po ng Yes to Health.
7: Yun, ha? Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
6: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
9: Ano nga pong pangalan, ma'am?
10: Luisa Marquez Santon Gold.
9: Ano po, ano po ang pakiramdam nyo noong hindi pa po kayo umiinom ng Santon Plus Gold? I-compare nyo po noong nakainom na kayo ngayon.
10: Ay, malayo po ang dahil nakikita ko sila kay ang lakas-lakas niya. Tapos sabi ko, pinagmamasdan ko siya. Kung isa, nakikinom ako doon sa kanya, hindi ko sinasabi. Sabi niya, yan mo, sasama kita doon. Yan, hindi po, nag-check up sa'yo. Okay. Tapos mula yung doktora, ay, talaga, sabi ko po nga nung nakainom ako ng ilang, ilang weeks, ay, magaling na ako. Hanggang ngayon po, ganito ron.
9: Hi, okay po.
10: Natulog. Ako na gusto gumaling, pumunta lang dito at bumili.
9: Salamat po.
6: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
7: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold, ang powerful supplement na katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa ating pundalakayan, ang isa sa mga pundasyon ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, kung paano po natin ma-achieve itong optimum health, mga katropa. Ha? Dok, isa sa mga pundasyon or isa sa mga modalities, itong cleansing and detoxification na itinuturing sa Foundation of Health and Wellness, aside po sa nutrition, mga kaibigan. Ano? Dahil na rin sa ang katawan natin, pwedeng magkasakit kung hindi maayos po ang proseso ng pagpapalabas natin ng mga dumi sa atin pong pangangatawan. Dok, paano po ba nangyayari itong cleansing and detoxification, o paano yung mga pamamaraan para ma-achieve natin itong detoxification process ng katawan natin?
8: So magandang question yan, kasi actually yung detox sa akin bilang naturopath, isa yan sa pangunahing priority. Lalo na kung ang tao napakarami ng sakit, may high blood na, may diabetes pa, may mga arthritis pa, rheuma. So itong science ng detoxification, hindi ito naka-focus doon sa flushing ng katawan natin using extreme diets, yung mga nakikita natin ng mga protocol.
7: Tama,
8: actually, hindi yun talaga yung focus ng cleansing and detoxification, o hindi mismo yun. Ano? Instead, yung detoxification ng katawan natin, ito yung natural ability na ating katawan na i-neutralize. Meron tayong ability to neutralize toxins in the body. I-transform into something at completely eliminate yung mga harmful substances sa ating katawan. Meron tayong mga specialized organ na merong trabahong ganyan, at meron tayong tinatawag na biochemical pathways para masiguro na mailalabas sa ating katawan yung mga toxins na yan. So, kung ang katawan natin ay may sophisticated natural detoxification system, katulad ng ating liver, di ba? Ang liver can help process toxins in the body. Yung ating mga kidneys, yung ating digestive system, even yung ating baga, pathway din ng, ano yan, ng toxin palabas ng katawan, and also our skin, o yung balat natin. So, over time, nagkakaroon sila ng changes. Minsan, humihina yung kanilang ability na magawa yung trabaho nila sa detoxification dahilan sa panghihina. And the reason why they are weak is because of nutritional deficiency. So, makikita mo yung connection nila, di ba? Ang bawat tao exposed sa mga toxins. Hindi natin maialis yan, mga katropa.
7: Kahit nasa loob o labas ka ng bahay,
8: yes,
7: exposed ka.
8: Una, yung mga food additives, mga preservatives na nakalagay sa ating pagkain. Kaya di ba iba gusto nila, organic, natural. Ano? Yung mga environmental pollutants, kahit saan ka pumunta, mukhang ang daming pollutant sa paligid natin. Yung mga airborne chemicals na sa paligid natin, sa hinihinga natin. Even yung medications, hindi naman lahat dyan free from toxin.
7: Tama, Doc.
8: And yung ating metabolic waste, internal metabolic waste. Sa loob ng katawan natin, meron tayong pinuproduce na lason na ito ay kailangan ilabas ng katawan from time to time. O magkakaroon tayo ng problema. So yung cleansing is a scientific sense na makikita natin na sinusuportahan natin. Kung gagawa ka ng isang program, dapat sinusuport mo yung detoxification pathways na yon and organs, at hindi mo kailangan palitan. Kumbaga, kailangan mo lang silang isupport, mga katropa.
7: Ano ba daw ang impact sa katawan natin or sa overall health natin kapag itong mga toxins na ito ay hindi natin naipapalabas sa ating sistema ng normal? Ano yung bad side nito sa atin pong kalusugan?
8: Oh, speaking of toxins, ang toxins, ibig sabihin yan, ito yung mga substances na pwede mag-interfere o maka-apekto sa normal cellular and organ function. Anything in the body that can interfere, kinoconsider na toxin yan. Okay? Dalawang kategori yan. Number one, yung tinatawag na endogenous toxins. Pag tinawag na endogenous, pinoproduce yan mismo sa loob ng ating katawan at kailangan ilabas regularly. Una, yung ammonia, di ba? Pag nagpapa-blood test tayo, tinitingnan niya yung level. Ano? Yung urea, yung uric acid, yan, kasama sa mga endogenous toxins yan, carbon dioxide, at mga free radicals. Pangalawa naman, yung exogenous. Yan. Pag pinag-usapan yung exogenous, ang dami yan. Galing yan sa labas ng ating katawan. Ang example niyan, yung mga pesticides na minsan nakakahalo sa ating mga kinakaing pagkain, yung mga gulay at prutas, di ba? Yung mga heavy metal toxins, yung mga alcoholic beverages, yung smoking, saka mga industrial chemicals. So, marami yan, yung nilalagay natin sa skin natin, mula sa cosmetics na hindi organic, yung ginagamit natin even sa pagpapabango ng ating bahay, sa paglilinis. Yan ay may mga industrial chemicals na pwedeng magiging cause ng toxicity or yan yung tinatawag na exogenous toxin sa ating katawan. Alam mo, ang katawan natin, hindi ka naman mamamatay ka agad kasi meron tayong ability to handle that.
7: To cope up.
8: To cope up. But the problem is, may limitation din ang katawan. So, ibig sabihin, pag narating na ng katawan, yung kanyang tolerable level, magpaparamdam na yan. At sabihin sa'yo, kung pwede lang magsalita, hoy, punong-puno na ako ng lason.
7: Warning na yan eh.
8: Ayan. At itong katawan natin, kaya nakakaroon ng problema doon sa natural detox process ng katawan. Ang dami pwedeng nakaka-apekto. Una, yung hindi magandang diet. Alam mo, yung diet mo, puro starch. Diet mo, kulang sa fiber. Nako. So, yung isang organ of elimination mo, magkakaproblema yung ating colon. Chronic dehydration. Pag hindi ka umiinom ng tubig, libre lang tubig, ba't hindi tayo umiinom? So, magkakaproblema yung kidneys mo. Yung sedentary lifestyle, kung saan kain ka lang ng kain, tapos after kumain, hindi ka na nag-exercise, nakaupo ka lang, nakatutulog ka lang kagad. And yung iba naman,

0: So nandiyan na yung pagkakaroon ng opportunity for cancer na tumubo because nakurap na yung DNA natin and nag-i-increase yung oxidative stress. Alam mo naman ang ibig sabihin ng oxidative stress inside our body, di ba? Ito yung dahilan, bata yung mabilis tumatanda, ang dami nating mga nagiging discomfort and natitrigger nito yung chronic inflammation. Napakarami mga inflammation sa katawan na pwedeng dahilan ng pagtaas ng level of toxins. And also, sa mga pag-aaral, nakita nila na yung chronic low-level toxin exposure, nagko-contribute yan sa fatigue and reduced energy metabolism, insulin resistance, and hormonal imbalance. Yan. Kaya, kung kayo ay medyo tumataba na, hindi nyo mapigilan, iba na yung nagiging takbo ng katawan, hindi mo pa maintindihan, ginawa mo naman lahat, makasakaling maraming toxin sa katawan na hindi natin nailalabas. Yung mga pains na hindi natin maintindihan, lagi na lang may pain. At saka feeling mo, ang bilis mong tumanda. Di ba? Yung 40 ka pa lang, para ka ng, ang feeling mo, para ka ng 50 o para ka ng senior citizen dahil mas mabilis pang lumakad sa inyo yung, ano, yung lola mo, lolo mo. May mga ganun partner eh. Kaya ang panganib po is not always yung acute poisoning. Kasi sa acute poisoning, ramdam mo agad eh, na-hospital ka pa. Pero yung tinatawag na long-term accumulations of toxin, hindi ito nakakamatay agad. Pero pinababagsak niya dahan-dahan yung katawan natin until we develop something na mahirap nang i-recover. Yun ang problema sa level of toxin na tumataas sa ating katawan.
1: Kaya pala, Dok, madalas na napapakinggan natin, ha, mula sa mga wellness advocates, mga physicians natin, no? Yung kahalagahan ng cleansing na dapat maglinis tayo, hindi lang labas ang pangangatawan lagi nalilinis.
0: Correcto.
1: Pati yung panloob kinakailangan mabigyan din ng pansin, ano? Pag ba, Dok, mapigilan natin itong toxicity overload sa atin pong pangangatawan, ano ba yung positive impact nito sa atin pong sistema?
0: Marami ng pag-aaral na ginawa dyan, ano? From independent sources, from groups, mga wellness advocates. Kapag regular yung ating abilidad ng katawan, na-accelerate natin yung ability niya to remove toxins as much as yung toxins na puproduce sa katawan natin, una, nag-i-improve yung ating mitochondrial function. So, the mitochondria is the powerhouse of the cell. So, pag na-improve yung mitochondrial function, kasi wala nang mga laso na nakakaabala sa kanya, mag-a-accelerate yung energy level natin. So, madaling malaman yan sa mga nagdi-detox. Meron nga tayong mga dinidetox na hindi kumakain ng solid, minsan juices lang, pero mas lumalakas ang pakiramdam nila. Mga third day, parang lakas ng katawan ko, iba na yung pakiramdam ko. Because hindi lang naman yung minsan regular na pagkain ng ating paboritong pagkain ang pwede mag-generate ng energy. Minsan, kinakailangan mong i-declog yung isang part ng katawan, especially yung cells, yung mitochondria natin na siyang pinakang generator of power natin sa katawan. Pag nagdi-detox ka, na-accelerate yung energy production natin. Nare-reduce din yung systemic inflammation. Kaya mapapansin mo, dati nagre-rely ka sa mga painkiller. Pero nung nag-detox ka, parang hindi ko na kailangan uminom ng painkiller. Parang ganun. Tapos nai-enhance yung immune system response mo. Kaya hindi ka na madaling kakapitan ng mga infection. At nag-i-improve din yung gut microbiome, yung ating mga good bacteria, colony of probiotics in our colon. And mas nagiging maganda yung hormone regulation natin. Kasi isang hormone sa pinakang laging nakokompromise pag toxic yung katawan natin. Eh, alam mo naman, ang hormonal imbalance, ang daming pwedeng dalhin yan sa atin. O, diba? Kaya yun ang nagiging epekto kapag tayo ay accelerated yung process ng detox ng katawan natin. Na pwede mangyari yan sa pamamagitan ng ilang mga programs, ano, na tulungan natin ang katawan natin na bumalik, kumaga go back dun sa track na mas healthy yung kanyang ability to detoxify the body.
1: Ayan, ha? Mga katrowa, mga kaibigan, mamaya ipagkapatuloy po natin. Ito ang atin pong tinatalakay dito sa atin pong programa, ha? Sa mga nais pong magtanong patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, huwag pong magatubili na mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Tutok lang, mga katropa. Magbabalik po ang programang
2: The Secret of Health. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection.

0: May plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
1: Santone Plus Coffee Mix.
2: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na ito niyong bibilhin?
3: Ah, ito po ang binibili ko na kape kay Mura na Kape, tapos Herbal. Subok ko na po ito, minagamit na kape na ito. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin nyo na Herbal. Ah, simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas lang ng mga uric acid sa yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa Herbal na ito.
2: Sir, ano kumpara natin?
3: Eric po.
2: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Doc, balik po tayo sa atin pong tinatalakay. Mm-hmm. Sa atin pong programa, patungkol pa rin sa detoxification. Ano po ba, Doc, ang nangyari sa katawan natin kapag tayo aktibo sa detox process ng ating pangangatawan, at ano ang mga specific role ng mga organs ang involved sa detox process na ito?
5: Ayan, so dagdagan ko lang yung kanina, no? Kapag ang ating katawan ay mayroong sapat na abilidad na mag-cleansing, mas nagpo-focus yung katawan natin, una-una nare-redirect yung ating energy. Hindi sa paglilinis, kundi nare-redirect siya sa repair, regeneration, at depensa mula sa ating malakas na immune system. So, malaki yung bagay na yun. Kapag ang katawan natin nagpo-focus sa lagi na lang paglilinis ng katawan, yung energy natin doon nakafocus. Ngayon, pag may sakit ka, hindi ka masyadong nagre-recover ng mabilis kasi busy yung katawan mo sa ibang bagay. Ngayon, ang detoxification ng katawan natin, may mga phases yan. Pero, pasisimplihin lang natin. Una, yung atay natin. Ang liver is, they call this the master organ of detox. Dahil ang liver natin, dalawang phases ng detox ang ginagawa niya. Yung phase 1, gumagamit siya ng enzymes. Yung phase 2, yung mga toxins na nakukuha niya, ikinoconvert niya into something na pwedeng hindi harmful sa katawan. For example, kung uminom ka ng alcohol or anything that damages our body na may possibility ng toxicity, yung liver mo, kukunin ka agad yun. And it will do something to minimize the impact of that toxin. I-convert niya ito into harmless substance if possible. Ang pinaka-worst na nangyayari sa liver natin sa ginagawa niyang ganun, pwede siyang madamage during that process. Kaya yung atay natin, ang pinakang matinding organ of detoxification. Kasi just imagine, functions niya more than 500 simultaneously. Dami. Ginagawa niyang function simultaneously. Even yung hormones, balancing, at marami pang iba ginagawa ng ating liver. Kumbaga yung liver natin pag healthy siya, malaking bagay yon sa ating overall detox process ng katawan natin. Pangalawa yung kidney. Alam mo naman natin na yung kidney natin, nasa 180 liters of blood a day ang dumadaan sa kanya based on study. At tinatanggal niya yung mga waste product ng protina katulad ng urea, uric acid, including yung excess electrolytes sa ating katawan. Kailangan ilabas ng kidney yon. Yung mga water-soluble toxins, nilalabas ng kidney yon. At ang problema lang, kapag hindi ka masyadong umiinom na tubig, poor hydration,
4: walang katulong na magpapalabas.
5: Mahihirapan ang kidney natin, mga katropa. So, baseline work ng kidney na yun, yung pagtatanggal ng mga toxins na yan. Pangatlo, yung colon. Ang colon ang tinatawag na largest dump site of the body. Yung malaking bituka o large intestine. Ano? Kasi doon dinadala yung mga undigested food particles, yung mga waste product mula sa mga bacteria, yung na toxin na bound bile natin, doon lahat dinadala. So, ang malaking tulong naman sa colon para mas ma-accelerate niya yung paglalabas ng dumi, fiber naman. Kaya kung lagi natin kinakain kulang sa fiber, mahihirapan yung colon natin. Eh, nandun sa colon yung end byproduct na eh. Na kailangan ilalabas mo na yun. Eh, pag hindi mo na ilabas ng regular, halimbawa, isang araw, isang beses lang, or every other day ka dumudumi, samantalang yung iba kumakain 6 times a day, ano mangyayari sa'yo? Nandun, nakaipon sa colon. And what will happen if yung toxin ay nandun sa colon for so many hours na hindi mo na ilalabas? It can be redirected again to our blood circulation. Tapos, tatrabahonin na naman ng liver natin yan at saka ng kidney natin. So, it giving extra burden to our organs of elimination. Kaya malaking bagay. Kaya nga sabi nila, constipation is the mother of all diseases. May point sila. Kasi pag hindi normal yung colon detox natin, hindi tayo naglalabas ng normal na dumi, extra burden yun sa ating overall elimination organs. And ika-apat, baga. Very important. Every day, dapat yung exercise nandyan yan. Yung deep breathing exercise nandyan yan. Because yung carbon dioxide at saka yung mga volatile organic compounds, nilalabas na ating lungs yan. Kaya the more na ikaw ay hihinga ng malalim in a day, the best yung detox ng lungs natin. Ang problema ng baga, kapag punong-puno ng plema, nagkakaroon ng fibrosis na hindi na ma-expand lang yung lungs natin, tapos yung carbon dioxide nandun lang sa lungs, hindi mailabas na maayos, may mga ganun sakit, lalo sa emphysema, no?
4: Tama, Doc.
5: Yun ang problema pag yung lungs natin ay nawala na ng ability to detoxify our blood. Kasi direct ang kini-cleanse eh, dugo eh. Di ba? And ika-lima, yung pawis mula sa ating skin. So yung skin natin, yung pagpapawis, dalawang bagay yan. Pamatay sa mga mikrobyo as a first line of defense. And siya ay detox pathway din ng mga toxins na nakakapinsala sa ato. Alam mo ba na yung nilalabas ng kidney natin at nilalabas ng skin, almost identical yung kanyang toxins na nilalabas. Di ba? Hindi naman ihi yung nilalabas, pero kung titignan mo yung composition, halos nagiging similar yung kanilang toxin na nilalabas. Kaya kapag palamahin na yung kidney mo, dapat pinagpapawisan ka para maka-assist. Kaya nga ang tawag sa skin natin third kidney.
4: Tama.
5: Oh. Di ba? Yung ating skin. So, ganun yung mga kaibigan. Kaya kinakailangan talaga, sikapin natin na lahat ng organ of detoxification or detox pathway ng katawan, open yan. Hindi yan dapat nag-slow down, hindi dapat nagsasara yan, hindi dapat nag-shutdown yan. Kasi, what will happen to our body if mag-shutdown, for example, yung liver mo? Di ba? O kaya yung kidney mo na lang, tataas lahat ng mga ano mo. Creatinine mo, tataas yan at pwedeng ikalaso ng katawan natin.
4: Ang problema, Doc, kapag merong isa o dalawa, o sabihin natin karamihan sa mga eliminative organs natin na yun, and nagkaroon ng problema o nagkaroon ng poor elimination ng mga toxins, ano yung mga problema na naiuugnay o yung mga karamdaman na associated dahilan doon sa mga poor elimination na iyon?
5: Unang-una sa lahat na nakikita natin yung metabolic disorders. Ang metabolic disorder, marami kasi yan. Involved dyan yung pwede kang magkaroon ng fatty liver, pwede tumaas yung sugar mo, pwede tumaas yung mga yung risk mo sa pagdevelop ng gout, pwede kang magkaroon ng uncontrolled weight gain, di ba? So, pwede yon. Pangalawa, yung digestive disorders. So, yung iba, nagkakaroon ng chronic constipation, diverticulitis, at meron silang dysbiosis. At hindi balance yung bacteria ng colon, yung good bacteria, ikukunti kumpara mo dun sa mga bad bacteria. No? And inflammatory condition, yung mga nagkakaroon ng mga arthritis, yung even autoimmune diseases and cancer, part yan ng mga inflammatory condition.
4: Yung mga lagi nagkaka-allergic reactions.
5: Yeah, yung makakain lang ng konti ng isang bagay, nangangati na, tinatamaan na ng mga pangangati, irritation ng skin. At ang isa sa pinaka-worst, yung epekto nito sa daloy ng dugo and sa ating heart. Kasi ang hindi magandang detox pathway ng katawan, pwedeng tataas yung blood pressure mo. Kasi yung fats na dapat na i-eliminate na, hindi mailabas ng katawan.
4: Nandun pa rin.
5: Oo, tsaka ano, nagkakaroon ng pagtaas ng oxidative stress level ng katawan. Kaya ang mga taong toxic, literal, di ba? Parang ang tanda nilang tingnan, parang lagi silang may sakit, parang lagi silang high blood.
4: High blood lagi.
5: Lagi mainit silang bugnutin. Lagi malungkot, hindi nila maintindihan. Bakit ako malungkot? Okay naman ako. Wala naman akong problema, pero feeling ko para ako'y pag umulan lang na konti, para ako naiiyak, para ako may mga ganun, di ba? So there's something wrong with our body's detox process. Kaya kinakailangan talaga po, kung gusto natin maging healthy aside from nutritional support sa katawan, kinakailangan ding normal yung pathway of toxins palabas ng ating katawan.
4: Ayan ha, mga katrawa, mga kaibigan, ganyan po kahalaga ang proseso ng pagpapalabas ng mga toxins na ito. Hindi basta-basta, no? May nabasa nga ako, Doc, na article na kung gusto mo daw mapalakas yung inyong pong heart area, isa sa execute mo yung normal na elimination ng bowel mo ng dumi sa pangangatawan mo, ano. Kaya kung titingnan mo, parang malayo naman, no, yung puso. Oo. Malayo yung puso sa ano, sa bituka, ano. Pero ganun yung relation nila, mga katropa, mga kaibigan.
5: Kahit na sa tingin natin parang simple lang, eh. May kwentong kotsero nga diyan na gusto kong i-share lang, ano. Kasi ito lang, very simple lang. Nagyayabangan daw yung ano, mga organs ng katawan natin. Kwentong kotsero lang ito, pero may lesson. Sabi nung ano, nung utak, ako ang pinaka superior. Medyo malakas yung ano, malakas yung kinlat, eh. Ako ang pinaka superior sa lahat kasi kung wala ako, hindi kayo makakagalaw lahat. Sabi ng puso, hindi naman ako papayag. Akong puso, kung hindi ako bobomba, patay ka, utak. Sabi naman nung ibang organ, kami, okay din kami kung ako.
4: Pag hindi gagalaw.
5: Yung stomach, kung hindi ako magpapansyon, magugutom kayo lahat. Tapos napatingin sila doon sa pinakamababang bahagi ng katawan, yung tumbong. Anus, pinagtawa na nila sa lahat ng parte ng katawan. Ikaw ang walang kwenta.
4: Pinakamadumi.
5: Dumadaan sa'yo, dumi. Nagtampo ngayon si ano? Si
4: tumbong.
5: Si anus. Hindi siya nagtrabaho. Alam mo, one day, two days, three days, nakikiusap na si brain kasi hilo na siya, si heart, nagpapalpitate na, nangangatal na yung kalamnan. Pwede ba, ano, tumbong, magtrabaho ka na? Ikaw na ang pinakang magaling sa lahat sa katawan na ito. So, ano nangyari? Nagtrabaho si tumbong. At, okay na ulit. So, nakita niyo po yung point. Kahit pa healthy ibang part ng katawan natin at isa sa organ of elimination ang magkaproblema, like, hindi na nakakadumi ng normal, malaking bagay ho yan sa ating pong kalusugan, mga katropa.
4: Iyan, ha. Isa kasi iba, minamaliit lang yung ganitong functions ng katawan natin. At okay lang para sa iba, ano, ang ganong problema. Pero napakalaki po ng impact niya, ha, sa ating pong kalusugan, mga kababayan. Okay? At sa ating pong magbabalik, mga kaibigan, pag-uusapan naman natin ang iba pang mga benepisyo, no, ng nutrition. Kasama na dyan, ha, ng ating pong mga suplemento, mga dekalidad na suplemento ng Yes Child, kung paano naman ito makakatulong sa detox process ng ating pangangatawan at kung paano ito natutulungan na ma-eliminate yung mga toxins na yan na nandyan na mamalagi sa katawan po natin. May tutok lang, mga kaibigan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya na magtanong. Text lang yan sa ating po numero. Ati po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga viewer po natin sa ating pong Facebook Live. And malusog na pa araw at panonood sa inyo pong lahat. Kung meron kayong mga katanungan din, pwede kayong mag-post dyan sa ating pong FB Live Streaming. At mamaya po, ibabasahin natin yan, mga kaabayan. Totoo lang po, mga kaibigan, magkabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix, now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Mga butika.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na, pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos alika sa mama ka anak. Pumunta kami ng kusina, meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito araw-araw ito, Louie. So simula nung marinig ko sa nanay ko yon, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So sinubukan natin, gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin, swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan nito ako, yung lakas ko sa araw-araw.
2: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.

0: may sakit at lupa. Balik po tayo mga katrawa, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas lagi sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health ay pwede mong mabili ha sa ating po mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Yan na rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar. Ay pagtanong-tanong ang atin pong mga produkto at pwede rin maka-order niyan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang Yes to Health at 2011. Doc, patingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong FB Live. Malusog na pakikinig kay Sir Romeo Aguda at ganoon na rin sa Aguda Family. At dyan po sa Barangay Lamesa, Calamba City, Laguna. Ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
1: Ganoon din si Tita Diwata. Nanonood ngayon. Si Akiko Solon. Si Marlio Samoya at si George Jiboy Acosta. At si Isa Bautista. Happy viewing ho sa inyong lahat.
0: Sarap daw ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay naman.
0: Sabi ni Mama Isa Bautista.
1: Tama. Talagang masarap po yan. At sabi nga ni Ray Sibayan gaganda ka na, babata ka pa.
0: Yun, no?
1: Paborito niya yun
0: May enjoy mo pa yung pagkakape mo.
1: Tama.
0: Sa mga kababayan natin na gustong sumubukan ng ating Santon Gold Coffee Mix, napakasarap nito at naiiba dun sa mga regular coffees na nakasanayan nyo. Lalo ni iba, Doc, na nag-atubili kasi meron silang issue sa kanila pong digestive system.
1: Yes.
0: Yung kadalasan na nangangasim pagka nagkakape, ibahin nyo yung Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan. Ha?
1: Oo. Saka yung iba, pag sinabing kape, talagang ninenervis na agad, narinig pa lang.
0: Kinakabahan na kaagad.
1: Meron silang hindi magandang experiences pag sila'y nagkakape. Iba nangangasim, iba nagpapalpitate. Pero ibahin nyo po ang mga kape ng Yes to Health. Ang dami nating coffee. Tama, meron tayong Santon Plus Coffee Mix, yung original. Meron tayong Premium D3 Coffee Mix na merong D3. At yung pinakabago natin, Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang limang herb ang kasama dyan. Meron pang glutathione at meron pang yung tinatawag natin na sikreto ng mabagal na pagtanda. Ano 'yun? 'Yun yung collagen. Nandun 'yan sa isang kapsula o sa isang sachet na kapag iniinom natin araw-araw hindi lang tayo nare-relax, hindi lang tayo nasasayahan kasi masarap nga naman humigop ng kape. Lumulusog pa tayo.
0: Yeah.
1: Especially kung ang edad natin nasa nasa 40 plus na pataas. Kailangan na nating
0: golden years na.
1: Kaya nga Santon Gold para sa mga golden years.
0: Yan, sa mga kabayan natin na gusto makasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix at iba pang mga napakasarap na kape ng Yes to Health. Puntahan nyo po ang mga authorized dealers natin. Ganoon rin natin pong lahat ng mga Yes to Health Wellness Center ay available dyan lahat ng mga coffees natin at iba pang produkto ng Yes to Health.
1: Comment naman kayo sa ating mga Facebook viewer na inyong mga karanasan sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health. At kung meron kayong katanungan, i-comment nyo na rin yan. Bukod dun sa ating mga live viewers, sa ating contact number, comment po kayo ng inyong mga question about sa inyong kalusugan.
0: At natabayan ninyo, mula bukas, Doc, merong hatid na regalo sa inyo ang Yes to Health sa mga viewers natin sa ating pong FB live streaming.
1: Aha.
0: Abangan nyo bukas, ha? Meron tayong pamimigay na Santon Gold Coffee Mix gift packs.
1: Wait muna, bago natin sila bigyan ng regalo, kailangan ano muna sila. I-share yung ating live stream.
0: Makipag-participate po.
1: Kasi yun yung mechanics natin. Kailangan i-share nyo yung inyong good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. Then, i-share po ninyo yung ating stream. Lagyan ng hashtag, The Secret of Health.
0: Yan.
1: At isa sa aming mga kasama ay pipiliin ang pinakang award-winning comment.
0: Yun.
1: Para marigaluhan po kayo. Bukas na lang kung ano ireregalo natin. Starting tomorrow, ha? Gawin po natin yan, mga katropa.
0: Yun, okay. Sa iyong mga katanungan, mag-text lamang sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ko masailan po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga kaibigan. Doc, meron po nagtanong dito.
1: Mm-hmm.
0: Ilang beses daw ba iinom ng Vision X Plus? Mula ka po kay Feli Palikpik ng Tagig.
1: Ayan, ang Vision X Plus, para sa kaalaman ng hindi pa nakakatry nito, ito po ay supplement na naka-soft gel.
0: Mm-hmm.
1: At hindi lang isang sustansya ang meron nito para sa mata. Meron itong apat. Unang-una sa lahat, yung lutein, meron siyang zeaxanthin, meron siyang beta-carotene, mm-hmm, and vitamin E. So kung gusto po ninyong uminom ng Vision X, yung one capsule daily, eh maganda na yung maintenance. Ibig sabihin, i-maintain nyo. Pero kung meron na kayong problema sa inyong mata, for example, meron na kayong paglabo ng mata, katarata, mm-hmm, and issue sa mata natin, dagdagan nyo, pwedeng 2 capsules a day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba nagtitake niyan talaga, maganda na yung result sa kanila kung nagtit 3 times a day sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero sabi ko nga, ang once a day, especially kung preventive, pwede na po yun. Better than never, kung baga, mm-hmm, sabi nila.
0: Mabuti ng isa. Oo, isa wala ka talaga.
1: Isa wala.
0: Na pang sustento ng nutrition para sa mata natin. Alam naman natin, Doc, karamihan ng mga ginagawa natin at mga bagay na kung saan na-expose tayo, meron talaga silang hindi magandang naiudulot sa atin pong mata, mga kaibigan. Ano? The gadget itself na lagi nating hawak, hindi mabitawan.
1: Ano? Sino bang tao ang hindi nag-gadget ngayon?
0: Oo, nandyan na yan. Ano?
1: Alam ka naman pa nag-Facebook ka, nakapikit ka.
0: Given na yan. Kumbaga, ano yan, kadikit na ng buhay natin. Ano? Na alam naman natin, sa long exposure, ilang oras ba tayo nakatutok sa mga cellphone natin?
1: Alam mo, ano, kumbaga sa ranking, mukhang number one tayo eh.
0: Mm-hmm, grabe.
1: Sabi parang average ng isang Pilipino sa social media, sa gadget, mga 4 na oras,
0: grabe,
1: sa isang araw.
0: Oo.
1: Baka ngayon, nadagdaga na.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, kumbaga, naalala mo yung outage ng Facebook?
0: Tama daw ko.
1: Ang daming umiyak nun.
0: Mm-hmm.
1: Talagang parang yung pag-social media, parang equivalent na yata ng paghinga o pagkain.
0: Mm-hmm. Yun na nga.
1: Pag biglang nawala, ano? Kasi hindi na siya, sa bagay, hindi na siya luxury ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Necessity na talaga siya and part of our life na.
0: Oo.
1: Oo. Kaya nga lang, may consequences kasi yung technology. Kapag lagi kang nakafocus yan, yung mata natin, talagang magkakaproblema. Kaya tama yung texter natin. Mm-hmm. Gusto niyang uminom, kaya lang ang tanong niya is, ilang beses?
0: Ilang beses?
1: O yun yung sagot natin, pwedeng isang beses as maintenance for the eye. Especially kung umiinom naman kayo na Santon Plus Gold at other supplement. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero kung talagang medyo sa tingin nyo, kailangan nyo ng additional, okay na yan, twice a day.
0: Mm-hmm.
1: Para po mas marami kayong pakinabang doon sa sustansyang meron sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Ang tanong din, Doc, ilang taon ang pwede nang uminom ng Vision X natin?
1: Basta kumakain na yan ng
0: mga solid.
1: Ng mga solid foods. Oh. Pwede nang, kasi supplement naman yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Sustansya po yan. At ang sustansya pwede po yan sa lahat. Wag lang sa baby.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi baby, iba yan. Pediatric yan eh.
0: Oo.
1: Pero yung mga halimbawa, 7 taon na kayo, di ba? Pwede na kayo mag-take niyan. 7 years old, pwede na.
0: Mm-hmm. Ayan ha. Vision X Plus, mga katrawa, mga kaibigan, maibili na rin yan sa mga pharmacies, mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Okay? So, Doc, I'm Jeneline Semera from Marilao, Bulacan. Tanong ko lang po, Doc, kung anong pwedeng vitamins para sa mata at sa mataas ang blood sugar at saan po pwede makabili nito?
1: Ayan, sa mata, Vision X Plus, magandang i-take yan. Yung pinag-usapan natin kanina lang. Sa mga may diabetes naman, sa Yes to Health, pinakang recommended natin talaga yung Santon Plus Gold. Kasi sa Santon Plus Gold, meron na tayong garlic doon, which is good also for sugar and cholesterol. Meron pa siyang moringa.
0: Mm-hmm.
1: Meron pa siyang ampalaya. Di ba? So, nandun yung mga kailangan mo para ma-stabilize natin yung ating circulation, including yung ating metabolism.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga, ang Santon Plus Gold, we consider it as a general supplement na walang pinipiling sakit. Basta kailangan ng sustansya at ang isang kondisyon is related sa nutritional deficiency, magandang gamitin po yan.
0: Mm-hmm.
1: Take nyo po siya one capsule 2 to 3 times a day.
0: Mm-hmm.
1: Pinaka the best talaga 3 times a day. Ano? So, pwede siyang daily, wala siyang known contraindication, walang toxicity level, mm-hmm, na kahit araw-arawin mo siya. Kasi lahat ng nakalagay doon na herb ay nandun pumapatak sa kategory ng edible,
0: mm-hmm,
1: and also medicinal. So, yun yung pinag-usapan natin ng mga nakaraang araw.
0: Dual yung properties,
1: yes,
0: niya. So, pwede mo siyang i-take every day as a normal food but in a much more potent form.
1: Yes.
0: So, yun ang kagandahan sa ating po mga products, mga kaibigan. Ha? Sa mga nahihirapan pong mag-control ng blood sugar, pwede nyo isabay sa diet po ninyo yung ating mga produkto. Ganun rin, Dok, yung Santon Gold Herbal Tea natin. Meron tayong tea, meron tayong capsule. Yung coffee natin, Dok, na Santon Gold Coffee Mix, yan, pwedeng-pwede yan. Friendly yan sa lahat ng mga kababayan natin na diabetes.
1: Tama
0: na
1: po.
0: May diabetes, ha?
1: Yeah, sabi nga ni Isa Bautista, salamat kay Anton Video at kay Boss Rems sa kape.
0: Yan.
1: I love Santon Gold Coffee Mix.
0: You know.
1: Oh, we love also.
0: Sarap yung sarap ng Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan.
1: Try po ninyo yan.
0: Daming nawiwili dito na, na mga tao sa kape na to. Kasi, kumbaga, nasusurpass nila yung ano, Dok. Nasusurpass niya yung expectation ng mga tao. Ano? Kumbaga, kuha niya yung lasa ng masa without the discomfort ng usually coffee na kinakapi po natin, mga kaibigan. Ano?
1: Ayan.
0: So, yung magandahan.
1: Princess, happy watching. And ganun din kay Lulingning Abines. Ayan. Happy viewing po sa inyo lahat sa ating mga Facebook Live followers.
0: Eh, Dok, from Cebu siguro to. Kasi Cebuano yung ano yung text niya, ano? Dok, without your prescription, bibili daw siya ng Santon Plus Herbal Capsule at Vision X. Pwede ba daw siya maka 20% discount? Isa siyang senior citizen na.
1: Okay. So, ganito. Kung pupunta kayo doon sa branch natin dyan sa Cebu, alam mo ba yung location? Meron tayong Yes to Health Wellness and Pharmacy dyan sa Cebu. Ang alam ko eh. So, pwede po kayong pumunta doon at itanong po sa kanila. Alam ko may discount naman. Pero I'm not sure kung full 20%. Pero may discount to. Sigurado po yan. Na doon sa mga pumupunta mismo sa aming mga branches. Yan. At saka hindi naman kailangan ng prescription ng supplement. O, kaya nga dito, lagi natin in-explain ano yung benefit, ano yung pwedeng gawin nito sa ating kalusugan. Kasi nga, kung mapaibig kayo at sa tingin ninyo makakatulong sa inyo, pwede kayong bumili direkta sa mga partners natin at i-take po everyday without any risk or harm na pwedeng magawa sa inyo. Kasi nga, ang Santon Plus Gold, we started 2011 until now, napakaraming gumagamit po niyan. At nakita natin yung benepisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Ano? Kaya we keep on developing pa more products na magiging kapakipakinabang sa ating mga katropa at kababayan Pilipino.
0: Iyon, no? Mga kaibigan natin dyan sa Cebu, ha? Ang location ng ating Yes to Health Clinic dyan sa Jaco Salim Street. Pwede yung i-Waze, pwede yung i-Google Map yung ating pong Yes to Health Clinic.
1: Hindi na mahirap hanapin yung lugar eh.
0: Yes to Health Wellness and Pharmacy, I think. Ano? Pwede yung i-Google Map yan.
1: O si Aisa, sabi pa niya, dati takot ako magkape dahil hindi ako natutulog sa mga iniinom kong kape. Ngayon, grabe, nag-try ako ng Santon Gold Coffee. Anong kadugtong? Wait lang ah. Kahit gabi na, nakapagkape, di na ako takot magkape dahil alam kong makakatulog ako sa kape na to. Salamat, Santon Gold Coffee. Maraming ganyan, ha? Si Ray Sibayan nga, sabi niya sa akin, yung katandem natin sa isang programa, no? Sabi niya, alam mo, Dok, pag hindi ako makatulog, umiinom ako ng kape. Baliktad yung resulta.
0: Inaantok.
1: Kakaiba, ha? Kaya yung mga, actually, ang tawag doon, adaptogen. Okay? May mga tao na pag nagkape sila ng kape natin, nai-energize sila. Kasi kailangan, kailangan nila ng energy. Yun namang gusto makatulog pag nagkape ng kape natin, ha, nakakatulog sila. Kasi kailangan nila ng tulog. Ang tawag doon sa property ng mga herb is adaptogen. Kumbaga kung ano yung situation na kailangan ng katawan natin, hindi kinokontra, kundi sinasabayan tayo, sinasamahan tayo. Yan.
0: Yung mga products natin and also yung coffee natin, hindi siya stimulant, hindi rin siya ano yung anong tawag din sa properties na nagpapaantok, Dok?
1: Sedative
0: yan. Kumbaga hindi niya naaapektuhan yung pagtulog natin o yung pagising po natin.
1: Tama.
0: Kasama ano yung properties niya, yung nabanggit din, Dok, adaptogen, ano, nakaka-adapt siya sa kinakailangan ng ating pong pangangatawan. So yun yung good effect, napakagandang epekto ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Kaya sa mga gustong sumubok niyan, ako, pumunta na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan, okay? Eto, Dok, another inquiry Tanong ko lang po, senior na po ako at merong iniinom na gamot sa puso, high blood at cholesterol. Di ba nakakasama kung iinom pa ako ng Santong Plus Gold Herbal Capsule at coffee? Salamat po.
1: Sa tingin ko hindi naman. Kasi actually, yung mga may sakit na sakit sa puso, high blood, mas kinakailangan nga natin na sustansya eh. Yung pag ininom natin, kinain natin, yung nutrients, makakatulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo. Yan. Hindi man siya direktang gamot doon sa tinatawag nating hypertension na siyang pangunahing trigger naman ng pagdevelop ng ano ng heart disease. Pero alam nyo, yung sustansyang meron doon, doon pa lang sa mangustin, eh, talagang sulit na tayo. May garlic pa yan. Na ang garlic is meron siyang natural blood thinning properties. Na ano na taglay niya. So pag kinakain natin o iniinom natin yung mga capsule like Santon Plus Gold, yung coffee pa natin, hindi naman stimulant 'yon. So hindi siya hindi siya masama sa may mga problema sa puso. Wala ako nakikitang problema para matakot tayo mag-take even we have heart problem ano. Kasi yung sangkap naman ng Santon Plus Gold, purely nutritional. At ang nutrisyon eh, ang katawan natin ang siyang nag-utilize niya. Diba? Pumasok yung phytochemical sa katawan natin. Hindi mo kailangan utusan yung ano, yung katawan. Alam niya kung anong gagawin niya. Saan ko ba kailangan ng vitamin C? Okay, kukunin niya yun. Saan ko ba kailangan ng anti-inflammatory na anthocyanin? O, kukunin niya yun. Then the body will utilize it. Ganun ho ang natural, mga katropa. Hindi mo po problemahin. Ang kailangan mo lang na intindihin, eh, paano siya papasok sa katawan? In so many forms. Pwedeng sa pagkain, pwedeng yung regular diet natin, pwedeng supplement base, pwedeng mga juice or something na iniinom. So, it depends kung paano siya papasok. Pero ang mahalaga nun, yung kaya niyang gawin sa sistema natin.
0: Oh.
1: Kaya maraming user tayo ng product. Ano? Lagi natin kinokorek sila na hindi yung gamot. Pero ang laging comment at lagi nilang sinasabi, eh, Dok, gumaling ako eh. Nawala yung rhyuma ko, nawala yung arthritis ko. Eh, gamot yon. Eh, anyway, kung yun yung pagkakain, sabi nga naman ni Hippocrates, eh, let your food be your medicine and your medicine be your food. So, ibig sabihin, dun tayo, kaya nga lang, technically, hindi mo pwedeng siyang i-compare sa mga pharmaceutical drugs na may targeted purpose, kumbaga.
0: So, yun, sa mga kababayan natin na merong mga maintenance medications, meron kayong current condition na nararanasan sa ngayon, eh wala pong mga contraindication yung pag-inom ng mga suplemento ng Yes to Health. Ano? So, you can enjoy any products of Yes to Health para sa inyo pong kalusugan. And pwede nyong i-differentiate, Doc, ano? Yung pakiramdam nyo before na puro maintenance medication lang yung iniinom nyo compared sa mag-start kayo ng supplementation from Yes to Health and together with your maintenance medications.
1: Oo, ang tawag doon is complementary approach. Kung saan nutrition complements your medication. Kumbaga nagtutulungan sila, hindi sila nag-aaway. Yung iba kasi, nako baka mag-aawayan yung herbal saka ano. Hindi ganun yun. Kaya tayo, yung ating programa ay lagi nating pinapaalala yung tamang information. Minsan kasi naniniwala tayo sa mga sabi-sabi. Yung nagsasabi, hindi rin naman sila eksperto sa bagay na yun. Ano? Kaya sa Yes to Help po, asahan nyo yung ating mga binibigay dito ng mga information. All are verified, hindi fake news yan. At pwede nyo matryan sa inyong personal na buhay na ito ba'y talagang totoong nakakatulong sa kalusugan natin.
0: Doc, maraming salamat sa mga infos na naibahagi nyo po sa ating po mga katropa, mga kaibigan na tagapakinig natin. Ha? At we hope na maraming natutunan lahat ng mga listener po natin as well as yung mga viewers natin sa ating pong FB live streaming. We hope na marami kayong naitala dyan, ha? At na-take note sa atin pong mga pinag-usapan dito sa atin pong programa. Ha? Take note, health is wealth. Ha? Kaya always stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Maraming salamat katropa, ha? At see you again tomorrow. Same time, same station, same FB Live. Ayan. So thank you, Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. And sana po, ngayon medyo maulan, makidlat kanina, buti tapos na. Ano? Eh, sana okay ho kayo, saan man ho kayo naroroon. Until tomorrow ay magkakasama-sama ho tayo. God bless po. and pagpalain tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan po natin, ha. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating po programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Exciting! Summer man nakatrupa!
4: Ang saya-saya!
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
4: Katropa.
5: Summer na, katropa.
4: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

0: kun ako ang imong pasultihan dai gel no. Wagan ko na lang gyud na si Romy hing sa hingpit oy.
1: Edna,
0: ay da. Dunay daghang mga nagkarsunis diha no.
1: Edna,
0: ikaw lang ang sakitan. Bisag nakahibaw ka na nga nagbinuang nimo ang lalaki. Pero naakalang gihapon. Ako pa oy. Kinsa ka good town? Buwag na ta oy.
1: Mahal gyud ako siya, Edna. Mga akong ipaglaban ang akong gugma para niya.
0: Jel,

0: ako pa sakit eh.
1: Sorry, nagot. Di na mausap, promise. Di na lagi tumay tabo. Sorry, gi kayo. Natintal gi ko.
0: Promise ba yan, yun ha?
1: Ulag yun, di na may tabo nga. Pasakitan ti ka. Di na gi may tabo. Pasakitan ti ka pag-usap, Jill. Dili na.
0: Romy.

0: ibugi ko na guha.
1: Salamat ha. Imugi na pa matundaan niya. Love, biday kikunin mo. Talibi.

0: pugos gid ko guha niya. Kada pugos gid ko niya. Nga makuha ang akong pagkababahay. DJRC. Bisa kung saon ako pagpugohon pero mo insisgin siya na ako. Di na ako ihatag ang iyang ipangayo. Wala ko na daw, wala ko kuno na higugma o tinuuray na doon niya. Ang kihatag na lang nako, DJRC. Kay mahadlo ko nga mawala sa dinhin ako. Apan, usa ka adlaw. Maokin eh. Ang nahita po.
1: Unsa? Unsa na ni Jen? Nagpadaman sa kasi imong gibati atong tawhana na good. Wa pa gani buwan, human siya pag-promise, nga di na siya muusap. Unsa na ito po? Bit nasakpan na sab nimo. Nga siya nagbinuang. Narungsin pa sa yung text. Doon na na siya iring-iring.
2: Ito, kadong ingon na di ba na?
1: Ambot lang nimo. Ikaw lagay, makatubag ka na imong pangutana. Naunsa ka baya? Una karon? Nakasala man sab siya nimo. Ayaw ko ingna nga sige lang gihapon ka.
2: Edna,
1: klaro na ana. Unya, do na pagid ka ebidensya nga nagbinuang siya nimo. Hoy, buwag gyud na oy og pangita og lain.
2: Edna, Edward, naibaw ko nga usa ka nga pagka-amigo. Og, di ba imo ko tabangan sa akong mga problema?
3: Oh.
2: May pangayoon ko nimong pabor.
3: Oh, ano sa mana?
2: Magdrama-drama ta. Ato pasayaon si Romy.
3: Unsa? Pero Jill.
2: But please, Edward. Tabangi ko. Gusto ko nga makuha ang atensyon ni Romy. Mom, please. Tapangi ko.
3: Oh, ita.
2: Please.
3: Isang raoy.
2: Bisa lang duha ka si Mana. Sige na. Atong ipakita niya o oh, kanang ipatuo na to niya pa nga uyab ta. Sige na.
1: Onya, donay effects.
2: Edna,
1: donay effects sa inyong pagpakaroon ingnon nga uyab kunuhay mo.
2: Wa nagisigiri kong masirumi para nako. Kay wa masya masuko. Nga nahibaw siya nga uyab kunuhay mi si Edward.
1: Si?
2: O gusto mang gani niya nga magbuwag na lang mi.
1: Oh, buwag oy. Naunsa kabaya? Maay pa no? Kamon na lang si Edward. Dayunon na lang na inyong drama-drama.
2: Dili, day. Akong ipaglaban ang akong gugma para ni Romy. Ipaglaban ako.
1: Jill!

0: kautla ng imong kabuang, Jill, ha? Di na maayo.
1: Gibinuangan man kaan ng laki, ha? Ang ano mo gamit pa man kauglain aron lang pasuyaon siya, ha? Maayo ka, ha, na?
2: Wa ko'y nakita niya pa, Agi, ma. Pa.
0: Dako kayo ng binuang.

0: Kitaro ginagimugbuang siya itong kaugalingon. Lagi na ikaw.
1: Rumi.
0: Nga nung pantuson pa man nato ang atong kaugalingon, ha? Ato lang tapuson sa hingpit ang tanan.
1: Buwa lagi kay gugban ako.
0: Ay, ambot ba? Ambot o saon di ka sa pagpasabot?
1: Ganang gingon anay man ko di mo.
0: Jill, abin mo. Doon na ba yung kadiri sa kong kasing-kasing? Pero ambot ba? Basta!
1: Rumi, unsa may langangay na kong buhaton aron ako lang nasa mong kasing-kasing. Unsa man akong buhaton?

0: dili na ko.
1: Edward!
0: Putno na natong atong pagpakanon ingnon. Di na ni maayo. O sa ba? Huwag magkahapipig to. Huwag man ni makatandog ni Romy. Bisag nakibaw siya kunuhay, nga uyab ta. Pero huwag man niya.
1: Edward!
0: Mahunungon ta ni. Nagsabot ka? Di na ko.
1: Edward! Edward!

0: Himpit na gyud ming nagbuwag ni Romy.
1: Ay, salamat, in town. Sa katapusan, nakaamgo ka na gyud. Nga di gyud ay maayo ang pagsige ni mog tener at tong tawhana.
0: Husto ka day. Husto ka mo si Edward. Ako ra ang makaluluoy. Ako ra ang magantos.
1: Husto gyud ka sa imo decision day.
0: Karon, magsugod ko sa uno. Anaro na ko ang akong kaugalingon luwa si Romy sa akong kinabuhi.
1: Na, maayo kay na imong buhaton.
0: Pero tay, si Edward ba? Nakabantay na lagi ko. Murag din na lagi na magpaduol na ko. Unya, kung magkasugat me, murag din na kasumutakad. Nga naman siya?
1: Uy, ambot lang. Istorya yun na ninyo.
0: Ha? Huh?

0: kaming nawaragot ko, Edward. Nga naman ka. O, sa may sana ko nga naging unani man ka. Nga nung mura magbulik kay ka na ako. O, sa man. Naglagot ka na ako kay gigamit ka. Ha? Prangkahe lang good ko. May ko pa yata. Unya imo kong ingna niyon. Laila sa di mo eh.
1: Wa kay saadya. Wa. Ni anak ko ang diferensya.
0: Ha? Nga no?
1: Nahigugma ko sa usa ka babae nga akong amiga.
0: Edward.
1: Sa ako ba kong higugmaon ka, Jill?
0: Edward.
1: Mauna. Nahigugma ko ni Muntinuuray.
0: Edward. Edward.

kini ang problema. TGRC kay si Edward. Si Edward nga taga Ormoc. Nga nanarabaho dinhi sa among dapit. Pero sayod ko nga siya usa ka minyo ngadto sa ila. Pero wala na'y klaro kay ang asawa. Wala sila'y anak. Sige lang sila og away maong ni ananarabaho dinhi. Naa nagpuyo sa iyang tiya. Huwag nga ako mga pangutana. Ang kunon ko doon na pa'y nahibilin si Rome dinhi sa akong kasing-kasing. Angay mga putlon o gwalao na lang ginako ang akong pagbati ngadto kang Romy. Bahay naman, bahayin po't kay Edward. Doon na ako'y pagbati niya. Nahulog na ko ngadto niya DJ. Unsa may angay na kong buhaton na ipadayon ko ba ni? Kay matod pa niya, in love na siya din hinako. Pwede raman siguro kay tungod, wa naman sila'y klaro sa iyang asawa. Angay ba nga, mangita na lang yun ko uglain? Aron, patas ang tanan. Palihog tambagi ko, DJ RC.

0: That was Anne Murray, Broken Hearted Me. 2:06 in the afternoon. Sa ato ang letter sender, puros broken hearted, gid akong giandam nga kanta para nimo. Gituyo na mo siya kay para relatable sa tanan. Para tayo lahat happy. Happy tayo lahat. Ayan. Hindi naman, di happy. Uy, kay sad man siya. So, di happy. Ayan. Okay na na. Uy. Anyway, sa itong letter sender nga si Jel. I know, dili sa yun. Dili sa yun. Ang higog maon ka. Dawatan na lang yung Jel. Nga sa kinabuhi, adun na tayo gibating kalibog. Hilabi na sa hisgutan ng gugma. Ayan! Tara magibutang, uy, kwarta, gugma, panginabuhi. Naagit tayo mga inani nga mga ginataw tong battle. Ayan! So, murag, depende na lang kung sa imong suklan nga battle. Dili dahi. Depende kung unsang gubat imong suklan. Ayan! Kaysa pagkakaroon, kanang gibati ni mo karoon, murag, naglibog pa ka, pero mas maayo nga dili ka musulod og gugma day. Okay ka nang abot lang ha, ato lay-lay mangitag diskarte na. Lay-lay mangitag ganap sa kinabuhi. Pero namang gitay mga suking tigpaminaw nga andam muhatag sa ilang mga opinion, suhestyon og mga violent reaction. Grabe sad makadag aguon. Open na nga tong linya. May pagpaminaw sa ato mga katropa all the way from Davao. Sa XFM Davao, XFM Tagum, Jensen, Mati, Pagadian, Kanlaon, Gihulngan, Bukidnon, Zamboanga og San Francisco Agusan del Sur. Hello po sa inyo ha, may pagpaminaw. Open na nga itong linya sa 0995-994-6868. Ang isa ka number po na apodhan at isa ka number. 0928-55-08727. Pwede na manawag. Open na nga itong linya. Pila na may dagan sa istorya kaya di mani makanta. O nang pwede na mo manawag. Kaya ganyan ako bakbalik nga pwede mo manawag. Ay kung delay mo manawag, aw. Naanay ni tawag. Hello. May pagpaminaw. Kinsa ni
1: yes,
0: na...
1: Yes po.
0: Ayan. Opo. Yes po.
1: Yes po. Isang magandang. Hapon po, DJ Reyna Cheneta. Ayan!
0: Akala ko sasabihin mo, magandang. Magandang Chinita. Hindi pala. Ayan!
1: Magandang Chinita.
0: Ayan. Sige. Marvin, all the way from Davao.
1: RC.
0: Nasubukan mo na bang bumiyak ng buko?
1: Nasuwayan na yung mabuak ng buko.
0: Ano ang naramdaman mo nung nabiak mo na ang buko, Marvin?
1: Ang buko na nabiyak po na napasarap.
0: Ano-ano na po? Putol-putol ang linya ni Marvin!
1: Ito, ang buko kasi napaka puti.
0: Ano nangyari? Ano nangyari sa buko, Marvin?
1: Nabiyak.
0: Biyak na buko! Ayan, expert si Marvin when it comes to biyak-biyak ng buko. Anyway.
1: Yes.
0: Alam mo, Marvin,
1: Yes, teacher. Listen.
0: Ang masasabi mo, anong masasabi mo sa ating letter sender na si Jel?
1: Ang masasabi ko ay... Ang master ay nangangahatang advice kay Jel. No? Sabi, Jel, ayun na pag... siyempre, paano mo siya ito? Nagka-martyr mo siya ito. Mm-hmm. Kuan hantong sa mga natin siya. Yes. Pero karoon kayo, hindi ba siya matamukon siya? Sige naman siya kung sa damay.
0: Mm-hmm.
1: No? Pero karoon kayo, ang ihanap ng barkada, naibog na po siya. Ah, ang matlimot na siya gamay, pero ang barkada na po'y naibog niya.
0: Mm. Saan naman gini sila?
1: Ang mas kuan gini mo na, kasi mo na, Cinder, mapuyo na lang. Wala mong yapon, tugtun nyo muna si kuya ng tumuhang friend. Wa may klaro yung tayo nito. Wala yung klaro sa pagbulag ang asa yun.
0: Totoo yan. Kaipon. Totoo yan.
1: Huwag yun. Kay, siyempre, yung muna tugtun, kasi sa panahon, ikaw nga yapon yung magsakit. Ay, masakit, masakit yan.
0: Totoo ang chismes.
1: Mas din at maganda na, magpuyo na lang sa sa mga batangan araw dili na ka magtapos yun, ha?
0: Correct.
1: Isa pa, ayaw pang ipaalalat, ipaabutan kung pinsan may maabot siya. Pero namin yung abot, pero kuwan mangyapon, critical man kayo, kung may klaro dito ang kuwan nila sa magbulag, kasi pag bubalik kaya dito, na, ipaabot na kita na na.
0: Yes.
1: Muna nga, magpuyo lang sa palibay sa mga panahon ay sa pagbalik. Kaya kung magbalik ka, magbalik man ang bagi, ilan na na. Magpuyo lang siya, palinawon sa siya, magsasaya, magtrabaho ba ka?
0: Yes.
1: Kaya pagka na yung trabaho, magtrabaho ka sa isang mga nang love life.
0: Yes.
1: Maabot na mo.
0: Totoo yan.
1: Totoo yan. Malagi na yung hatag mo. Mas nindot pang kapay ka rin
0: na siya. Tinot. Dili bang kung kinahanglan nga ka ng kuan, ng diretso-diretso ba? Nalay,
1: all good.
0: Oo. Let your emotion pa nga muhupa sa gamay, ana. Pero atakay ba o no? Wala man ta sa unsa nga posisyon ana akaron si Mads sa Jel. Pero kung mga isang tambag sa mga medyo guwang-guwang na niya, mo kini ako mahatag. Oh, syempre, ako, ang kuno mangin ako mag-guwang-guwang kung Jel, kaya bahinti pa man kapin si Jel. Bahinti pa man si Jel. Diba? Ikaw, pila naman edad din mo, Marvin?
1: 30 plus. 38
0: na po, diba? Guwang, mas guwang pagay ka na ako.
1: Mas idaran pa ko yung life nang magigulang po ko yun.
0: Daing kayo paminaw, no? Murag, para po kayo ka ng... Murag ka ng... Sobra rapod.
1: Tama, wala idaran.
0: Sige. Jel! Nakadungo ka niya, Jel?
1: Ito ang saan sa natin yung kasing-kasing bagong-bagong.
0: Yes.
1: Tulod po. Pagong relate po.
0: Salamat, Marvin. Sa kanunay nga andam ni mo paghatag o bulawanong mga tambag dinhi sa atong letter sender.
1: Pwede mo ano, the JRC?
0: Sama.
1: Pwede mo sani, shout out?
0: Go.
1: Pa-shout out pa lang dahil kay Nine, ang friend na kami sa Davao. Og sa Thailand ako.
0: Yes. Itong mga
1: kay Kimberly.
0: Kimberly, shout out daw Kimberly.
1: Kay Faisa.
0: Panghayhay na daw si yung panty. Ngayon ni Kuan, Marvin.
1: Gilabahan siguro itong panty rin.
0: Pila ko, wala siya gilabahan ron. Mung guru ka panty ni Kimberly. Feeling
1: na.
0: Kimberly, salamat sa pagpaminaw, Kimberly. Sa kanwa.
1: Kay Jumar.
0: Jumar.
1: Kung katong taga Sabo, Jersey, kay...
0: Si James.
1: Kay James.
0: Ayan.
1: Oo, katanang ni Jersey niya. Pwede mo request ng song?
0: Depende yan na, karon kung makaya na to sa tong oras o panahon.
1: Katong kuan, dito sa exciting at itong...
0: Saan, saan, saan?
1: Katong... Kalimutan. Masa ay, nakalimutan sa
0: kalimutan. Ayaw! Ugma na lang, Guru Marvin.
2: Ayaw!
0: Ah, sige. Ah, sorry. Sorry na mo. Eh, na ito na. Hindi na po. Hindi na uulit. Anyway, thank you, Marvin. Katropa mo.
1: Exciting.
3: Exciting.
2: Ayaw!
0: Okay, masama na ko aning masama na ko aning lisuli among up and down diri. Anyway, again, balik ko na ko. Open na nga itong linya, mga katropa. Pwede mo manawag 0995-994-6868 0928-5508-727 katropa. Here's another song by Nonoy Peña, Pusong Sinungaling, para ni Simo Angel, para ni Simo ang nasakitan. Pakusgi mong radyo di Angel, namnamin mo yung sakit hanggang di na mo, di mo na mararamdaman yung sakit.
4: Sa aking pag-i...
0: Las 2:18, patro.

0: Hindi afternoon. Pusong sinungaling by Nonoy Pena, mga katropa. Ay, naku. Asya nag-emote lagi ka, idol. Dili ko ako nag-emote katugon kay ko. Ako'y tulog. Oo. Honest ba ako? Tugon kay ako mga mata kay 24 hours akong gising. Ganon. Malamang. Pag, malamang na. Baday walay tunog na nagtatulog. Lainain man taog way pag move on para na ko redirection na ang panagbuwag aside sa maka-learn ka basta makalibog ang kasakit. Agay? Parang totoo na tong kay Jill Adonia, pa hindi na to joke-joke ha. Oo. Correct, tumpak, diba? Magsimula ka ng panibagong kabanata, hindi pa hulahi. Huli ang lahat. May pagkakataon pa ka nga. O sa mani, pa, ikaw nga pa, paka para bumawi. Ayan. Kao din sa lakuot. Hello, Angel. Oh, my angel. Totoo ba yan? Ayan, Roque. Kinain mo. Good PM, DJ RC. Watching pa sa lahat. Pag-greet ko sa Dawis, Bohol. Kang Rino Bulyanday. Rodrigo Antepuesto Enopia. Hello po, may pagpaminaw mga katropa. Ayan po sa inyo. Happy listening all the way from Bohol. Ayan, sa mga katropa na to di sa Bohol, may pagpaminaw, maadyong hapon sa inyo ha din na. Bye. Maunang dili mag-uol if buwagan. Kanaray tao nga mag-uwat o gitagana para nimo. Laban lang gijel. Laban gel. May hapon, DJ Reyna pa shout out and listening from Or Iglas, Calubian, Leyte. Shout out XFM Tacloban. Exciting. Chang Shifu. Good afternoon, DJ. Solid Bamino diri sa Makchan Island, the legendary of Balandra Dagway. Angie Remo, DJ Chinita, may hapon. Randy Santisa. Sa nangisugot naman tag Makchan, no? At ang hindi kami karong umaabot June 19. Diyan sa may Hopes Dome Lapu-Lapu nga umaabot nga charter day. Kundi inadaan ay pahigayon nga Bisaya Fest and Celebrity Basketball. Wala, naadil sila Diego Loizaga. Sila, kuan. Andrew Mulak og si Aldrew Abrenica. Uban-uban ni Minya da kay mo anha sa Didia Puhon. Uban ang amo ang main mga artist o may mga talent na mo from Liho Films. Tita Diwata o Kaplodi. Makita niyo diha si Tita Diwata o Kaplodi sa mga taga Lapu-Lapu. Ako sa pripahipir ako skillet. Bantay-bantay niyo ilang page kaya sila ito ipahibaw sa inyo. Good news daw to. Ayan. Alas 2:25 na sa kahapunan katropa. Ako sa hataga ng oras sa panahon na ito bibira ka mga pahinomdom. Mubalik ta para sa inyo mga advices mga katropa sa programang X-Rated.
1: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinadibay.
2: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Hindi yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo. Dili na to gusto pa nanaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Hey, si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawan.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
9: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always ragya po na itay para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
0: Alas 2:29 na sa kapunon ka tropa. Atong oras atun sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Catalyst of all vitamins sa produkto sa Yes to Health ng Santone Vitamin C. Pwedeng imnon. Labi na sa mga katropa na ito din hang medyo kinanglan na proteksyon na din lang panglawas. Labi na kanong panahon na nga grabe ang init o panahon. Ang init sa panahon, mukat na pong ulan na kung lilibas ko ang inyong immune system, dali kitang mataptan og sakit katropa. Muna nga, always choose the right one, the right partner, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Kining atong produktong Santone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. Labi na sa ato ang physical store nga open from Monday to Sunday, except Saturday. Nagkapahiga yung tag-free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa, from 9 to 5 p.m. Ooh! Here's another song. Our broken-hearted girly letter sender.

0: yan. Mas bagay sa imo ning kanto doy. A Broken Hearted Girl by Beyoncé. Sobrang sakit naman nun. Actually, wala naman ka na broken die. Ay, dili man literal nga broken ka karon ka. You're trying to heal your broken heart by replacing someone. Oh, ano man gina ka niyo sa mga tao? Hawad kayo nga ka nang maulian nilang kasakit kung naipuli.
1: Ayaw!
0: Kanang dili pwede mahutdag uya ba? Dapat taga mabuwagan kay naikapuli. Nagsukod na nang gala ay dili gid mapulan gyud. Okay, again, dili man nato na kinabuhi, dili ta manghilabot. Oh, may makita ga pakaon. Kumanta ga bayad sa ilang kanang kuan, ilang mga basic necessities. Kita mo bigi na gid na. Sa gyud sa kuno tun-an karong tuiga ay ako isa yung magod makapanghilabot pag gitas mga kinabuhi sa uban. Di gina kay namang nature mga sa tao ngayon pagkasinasina. Usay mo ang kuna lang gikuha na usahay. Di yung puta pwede nga dilita mo ang kuna na. Kadi mo kusanto. Mata false prophet. Pero ang importante na kay self-awareness. Nga makabaw ka nga, uy, nasayop ka. Mga na kong ginabot sa mga kagalima. Nga maghinokto ko mayon ko ay, uy, nasayop dahil ko di. Ay na. Pero mula ba ging garbo na ito usahay? Nag-iusahay nga ka nang di ginat o gusto ang kunos itong kagaling nga sayot ta. Alos na, agyan na nakutanan. Tanang pagbati. So di ba na exempted kung bata tiguang or paras ni kuay ni Jel. Jel ba ito? Kanay mong gibati itong karon dahil nga nag-ibog ka anak isa mang yun. Ibo ba tagaag ka o kalimutan na? Kalimutan na ba natin yung si kuan? Si Andrew ba yun? Or magpatuloy na lang tayo doon sa isa. Kung pamino ni mo kaya na ni mo dai, naaral mo gulan ni mo gud at the end of the day, hindi magigukabuot anay mo. Pero kung mangay kag tambag din ako, ako siyang ingon sa imo, kung dili pa anay mo kasing-kasing, nga musod sa bagong relasyon, ayaw lang sa. Kaya naman tayo panultiyon good nga, hurt people hurt. Kung saan mo nasabi sa iya, DJ, ay, kamo na rin, bahala, i-search na dahil, natin hindi gano'y. Papamangkaan nyo gyan install. Hurt people hurt. Oo. Sa pagka, dali pa nga pagka-explain, ang mga taong nga sakitan o gipasakitan, nakasagaran sila ang perming manakit po sa uban. Dili natin yung tinuyuan, di pang uban, tinuyuan, oh. Pero kasagaran mga guna na it's out of the kuhan nila sa ilang mga trauma. So ayaw sa akin. May manang next imusod sa imong relasyon, himsog nga healthy. Ang imuhang boundary sa imuhang karelasyon. Healthy inyong relationship. Una kung mangutana ka, ayaw na lang. Kahumanan na kagtubag. Sayo na kayo, no? Anyway, open ba itong linya? Pwede kaya pong kumudawat o isa ka caller karong orasa. 0995-994-6868 sa Tagum XFM Davao Katropa Digital Davao, ano, XFM Jensen, XFM Bukidnon, XFM Mati, XFM Zamboanga o San Francisco Davao, ano, Davao Agusan. And of course, ang atong isa kakuan. Dito sa may gihulungan og XFM Kanlaon. Ang mga station niya, 101.7 ang atong gihulungan kay bago ilang frequency. Ana man lang man siya, ana lang man na very ano lang man na siya, very sabotable lang man na siya. Anyway, ako nang basahon sa uban ato mga pagtubag dinhi sa ato ang comment section. Basta niya mali mang mangluod mo na ko. Day Jel, ayaw na lang ang problema. Oy, muabot ra na. Sunda na lang si DJ RC kaya hara. Laban bisag way kontra. Oh, sunda na lang lagi daw ko. Ingon bitaw ko. Shout out ko sa akong gwapong asawa nga si Mayuson nga nagpaminaw ni BB Day Jamie nga nakaroon diha sa Purok Oray Mahayahan. Oh, hubay. Ayan. Hubay. Asa man yung hubay yung buhol? Hubay liluan? Asa na may kuanduha man? Tama ba ko? Tama ni sila din na minaw karon. It depends. Kinsay tama ani ron. Basta importante dahil maura gid akong matsyaka sa imo. Sa karon, ayaw lang sa pugsa imong kaugalingon nga. Tudluan imong kaugalingon. May gugma dito sa imuhang kuan. Kanabang mga tawag ani mga nawa ako sa Pasing. Ipagitan ako pangalan ni Kuan, oy, ipagitan ako pangalan ni Edward ba? Si Edward, andam nga higugmaon ka apay, kung ikaw dili pa andam, ayaw pong sa imong kaugalingon. Let the love find, dili find siguro ilinito, find you at the right time, Jel. Ano ba, 20 pa man ka, Jel, mura man kag dispirada sa gugma, ayaw pagdali. Da, suko si Charlie. Oo, masuko man. Kumandayon. Maninood ayon nga pwede naman ta istoryahan. Ito si Romy dai. Swerte na pagkaya siya dai nga sige kaghatag niya og tsansa. Gugma panahon, effort, feelings niya, wala magkagitrato og tama. Nakoy amiga ba nga? Na agi siya sa isa ka sitwasyon nga broken-hearted gayo siya. Ay, siya tambag. Ako pong gitambagan ka, amiga, good me. Kato nang gitambagan ako, nang umusta ko niya, wala na, ang akong gitambag niya, wala niya gibuhat. Nasuko siya, ako giya kong giingnan niya, dili magkakasabot kay wa ka na higugma. Di ka kasabot kay dili ikaw ang naa sa sitwasyon. Mao ka na ang iyahang giingon sa ako. Ah, ingon pa ni Jewel Villaflores. Matod pa sa iyang kanta nga ganahan ka ayo ko. Ambot og nakadungog mo aning kanta. Ha? Moni ang kanta. Kanta para sa mga nabuang sa gugma.

dili nga daydrion ang gugma ka sa tuod, moabot na bisan asa, bisan pa dili pangitambo sa ampo nga tagaan ka og laki nga buutan. Ayaw po na ng lalaki nga minyo. Niya ang nanambag labaw pong tambaganan, corrected by. Ano na ba na? Ay!

0: Obi Tausad. Ako gibasa din hiba. Ana siya kanang gugma DGRC para na sa mga taong way trabaho. Uy, kagrabe good di mo. Tungod kay kung naapa mo gikabisihan dili ka nang inyong tagaagpagtagad. Daghan pang pwede buhaton sa kinabuhi DGRC. Dili lang lalaki, dili lang babae. Tama. Kay kung ang imong panahon gigugol lang nimo sa pagpangita o gugma, malungkot ang childhood mo. Uy, mamirso na. Uy, di ba ito para childhood, ha? Anyway, sa imo ha, Jill, hatagig panahon nga ikaw, mahibutang sa maayong sitwasyon, labi na sa isgutan ng kasing-kasing nimo. Dili na mo kinahanglan nga, isuga lang yun mong peace of mind tungod kay gusto ka higugmaon sa usa ka lalaki. Madi lang yung makuha sa lalaki apan makuha po na sa imong kaugalingon kanang ginatawag na tong self-love. Tungod kay ang gugma, tinuod, makabuang. Ang gugma, pertigyod makabuang. Mabitaw na. Alas 2:46 na sa kahapunan ka, tropa. Before nakuputlo niya ang kong programa, last na lang ginakong ingon sa imuha, day. At agig panahon ni mong kaugalingon, kumangutan na kabahin ni ini ni lakuan. Ayaw sila tagaig pagtagad sa karon. Mas tagaan ni mong pagtagad ni mong kaugalingon, kaya mas importante ni mong kaugalingon. There's nothing wrong to be selfish when you have a healthy boundaries and healthy self-respect. Kabaw ka ato nila. O na imong kinalantunaan. Lisod, usahay, mainang kang may batasan. Apain, mainang kang garbusa. Pero kung dili na mataga-ag boundaries imong kaugalingon o self-respect, luigi ka dahi. Kaway mo sagop, gudu o promise. When it comes to emotional support, it's about us. Atuwa man ang responsibilidad sa itong kaugalingon. Upanan sa imong pag-ampo. Kaya dili na ito na pwede iasa sa laing tao. Kaya imuha man ang emosyon, di ba na ila, ha? Ito na pwede ipakargo sa uban. Tungudog alang, yourself is your responsibility, Nigel. Ayaw ipasaan ni mga laki. Kaya pati kay Bao, kung mature na ba na sila o wala pa po na sila'y buot, unsa ba na din, ha? O nalutas na ba na? Pero kawa naman kung igong oras sa programang Extra Rated, din na lang takutob. Masunod ang programang Asintado, kawaman si katropang Eric Sheras Manain. Ugma po na po at adlang Martes sa programang X-Rated. Kauban si Doc JJ sa Pika's Lawag. Sa itong mga kaubanan diri sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu. Ato ang station manager John Lehman Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Dilang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: XFM 89.1.
1: Kinsa may di subawan anang grabe ka init nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
2: Baklarek sana.
3: Exciting.
4: Si Auntie Nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
4: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Disulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, call the doctor.
6: Bibili sa mga butika.
12: Taklarik sana!
3: Exciting!
6: XFM time. It's 3 o'clock.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
14: M2C Graphics Davao.
15: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
18: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhansab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang ang tanang electronic devices nga dili kinagamit.
0: Join oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: X FM.
1: Oras sa XFM, alas 3:02 sa hapon.
12: XFM, Davao, Kamatuoran, ang Sandigan.
19: Extra, extra, balita.

0: Gikan sa XFM Davao News Center, aniyan ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold. Sa detalye sa atong ekstra balita. Mga disbursement o disbarment cases batok ang Duterte o VP Sara gihangyo ngadto sa Korte Suprema. Gidawat ni Attorney Jesus Falsis ang desisyon sa Korte Suprema apan nihangyo kiniya nga desisyonan usab ang mga pending disbarment cases batok ang kani Presidente Rodrigo Duterte o Vice President Sara Duterte. Matod ni Falsis, kinahanglan matod pa nga patas ang pagpatuman sa accountability o dili lamang kini para sa ordinaryong mga tao kundi usab sa mga dunay taas nga posisyon sa gobyerno. Gingon sab niini nga ang prinsipyo sa hustisya o responsibilidad, kinahanglan matod pa ipatuman sa tanan bisan unsa pang ilang ranggo o impluwensya. Sa karon nagpabilin nga wala pa magpagawas og pinal nga desisyon ng Supreme Court kabahin sa maong kaso. Tapusanig sa itong extra balita mga katropa, PBBM magpahigay ng special session sa Kongreso karong Miyerkules. Gianunsyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon ipatawag ang Kongreso alang sa usa ka special session karong maabot ng Miyerkules, Hunyo 17 ning tuig. Sumala sa Malacañang, ang mga special session gitumong aron isgutan og aksyonan ang mga importanteng issue nga nagkinahanglan og dinali ang pagtagad gikan sa legislative. Hinuon wala pagibutyag ang tanang detalye sa mga agendang isgutan apan gilauman nga duna kini kalabutan sa mga prioridad nga programa o mga kasamtangang sitwasyon sa nasod. Nagpaabot sab karon ng publiko sa dugang nga impormasyon gikan sa Malacañang o sa Kongreso kabahin sa maong special session. Alas 3:05 sa hapon mga katropa o buka to naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita nga impormasyon, bisitaha lamang ang Facebook pages sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media Facebook page. Ang mga itong YouTube channel, Katropa Digital. Katropa niya sa balita, Juvet Espanyol. Kamatuuran ang sandigan. Alas 3:05 sa hapon. XFM 9.1.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Exciting summer managkatropa.
2: Ang saya
4: na sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa!
5: Summer na! Katropa!
2: Kaklare!
5: Sana!
3: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana?
2: Exciting!
3: Extra Drive.
4: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Extra Drive.

0: XFM 89.1. 89.1.
1: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala ka sa kuang tapad sa makarod.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Extra Drive.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Oy, Choy! Pliti-pliti po, Choy!
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crop Gold ba?
4: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kaya ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
5: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lami, humok, og humok.
9: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
8: Paborito gid na ko na ma, mga pan og cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation, ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality wifi window machine. Gerald Creation, suppliers kini sa mga piso wifi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso wifi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso wifi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
13: Long have we waited.
14: Tanduay First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Flo G.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
13: Tanduay First Five.
14: Brought to you by Tanduay,
13: the world's number one rum.
14: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
13: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
14: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
13: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
15: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
3: Exciting!
16: Extra Drive!

0: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
1: XFM 89.1.
0: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
2: Baklarek sana.
3: Exciting.
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga utis. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sis the Pain.
12: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor.
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zaton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Kaklarik sana!
3: Exciting!
1: XFM 89.1 Davao City. Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebeng Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
16: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Long have we waited.
18: Panduway First Five.
17: Zach Tabudlo.
18: Woji.
17: December Avenue.
18: Parokya ni Edgar.
17: And Kamikaze.
18: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
17: Panduway First Five.
18: Brought to you by Panduway.
17: The world's number one rum.
18: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
17: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
18: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
17: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
18: Drink responsibly. For 18 years old and above.
19: Extra Drive.

0: Extra Drive.
1: XFM 89.1, Davao City.
0: Extra Drive.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: XFM.
4: XFM.
6: Oras sa XFM, alas 5:01 na sa hapon.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
7: Extra, extra, balita.

0: Gikan sa XFM Davao News Center, ani na ang ekstra balita ning orasa. Ang ato ekstra balita, mga katropa, hatod kini kanato sa Zanthone Plus Gold. Sa detalye sa atong ekstra balita. DSWD, gipagula ang pinakabagong datos sa maganapektuhan sa linog. Gipagula sa DSWD Response Operations Center ang pinakabagong datos sa epekto sa kalamidad diin mukabat na sa 176,186 ka mga pamilya o anaa sa 736,386 ka mga individual ang direktang naapektuhan. Sa casualty report, may abot na sa 1,548 ang total casualties din sa 65 nini ang namatay, 1,447 ang nasamdan, o 36 pa ka mga individual ang nagpabiling missing. Samtang sa mga evacuation o sa evacuation situation, adunay 44 ka mga evacuation centers, din adunay 4,019 ka mga pamilya o anaa sa 18,428 ka mga individual nga nagpabilin sulod niini, samtang 13,132 ka mga pamilya o anaa sa 51,978 ka mga individual ang nagpabilin gawasab sa mga evacuation centers. Natala usab ang 58,576 ka mga nagubang kabalayan, din 11,302 ang totally damage o 47,274 ang partially damage. Padayon karon ang assessment, relief operations o paghatod sa tamang sa mga apektadong komunidad. Katapusan ang igsatong ekstra balita, mga katropa, Tab Baldwin o team manager sa Ateneo nag-resign uman sa kamatayon nila Butterbonia o Adili. May pahibalo ang Ateneo de Manila University nga mi-resign na si Blue Eagles head coach Tab Baldwin o team manager Christopher Epo Kimpo taliwala sa padayong investigasyon sa paggamatay nila ni Rene Butterbonia o Divine Adili. Gikumpirma ni Ateneo President Father Bobby Yap SJ ang ilang pagbiya sa programa atlas sa press conference nga gipahigayon sa campus. Nasayran nga napulo na katuig nagserbisyo si Baldwin isip head coach sa Ateneo o naghatag og daghang kampyonato sa Blue Eagles programa. Bisan pa sa iyang public apology o pag-angkon nga napakyas kini isip leader o coach, wala kini dawata sa mga pamilya nila Butterbonia o Adili nga nagpadayon sa pagpangayo o klarong tubag kabahin sa naitabo sa ilang mga anak. Alas 5:05 na sa hapon, mga katropa, og mukha to naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Centro Media Facebook page. Ingon man ang YouTube channel Katropa Digital. Katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol. Kamatuuran ang sandigan. Extra balita. Alas 5:05 sa hapon. XFM 9.1.
1: XFM. Sa Clarex sana.
2: Exciting.
3: Exciting. Summer man nakatrupa.
2: Ang saya ng summer.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Summer na, katropa.
3: Ka-Clarex,
2: Ana.
3: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
3: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM 9.1.

0: Как пларик сана.
1: Exciting!
2: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

Mayong gabi sa tanan, mga higala. Igsoon sa kahanginan o sa tibuok nga nasod dinhi sa Mindanao, no, sa tanan nga mga nagapatalinghog dinhi sa XFM 107.1. Mayong gabi usab sa mga staff dinhi sa XFM sa Tagum City sa programa sa Ang Tingog sa Reformasyon. O ako naga pangayo o katahuran sa tanan, ilabi na sa tuang mga naghatag o kinabuhi niining programa o sa nagkalain-lain ng mga istasyon o sa mga kaigsuunan usab nga nagasubaybay o nagapatalinghog niining programa dinhi sa Tagum City o sa XFM Davao. Mayong gabi diha kaninyo o sa XFM Mati. Mayong gabi sa tanan. XFM Jinsan, mayong gabi usab kaninyo diha tanan sa tuang istasyon. O sa XFM Bukidnon, sa XFM Sambuanga, sa XFM San France, o sa XFM Bayugan. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, mga igsoon higala. O ako naga pasalamat usab sa ato ang CEO Doc Remilito Hoy. Mayong gabi diha kanimo Doc. O sa ato ang Vice President Ma'am Olivine Hoy, mayong gabi. O sa ato ang General Manager si Sir Edwin Garing, mayong gabi diha kanimo sir. O sa ato ang Station Manager Arnel Cortes, mayong gabi usab kanimo din ha sir. O sa ato ang Master Control Sir Kenneth, mayong gabi kanimo din ha. Kenneth J. Batukan Tagupa. O sa tanan nga mga station, mayong gabi kaninyong tanan diha, mga higala, mga igsoon. O alang sa pag timbaya usab sa mga kaigsoonan, mga kahigalaan nga nagasubaybay dinhi nga programa, mayong gabi kaninyong tanan diha sa mga kaigsoonan sa nabunturan. Mayong gabi kaninyo din ha, mga mahal na ko sa kinabuhi, mga kabataan. Mayong gabi kaninyo din ha, o mga kaigsoonan, manginaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas o sa maayong panghuna-huna. Niining kagabion ako nag-auhag kaninyo nga kamo maga patalinghog usab dinhi sa ato ang programa Ang Tingog sa Reformasyon. Sa atong mga kaigsoonan usab sa Compostela, Brother Danny Saranya, uban sa imuhang pamilya, mayong gabi kaninyo din ha. O sa atong mga kaigsoonan sa Mawab, mayong gabi kaninyo din ha, Brother Bubong Osaris. Ingaman usab si Brother Daniel, mayong gabi kaninyo din ha, uban sa imuhang pamilya. O sa mga kabataan, sa atong mga kaigsoonan usab sa Mati, mayong gabi kanimo din ha, Sister Jima Otida, bansi mo ang pamilya. Brother Ilin Udalo, mayong gabi kanimo din ha. O sa Kurkurnon usab sa din ha sa kuan mga kaigsoonan nga naminaw, si Brother Plinius, mayong gabi kanimo din ha, uban sa imong mga kabataan. O si Brother Fred Tapad usab, no, din ha sa Mati ng gawisan, mayong gabi kanimo din ha. Manginaot ko nga anaa ka sa maayong panglawas o mapadayonon ka nga magasubaybay sa atoang programa sa Tingog sa Reformasyon. O sa atoang mga kaigsoonan sa Maragusan, mayong gabi kanimo din ha, Brother Edwin Inuhalis, uban sa imuhang pamilya, Sister Ali.
O si Sister Marlene, o Sister Bilin, maing gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga naa mo sa maayong panglawas o pagsikay-sikay nining kagabion alang sa panihapon. Sa Bisayan Village usab kang Pastor Marlon, mayong gabi idiha kanimo uban sa iyahang partner Sister Grace o si Sister Wilma, mayong gabi kanimo din ha Sister Wilma. O manginaot ko nga naka sa maayong panglawas o ikaw usab magasubaybay sa toang programa nining kagabion, no? O sa ato ang mga kaigsuunan, Doc Manny Dumagit, diha sa maugi hapon na dapit din sa Tagum City, o sa kang Doc Jopri Lagit, may gabi kanimo din ha, kang Doc Vincent usab Dumagit, ban sa iyahang pamilya, Sister Mona, o sa mga kaigsuunan pa nga daghan, no, din sa Tagum, dilita mo maisa-isa. Og manginaot ko nga kamo ana sa maayong panglawas. Ato usab nga mga kaigsuonan dito sa Digos sa ato ang pangulo si Alan nga Alingalan sa tuwa siran sa ka sa gitawag og Bukidnon. Nagkuan sila dito sa simbahan. Maayong gabi kanimo din ha. Ingon man usab si ato ang pangulo sa Digos si Brother Imboy Abo-abo, maayong gabi kanimo diha Brother Imboy. Og sa mga pastor nga naapod usab dito nga uban kanila si Brother Junard Ikonar, maayong gabi kanimo din ha Pastor Junard. So mga kaigsuonan nga naa sa Bukidnon, no, sa Kapatagan, may gabi ka ninyo din ha mga kaigsuonan. No, dili na ko maisa-isa ang inyohang mga pangalan. O manginaot ko nga anaka mo sa maayong pagsikay-sikay ni kagabion. O adunay maayong panghuna-huna o maayong panglawas ang Ginoo mag-uban o mag-panalangin kanatong tanan.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw gistasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Santo Plus Gold!
6: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Lamig akong kwan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko ana. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, kantong magabi mo. Buntag na po, walay. Halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ani sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
7: Zanthone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyo. Sumod kay natural ang sulod. Zanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Zanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next. Daghan na ang natubangan.

0: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
3: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako ang Premium D3 sa radyo. Akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom dayon ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
8: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: 7 Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: 7 Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain.
14: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong ino. Nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Так, Пларик сана.
1: Exciting.
2: Exciting summer man nakatrupa.
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
4: Katropa.
5: Summer na, katropa.
4: Ka-Clarex, anak.
3: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting!
1: Clarex kayo! Ang oras, alas 7:04 sa kagabion. This is your sexy DJ Angel sa DSK.
3: DSK. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa.
4: Tambayan sa katrupa.
5: Tambayan sa katrupa.

0: Anak miyaw.
1: Tambayan sa katropa.
2: Ayan. Time check. It's 7:16 sa gabi, mga katropa. This is your sexy DJ Angel. Okay, sa tambayan sa katropa. Kumusta na din ha, mga katropa? Oo, kumusta ang inyohang gising? Murag paskan, mangin akong lamia, mangin sa kong tulog. Oy, nindutay kayo kong tulog, mga katropa. Kay Gilinog Baya. Kumusta ang inyong experience na po sa pagtayog sa atong mga kayutaan o sa atong mga panimalay? Opo, oo. Happy Monday! ato ang gakson, ang Lunis. Oo. Ayaw ingon ka tropa nga, Lunis na sad. No. It's a new beginning, new journey, new opportunity, mga katropa. Pag Domingo, mo na'y pagsugod o pagsugod sa kalendaryo. So, di ba usually, no? From Monday to Sunday. Monday to Friday, weekends. Oo, weekends. Oo, Saturday and Sunday. The Saturday, it's a rest day or Sabbath day sa mga Adventista. And then sa mga Catholic or then sa mga Christian, Sunday, it's mauna siya ay tigsimba sa mga Kristo, sa mga Christian people. Ayan po. Oo, nalantay mga pangutana, mga katropa, no, na ang pagsimba ba, makabawas ba sa konsensya? Oo, sa konsensya sa imong gihimo, behind your back, sa imong partner o sa imong isig katao? Kung nagsimba man lang pud ka, mga katropa, nga niadto lang yung ganito para manghimantay sa imuhang isig katao dito akong unsa iyang gisuot, ayaw na lang simba kay murag dugang-dunggang na sa imong sala. Ano buot lang yung ka, DJ Angel, kung magsimba di ay miya, sige po, pagsimba ko dito. Anyway, okay brother, ako dali mag everything. Ayan. Thank you, bro. Ayan, mga katropa. So, ang pagsimba, mga katropa, no, Sunday gahapon, ang pagsimba, mauna siya ang kanang pag-unsagod ka na ganing, mura siya emerge ni mohang kaugalingon nga maminaw ka sa mga salmo kung sa Catholic o sa mga pagbasa dira o kanang word nga ihatag nga kanang what is really word of wisdom or kanang yung rema o kanang pagdungog nimo ba nga muna siya hinghapak sa imong kasing-kasing, muna siya ni suntok sa imong kilid o ni suntok sa imong atubangan, kanang igo jud ka kaayo nga murag makaingon jud kag ako man jud ang giano ani, ako man jud ang giunsa ani sa murag ako man jud gipadungog-dungog ani. Wala man gud kag gipadungog-dungog ka tropa. Oo. Ni ingon ra gyud dito ang ikaw to nga kanang imuhang ano ba, ang imuhang konsensya, di mo siya konsensya kay that's the Holy Spirit talking to you ba na ikaw man na. Oo. Dili wala man gud, wa man to kabalut to si pastor or si father nga ingon ana imong gipagdaanan. Oh, di ba mo na siya imuhang rema sa imuhang murag mo na siya kanang gihapak sa imuha pa na ayaw sigig chismis di sa imong silingan kay mapaaka na imong dila na kung di magkalisod maputol jud na imong dila diha or maputlan kag dila. Oo. Mind your own business, murag og mga katropa, usa ka. Oo, usa ka manilhig sa tungkaran sa uban, silhigi sa nang imong tungkaran. Oy, naunsa di ay kadiha nga kulang na lang gani na diha og kanang daghan na kayong murag o kung sa kong inahan pa, shout out sa kong inahan si Edita Hill o naada sa Dumalag karon nagbakasyon diri sa Davao City, Philippines, from Davao de Oro Pasian Purok Sais. Shout out sa tanga Davao de Oro, no, sa Purok Sais. Diya sa ko ang igsuon si Rosemary Hill Oblianda, Ana Shell Hill Alicin o aking mga pamangkin, ang aking inaanak na si Precious Ann, and of course my beautiful ginawa ko na bayot ang aking pamangkin na handsome Israel. Ayan. And then shoutout sa kong igsuon dira sa Kapatagan, Digos, Davao del Sur, kay Idino Hill, diha sa Balatikan. Kita-kita ta diha mga next week kay magpalampas ta diha sa dapat lampasunon o magpatanong tag dapat itanong kay para natay anihon. Ayan, sige po. Shoutout karon sa ganaga monitor sa ato ano sa ilang mga kanya-kanyang mga sa ilang mga radio. Oo. Maayong pagpanihapon sa inyong tanan mga katropa. Unsa man ang inyong panihapon karon? Oo, unsa inyong panihapon karon mga katropa? Oo. Murag kusog kayo nga ako ang ano diri ang. Dili sa ko magano diri akay. Murag ang ako ang unsa ni. Oo, sabi. Okay. Oo, sa atong mga katropa karon nyo, nga bago lang nag-monitor, opo, this is your sexy DJ Angel ng TSK Tambayan sa katropa. Pwede mo mag-request, pero karon dancing sa kita karon mga katropa. Isa ka oras, kita magsayaw-sayaw, kay para i-enjoy nato na habang, ano tayo, habang nag-muni-muni tayo, opo, igiling-giling nato itong mga lawas, kay wala nagyutay, pasingot mga katropa kay gasigi na lang gitag pasingit kay walay pasingot. Kung ma-feel nimo nga nagapasingit na ka, buot pa sa buot wa jug kay pasingot. Kay kung nakapasingot ka nga naapoy lami kay nga pasingot, baka kailangan kag katong kakaibang pasingot nga pagkahuman makaingong kag wala joy pasingit kay lami jud kay ang imong pagpasingot. Ay! Ay, ay, ay! Ayan, ano yun? Iba yung masingot ang ako nga gusto. Ay, mabayaw lang nga. Kung nga, balaan mo malang nga lang. Ano mo gawa sa pagkailungga? Magbalaan mo lang nga ka nang magpasingit-singit na gani ang isa ka babae, ya. Ibig sabihin, kailangan niya na nga pasingot, nga iba nga pasingot. Iba na yung pasingot nga mag-exercise kaya, pero iba yung pasingot na ibang exercise. So, ibig sabihin na, lalo na kung nagtorbo ka, ay nako, kailangan mo ng pasingot, nakakaibang pasingot, mga katropa. Ay, ang aga-aga. Ayan, mga katropa, enjoy natin ang mga, ano, ang mga music sa ating mga playlist na dance music, mga katropa. Opo, mamaya magsha-shoutout tayo sa nag-monitor karon. Ingat-ingat, wag masyadong singit ng singit kasi walang pasingot, ayaw sigig pasingit-singit dira kay traffic. Delikado nga mawitkan ka diha mga katropa. Ingat sa pag-drive mga katropa, enjoy ang ating dance music with your DJ Sexy Angel ng TSK.
1: Tambayan sa katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, I'm back again mga katropa. Ayan po, isa-shoutout natin na nagapaminaw karon diha sa Malandag, naglanog-lanog. Ang atong tingog diha sa Malandag, oo. Lover na, ano, music lover ng Grill. Gadiri, Guardians, Malandag chapter, sabi ni Start Believing. Hello, sexy angel, shout out. Midiri sa Sarangani Province, kay nagtapok-tapok midiri, wild gapaminaw sa imuha, kay sige nalaglinog. Ayan po, taga Start Believing, no? Diha sa taga Sarangani, Sarangani Province. Ingat po kayo dyan, kay murag kamujud ang diha perminti ba? Mm-hmm. Ayan po, ayan, basta angel sexy na iba good charisma. Diri sa Malandag, Malungon, Sarangani Province, ingat ka mo dira, ah, sabi ni, ayan po, Start Believing po, ayan. Shoutout po di ay, nako, ah, sexy angel, mga bro and sis sa Grill, o saan na siya, Grilly, Guardian, all over the world, long live ta sa mga bro og sis para sa bayan. Ayan. Hi kay Upline Mall. Ayan, Cheche po sa aking neighbor. Hello po. Good evening, Che. Congratulations, ikaw nakadaog last Thursday sa ating pa-Gcash. Ayan. Sabi nga ni Emilio Dumo, kan un og tuyo ra. Lami na kayo. Patay, bantika, sir. Lami kayo ng mantika. Lendon Poras, hello, good evening po Sir Lendon. Oo, ingat ka mo dira ha sa mga aftershocks ha, taga Sarangani. Ingat-ingat ka mo dira. O, shoutout sa mga guardians diha sa Sarangani. Opo. Enjoy natin ang ating music habang ano, habang kumakain kayo or umiindak-indak kayo, huwag na masyadong indak-indakan kasi o para isayaw nyo lang, igiling-giling nyo lang ganon kasi parang hindi nyo na mapansin. Linog na pala. Hindi nyo na mapansin. Linog na, cool! Ano na? Ingat-ingat kayo lagi ha, lalo na sa mga kumbaga man nag-crack ang inyohang mga ano dira ah, kanaganin yung mga bumbong o oh, ayaw mo pag sige duol-duol dira, layo-layo ka mo da kay kano sa unsa na lang ah, saka na ka mo manukad kung naigo na ka mo, okay? O oh, ingat ka mo dira. Mag ano kayo kung mag-inom-inom ka mo. Oo, iwas-iwasan siguro ang inom-inom ka ron, no? So, okay lang nagapaminaw kayo kay Sexy DJ Angel. And then, sayaw-sayaw na lang para kayo nagsusumba. Ayan. O, mga katropa, oo, magbantay-bantay tano sa panahon ka ron. Kay, wala dyan takabalo kung unsa na po'y sunod. O, i-ready na to ang ato ang mga kasing-kasing o ang ato ang atong olirat. Ayaw ta sige og kanang... kanang anxiety attack mga katropa, delikado na jud kay wala pagani. Oo, sabi ni Start Believing pa request, do you wanna ng Modern Talking. Ayan, meron tayo brother, no? Ayan, do you wanna, pwede yan kasi dance music tayo eh. Do you wanna make me tonight? Yung ganun. Sige. Meron tayo. Okay. Enjoy the Do You Wanna Make Me Tonight request ni Start Believing. Enjoy the music, sir.

0: XFM 9.1.
1: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
2: Taklarek sana.
3: Exciting.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, di ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan. I'm back. Yes po. Oo. Yun pala yun, sir. Saan na yun? Balik ako doon sa ano, para nawala yung ano ko. Sige po, babasahin. Hahanapin natin yung ano, mga katropa, no? Oo, yung taga, ano, Sarangani, sabi nga doon, iba pala yung ano, iba pala yung meaning nun. Opo. O, sige po. Basahin po natin. Ito talaga tong yun pala yung ibig sabihin ng ano, gamit tayo ng anchuhos, mga katropa, ha? Mm-hmm. Sige po, dekadlawan. Hindi niyo ako pagkadlawan, dira akay, hindi ko man babi kabisado na, bay. O okay, mali daw ang pagbasa sang ano, Guardians. Guardians Republican, shout out, Guardians Republican International Incorporated. Opo, sorry po kay Aguila, bay ko. Aguila ako eh. Aate ako, Aguila ako, Guardians kayo. Sige po. Anyway, same lang naman din yung vision natin, mga katropa. A request, sabi ni Ja Paho, ng aking pamangkin. Opo. Basta Radio, sabi dito, linog ka lang sa balhas. Kami, Basta Radio, XFM, 89.1, tama ka pa, wala sa trauma. Sa utas, tama tulog, sang kakapoy. Sige, sa utan nyo na lang, diraga. Opo. Mm-hmm. Mga katropa, start believing. Oo, hindi nyo na pagkadlawan, ha? O, tapos request ka mo dira nga pagkatapos ko yaw-yaw di, tugtog ng inyong request dira na remember us this way. Okay? And then, patugtog ko din sa inyo ang When the Smoke is Going Down at saka ano pa, still loving you. Still loving you. Ano na, still loving you. Ayan. Okay, mga katropa, pasalamatan sa nato ang atong mga sponsors. Opo, maraming salamat sa nagpapangganda ng aking lash extension. Ang Wispy Beauty Salon, dira lang po sa Fronting Almendras Gym po. Ayan, open po from 10 a.m. to 8 p.m. po, Mondays to Saturday. Pag gusto nyong gumanda na walang katulad na touch by an angel, dyan po kayo kay Ma'am Dang at kay Ma'am Shella. Ayan po. Very customized. Sobrang mabait po ang mga staff dyan, lalo na si Ma'am Shala at saka si Ma'am Dang dyan. So, Wispy Beauty Salon. And of course, ang ating mga katropa. Ito mga katropa dyan sa Sarangani, mga guardians dyan, mga brother, mga sisters. Ayan po, pag ito kasi Jaren, ito alam na alam niya. Pag ang haplas na walang katulad, ang solo mint, mga katropa, grabe. I got an accident the past few days. Talagang grabe yung samad na ako noon, naghubag jud. But grabe ang akong pasalamat sa solo mint. I put solo mint and then po nag-dry talaga siya, na totally healed na po talaga ang atong samad. Ingon ana siya. Dako lang gina siya na tanawin, pero dako yung kugbagtak. Kaya ayaw dyan pagsurang-surang. Ay, hindi niyo ako pagsurang-surang. O, dinamo na, oh, gagrabasa, gina siya. Nang dahil lang gid sa solo mintya, nag-uga gid siya. Oo, ayan. Ayan, ayos-ayosin niyo ang pag-uga, dira. Nang dahil sa solo mint, ito lang po ang walang katulad na solo mint. Ang haplas na walang katulad. Pag nahaplasan po kayo dito, mga katropa, makaingon, jugkag. Clarex kayo. Ayan. Clarex kayo. Ayan. Solo mint. Ang haplas na walang katulad. I-try nyo po, mga katropa. Ayan po. Magbisita-bisita. Midira pohon sa inyuhang mga barangay. Lalo na dira sa ano, Sarangani province. Na sana po. Ingat po kayo dyan sa mga lindol po. I pray na okay lang kayo dira. Oo. Mag-ano ka mo dira. Oo. Tahalong ka mo dihatanan, mga katropa. Opo. Aha. Ayan po, kay Jaren, opo, ang imuhang request na dalang panan sa ato anang ano, pagkatapos ng ating murag ano na siya. Last song na to na siya sa pamangkin, ha. Ay, Ma'am Jing, maayong gabi sa tanan. O, nakapanihapon ka na, Ma'am Jing, dira sa Matina Apply, ha. O, kumusta yung experience kanina, medyo naglinog-linog na punta, no? Oo, shoutout sa Guardians, Republican International Incorporated, o GR, GRII. Tapos pag-pronounce, mas okay na diretso o na lang nato, no mga katropa, kay basin, mamali ang ato nga pagbasa. Ayan. So mga katropa, oo, time check is 7:52 sa kagabion. Opo, sa inyong mga pagpaminaw karon, oo. Unsa inyong mga sudan karon diha unyo sama ang inyong mga panihapon. Opo. Mag beauty tips lang ta mga katropa, no? Kung ikaw naa kay ginabutang sa imong dagway, lalo na naga skin peeling ka, always put sunblock on your face, this bisan pag nakasabalay, ma-expose man ka sa adlaw or dili ka ma-expose sa adlaw, always put sunblock on your face kasi nga ang mga red kana gani mga ilaw nato, possible pud na siya magkaroon pud og kana ganing reaction, bad reaction or chemical reaction po, so maiwasan ang melasma. Mm-hmm. Nainaguta na, asa man gikan ang melasma? Ang melasma possible kung gikan ka nag-exfoliate tapos na-expose ka sa init, wala kay proper sunblock, so candidate gig ka sa melasma. Or after kananganak or naaka ka ng mga hormonal imbalance, oo, nabigla na lang nag-itom ang imong nawong pero hindi marag dili kaayo gid siya ingon ana kadahilanan. Ang dahilan talaga is nag-peel off ka that you are exposed sa init nga wala ka nag butang og proper na sunblock. Ayan, unsaon man ang tambal sa melasma mga katropa?

0: once a month, your treatment siya, dili siya everyday use kasi mas lalo siyang masira imong face. And your intake vitamins, especially vitamin E, good for the skin, and vitamin D3, that's meron siyang fountain of youth, nakakabata. And then put collagen on your face and sunblock. Ayan, sa mga kalalakihan, hindi naman masyadong maarte yan, but always put also sunblock for prevention siya sa skin cancer. Especially, dadaot na ginang atong ozone layer. Kay, ngano na daot ang ozone layer? Kay daghan na kaayog mga factories all over the world and everywhere in the world. Ayan, init na gyud kaayo sa nga buslot yun ang atong ozone layer. Kaya sobra ka init na gyud or daghan pag gyud kaayog. Nahitabo sa atong ano, dili na maayo jud ang nahitabo sa atong environment. Mother Earth. Ningon na gud si Mother Earth na I am dying because of human ano, anong pagsabi nga kanga tong mga kagaguhan nga nabalik gina sa aton niya. Mm-hmm. Ayan, mga katropa. Oo. Naatay sigoy mga katropa, no? Oo, sa nagapaminaw karon. Unsay may istorya ninyo? Nga kanang magunitanay daw og kamot nga mag boyfriend or girlfriend or kinsa pa man nga magunitanay kamot in the public kay naay penalty nga 500. Oo. Pabayaron daw kag 500 mga katropa. Mao na siya bag-o karon nga that is fake news or totoo ba yan o totoo ba yan o hindi yan totoo? Unsay may istorya ninyo ana? Nganong pakialaman man gyud ang magunitag kamot? O lisod. Nasa di ay mo kung nagunitanay na sila kamot ya kay friends lang gid na sila. Oo, dakpo na dayon kay ngano nagpa-public. Ano na nagkagunitanay sila kamot ya kay ngano? Naa sila ginaistoryahan nga dinito gunit sa kamot kay bigla naglinog. Oo. Lusot. Ngayon nagunitan, yung kamot, naglinog. Naglinog. Ano nga naglinog na iya? Iba nga linog pala yun. Ano masyadong naka nang nagahubo mga katropa. Nung nagapaminaw karon mga guardians. Unsay may istorya ninyo, ana nga. Naamo sa highway or inyong balay daplin sa highway. So karon nagbuhat ka og mga bakal-bakal dira or mga unsa dira mga kahoy-kahoy diha. Nya naghubo ka kay sobra ka init. Karon ay nakaagi nga mobile dakpon ka kay bawal maghubo sa public. Nati nga public nga ya nga diha man na inyong panimalay na dira. So nang nagmalhas ka kay ngano nagpamutol ka sang kahoy kay inyo isugnod na ya o ano na siya nga rason na nga kung ako nga dakpon na ya dakpon ka kay ngano nga nagaubad ka. Oo, ibughaon gyud ako siguro ang magdakop sa akon.
1: Oh, no.
0: Ibunggol, hindi ka na nga makahinga kay nga no, kay daghan ka yun na nga imo nga ginagrabe na imong pamalhas dira. So hindi magubad ka. Pero mga katropa, kung dako kay katiyan niya kung ano, siguro tago-tago lang siguro kung macho ka. Okay kayo, Clarex kayo. Oo, ulam na ulam. Ayan. Dapautog. Ano na? Unsa na nga akong ginawa na una. Oo. Kung macho lang gid gyapon and then macho ka. Oo. Tapos mabango ka naman. Ito nag-uba-uba ka na iya. Tapos kababaho na ilok mo na. Hindi ka na deodorant na. Tapos nag-uba-uba ka dira. Tapos muagi ka sa akong harap na kapit-kapit bahay tangangang karang lalo na kung nakatira ta sa squatter nga pagitan lang ng bahay natun. Ano lang, padir lang dira or hardiplex lang dira. Nag-uba-uba ka dira. Nakababaho ng ilok mo. Ti padakop, gigkitaya kay public disturbance. Ginangay mo, ngay mo. Buti na lang hindi takabit na. Diba? Anyway, kahit hindi ka kapugihan, mga katropa, may kanya-kanya man tang ganda at kapugihan. Please lang, maligo ka. Tapos magsabon ka ng ano. Kung waay ka sabon, bigyan kita sabon. Oo, makabakal ka nga ni sigarilyo. Yeah, hindi ka makabakal sang deodorant. Yun ang tawas. 5 pesos lang ba is tawas? Makabili ka man tawas.

0: kahit na hindi ka gifted ng ano na iya, basta malinis ka, mabungo ka, masarap ka na rin. Ano masarap? Gabi-gabi galang yun yung sexy angel ng katropa. This is your
1: sexy angel.
0: I-enjoy natin ang ating music, ang request ng Start Believing ng ano, yan, ng Sarangani province ng kanilang music na tugtog na request. Opo. Enjoy po.

0: XFM 9.1.
1: Magkakaon lagi tawag lami. Pero maguna man pong kasabaan eh.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM 89.1.
8: XFM.
9: XFM.
10: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
10: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
13: The Secret of Health.
14: Santo Blas Gold.
15: Ako si Don, saka maestra,
16: magka-ulcer ko.
15: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
14: Santo Blas Gold.
17: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: The Secret of Health.
12: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
13: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: The Secret of Health.
12: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
13: The Secret of Health.
11: Xanthone Plus Coffee Mix User.
16: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: The Secret of Health.
12: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliin nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
12: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
13: The Secret of Health.
12: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Kabalo ba kamo nga ang Xanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Exciting summer man nakatrupa.
3: Ang saya
0: summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
20: Summer na, katropa.
3: Kaklares, Ana.
0: Exciting.
3: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
2: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: XFM 89.1
1: TSK Tambayan Saka Tropa.
2: Ayan, I'm back. Brother, paano ako dito pa-assist? Wala yung ano monitor sa ating mga ano sa ating mga listeners kanina. Nag-Globots. Mhm. Hindi ko makita. Ayan sa mga nagpaminaw karon, oh, si Josie Maron. Oh, anong request mo dira? Assist Inday. Ayan po sa ating mga believers dira, no? Sa mga guardians dira sa Sarangani. Ingat po kayo dyan. May yung song na I Still Loving You and yung kanta na When the Smoke is Going Down para sa inyo ayon. Para sa inyo ito mga katropa. Ayan. So, time check is alas 8. 26 na sa kagabion. Mm-hmm. Oo, kinsa na dire ang nag-ano. Ayan, shoutout na to yon ang mga nagapaminaw karon ang taga ang nagahay sa ila nagpahay dira ang dapita o tingnan natin kung sino yung nagapahay dira. Opo.
3: Ingat po kayo diyan.
2: Oh, ang daghan na wow naman. Oh. Ayan kay Sir Arnold. Opo, Sir Arnold, kumusta po?
3: Ingat po kayo diyan.
2: Oh, naga-feedback sa ko ang ano.
3: Ayan kay Sir Arnold.
2: Ayan kay Sir Arnold. Tama ba? Ayan o. Sige, pahinaan natin ang ano. Perfect. Ayan. Okay po kay Sir Arnold. Kumusta po, Sir Arnold? O, sabi nga niya dito, it's me again watching and listening to you. Pa-request po ako ng isang kanta, tunay na nagmamahal. Opo, tunay na nagmamahal daw, brothers. At tingnan natin sa ating playlist. Opo, para matugtog natin ang tunay na. Mm-hmm. Tunay na nagbabay, J brother na brother. Ayan, shoutout po kay Martin Navarez Maguran. Opo, vlogger. Good evening, sir. Martin, kumusta po? Oo, kumusta nakapamahaw na? Ano? Nakapamahaw? Daw gagila. Nakapamahaw, tibuas pa man nakapamahaw, ya. Oo, pangaga, paniaga. Opo, panihapon, gani, subungga. Oo, hindi nga paniaga siya. Mm-hmm. Ayan. Okay po, sabi nga ni Start Believing, wow, iba ka talaga sexy angel. Sa pangalan pa lang daw, ara ka kami sa langit. Chucks! Sabi! Okay, sabi. Oo. Sabi nga, ayan. Okay kayo. Oh, mabuti naman po. Opo, ano nga panihapon mo subong Sir Arnold? Oo. Shout out ko si Jovet Espanyol. Oo. Hi Sir Erwin, kumusta ka na Sir Erwin? Oo. Oh, ano na nga? Oo. Ano ngayon? Ano may ara tayo niyan ng nagmamahal. Oo, tunay na nagmamahal. Kay ano na request na ni Sir Arnold Altivo. Ayan po, i-shout out lang natin muna ang ating mga sponsors, mga katropa, ha? Maraming salamat sa ating ano, Ion Fern D Vitamin D3, Fern Active and Milka. Yan po ang ating maintenance po for good and for life. Ayan. And of course ang Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay Marilog District Davao City. And of course, shoutout po natin ang OIC. Ayan, Oro Integrated Cooperative sa mga wala pang cooperative or naapamoy co-op. Ayan, member po tayo, magpa-member po tayo sa kailangan nyo ng kapital. Opo, be a member of Oro Integrated Cooperative. Andyan po si, ayan po ang ating manager dyan sa Illustri Branch. Ayan po si Kuya Wooden Neri. Ayan. Shoutout ka Kuya Wooden Neri. Opo. Sa nagapaminaw karon, oo, kumusta nang inyong mga panihapon karon mga langga? O naa daw to'y nagkaon lang karon kay tuyo lang gidya o tsaka kanon. Tinami na nagid palangga na nga nami na ni nga sudan tapos butangan mo na siya nga mantika na da ay okay na kayo na sa amon niya Mm-mm. Amo na nga pamahaw na amon nga panihapon, pamahaw kag paniaga. ano na siya nga, kung gutom ka na, kung init-init lang ang kimo nga kanon, tapos lagyan mo na tuyo, tapos lagyan mo ng mantika, ay perfect na gid na iya. Mm-hmm. Magtanom ka kalamunggay, magkailagyan mo na itlog, ti may sabaw-sabaw ka na. Tapos magtanom ka ng okra, tsaka talong, sausa mo sa ginamos, tapos magtanom ka din ng sili, lagyan mo ng sili, ti perfect na gid na. Nilagpang ang labas. Nilagpang. Kay kung si kunis-kunison mo na nga, ano ba yan ng gisugbaga ni nga pirit? Oo, tapos lagpangon mo na siya ya, daghan mo nga 50 kasili, di pakaon mo sa tibok balangay na barangay na dating sa na mga gratulo na nga sipo na yan. Di pakaon na? Hindi. Okay lang po sabi ni Sir Erwin. Opo. Inihaw po sa ano nga giihaw ya, hindi ko na makita kay talaga tilapia yung ulam from Lake Cebu. Ay kanami gid na, alam mo Sir Arnold, nami gid na lagpangon ng tilapia ya. Ano mo na, isugbaon mo na siya tapos lagpangon mo siya. Ay grabe kanami gid na ya. Oo, nangambahaw na ya, sus nako. Ay makaingong ka nga, bahala na wala na sila, basta may ara lang gid nilagpang. Nilagpang kung aturagsoy sa sabaw nga nagalangoy-langoy lintik gid. Ano ba yan? Lintik gid ang nakatika. Ano? Naapil ang lintik. Ayan. So ano na nga lintik ya? Ayan mga katropa. Time check is 8:32 sa kagabi o na. Opo. Ayan nga sabi nga nila. Opo, nasalamatan nato na nga itong mga kinabuhi. Subong karon nga gabi eh, nagapaminaw pa kita kay Sexy Angel. Opo, hindi nyo po mga anxiety, depression, dara, ano nyo na. Iiwas niyo na sa inyo nga pangutok na iya, kaya hindi yan nakatulong sa inyo nga pag-unlad sa inyo kinabuhi. Makamaot na siya ga. Oo. Kaya nga be mindful sa ato ang ginahuna-huna. Kung dili kaya, sabi na nga ako nga mother, wag ayaw kabuta ang langit mga katropa nga di mo gid yan makabuot. Kung unsa lang ang karon, kung masikip ang kumot, kailangan mo mamaluktot. Okay po? Ay, wag na wag mong pilitin ang hindi. Akong ayaw niya sa'yo, hindi mo siya pagpilito niya. Kaya nga, no? Kung pilitin mo, magaradugo gina siya. Di masaktan ka lang. Pero kami nga mga babae, pag hinahambal na mo na hindi na kami, ayaw na, ayaw-ayaw, pero gusto ko na mo, nga suyo-suyoon kami. Ganun lang talaga kami kabaliw-baliwan, mga langga. Pag sinabi, ayoko na sa'yo. Tapos, sabihin na nga lalaki na nga, sige, kung ayaw mo na, di wag na. Tapos, nabi ko lang gani nga, ayaw ko na sa'yo. Ginatinuod mo manggit. Hindi nga lang gani nga, nagatantrum lang ako. Nambal ka na nga, suyo-suyoon mo lang ako yan. Ipitipiton mo lang ako dira sa mga ilok nga medyo na humut-humut, mahubaho, kainis. Ayan. So kami nga mga babae, ang kanta nga, ako ang babae pag minamahal. Ayan, kongkurso, ano ba yan? Ayaw-ayaw. Pagpangay ang dalaw, ay nagyayabog. Ano ba, meron ba tayo yan, brother? Teneneng, teneneneng. Meron lang tayo yan. Yung music na ganyan, yung totoo yun. It's a real talk. It's a real ginagawa ng writer yan because that's really true. Nag-i-English ako. Iba na talaga. Nag-uto mag-i-English ang inyo sexy angel. Oh. Ayan. So mga katropa, maraming salamat. Enjoy the music. Oo. Oo, nga, sambal ko nga sa inyo na hindi ka mo pag-iraisip na sobrang isip kayo magsakit ang inyong ulo, makapangit na siya. Always lang yun na nga nagapaminaw ta sa XFM. And then sabayan yung aking baliw-baliwan effect dito sa aking programa sa Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Enjoy the music mga katropa.

0: XFM 89.1.
1: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: New Year Speak, your perfect escape above the city.
8: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meal habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
0: M2C Graphics, Davao. XFM 89.1.
3: TSK, Tambayan sa Katropa.
10: Ayan, I'm back! Ayan, mga katropa, I'm back again. Ayan, shoutout po kay Tol Budo. Hi, Tol. Kumusta po? Oo, kumusta, Tol? Ayan. Sa shoutout po sa Task Force Kasanag. Oo po, sa Kasanag family. Task Force Kasanag po. Kasi may guardian tayo, may Task Force Kasanag din tayo. And sa mga ate and kuya, sa mga agila, kumusta po mga ate, mga kuya. Ayan po, i-shoutout natin si Sir. Sa Agusan del Sur. Opo, si Sir Jasmar. Jasmar Muwanag. Tama ba, sir? Jasmar Muwanag. Opo, ng Agusan del Sur. Kumusta po dyan sa Agusan, sir? Wa, kumusta yung linog na to dira? Ayan po, si Sir Arnold. Kumusta yung tama ba to yung tunay na nagmamahal? Opo. Kay Sir Martin po, good evening. Mabuti naman po, sabi ni Sir Arnold. Ayan. Oh, walang request ngayon. Patapos na rin tayo mga katropa. Ha? Ayan po. Good evening, Tol. Ayan po. Sabi ni Tol Budo. Ayan. Kumusta, Tol? Time check is alas 8.44 na sa kagabion, mga katropa. Enjoy pa natin ang nalalabing music natin. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Ang ating, ka-shoutout natin ang Cloud Maru. Of course, ang ating... Ayan po, sa Cloud Maru po, you can enjoy the Jurassic Park. Oh, meron tayong mga mga rides dyan sa Cloud Maru. Ayan, Dinosaur Park. Opo, dyan lang po, located sa Marahan. Sa Marahan, Marilog District, Davao City. From Davao City is just 1 hour and 30 minutes. Opo, sa inyong mga rides, sa inyong mga salakyan. Opo, kung nangailangan mo ng mga sakyanan, mga katropa, PM nyo po ako. 800 lang po ang ating driver na with car. Driver na po with car. It's a transformer po ang sasakyan. Opo. Sweet lover po ang driver. Opo, pwede kayong ihatid dyan sa Cloud Maru. ang sakay ng transformer po, 6 na katao or 7 na katao, depende sa kadakon. Oo, pero kung extra large po kayo, 4-5 lang ang masakay sa transformer. Ayan, sa mga bata po, kung gusto nyo magpunta dyan sa Cloud Maru, meron po tayong sasakyan na available. 800 po ang ating driver with car, pero tayo na po ang mag-subdivide ng gasoline. Ayan po, back and forth, I think 1,000. Opo, 2 sawa na po yan mga katropa. Hanggang ano, mag-start kayo ng alas 6 ng buntag, hantod mo dira mag-alas 6 sa gabi or alas 7 sa gabi. Depende sa inyong, kanang di na po kayo ngit-ngit nga, ma-enjoy po ang mga bata. Ayan, dyan lang po sa Cloud Maru. And contact nyo po or inyo ha pong i-add ang akong messenger, private messenger. Private messenger. Angelie Hill, A-N-G-L-Y-G-I-L. Opo, meron po tayong detour. Opo, hatid po kayo dyan sa Cloud Maru. And gusto nyo pong pumunta dyan sa, punta kayo dyan sa New Year's Peak. Meron po tayong sasakyan. 800 lang po ang driver now with car. Opo. And then, ang gasolina, subdivide lang po tayo. 1,500 to 1,000 pwede na po ang gasolina. Ayan, contact nyo po ako. Angelie Hill. G-I-L-A-N-G-L-Y-G-I-L. Ayan, enjoy the music mga katropa. This is your sexy DJ Angel ng TSK.

Opo, kusong ikaw. 24 minutes na lang po, mga 6 minutes na lang po, mga katropa. Oo, bukas na natin yan ipatugtog ang request ni mo, Mr. Leo Herbolario, no? Kasi ang ipatugtog natin is yung last song natin is requested by Jaren Paho. Mm-hmm. Jaren Paho po, ang kanyang request is Dalang Panan. Opo, that's religious song. Oo, kaya request niya talaga yan. Ayan po, bukas na natin ipatugtog ang imong, ang request song mo na ikaw. Shoutout my only my love. Oo, sino kayo my only my love na sinasabi mo dyan? Oo, sana oil. Sana oil na lang siya. Ayan po, Mr. Leo Herbolario. Good evening po, Tol Budo. Thank you so much for tuning in. Mm-hmm. Sa lahat nagasubaybay karong mga orasa dira sa Sarangani Province. Opo, shoutout po dyan sa Malandag. Opo, ng ating mga nagasubaybay, nagapaminaw, nagalanog-lanog. Ang atong si Sir Erwin, Jess Marmoang, Arnold, Sir Arnold, and Martin Juarez. Ayan po. Ayan, sino pa ba yung dyan sa ayan? Sa Start Believing. Yan po sa Guardian Family dyan sa Sarangani Province. Mm-hmm. Ayan po. Maraming salamat kay Ma'am Jing. Oo, maraming salamat sa Tanan Hurot. Damo, gid nga salamat. Oo. Ayan, kay Cheche, kay Upline Mall ng iFern Emilio Dumaw. Maraming salamat po sa inyong hurot. Salamat po sa inyong kay Lindon. Lindon, opo, baka mapataka-taka ko yaw-yaw dali. Kay Sir Lindon Puras, good evening. Sabi nga Sir Lindon, thank you po. Damo nga salamat sa inyong hurot. May ad na gabi sa tanan, sa mga Ilonggo. Oo, daghan kayong salamat sa inyong tanan. Maraming salamat po. I-enjoy po natin ang nalalabing last song ng aking programa Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel sa same na oras, alas 7, hantod, alas 9 sa gabi, Sunday to Thursday po tayo mga katropa. At saka meron tayong live talk with Angel Hill. Opo, 6 p.m. to 7 p.m. every Sunday. Maraming salamat mga katropa. Og sweet dreams. Ingat-ingat po kayo. This is your sexy DJ Angel. Sa TSK.

0: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
1: XFM 9.1.
2: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa kaha ng feelings nga dili tagdon. Ow.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
7: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong dipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Yun niya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, yun niya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
13: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
16: Para sa dynamis?
15: Para sa turnyo ni Mrs.
16: Tour?
15: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
16: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
15: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
16: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
13: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
18: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanami gin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
1: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa SES
20: the pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mohinom o kaduha or katulog.
21: Sistopain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Call the doctor.
22: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
23: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM 89.1.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Assume ka, pero dili ikaw.
3: Wow!
5: Pariharagid na to siya sa kanta kaganina nga. Ako, siya imong gusto. Ay. Ano to? Ano sa itong kanta ha? Ako sa paha. Pero ganahan kay kumagwan ani. I-recall na to gamay bi. Ako imong kauban pero siya imong gipangita.
3: Ako.
5: Diba? Sakit kayo huna-hunaon bitawbing nga kanang abinimog ikaw na ba? Kaya syempre, ikaw gud ang iyahang nakauban for the rest of her life, for the rest of his life. Unya, pag ando, di ay to kay. Sa'yo nagtagal, sa iba kinasal. Wala ako higi padungog-dungogan ha? Basi mag-ingon na po mo din ha ang padungog-dungog. Wala ko. Naragid na sa inyo ha, huwag nakadungog mo din ha. Naragid na sa inyo, masakitan mo. Wala na ko'y labot, ana ha. Ay, ang inyong mga reaksyon karong gabi una, pwede ragid ninyong i-react sa itong official Facebook pages nga naka-live garon. And pwede po sa ato ang official hotline number 0975-474-9153. Sample! To joke raha. Oh, basta ka na ha. Oh, diha ra mo pag-react, diha ra mo pagpagawa sa inyong mga hinanakit kay basin. Isa pod mo sa akong ginapadungog-dungogan karon nga naka-experience anang nag-assume pero hindi na pala ikaw. Medyo masakit yun ha. Sakit gid ka ina siya, bibi. Oy, may gabi po sa mga naakaroon sa Facebook Live kay Ma'am Josefina Tinambunan, sa tanang mga taga-Bugkaon. O, nag-watch ito ang live. Always gid gina siya nga nag-silip sa ito ang Facebook Live. Akong manghod si L. Jane Adaya.
6: Thank you!
5: May gabi diha ang manghod. Oy, may gabi po sa ako ang mami nga naadin haakaroon sa may Hong Kong. May gabi, Mami Jacqueline Labis at tanang mga OFW nga namino karon. Thank you so much.
6: Thank you
5: for being our avid. Pagminti nga pagpamino sa to ang programa ug sa walang sawa gid nga pagsuporta sa to ang mga programa diri sa XFM gikan buntag hangtod kagabion. Hello kang Ma'am Rachel Pantonial. Hello po sa Pantonial family di sa Malay Balay City.
6: Thank you.
5: Monski and inyon kuwer po may gabi din ha agi mingaw ko ni Noy is isabilito. Ala bitanong nong bitaw ay oy kumusta naman si Sir Isabilito murag last adto na update na ako murag nagka love life to nagka problema to sa yung love life eh. Uy kumusta naman ka Sir Isabilito gi kapangumusta ka diring Monski oh. I hope na you're doing well. Hello ka tropang Cindy makamingaw mamina. Oy my gabi. Ka tropang Jezreel Itang kumusta naman ka diha Sir Jez? Oh it's been a long time. Si Sir Jezreel ang naging tulay ni Junalu. Isa sa mga tulay ni Junalo sa puso ni Kuan. May gabi rin ha Sir Jazz and I hope you're doing well. We missed you so much. Napabagi hapon si Sir Jazz sa Tagum no. Nagabalita gihapon siya. Wala na ko yung update sa inyo ha di Sir Jazz because so very busy na gid kayo ang imuhang disappearances dire. May gabi rin ha. Salamat kay Sir Jazz sa imong pagsilip sa Facebook Live. Ay, asa naman si Double B? Marga, kaning sabtanan nyo na ito ang Disney Prince ha, kay busy-busy po na sa iyang life. Dili niya siya, wala niya siya kakabisi sa love life, kay wala pa niya siya love life ron. Buak. Wala pa niya siya love life ron. Ha? Ay, thank you so much sa text line na ito, no? Palakpakan si Bibi Jow, very update. Kaingon jud ko, Bibi Jow. Di na ko ganahan mo sakay ni mo magdali-dali ka. No? Abi na ko mamatay na kurong adlawa. Gabi, pag-ingon bito ni katropang Jonathan Lee Soriano nga, huy, nag-off air. Huy, dali-dali siya ito. Ay, Lord. Ayo sabun ta okay kanang gusto pa gid buhi biya ang Disney Princess ay. Bitaw bioy or sa inyo ha mga gipang buhaton din ha karon no. Hopefully nga okay lang gid mo din ha. Hopefully nga wa mo gi pang sapot. Labani lang gid ang ato ang mga sapot-sapot din ha. Okay, wala gid reason magsapot-sapot kay poor ta poor. Poor ha. Bitaw bi, ilabi na sa mga mag-asawa din ha karon basi nag-away-away na mo din ha. Basig na ano may mga gipang kabiklan din ha. O paningkamot gid nga mo okay nang inyohang relasyon ugma sa buntag, dapat magmata nga okay na mo. Dili pwede nga matulog mo nga naglain pa inyong mga buot kay na giingon ba na dapat dili daw paabtan og sunset ang inyohang panaglalis. Isa sa mga sikreto po sa relasyon aron himsog, aron nga forever or long lasting gid gihapon mag-abot gid mo sa panahon na gusto gid ninyong maabot. Kinahanglan ang pagsinabtanay sa usag-usa, pagminahalay, pagiging honest, loyal, and at the same time, pag-abot po sa satisfaction sa imong partner, ayaw kalimot, present na po ang atong Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, designed na siya for both men and women, pampadungang kini sa kusog, pampadugang sa kananggana sa mga kababaihan, ilabi na sa mga kababaihan nga, permintin na lang mo balibad, kay gikapoy, na hobi, deserve yun ni mga paliton, ang atong tag 85 pesos per capsule lang po, na Turbo Men Enhancer, available na po sa mga duol na XFM stations nationwide.
2: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
7: Pamasayrog sa'yo,
6: aron maka boundary.
7: Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak.
6: Konsumo pa sa balay.
7: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
6: Akong gitistingan.
7: Aron malipay si Mrs. ba?
6: Grabing kumbate.
7: Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs.
6: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
7: Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog.
6: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
7: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
6: Unsa pa gulat ninyo.
7: Pag-turbo na mo.
6: Para gahi, pirmi ba?
7: Ako si Dolitz.
6: Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana.
2: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
1: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panod dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona. Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Stong, tagpila inyong gasolina.
12: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Balik kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatul-usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakubi kung ikaw nagplano nga manganak or buntis ka karon, wala pa ka nagpa-prenatal check-up, bisita ha po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa May Moreno Street o Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing o Arby's Bake Shop. Yeah. Nakubi, zero billing po. Ibig sabihin wala kay bayaran kung ikaw magpa-prenatal check-up, manganak. Oh, libre pa gid ang newborn screening sa imuhang baby, libre pa gid ang pedya sa imuhang baby ay ha kamuli, libre ang imuhang tambal, libre ang imuhang feel health assessment, unya naa pa gid kay pa cashback. Oh, asa man kaana nga nanganak na ka, giulian pa kas imuhang kwarta. Mo nang bi ko nga ikaw diha isa kabuntis ug wala kay budget. Bisita ha po ang pinakaduol ng Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede usab ninyo silang makita sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic or Malaybalay Paanakan. Oy, wala ko nag-inasaron, V, ha? V. Nanakoy ka uman for the very second time around. Himala! Ladies and gentlemen, presenting to you our baby boy.
1: Baka only let it be, let it be,
0: yeah,
1: let it be,
0: double B. Nangisa mo ang kuwa mo, double B.
2: Baka kuya pe.
0: Hello, double B. Ala, sandali lang. Oh, sige, one more time.
3: Okay, may gabi, may gabi, may gabi. Mga soaking big bunny na.
0: Isa mo na ito ang tayoan ka ron, double B. May gabi, Idiha, double B. I'm really glad that you made it tonight.
3: Kaya, yes.
0: I know na most of your... yes, welcome, yes po.
3: May nanuktok na. May kumatok.
0: May kumatok. Buksan mo daw ang pinto, double B.
3: Sige nga.
0: Kinsa na. ikaw ni? Nagunsa ka din eh.
3: Oh yeah. Oy. Ako ni.
0: Sige daw. Ato ni siyang murag tarong-tarong na to, double B ha. Kanang, murag, dramaho na to ni siya. Impromptu nga drama.
3: Okay, sige.
0: Sige.
3: Largets.
0: Larga, bibi jaw. Naay nanuktok sa putahan. Abrihan ko baka ni.
3: Yeah!
0: Nag-unsa rin eh.
3: Ako diri kay nangita ko kang Disney princess.
0: Ha? Nga naman.
3: Mapalit kong sabon nga Sangton Plus.
0: Oy! Yan na!
3: Sangton with glutathione?
0: Oy, kay mamisita, di ay to. Oh, ay, sa mga mamisita, ay din ha, make sure nga walay baho ang inyong mga kilikili kay turn off with kayo, double B.
3: Yeah. Diba? Kanang baho niya, kanang singuton pag yun.
0: Pagsulod sa balay, nanuktok man nun ta, pagsulod, di kasulod kay na turn off kay bahog ilok. Oh. Ayaw, gin mo pagsugot, anang ingana, baby, kinahanglan dyan na inyuhang solusyon na ng mga baho sa inyong malawasan.
3: Yes.
0: Gamit mo itong sabon na Santon Plus Herbal Soap na kinis yung mangosteen that has an antibacterial effect. Mutabang kinis siya nga mawala ang mga baho-baho sa kalawasan. Mupress ko pag yung imuhang paminahaw.
3: Mupalit ko, Ana, bebe. Kaya basig magwapo pa dahil ko.
0: Gwapo naman ka.
3: Ah! Basta mo pa.
0: Kuan lang, pasamutan pag yun nato.
3: Yeah.
0: Diba?
3: Ba?
0: Oy, ato nga to. Bago na nga to ang survey question karong gabi una, double D. Unsa daw ang feeling, Anang, nag-assume ka pero dili ikaw.
3: Ooh.
0: Pwede ba daw i-drama ang turbo?
3: Ha?
0: Pwede ba daw i-drama ang turbo? Ala.
3: pwede ba siguro?
0: Sige. Ang sa itong drama ano sa turbo ha? Sige, baby Jow. Larga. Uy. Ikuan, ipasok to nga to ang manuktok lugar.
3: Sige, bira he.
0: Sige, usap. Tapos sabi, andam na ba ko? Ay, isa, bre, amputahan ha? Isa. Andam na ba ko nga magawas karong gabi una maligo sa siguro ko? Uy, kadali lang ha? Kadali lang ba? Apurado kay ka! Ako ning, tapos sabi.
3: Padugay, uy!
0: Ay, ikaw de ay na. Taba, abrihan na ako.
3: Ako tawon ni.
0: Uy. nagbitbit ka garbo?
3: Kung ihatag sa imuhong bana.
0: Okay, klaro ba? Abi ba naman ako o kuan mauna to? Okay, bitaw ha, ihatag mo ni siya ang nindot ng mga kanang pasalubong ninyo sa inyong mga bana. O, ang atong Turbo Man Enhancer. Double B, pwede na ganda ikaw yung...
3: Ansa man?
0: Pwede na ganda kita mag-shift into drama, gede ay.
3: Ah, okay kayo.
0: Okay.
3: Why not?
0: Pwede na mag gede ay, uy. Oh, mangita ka. Labi nagdungaga na tong cast, naa si manager, naa si Bibi Jap. Gubot ang kalibutan.
3: Oh? Pasailuagin may tanan yun mo bilar.
0: Ay nako.
3: Tanan mo bilar.
0: Dunay probability nga mag-asyo mang isa ka tao labi nagkabalo siya nga siya to. Og, number one, guilty. Second, doon na mo'y cold relationship and you think that person can talk to you in person. Wala, mogid na. Mayang gabi, mga katropa, higala, amigo, amiga, dali lang taha. Oy, mayang gabi sa mga taga-radyo, amigo. I think si Kuya Lem yata karon.
3: Mayang gabi.
0: Mayang gabi din ha, Kuya Lem. Thank you so much. Oh, nagkagwapa naman among Disney Princess na in love na guro ni.
3: Dugay ra.
0: Dugay ra, magod ko in love.
3: Dugay ra, in love.
0: Murang ibaligya ay, nagani ko.
3: Oh,
0: may gabi din ha. Oy, may gabi po kay Ma'am Ann Abapo, mga OFW ay, nato sa Singapore. Hello Pinas, good evening. Especially sa to ang Disney Princess sa Bukidnon.
3: Wow.
0: Sakit ba yan ning mag-assume taon niya, mahibalaan na lang nato lahi man di ay out.
3: Tinuod.
0: Nakasuway na day ka Ma'am Ann nga mag-assume. Ikaw ba, Double B, nakasuway ka na ba nga mag-assume?
3: Many times,
0: like example.
3: Many times, kanang mag-assume ka na. Kabalo na, nakabalo na siya sa feelings ni mo, pero wala di ay.
0: Gina-ignore niya. Nakasuway na kaanang ka na nag-assume ka nga, gusto ka niya, pero ang ending...
3: Basta di ay. Actually, kita mga lalaki, kami mga lalaki, baby. Kanang naman ginay mga, gitawag na to nga instinct ba? Pero usahay, mas sobraan lang po. Muna nga mag-assume, sobra ka-assume. Kanya, magsilos, isag walay sila. Huh? So, kanang normal na po sa mga lalaki, uban ngayon ana. Pero mo lagi na.
0: Nagkasilos po di ay mo?
3: Ha?
0: Kaya sa pagkabalo na ako, ang mga lalaki, dili mo, dili visible sa inyo hanggang selos-selos mo. Pero, unsay mga ilhanan? Sige, ato nang i-serve question siguro, Ugma. Pero, siguro a little bit of a hint. Unsay mga ilhanan nga gaselos si Double B?
3: Mostly, masuko, masila sa kuha, hindi man kong magsilos.
0: Pero ang tinuod?
3: Na yung mga kabug. Kabug ba sa imuhang dughan ba nga kanang kuan, pero dapat magod pag magsilos ingon sila nga dili ka gumahan kay di ka kasilos. Kanang depende magod na unsaon nimo pag handle sa silos.
0: So tama gidi ay kay kami mga babae manggod. Isa sa mga hinungdan nga nang makig-away mi sa mga lalaki, ilabi na sa mga uyab na mo, dami. Dami. Isa sa mga hinungdan ha, mo ingon jud mi nga, dili man gid siguro kuni mo love, kay nganong dili man gagaselos. Nganong dili man mo ginapakita nga gaselos ka. Pero ang tinuod ay gaselos di ay mo.
3: Gaselos dili lang na mo ipakita nga kana bitong kaya bitong masakal na bitaw na sa amo ang mga babae, ang mga di na mo, labi na sa ako, di ko gusto nga ka nang makita na ko ba nga tungkol sa ako kasilusan, marag masakal na siya. So, ambot lang po na mo, mapukoy uyab.
0: Ay, sa mga namino din ha, Karon B, kung ano ninyo ni akong amigo in town, maluwi mo.
3: Luwi mo, pa-deliver na sa Ninja Van.
0: Luwi na kayo, pa-deliver na lang ginamo ni free. Free delivery. Kaya murag magpasko na po, murag wala na po niya inspirasyon.
3: Oh, Diyos.
0: Lain ba niya siya pasta ka ng magpasko o mag-New Year, wala inspirasyon, kaya di dyan ni mo, anong istasyon.
3: Paninood.
0: Magkabuang na ginmig paabot na sa iya. Ay, ako. Dobby, atong silipon. Oy, Double B, ingon si Ma'am Ann Abapon.
3: Yes. Hi, Ma'am Ann.
0: Ana si manager ba nga? Wala dahi kagaselos ato niya, Double B, bisan lahi na ang gikuyugan.
3: Kuan, kanang... Nakabalo na magod ko nga lahi na yung giubanan.
0: Lahi ang giubanan o lahi ang giprofile pic?
3: Dili, siya ang profile fake.
0: Ay, oo.
3: Oo, lahi nga yung mana. Pero, dili na gito silos. Kay, kuha na bang gito? Kanang sakit na yun ba? Kanang, kuha na yun? Kanang time na yun nga. Murag, magkuha na ta. Mag-undang na taani kay nanamay kuan.
0: So naka-relate na ka sa katang aray! Aray! Nako! Oh.
3: Anaki! Sus. Pero oksilos! Kuan magunto kay gisultian man ko nga nagkita sila sa bus.
0: Ohoy.
3: Ex niya sa high school. Oh, nagkita sila sa bus.
0: Mm-hmm.
3: Oh. Kung sa may rason nga, isulti man mo na sa ako, nga ex-man ni mo na.
0: Gusto niya magselos ka.
3: Oo, niya wala naman sa ako. So, mo to, yan di pa dayo.
0: Manhid kasi kayo. Wala na dayo niya mga tubag. Manhid kasi kayo, boys. Hindi kayo nagsiselos sa amin.
3: Dili na sa... Dili po ninyo... Kamupod mga babae.
0: Ay, agay!
3: Ha? Ayaw po mo pag... Palabi o kuwan kayo nang yung mga lalaki nga lahi o response. Nag-uban nga. Nag-uban lalaki, mag-inom dayon, maghubog, magkuwan. Mm. La, pero sakit. Sakit man siya, pero i-carry ragin na to. Kaya unsa-unta man, di man kita ang

0: Unya double B sakit.
1: Asa man ini aku dah lagi tapik ani ron.
0: Murag ikaw gi among ibaligya diri ron. Ana si manager niya kung ako'y magselos double B si mintuhon na ako sulod sa drum silang duha. Lahi ni.
2: Dayon ipakaliring dito sa baybayon.
0: La kabalo ba ka lahi lahi ni among manager labi nang masuko ni. Ayaw gid iban ayaw gid na ibandana ang imong picture.
2: Kabalo kabalo gid ko anan niya kay
0: i-post gid kana.
2: Kulba kay
0: diba ma- kini?
2: Kulba kayong target point dito sa kwan ay.
0: Di ni mahadlok? Mahadlok ba? Ako makulba-kulbaan ko ni sa iha pero siya, oh, paki oy.
2: Anak yun. Ang magtanaw na lang mo yung mabalaka.
0: Oo. Oh, mas stress lagi yung mag-una-una. Hi, Kang J. Diga mo ng Carmen Buhol. Gwapa kayo ka, baby. Ah! Nanapod mo na yung
2: gwapa,
0: mga...
2: Gwapa, maginip yun.
0: Gwapa, permi oy. Ikaw daw maulan-ulanan.
2: Yeah. Sana, oh.
0: Sana, wal kaya. Gwapa, bitaw ka, bibi. Murang magkagnapugos in tawon, oy. Kana, bibi, akong istorya, anak. Sakit, bibi, labi na og bulagan. Oh, mauragid na akong maingon. Si Arman, day ng Buhol. Hi, naglibog talaga ako sa imuhang message 9972. Plano na kitang i-block talaga. napay sa'yo kayo mag-text, ha? Si Bongbong ng Buhol. Ay, Bong!
2: Maayong ayo gabi.
0: Lubot na ang Pilipinas, Bong. Napagyapong ka din, ha? Kumusta naman ka din, ha? Oh, Bong, may pasibongbong na mino sa XFM.
2: Yes. Ay, kumpiyansa niya. Kay...
0: Na, kay na, delikado. Oh, delikado yun. Oy, biyo niya taon-taon, ha? At ang ininyong ato ang Putahe Confession. O sa napod gabibi na to, ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines, nagpagawa sa iyang mga hinanakit.
2: Yes.
0: Yes, ang atong Putahe Confession. O sabhatod ka na to sa...
2: El Elyon Shell Mobility Station. Mm-hmm. Okay, ayaw kalimot, mga... katrupa na to nga mga drivers diha, mga multi-cab drivers, tanan nga mga muga, gumagamit sa to ang produkto sa El Elyon Shell Mobility Station o sa Shell mismo, no?
0: Mm-hmm.
2: Ang discount nga 5 pesos per liter every 1,500 di mga tubil sa to ang V-Power.
0: Uh-huh.
2: Maximum cap of 60 liters o sa to ang fuel save gasoline every 2,000 na mo 3 pesos nga discount. Maximum nga po na siya og 60 liters. Tama na siya ugma alas 12 sa gabi or 11:59 po, no? Dayon sa katong mga nakakuha sa fuel subsidy sa gobyerno, naami dito, pwede mi mo serve ninyo, bisita lang mo dito, no, sa tuang buhatan. Mm-hmm. Patubil na, ayaw na pagduha-duha, kay quality na, barato pa, plus maka-earn pagyog ka og points sa tuang Shell Asia app.
0: Yan. Kaya nga ito ang mga points din, haabi, magamit din ninyo siya in the near future, like magpagasolina, mag-shopping, yes, sa Shell Select. So, daghang ka siya benefits, good be, kung sa El Elyon Shell Mobility Station ka magpagasolina.
2: Dahil ako na ipahibalo, bibi, nga ito ang Shell Select is now on 24 hours.
0: Woo! Karoon siya lang.
2: Human sa itong programa din, pwede mga pinito. O tanan nga mga suki na ito, nga mga nagbiyahe, paingon Davao, paingon CDO, pwede mo mag-drop by.
0: Kaya saan na take effect?
2: Na yung CR, last kuan, murag ikatulo na kaadlaw karon.
0: Wow!
2: Una sa ito ang El Elyon Shell Select, Valencia, Bukidnon, sa Mayhagkol. Na sila sa 12 midnight sila magsara.
0: Yun, at least naan na yun, no? Nga nag 24 hours na yun.
2: Yes.
0: Ang atong Shell Select. B, at ang ininyo taod-taod lang atong Putahe Confession. Mabalik po ang ato ang programa. Paguman po sa pipila ka mga pahinom doon. Kauban po si...
2: Double B!
0: And of course, ang inyohang Disney Princess, Cinderella. Drigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Kay tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati.

0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, Tinuod yun di ay paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas G's sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang inyong safe wall or inyong shout-out wall kung nasa pwede ninyong ipagawa sa inyong mga hinanakit. Kauban gihapon na ako sa Pikas Lawak, ang amo ang pinakagwapong Double B.
1: Yes!
0: Kauban na ako si Double B nga maghatag sa inyo karon og mga kasaba. Kanagong nagpatambag ni unta ka sa Putahe Confession pero nakatilaw kag kasaba. Kasaba ki. No? Sige lang, dawat-dawat lang kita, ana.
1: Dili na kasaba, ha?
0: Dili, oy.
1: Dili na kasaba.
0: Kuna siya ka nang. It's a form of love.
1: Yes.
0: Through actions and words of inspirations.
1: Yes.
0: With expression.
1: Yes.
0: Da.
1: Para mag-mat gon ba?
0: Kurik. May gabi sa ko. Ay, friend, may gabi din hasi mo si Nicolo Aniten Salvador.
1: May gabi.
0: Naka-fink-fink do taroon. Ano bito ni oy kana muga pa lang gito sa gapo gid among suga, guys.
1: Bo?
0: No. Ang among suga gid makapagwapa gid siya og samuat mo nang ganahan kami magtambay diri. Ay nako, bito bi ang ato ang Putahe Confession. Oh, rated SPG na siya bi. So mahangyo mi sa mga ginikanan nga naminaw karon. Basing inyong mga anak wala pa nang natulog, nag-assignments pa pero namina sa to ang programa. Basing mga naami mga ma-mention ni Double B nga mga words na dili pwede sa ila. Kamo na lang.
1: Yes.
0: Oh, kamo na lang explain. Kay layo kay mi.
1: Oh, correct.
0: LDR mi. Yeah. Sige. Double B din na ta maglangay pa no kay ang ato ang letter sender karong gabi una. Excited na kaayo. Grabe nagpanikad na gid intaw ni siya. Isa ni siya sa mga biktima anang mag-assume. Unsay buhaton nimo Double B kung ang imuhang ex naminyo na tapos ang pangalan nimo gipangalan niya sa iyahang anak.
1: Nakoy na ilan na.
0: Ala.
1: Hangtod karon.
0: Uy.
1: Away permis sa sawa.
0: No? Di ba mag-create siya chaos,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes, yes.
0: Nakay na remember? Naka na remember on sa man.
1: Boss, Buzz.
0: Dako kag katawa si Buzz Jao.
1: Pads.
0: Huwag mong burahin yung pangalan. Dahil po niyang istorya kay Gininong Doong X.
1: Daghan man mga instances kay kun ana.
0: True. Pero kanang magung imuhang kuan pod kanang na iuban magud nga siguro in good terms ta sila. So
1: kanang
0: dili man. Pero ang pinakadakong insulto diha Double B ang ipangalan sa iyang anak ang imong pangalan which is ex ka naman.
1: Oo, kana questionable na gina siya.
0: No. Murag it's either naka-move on na, nanimalos ba?
1: Siguro. Ba, yung ana.
0: Tingnan natin. Di namin maglangay pa bi tungod kay nagpanikad na po ang ato ang letter sender for tonight. Let us all welcome our MC. Atong i-welcome ang ato ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Kay kini nyawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yan kasama mo?
2: Ong droga.
8: Ayaw di ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Kung sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Rayray. Pito katuig, Cinderella. Pito katuig, miss, akong uyab. Apan nahimo pa niyang mag-cheat sa usa ka babae nga iyahalang na ilhan sa sulod sa usa ka buwan. Ang pinakasakit pagyud, Cinderella. Kasal na sila karon o gaduna na sila'y anak. Magduha ka tuig pa lang gid mi nga nagbulag, Cinderella. Pero ang tud karon wala pagyapon ko naka-move on. Gina-stalk gihapon na ako ang iyahang Facebook, Cinderella. Pero bag-uhay lang na ako'y nakita nagipost sa akong ex na nga nag-assume jud ko na basing hangtod garon wala pa pod siya naka-move on sa ako. Naasalay family picture sa iyahang asawa kauban ng iyahang anak, Cinderella. Pero ang akong gikalagutan, Cinderella, ang akong gikainggitan o ang akong gikatingalahan, ang pangalan sa iyang anak, Rayray. Mao ka na siyang ako ang nickname, Cinderella. Pero wala na kayo na siya ginagamit na ako sukad nga nagbuwag ming duha. Sa akong huna-huna, Cinderella, siguro wala kabalong yung asawa kung asagikan ang pangalan nga gipangalan sa iyang anak. Siguro, Cinderella, na masking pamilyado na siya, siguro gakahuna-hunaan gihapon ko niya. Gakaremember gihapon ko niya. And love gihapon ko niya. And masking papano, Cinderella, sa pagpangalan niya sa kong anak, sa iyang anak rather sa kong pangalan, basin diha na remember niya ang among mga kaagi. Muna, Cinderella, wala akong nakahulat, nag-message ko sa iya sa Facebook. Murag trip lang na ako nga siguro asaron lang na ako siya, sungugon. Pero dala pa dungog-dungog ito siya, Cinderella. Ang akong message sa iya, ha? Uy, ikaw ba? Ayaw ipahilata nga wapaka naka-move on sa ako. Kabalo bang imong asawa, ana? Cinderella, medyo gikulbaan ko sa pag-send na ko anak nga message sa iya, ha? Ikabalo ko, joke lang to. Pero adunay sulod. Adunay sulod nga pag-ampo, nga pag-hope unta. Unta, aduna pa siya'y feelings ngadto sa kuha. Kay masking kabalo kong mali, bawiun ako siya sa iyang asawa. Ug ni-reply siya, Cinderella. Ug niingon. Kanang nickname, kanang pangalan ni mo nga gigamit na mo, pangalan na karon sa among iro. Nasakitan ko, Cinderella. Nasakitan ko kasi tinuod lang. Kabalo di ay ang iyang asawa. Kaya ang asawa mismo ang nag-reply sa kuha. Giinglan ko niya nga dili ko nako mag-assume. Pero ang akong gitubag sa iya, Cinderella, wala ba siya gakasakiti? Bagong miyembro sa iyang pamilya pero gipangalan sa kuha. Nikatawa lang siya sa iyang reply. Nireply ang ako ang ex og niingon, respeto na lang daw unta pod sa iyang pamilya. Peaceful na daw ang ilang panag-uban og dili na siya gusto nga samukon pa nako. Wala na daw mi og dapat dawat na daw nako. Ug kung unsa man ang mga pangalan nga ma-involve sa iyang pamilya, dili siya about sa ako. Cinderella, sa tinuod lang wala pa ko naka-move on.
Pero kahit papaano okay na gidunta ko. Pero Cinderella, sa akong gibuhat nga gi-message na ko siya kay nag-assume ko nga basin ako pa. Kabasin love pa ko niya. Mas nasakitan ko. Nasakitan ko sa pagpang-insulto sa asawa nga dos ako ah. Nasakitan ko kung wala ko kabalo kung unsa akong pagbation karon. Kanang trip nga mugawas ko sa balay nga feeling na ako wala ko'y ulo. Feeling na ako ginatabangan ko sa social media nga asyumera kaayo ko. Cinderella and Double B, mangayo ko sa inyong tambag garong gabi una. Unsay angay na akong buhaton aron kahit papano maka-move on na gid ko sa hingpit. Para sa Putahe Confession, Rai Rai.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panud dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, pagpila inyong gasolina.
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pana na to.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik kita sa top. Magbalik na daw mo, double B.
1: Yeah. Oy. Balik na may.
0: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe confessional. Siyempre kaganina,
1: yes.
0: B. Inyuhang nadungog ang istorya ni Rai Rai. Hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer. And siyempre sa to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Sa mga mahilig magpulaw, naku, be perfect. Kid kayo ng kape nga para sa inyo, ha. Kay aside sa kape na, tambal pa gid sa inyong mga balatian, ilabi na sa mga pangtrabaho kagabion. O, need gid ba yung nagsigita o ka ng siga ang mata, ha?
1: Yes.
0: Niligid pwede double being, ha?
1: Magduka-duka.
0: O, oh, tukutukuran na lang o toothpick. Hindi na pwede.
1: Ayaw.
0: Okay. Basig unya pagmatani mo, kinawat na pala.
1: Ayaw.
0: Santon Gold Coffee Mix, naapagin siya glutathione and collagen, makapahayag sa pamanit.
1: Yes. Ayaw tukot-tuko rin toothpick, eh, basin o niya pagkaugma, tuwa na siya sa lain.
0: Ay, yun lang. Ha? Yun talaga ang lisod talaga pag ganyan.
1: Mm.
0: Yung inalagaan mo, gipulaw-pulawan ni mo, pero maaduras sa lain.
1: Mura kang nagpatubo o durian, tapos lain rin ni Harbis.
0: Oo, oh, anagin na siya. Remember noon ako ang durianan nga, di ko kakaon. Dagang kay durian dito sa Muang area, ang problema, mm-hmm, di ko kakaon kay muriklamo ang mga kasambahay.
1: Nga naman.
0: Dapat sa gawas daw kumukaon or dilipod ko katulog sa sulod kay di sila ganaan sa baho. Ay, nako. Maayong gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Thank you so much.
1: Maayong gabi.
0: Oh, maayong gabi di ha.
1: Maayong gabi sa tanan po din, no? Nga kauban ako sa Ililion Shell Mobility Station. Labi na kang Regine Patino sa Maramag. O sa Tibuok, kauban na mo dito, no?
0: May gabi din ha sa inyo, ha, si Sir Nix. May gabi, Sir Nix.
1: Yes! Yes.
0: Si Ma'am Novel. May gabi.
1: And also, kang Sir GM Banayado sa RA o kang Ma'am Jimmy Goles. And of course, amo ang territory manager,
0: mm-hmm,
1: o sa amo ang district manager nga nasa Davao naka-base, no? So, kabalo na mo. Dila na ko i-divulge yung mga pangalan.
0: Direct. True. May gabi idea sa inyo. May gabi ipod kang Paolo Avelito.
2: Thank you!
0: Oh, Cindy, ay dudod ka na ko yung pinahapay.
1: Ano? Gabi iragin na ba?
0: Gabi iragin, di ba?
1: Oh, gabi iragin na.
0: Ano sa ba ni? Hello, Disney Princess. Good evening. Ang akong ikatambag anak niya, kang Rai Rai, kay pasagdaan na lang na niya ng people na mang-lockdown ni mo. O pwede ra, palayo na lang siya sa mga tao nga na involved sa yung story. O move on na lang, tapos mag-pray good siya. Gikan kang Mommy Divine. Oy!
2: Thank you!
0: Ang gabi, Imi. Salamat sa imong pagpaminaw sa toang programa. Karong gabi una. Tinuod
1: yes.
0: Ito, no? Double B, kung ikaw ang paistoryahon, unsa man ang imuhang matambag kang Rai Rai nga nag-assume good siya nga wala pa ka move on ang iyang ex.
1: Kanang siguro magod. Ano itabo magod ani, baby, no?
0: Mm.
1: Always siya ga-follow sa unsa man ga-tanaw siya pirmi sa iyang ex ba?
0: Gapang-stalk pagali siya sa Facebook.
1: No? To completely kanang malimta ni mo siya, no? Cut off na tanan nga mga posible ni mong kanang makapabalik sa imuhang huna-huna nga mag-assume ka. Cut off tanan Facebook account, tanan mga social media account, para lang gyud nga ma-divert imuhang huna-huna,
0: mm-mm,
1: dito sa uban, dili permente sa iya. Kay para complete ang healing ni mo.
0: Kaya nga ending mong gudana, nag-assume siya nga abi niya og siya pa. Pero ang ending, mm-mm, ana, masakitan nga gihapon siya kay
1: yes.
0: Unang-una, kasalo naman ang lucky.
1: Yes.
0: Kung naliso double B eh.
1: Oh, gawas na lang kung wala pa na minyo.
0: Oh.
1: Nga, kuan, pwede pa ka mag-expect.
0: Pwede pa.
1: Pero expect the unexpected.
0: Sa imuang side, double B, single pa man ka niya. Single pa man to siya.
1: Ha? Ano sa man?
0: Single pa man ka niya. Single pa to siya. Napa ba kayo pag-asa, double B?
1: Wa, kana. Ako, single pa man ko. Mm. Single po siya.
0: Mm-hmm.
1: So, di po na to na makuha, no? In the future, basi niya mingon ko din nga dili, pero in the future, mukhaon po. Mura ba o ka nang masumbalik sa to ba? Di po ta balo.
0: Ganyan.
1: So, plano po sa kuha na to, kapalaran.
0: Oh, correct.
1: Diba?
0: Oo.
1: So, ano lang, happy man ko. Hopefully, happy po sila. Diba?
0: Pero gimingaw na ba akong mukhaon o baka on ta ba?
1: Ba?
0: Lichon.
1: Lichon baka?
0: Lichong baka.
1: Lichong baka?
0: Oh. Basing,
1: ay, kabalakan. Ano, may mga lichong baka.
0: Ah, kapo tong anli.
1: Ah, okay.
0: Ayun ang kinilo.
1: Okay.
0: Sama na.
1: So, sama na. Ano kabalaka na kay maabot gina panahon na. Basta Ginoo na ang magplano.
0: Ngano pero nga double bino nga ikaw wala nagdali pero kami nga mga friends nimo gadali para nimo.
1: No love you.
0: Bastos nga mga friends.
1: Basta ako family. Sa naman no? Ka?
0: Oh, sa naman ka? Sa naman, pila naman edad ni mo?
1: Sa naman, mag-enjoy pa manjo ko, oy.
0: True. Diba? Kaya mo pagbuot-buot lagi, may mo pagbinyo na, pila naman edad ni mo, oh. Kamoy mabuhi?
1: May naman mo. May naman mo, may pagbinyo na mo, ano yung mag-iaway, mi. May nga naman mo, oh, inyo ha, man ang problema. Gani. Ano, may damayo na mi.
0: Oh, true. Pero bitaw, Ray, isa na gudang kung ano ni Ray, kaya nag, wrong move good po ito yung mga gibuhat noong
1: yes.
0: Ray. Nga, imo siyang gi-message ba na, nag, siguro, although it's in a form of a joke, pero wrong move gihapon siya, double B. Kay, knowing na,
1: bisan o is a form of a joke,
0: oo.
1: Maybe, kanang, kuan gud siya, trespassing gud siya.
0: You should know the limits of
1: yes.
0: It. Kay, unang-una, kabalagod ka nga married, nagod ang laki. So, wala ta kabalagod kung kinsa nagunit sa messenger.
1: Correct.
0: Diba? So, in order for you to protect your peace, dapat ikaw na lang po mismo ang nag-amping yun, Ana.
1: Yes.
0: Kay, ikaw naman hinoy na itaog sa mo.
1: Correct.
0: Diba? Mo nang karoon, you really have to brace with it. Kay, na naman na, imo naman ang gisudlan, na nagin na mo, pero mawala agad na siya.
1: Yeah,
0: pero mayro ulaw gid na, double B.
1: Ulaw?
0: No? Pero what ay mahimo kay na-message naman din mo siya na,
1: ulaw, pero
0: nanong-naong napudbaya siya.
1: Oo, oh, ulaw, pero ang kaulaw mangod is kanang part na sa imuhang pag-grow.
0: Mm. Dili jud ka mag-grow kung dili ka maulaw.
1: Yes.
0: Dili jud ka mag-grow kung dili ka magkamali.
1: Dili ka magkamali, oh. Dili ka mag-grow.
0: Lesson mali, learned, gud na.
1: Mali man to nga na naka-trespassing ka, pero at the same time, at least kabalo na ka on sa effect ato. Di na ni mo tuturon sa sunod.
0: Pero double B, how would you explain if kaniha mo situation lang na siya?
1: Okay.
0: How would you explain if nakita ni mo ang imuhang ex nga pang stock sa imuha, mo yung yun sa pagkabalo sa imong mind day, sige siya gawas dito. Sige siya gawas dito, ga-appear niyang pangalan. How would you react on that? O sa manang imuhang una nga musulod sa imong ginahuna, nga nung ginastock pa ka sa imong ex?
1: Actually, makakita man jud ko nga na yung mga kuan ingon ana, pero dili na ko ginamind, oy. Dili na ko ginamind.
0: Pero diba, dili ka pong mawala sa ito ang pangunahuna nga at some point, makaingon nito nga anong ginastock ko na niya, basta na pa niya siya feeling sa ako.
1: Oo, anong usahay, lahi ang makabantay.
0: Mm.
1: Lahi ang makabantay. Uy, unsa man si Kuan nga, sige man Kuan nga.
0: True.
1: Ah, na. No. Unsa man si Kuan nga, Kuan, o.
0: Oh.
1: Ano po ko nga? Kuan lang. Kaling, okay, pasagdahin lang na siya din. Ganahan lang na siya din, ha?
0: Correct.
1: But in reality, kanang, para sa ako, ah, ambot lang gud unsa ko nga pagkatao, nganong di man jud ko kanang kanang di man jud ko mabalaka, isto ko.
0: True. That's what we call maturity.
1: Di man makuha na kung di man makuha na kung savings.
0: Ay, it's a charger.
1: Isto ko sa mga.
0: Correct.
1: Kaya man po ko savings.
0: Kala lang.
1: Di man kung maamsin na sa kontra mo, pag-isto po niya.
0: Oh, pag-isto po din ha. Libre man na.
1: Libre
0: man
1: na.
0: Pero, yun lang. Talang, kung gabang stock siya, kung nasa yung mga huna nga, basing love pa ko ni Arun Saba, just be matured enough. Ay, napag-react.
1: Yes.
0: Sagdiin na siya.
1: Basta ako, isto ko ninyo. Okay, kung tinood, kung maana ra gid ko kung kita magid galing. Mabot gid na panahon nga magtakdo gid ta.
0: Kulik, mag-abot gid inyong mga langit.
1: Mag-abot gid na.
0: Pagtagpuon gid mo sa Ginoo kung kamo ging duha.
1: Yes. Pero kana si Ray, gikasal na, buto sa buto na hikta na, murag time pa sa.
0: Di na pwede itugway sa uban.
1: Oh, kinahanglan na gid na mo distansya na gid siya.
0: Yes. Ako pa ni Moray, pasagdiin na lang na imong ex kay nahilo na naman na sila. Tinuo dili dali mag-move on, pero unsaon pa man na nimo kay dili jud kamo ang gitugot, dawatan lang jud ang kamatuoran. Na dili na jud magkamug. Ayaw na ibig deal ng imong ngalan, ako manggani akong ngalan gipangalan sa ilang kanding. Pangita na lang og trabaho nga malingaw ka, magka-move on ra jud ka, then makakita ra jud ka og laki nga para sa imuha.
1: Yes.
0: Ay nako Ray, dali ra jud kay to, it's simple and basic ra kayong problema ni Moray. Okay, sa problema namong double B, wa may mga kwarta diri. Basta kay Ray, di na nato siya tas-on kay murgwa namang gitay igong oras.
1: Kami diri Ray, wa may nahadlok matapos ang kalibutan. Nahadlok ni matapos ang buwan.
0: No? Tapos ang buwan, wala na kaming sweldo. Ay nako. Ray, I think tomorrow, bawi mo sa imuha tomorrow, no? Daghano na to ang mga pasilip para sa imuha, mga words of inspiration. But for now, yes, we really have to say goodbye for the meantime, kaya wala na gid mi oras. Double B, for your final words tonight?
1: You know, so, sa wala kita igong oras, no? So, paniguruhon na to, ugma, no? Ako mismo, paniguruhon na to, mayintag din na to, malate. No?
0: Ooh!
1: Ay, sa ngala na lamang sa Tibok Persa sa XFM Bukidnon, 101.7. Kini na lamang si Double B. Kanunay, mag-ampo ka na tong tanan nga ang pagkatulog ninyo, ma-refresh mo pagkaugma. O, sugod na punta ugma sa itong pagpangalagad sa itong mga katrupa.
0: Yes. Magsakit na po akong heels, ugma. Yes, B, salamat kayo sa ko ang sparring partner ko ng gabi una, no, si Double B. And of course, yes, sa pangalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
3: Baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong, pero tama na lang usa ta diri. Ayo kalimot, kita kits ta pod sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayo pag inusara, dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Clarex, Anna.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: and signing Summer Manakatrupa.
1: Ang saya na Summer!
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklares, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: summer, manakan trupa.
1: Ang saya ng summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya
2: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na summer.
0: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na. Katropa.
1: Kaklare.
2: Sana.
0: Exciting.
1: Exciting.

0: saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: XFM 89.1.
2: Yarex!
3: Excite!

0: FM.
1: Kakla Reksana.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia,
6: taga Puro,
5: Diamond,
6: Matina at Playa.
5: 75,
6: pero baskog pa.
5: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
6: Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining
6: akong nadunggan sa mga
5: kauban ako na kining
6: Premium Coffee Mix.
5: Mayo daw kini.
6: Akong gisulayan
5: o ginom.
6: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
5: Mura mag ni baskog ko gamay.
6: Mura ko ni bata akong lihok ba.
5: Sa una?
6: O, siyempre.
5: Naadyo'y panahon na magluya ta.
6: Kasay,
5: labi na kong lahi ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
5: Premium DT Coffee Mix.
6: Okay kayo akong pumati.
5: Yun. Katong mga
6: parehan ako na senior citizen,
5: hinay na kayo tuhod siguro,
6: sulayin ninyong
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
5: Sulayin ninyo.
6: Wala ka ni
5: ingon nga
6: nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama pag humaga.

0: Reviews. Choosy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ng office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Santon Gold Coffee Mix. Sis the Pain.
2: Ako si Roldan, saka Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast. And save. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: kung nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Exciting. Summer man nakatrupa.
2: Ayun sa summer.
4: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na, katropa.
2: Kaklarek, sana.
4: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras ka tropa, alas 4:01 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
3: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, ato makaigsuunan abroad. Good morning mga katropa, kaninyong tanan mayong buntag mga higala.
5: Good morning!
3: Welcome na sa mga katropa ning laing hugna sa toang pagpanag-uban-uban. Nainasab nga mga balita impormasyon ato nga ipadangat din ha kaninyo mga katropa, mga kasika sa ato ang lokalidad, sa ato kasikbit ng mga rehiyon, o sa ato ang panghitabo sa tibuok nasod ni nga ato ang nasod Pilipinas mga higala.
4: Runda Balita.
3: Ning adlaw kita nga Martes, pitsa 16 na ning bulan sa Hunyo, tuig 2026 mga katropa. Sa gihapon, ako ang inyuhang tigronda tigbalita ning oras. Katropang Marvin Ibano.
4: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
3: Mga katropa, kinito ang ronda.

0: Balitaan ay sa kabuntagon, gipaluyuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Silk, ato ang Clear Skin Herbal Soap, ilabi na itong bag-o nga kape karon, ang Xanthon Gold Coffee Mix, mga higala. Sa pinakaisunan nga buot mag-relax, mga katropa, kay taliwala pa man na niining atuag nga sitwasyon sa panahon na bisan pa man na abriklase na ang mga katropa, bisan pa man balik na po trabaho. O pan gusto nyo mag-relax, mga katropa, anytime, pwede ka mo makabisita sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa, na nahimutang sa Marilog District, partikular sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, mga katropa. Ito maglangay may gala ito ng ambakan, mga katropa, ito ang panghitabo sa itong lokalidad, partikular sa Davao City.
1: Runda Balita.
2: Local news.
0: Nausan na ito, mga katropa, itong sitwasyon sa panahon.
2: Weather update.
0: Kaya naay na sinati na ito ng pag-ulan na diri sa ito ang syudad sa Davao, mga katropa. Ana posibleng kagabi ipator kag nini lamang sayo sa kadlawon, mga higala. Pansubay ha sa update, mga katropa, sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kini nga maong pagpangulan, mga katropa, nahitabo kini may gala ning sayo sa kadlawon, partikular pasado ala una. Ha, kaganina nga or ning sayo sa kadlawon, mga katropa, kung asa na sinati kini mga pag-ulan dinhi sa mga porsyon sa Bunawan ug Talomo District, mga katropa, apan nagundang na kini mga higala. Samtang adunay ginagmay nga pag-ulan ang nasinati usab sa ubang area diri sa Maituril ug Tugbok District, mga katropa. Apan sa gihapon na nagundang na kini og ang binili na lamang, mga katropa, mga pagbasa. Ay sulod din ha. Na nagmata na apan nagibati gihapon katugnaw, mga katropa. Hala, kape na, mga katropa. O sa siguraduhan ngayon yung kape, ginainom ka ng healthy. Sama na lamang sa Xanthon Plus Coffee Mix. Sige hapon, mga katropa, taliwala sa naitabo nga pag-ulan na nining sayo sa kadlawon. Nagyapon sa safe level condition ang tanan natong kasapaan diri sa tuang syudad sa Davao.
1: Runda Balita.
0: Alas 4 size na, mga katropa, sa tanang mga buot mo padangat sa ilang mga greetings reaction diri sa tuang pagpanaguban uban, mga katropa, ipadangat ka na dinhi sa XFM Davao, mga higala. Ayan kaya ito ng Team Bawason, mga katropa, ilabi na mga mensahe ninyo sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Sa'yo kay nagmata, mga katropa, si Sir Uncle Dars. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
1: Yan,
0: good morning, Sir Uncle.
3: Good morning!
0: Si Ma'am Nita Valderosa from Canada, maying hapon diha, Ma'am Nita. Ayan, nag-greet po siya, good morning, alang din sa tanang mga Dabawenyos, mga katropa. Good morning! Good morning, kaninyong tanan, mga igala.
3: Good morning!
0: Ayan, mga katropa, alas 4 size na sa kabuntagon, tamaglangay ito ng rondahan ang uban pang mga panghitabo sa tong lokalidad.
1: Runda Balita.
2: Local news.
0: At baka mo, mga katropa, kay kagahapong adlaw, grabe ang pagdagsa sa mga supporters, mga katropa, ni Rene Clerta Bobet Baterbonya. Nagigan rin sa Davao, mga katropa, nagigan kini alas 8 sa buntag. And then, naabot kini pasado alas... diri sa may Panabo City, mga katropa. Posible mga anaana sa more or less alas 10 sa buntag, mga katropa. And then nakagikan kini padulong na ni biyahe padulong sa Agusan del Sur. Ala una or maybe, mga katropa, nag-extend pagani, no, kay gumikan sa kadaghan sa mga supporters, mga katropa, ang nag-atang dapin sa kalsada, mga higala. At kini nalangay, mga katropa, ha, ang kining biyahe, ang mga katropa, kining funeral convoy padulong sa Talakugon, Agusan del Sur, niining nihisgutan nga kining paghatod, no, sa patay nga lawas ni Rene Baterbonya, mga katropa, gumikan sa kabaga, no, sa ihap or sa kadaghanan ang mga katropa sa mga taga-suporta nga nag-atang sa kadalanan. So, slow moving ang nahisgutan nga convoy, mga katropa. Ito nga talaga sa ito ang regional news. Sanay kasikas, mga higala. Dating daghana, nilibuh ka mga individual, mga supporters, gikan diri sa Davao City, paingon ka na sa Davao del Norte, agi na ka na sa Davao de Oro, kaya naman nagiyon, mga katropa, padulong sa Agusan del Sur. Mga katropa, hangto na ka na sa Trento, pasulod na dito, mga katropa, sa Agusan, mga katropa. Ito na ang timbawas ng taon-taon, ha? ang dugang mga updates ni ana mga higala. Oras ato alas 4:08 na sa kabuntagon.
1: Ronda Balita.
2: Local news. Local news.
0: Ayan mga higala, sa uban pang bahin mga katropa sa ato ang panghitabo sa tong lokalidad. Mga katropa ning Milabayng Adlaw. Mga katropa partikular, ha? May niigo nga kusog nga linog. Mga katropa partikular din sa Davao Oriental. Sayod ba ka mo nga naabay ni Tayog mga katropa sa inyuhang area? Kagahapon sa hapon mga igala. Ha? Kaya subala intensity. Dako-dako or kusog-kusog po ni nga linog mga katropa ang niigo. Kaya subala sa FIVOX mga katropa. Anaa sa 6.6 magnitude nga linog ang niigo sa Gobernador Generoso Davao Oriental. Alas 5:18 kagapon sa hapon mga katropa.
1: Bunda Bandita.
0: Grabe mga igala, samtang nabati usap ang mga intensities. Dinis ato ang area sa Davao Region mga katropa. Sa Digo City, Davao del Sur, intensity 2. Mga katropa, lakip na din ha mga igala. Sa kasikbit po nga mga rehiyon, samtang intensity 1 sa magsaysay Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, na bunturan Davao de Oro, mga katropa o gauban pa nga area sa Cotabato mga katropa. Samtang sa Davao City, ato pong nabati ka na mga igala, hinoon dili man hinoon nga nagyud kakusog ang maong pagtayog mga katropa. Ang pinamping nga sa itong makaigsuunan sa Davao Oriental, dali na mga katropa nga mapug na kabayan po kinisya na igugid in taon ni atong twin earthquake ning nakalabay ng tuig 2025 mga higala.
1: Bunda Balita.
2: Local news.
0: Alas 4:10 na sa buntag mga katropa sa Pikas Bahin mga katropa. Kiniha kay padayon nga nakamonitor ang ato ang mismo nga FIVOX sa mga paghitabo. Kaya sa Davao City, intensity 3 ang nabati mga katropa nga linog mga higala. Kana mga katropa dita magkumpiyansa sa matag karunugun niya. Nabinali kayan mga katropa nga magpaduol sa mga establishmento nga doon na natala nga mga pagpanghulog-hulog sa mga debri mga katropa. O aromali kayan mga higala ang kining matagakan yun in taon o masiguro ang kaluwasan sa ato ang mga kinabuhi mga katropa. Samtang alas 11:31 kagabi mga higala ha. Nanapod mga katropa dunay undetermined magnitude nga linog mga katropa ang nabati sa Davao City. Og wala pa'y confirmed ng mga reports sa mga naangol o mga nadamyo sa maong pagtayog mga higala. Na mga katropa, di yung kakumpiyansahan karong mga panahon. Kaya every now and then, ano na yung mga paglihok mga katropa sa tuang yuta. Mauna nga siguraduhon na nga nakita sa luwas nga lugar sa matag karunog unya aron likay sa disgrasya mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Kanapon mga igala kay gibutyag mismo sa Office of the Civil Defense 11 nagi ni Regional Director Ednar Dayang Hirang nga ang Davao Occidental mga katropa nagpabilin kini sa state of calamity. Apan taliwala nini mga katropa gidayig niini ang mga pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan ilabi na mga igala sa suporta o sa koordinasyon na pakigtambayayong sa rekreiyang mga ahensya sa gobyerno na mahatod mga katropang tukmang tabang ato sa mga apektadong individual. Nasaan ba ka mo mga katropa nga gibutyag sab sa OCD o bisan pa man sa DILG 11? Pinagi usab ni DILG 11 Regional Director Matalam mga katropa nga ang death toll day sa Davao Region kay kanhing semana mga higala anaman sa 12 ang una nang gika-report. Adunay kabag-uhan mga katropa no, ana na lang sa napulo ang death toll ni ini mga katropa. Klaro ni Regional Director Ednar Dayang Hirang adunay ang mga kausaban mga katropa nakabase matod pa kini sa identifications. So kana mga katropa ang mga na-report ug mga wala na-report mga katropa nga mga impormasyon mga higala or verification sa reports mga katropa. Karon mga igala, sumala sa MDM. Hindi mga katropa ha, kaya sa management, mga katropa or monitoring of the dead and missing mga igala. Kana anagyud sa napulo ang death toll, natala, confirm kini sa Davao Occidental, Siam, o usa sa Davao del Sur mga katropa. Samtang nagpabiling anasa kapin 20 ang missing diri sa Davao Region mga katropa. Uga nagpabili usab nga hagit ang paghatod og mga hinabang ilabi na kining gitawag nga airlift. Paghatod og taba ngadto sa mga apektado isolated na nga mga areas. Nasa tulo ka mga barangay diri sa si Abad Santos mga katropang isolated. O kining gitawag nga isolated mga katropa buot pa sa buot. Dili accessible ang kadalanan mga katropa pasulod sa maong area buot pa sa buot. Mga aircrafts o kining mga air vehicles, diba? Diba? Basta-basta mga igala, ha? Muna mga katropa maghatod og tabang sama lamang sa helicopters. So muna mga katropa mga kahimanan sa ato ang kasundaluhan, particular sa 10th ID Infantry Division mga igala o uban pa ng mga concerned agencies nagamit sa ilang mga kahimanan aron mahatod ang tukmang tabang ngadto sa mga hintungdang pamilya labi na sa mga nalinugan sa maong area mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Alas 4:18 na sa buntag mga higala sa pikas bahin mga katropa. Uy, nasayod ba kamuhakin sa may mga nag-atang ni inialang sa tuang kining reyna ng Davao 2026 mga katropa. I'm sure daghan ang mga excited ni ini mga igala, ha? At ang iba katropa ang ipahigayon nga kining coronation night ni Ana karong Hunyo 19. Unsa naman taron? Hunyo 16. So 19 mga katropa. Karong Biyernes kana mga katropa. Dito sa may RMC Petrogas Arena Gym mga higala. So, natangan mga katropa ha, mga kasikas sa ato ang mismong syudad sa Davao. Subay usab mga katropa nining month-long celebration sa Duao Davao 2026.
1: Runda Balita.
0: Ayan mga higala, ito siyang abakan mga katropa. Kumusta man ang ato ang update sa presyuhanay sa ato ang produktong petrolyo. Sayod ako mga katropa, nga daghan sa ato makiksuna nag-atang sa dabay update ni ini karong adlaw mga katropa, epektibo karong adlaw nga Martes. Unya mga higala alas 6 kasagaran ipatuman kini June 16, 2026 mga katropa, dunay price improve kining adjustment or movement ang diesel mga katropa lauman nga mag-ubos. Uy, congratulations na mag-ubos mga katropa. Wow! Naasa 3 pesos mga higala ang iubos, 3.71 per liter mga katropa, or 3 pesos og 71 centavos matag litro mga higala. Samtang sa kasulina lauman, magtaas pod kini mga katropa. Na mga higala magtaas unya mga higala anasa piso og 68 centavos matag litro ang itaas ni ini mga katropa. Noon at least ginagmay lang. Sakit-sakit yapo na kay matag litro man in town mga higala. Samtang ang kerosene aduna kini ikunhod nga 50 centavos matag litro mga katropa. At least makatabang na kana sa to ang mga kaigsuunan ang mga konsumante nini nga gasolina labi na sa to mga POV drivers mga katropa. Alas 4:16 na sa buntag mga kaigsuunan.
1: Runda Balita. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
0: Balik tama katropa, alas 4:17 na maghigala. May buntag, gadi ay kang Sir Randy Santisas. Listening. Napil ba si Sir Randy ha sa may saksi sa pag-agi sa funeral convoy ni Rene Baterbonya? Yan, pero kung wala man yun na physically nga nakakita. Attention mga katropa, nakasubaybay kini si Sir Randy sa mga panghitabo sa social media mga katropa. Alas 4:17 din maglangay at unang bakan rondahan ng mga panghitabo sa itong kasikbit ng mga rehiyon katropa.
1: Runda Balita.
2: Regional News. Regional News.
0: Talking about sa mga panghitabo mga igala na abot na mga katropa sa Agusan del Sur, particular mga katropa sa Talakugon, Agusan del Sur, ang kining funeral convoy ilabi na sa pagplastar no sa lain na pud nga hugna sa haya ni ining student athlete no, Atenean student athlete nga si Rene Clert Bobet Baterbonya mga katropa.
1: Runda Balita.
0: No, kaya sumala sa report sa munisipalidad sa Talakugon, Agusan del Sur. Actually, naglaom sila mga katropa nga alas 7 ug hangtod na kana alas 10 kagabi maabot ang maong pataing lawas ni Baterbonya sa ilang lugar. Apan, gumikan sa punsisok ng mga taga-suporta mga katropa. Nasayod ba ka mo nga alauna na kaganinang kakadlaon, mga igalaning sayo sa kadlaon, na abot ang pataing lawas ni Rene Baterbonya sa Talakugon, Agusan del Sur.
1: Runda Balita.
0: Sali mga igalahan na agisugat pa kini mga katropa sa iyang pag-abot mga igala og water salute mga katropa na isgutan nga MVP.
1: Runda Balita.
0: No, kay si Bobeta Baterbonya mga katropa na himo kining palarong pambansa 2025 most valuable player gumikan usab si Agipakita. Humbleness ay lang iyang mga dunks mga katropa na nagpa-init mga higala sa iyang mga taga-suporta mga katropa. Ano na lamang no ang gagibiling nga ligasiya ni Rene Baterbonya mga katropa. Alam sa mga taga-suporta din sa Agusan del Sur. Bisan pa man sa mga buot mo bisita ni ini mo tuyo mga katropa o bisita ngadto sa Talakugon, Agusan del Sur mga igala. Naka-schedule mga katropa. Actually mga katropa unyang hapon ha. Alauna sa hapon ang public viewing usab mga katropa. So atangi mga igala o subaybay ha. Subaya ang update sa Talakugon LGU mga katropa. Labi na sa ilang social media page mga igala aron masayran ang update nini scheduling alang sa public viewing sa haya no ni Rene Clerta Bobet Baterbonya.
1: Runda Balita.
0: Yan sa pikas bahin mga katropa dinhi sa kitano sa ato aga kasikbit nga rehiyon mga higala.
1: Runda Balita.
0: Sa kininga panghitabo usab sa atong kasikbit nga mga rehiyon mga katropa. Nasayod ba kamo mga higala ha? Nga diri mismo sa Surigao del Sur na matod pa sa ginatos ka mga estudyante ang naka-earn og 4 million pesos sa cash for work stipends mga higala.
1: Runda Balita.
0: Sa may naka-appeal ni inis atong mga estudyante din na ha? Dili lang din sa Surigao del Sur mga katropa. Partikular din sa may Butuan City may gala. Sumala sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD, kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Kung kalahi si IDSS mga katropa, Students 2026 Cash for Work Program, mga higalahan na matod pa sa 544 ka mga magtutungha. Gikan sa Northeastern Mindanao State University, San Miguel Campus mga katropa, ang naka-avail ni ini mga higala. Wana na kini sa 4.1 million pesos nga stipends ang na-release sa mismong ahensya ngadto sa naisgutan nga mga estudyante nga nakiglambigit ni apil ni ining CFWP nga nagsugod ni adtong Abril 15 mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Alas 4:21 na sa buntag mga higala. Samtang sa pikas bahin mga katropa ang ubang mga area sa atong kasikbit nga mga rehiyon nibalik na mga katropa sa 5-day work week. Mubalik na ang ubani ini mga katropa sa 5-day work week. Karun ka na epektibong ning bulan sa Hulyo. Sama na lamang sa Legazpi City mga katropa kung asa ang city government nag-anunsyo na magbalik na kini sa regular 5-day work week sugod karong bulan sa Hulyo mga higala. O kakini mismo ang mismong gianunsyo ni Mayor Hisham Ismael. Kung asa ang naisgutan nga kausaban mga katropa, maghatag ngadto sa mga employee o kini mismong igo nga panahon aron makapanganda mga katropa sa pagbalik sa maong regular work week mga katropa. So isip kini mahigala nga nasuta mga katropa nga balik na sa kining regular nga sitwasyon kung maayong sitwasyon ng ilang lugar alang usab ni ini mga katropa ilabi na. Ato kung nga bago ato mahinumduman, nagipatuman na kining 4-day work week mga katropa. Yung nga mga nakalabay nga bulan, gumikan usab sa krisis sa lana nga nasinati sa ato ang nasod Pilipinas. So mo nagitawag mga katropa na energy conservation.
1: Runda Balita.
0: Alas 4:22 ito maglangay ito ng rondahan ang ato ang panghitabo sa ato ang nasod mga katropa.
1: Runda Balita.
2: National News. National News.
0: Alang sa ato makiksuunan nga nagatang napod, kumusta na ba atong nasod Pilipinas mga katropa? Okay kini mga igala ha. Sumala ni Senator Gatchalian. Kini mga katropa, unsa na po yung mga kasikas ni inikaron. Sumala mga katropa, giklaro ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga bugtong ang opisyal sa Blue Ribbon Committee sa Senado mga katropa. Mao lamang ang ginaila sa institusyon sa pagpahigayon o investigasyon o mga hearing mga katropa.
1: Bunda Balita.
0: Kini mga igala ha, o gadili matod pa ilhon sa Senado ang bisan unsang mga paralel o bulag nga mga investigasyon o hearing nga ipahigayon mga katropa gawas sa opisyal nga komite nga gipanguluhan ni Senator Erwin Tulfo.
1: Bunda Balita.
0: Kini mga igalahagi, klaro sa gibarugan ni Gatchalian mga katropa nga walay legal o dili authorized mga katropa ang bisan unsa nga mga hearing ipigayon kung gawas kini sa institusyon sa Senador kining gitawag nga Blue Ribbon Committee sa Senado mga katropa. But pasabot na dili nila ilhon mga higala ang bisan unsa nga mga pagdungog mga katropa labot ni ini sila lamang ang authorize ni ini mga higala.
1: Runda Balita.
0: Ayan mga katropa sa pikas bahin mga katropa oras ato alas 4:24 na mga katropa. Sa pikas bahin mga higala mga panghitabo dugang panghitabo sa ato ang nasod mga katropa. Ang plunder, bribery o complaint mga katropa dili matud pa kini or legally insufficient mga katropa. Sumala kana ni Senator Marcoleta mga higala. Gibutyag ni ini nga ang plunder o indirect bribery complaint nga gipasangat sa Office of the Ombudsman bato kaniya. Labot ni ining kampanya mga katropa nga donations matud pang nagkantidad sa 75 million pesos is legally insufficient mga katropa.
1: Bunda Balita.
0: Buot pasabot mga katropa. Aduna kini nakita si Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta nga mga legal basis mga igala nga dili sufficiente ug dili igo mga katropa nga makabato kaniya ang kining gipasangat sa ombudsman nga mga reklamo mga higala. Kini mga katropa ang tubag ni Marcoleta sa maong akusasyon sa iya mismong counter affidavit kung asan nadawat kini sa ombudsman ani nilamang June 5 mga katropa apaan na na-furnish lamang kini ngadto sa media mga higala ni ining weekend mga katropa. Na may gala ang mga baruganan usab karon ni Senator Rodante Marcoleta wala sa mga aksyon mga pagpaningkamot karon sa Office of the Ombudsman nga mamahamtangan kini og tukmang silot gumikan na sa nakita matud pa ng mga paglambigit ini o pahimong pagkahimong kabahin sa mga nagdawat matud pa og campaign donation atol sa 20 or sa nakalabay nga eleksyon mga katropa. Oras ato alas 4:26 mga higala.
1: Runda Balita.
0: Ayan sa pikas bahin mga katropa ha. Kini may gala kay ang palasyo nagdeklara alang sa non-working day dito sa may Batac City. Charter day mga katropa karon ka ng June 23, 2026 mga higala. Samtong at ato pong lakbitan mga katropa, samtang ato pong lakbitan kay gibutyag sa FIVOX kung ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga nakakita kini og ground deformation. Naobserbahan kini mga katropa din sa Sarangani o General Santos City mga higala human sa magnitude 7.8 nga linog mga katropa.
1: Bunda Balita.
0: Actually visible yung kanami higala sa mga nagkatag-usap ang kining mga videos o mga hulagway sa social media na nakita mga katropa nga daw ang yuta miginhawa.
1: Bunda Balita.
0: Natul sa linog mga katropa. Samtang nakatala na kini maigala o at least 1,473 ka mga aftershocks nga located mga katropa o nalocate nila mga higala o ganaasa 78 ang nagpabilin mga higala.
1: Bunda Balita.
0: Nga na mga katropa mga panghitabo sa tuang nasod mga katropa. Samtang ang House Prosecutors mga katropa magsumiti kini mga igala sa pre-trial brief for VP Sara impeachment trial, mga katropa. Kini mismo mga igala ha, ang gi-anunsyo sa House Prosecution Panel na nagsumite na sila og 57 ka mga pahina sa pre-trial brief dungan mga katropa sa documentary evidences nga buot mga igala nga ipresenta atong sa impeachment trial akang Vice President Sara Duterte mga higala. Ang maong filing mga igala, nagsunod kini adlaw mga katropa mga higala or mga katropa. Ay hapaman ang Senate Impeachment Court schedule sa pre-trial conference karong June 18 mga higala. Kung asa ang duha ka mga bahin, gilauman mga katropa nga i-identify ang ilang mga ebidensya, mga witness o uban pang mga butang mga katropa nga maoy mahimong kabahin maglangkob sa ipahigayon nga pagdungog or taral alang mga katropa ni ining kaso kining impeachment complaint bato kang Vice President Sara Duterte.
1: Runda balita.
0: Alas 4:29 mga igalaw, nagkita-igong oras sa itong pagpanaguban-uban mga katropa. Daghang salamat sa mga nagpadangat sila mga mensahe. Ayan si Ma'am, ayan si Sir Hinaro Solas. Good morning sir, watching with you from Brisbane, Australia mga katropa. Ayan mga katropa, good morning din ha.
3: Good morning.
0: Sabang oras din ha, Sir Hinaro. Daghang salamat sa paglantaw. Ma'am Jing Pegarido, mayong buntag, mga katropa. Ayan, good morning!
3: Good morning!
0: Salamat sa pagpakiguban, may galatang ina lamang ang musunod nga programa, ang Exciting Pilipinas at ang kauban din na si katropang Briggs Flores, mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong tigronda, tigbalita, ning orasa. Katropang Marvin Ibano, ako mag-iingon, kamatuuran. Ang Sandigan.
1: Runda Balita.
0: Oras katropa, impunto alas 4:30.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Baklarik sana!
2: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Mga katrupa, andyan diba ta sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
5: Ayan, so maraming salamat sa nagpapaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
4: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: morning! Good morning!
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
0: Good morning!
2: Igala, Luzon, Visayas, ug Mindanao, mayong buntag! Nausab natong tanan, mga kaigsoonan!
3: Pinawa!
2: Kumusta ang atong buntag, mga igsoon? Kay siguro karon no, di dapat tingala, mahiga lang magbasa ang ato ang mga kalsada, no? Ang kayutaan, magbasa, mga katropa, gumikan kay ting-ulan naman ron. Ha? Ting-ulan na yun. Mga kaigsoonan, kay murag wanay hunong ang ulan halos kada buntag. Pagawas na to sa tubinoyanan, mga kaigsoonan, murag di man baha, mga kaigsoonan, pero gabasa. Ano siya? Ang kalsada, basa, mga kaigsoonan. Oh. Mayong buntag sa tanan na to, mga tigpaminaw karon. Sa wala pa nakabangon, mga higala. Sa wala pa nakamata, halapang mata na mo diha, oy. Kasi pala naman ginbe nga nagmata na mo diha, pero wala gin mo ni bangon. Ha? Di na tusugdan ang atuang adlaw, mga kaigsoonan, sa kanabang gitawag bitaw nila og tapol. Oh. Kay kung sugdan atong atong adlaw og tinapulan, mga kaigsoonan, mutapos po ang atong adlaw mahigala sa way kita. So paunsa man na pangayon nato sa Ginoo, mga kaigsoonan, nga Lord, tagaay mi ga abundang adlaw. Kunya kita mahigala bisag gamata na aga ligid-ligid paghapon. Diba? Bangon na, mga kaigsoonan, para maka mag-init na tag-kape, ha? Mag-init ang kape, mag-init ang tubig para makatimpla na tag-kape. Kami kay kape karong panahon na, mga kaigsoonan, kay medyo murag bugno-bugno ang ato ang panahon, no? Muna yung pinaka-the best nga oras, mahigala karong orasa, yun karong adlawa, nining mga panahon na, mahigala muna say the best nga oras para ihigop na itong kape, mga higala nga mainit. Kung ang nindot pagidha, mga higala, kung kape na itong ihigop, mga kaigsoonan ko, kanang tambal nga kape. Diba? Exciting kayo?
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Mula! Higupin na ninyo karon, mahigala, sa itong Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsoonan, para bugtas ang tirada. Ha? Gumikan kay kini atong Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsoonan, doon na kini siya mga sangkap, mga katrupa, nga malunggay o soybeans. Doon ay ginatawag nga nutritional powerhouse kini siya, mga katrupa, no? Ang soybeans nag-provide kini siya o taas nga plant protein. Samtang malunggay nag-contribute kini mahigala o massive vitamins, including iron and calcium. Una siya, mga kaigsoonan, nga mukumbat sa to ang malnutrition usap. O mu-boost sa tong immunity, of course. Kung nag-support usap ka na siya sa tuwang heart health. Oh, kanang inyuhang kasing-kasing na nga patakala pang higugma.
4: Exciting Pilipinas!
2: Mamilabot diha. Ang atuwa diha karon, kanang naakay sakit sa kasing-kasing, mga katropa. Ang sakit sa kasing-kasing, magkaigsoonan, kung hinay na gani kayo na mupump, mga katropa, murag doon na lang gisiguro. Murag doon lang kita, mga katropa. Baling gisiguro na ko yung atuang edad ani, mga katropa. Ato gisiguro ta mag-birthday ani sa Nobyembre. No? Pili lang mo, Nobyembre 1, Nobyembre 2. Pero balik kaya ko na nato, mga kaigsoonan, kung ato wala ning tambalan, mga kaigsoonan. Naraman na, mga katropa, kini nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Actually, makabutra sa inyong mga kamot, mga katropa. Di na mo kinahana, mukat-kat pa o habog ng mga punuan sa malunggay. Ah, gumikan kay pwede na ninyong atuan sa air-conditioned nga mga drugstores. Mercury Drugstores, naapot kining South Star Drugs, ang TGP o Generica Nationwide. Magala na atuan na ito, mga kaigsoonan, nagmamalita o Santon Plus Coffee Mix sa pag-abot na ito sa itong panimalay. Ato ang kutaon, ato pong gahinan ang ito, mga kabataan. Nga naman, gumikan kay kining Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsoonan, doon na ni siya ay pampabuhi, pag-ignite, mahigala sa ito ang cognitive function. Kinibang mura nagitayan ang inyuhang mga pangunahuna, mga katropa. Sato pa! Uy, yun ang inyuhang nakatulog, mga kaigsoonan kong kinibang huna-huna mga kingsunan ko, no? So hala, ato anang sugdan karong adlaw mga kingsunan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix sa nining buntaga mga katropa. Unya, daghan na pa kay taga ipahibalo sa inyo ha og unsa mga benepisyo nga nakahatag og kaayuhan aning tuang produkto mahigala karon sa Yes to Health Incorporated. Good morning mga katropa. Di pa ato ang ko no premium D3 soft gel capsule mga kaigsunan. Isura ra ba in town kayo kining matulog ta mahigala nga gangutngot atong likod mga kaigsunan. Pag magutngot atong likod murag base og nagkuan ang imong spine murag nagdisalign ha. Grabe dagway nimong panlaba. Oh, grabe dagway nimong pagkugi.
4: Exciting.
2: Ha? Pagkugi sa kinib panghakwat og mga bugat nga mga unsa ba no? Nga mga di na kayo kuan ba? Di na kayo kaya sa lawas kay gipugos lang gid nimo. Oh. Ang resulta na mga kaigsunan, magsakit ang imong likod, magsakit ang imong mga kabukugan. Isaray tambal o isaray tambag na kuniha mga kaigsunan. Inumina karon o premium D3 soft gel capsule. Kaya kini mahigila mo ay usa sa mga pamagi para nga itong kabukugan lagsik o glaskog mga kaigsunan. Baskog, no? Healthy ang ito ang kabukugan. O galisod nga ma-disalign ang ato ang spine. Oh, na siya mga kaigsunan ha. Ato pong muscle diha mga kaigsunan aga butok-butok mga katropa murag busog-lusog, no? Una mga kaigsunan ko nga batasan na po ninyo ang pag-inom karon og premium D3 soft gel capsule. By the way, kini mga kaigsunan ko mapalit na to ni sa mga Mercury Drug Stores, South Star Drugs, TGP ug generika mga katropa. Generika Pharmacy ha. Nationwide ni. Alright, mga kaigsunan, dinhi karon sa tuang mga balita nga tuhatagan og pagtagad. Glan og ang Sarangani mahigala na taranta na usab og utro mga igsoon human nga 5.5 magnitude nga linog mitayog sa ilang lugar. Bunga kini sa aftershock. Dito na pita mga kaigsunan ko sa Sarangani province. Samtang sa dugang pang bahin mga katropa, dinikaroon sa tuang balita nga tuhatagan og pagtagad. Ato ang hatagan og pagtagad nining buntagan, National Bureau of Investigation. Nahibal-an na kuno karon sa National Bureau of Investigation ang mga suspect nga nag-hack sa pipila ka mga website sa gobyerno. Oh, kini. Saka ning mga tawhana mahigala kung kinsa man no mailhan na nila karon sa ilang pagsusi mga kaigsunan og kinsa ning mga tawhana kini mga hacker pati ning waisa mga katropa ha ni gira mahigala diha lang karon sa kuano kini bang internet connection mga kaigsunan gira na nila ilang mga kahibalo mahigala sa internet.

0: Alright mga kiksunan, dinikaroon sa tuwang mga balita ng itong hatagan og pagtagad sa aptang itong oras alas 4:50 na sa buntag para karoon sa tuwang express pasada headlines. At tuwan na ito karoon ang itong mga balita mga kiksunan.
1: Express pasada.
0: Para di karoon sa itong mga viewers, mga katrupa, di karoon sa taksa-taksa ka mga lugar nila, probinsya, di dapita sa may Davao del Sur, Davao del Norte, Oriental o Davao de Oro. Iyon man sa uban pa nga mga silingan na ito, nga mga lugar sa Davao Region, follow, like, and share mga kaigsunan. Sa tulo usab ka mga distrito na ito, diri sa Dakbayan sa Davao, follow, like, and share lang. Ato mga kaigsunan nga mga OFWs o mga Filipino migrants, muna mga kaigsunan, kay dako na kayo na ito ng kalipay, mga katrupa, nga makita na ito, babasa ang inyong mga pangalan. Diya karon sa tagsa-tagsa ka mga kanasuran sa dibuk nga kalibutan. By the way, mga kaigsunan, dini karon sa tuang mga balita nga tong hatagan ug pagtagad. Una karon sa tuang mga balitang lokal.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Una karon sa to mga balitang lokal, mga katrupa. O Mindanao earthquake update, mga katrupa.
2: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Suspension kuno sa klase og trabaho dito na pita sa may Davao Occidental, gipatasan sa provincial local government unit.
1: Express Pasada.
0: Tungod kini sa sunod-sunod nga mga aftershocks nga natagamtam sa probinsya.
1: Headlines.
0: Gilugwayan pa ni Governor Franklin Bautista ang suspension sa klase sa tanan nga mga level, pampubliko man o pribado, ang trabaho sa tibuok probinsya sa Davao Occidental. Tungod sa nagpadayon karon nga risgo sa serye sa aftershocks o nabatikdan nga kadaot sa panahon, uman sa miaging magnitude 7.8 nga linog. Guba usab ang pipila ka mga alagianan, ingon man mga infrastruktura sama na lamang sa Mabila Port sa Balut Islands sa kinatibuk ang rehiyon sa Davao Occidental. Ug sa Davao Region, natala na ang 12 ka mga taong patay samtang naghanan usab ang nangaguba nga mga kabalayan.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Ato pwede mahigal lang ibutang sa alanganin ang kahimtang o kinabuhi sa to ang mga kaigsunan, no? Mga Pilipino. So good luck, no, sa to ang mga kaigsunan diha dapita sa Davao Occidental, kay ang Davao Occidental tupad ra manguna sa Sarangani good in town. Abi ninyo mga katrupa, kung moadto kag Sarangani sa Davao Occidental, lungsod sa Sarangani, Jose Bad Santos, no? Moagi ka mas duol ko, no, dito napita sa General Santos moagi. Mapamo ko kaabot ang nalugraha mga katrupa. Pero doon ay kuhan diha, doon ay mutabok po, pero kinala lagi ka magsakay bangka. Unya kay open sea, raban na diha mga katrupa sa Pacific Ocean. So, wala mga higalang dagko, kay kayong balo dihang napita mga katrupa. Wala nga mga tao dito, giigo na sa lino, gitayog na, napay hulga sa dagko nga mabalon. Okay, kanina ito mga ikson sa ito ang nebaluan. Pag dunay maabot dito nga, dunay makumprada dito ba, no? Pag abot dito sa ilang lugar kuno mga katrupa, hilabihan na kamahal sa mga palitunon. E siyempre, yung transportation na kuha nila ginagamit dito mahigala, isa kinibang bangka. Para mapaabot lang ato sa lungsod ang kining ilahang mga pamaligya, no? Saan taman, doon na maging mga tao na mamuyo mga katrupa bisan pag unsa kaliso diha kay siyempre naaman diha panginabuhi at sama na lamang si pagpanag. Sa doon pang bahin sa pagkatod karon sa to mga balita at tuhatagan o gapagtagan. Dugang update mahigala sa Mindanao earthquake mga katrupa. Dinikaroon sa tuwang nga balita, ihap sa mga nangamatay sa linog sa Mindanao. Misaka na kuno nga to sa 66 o 65 ka mga individual sumala pa sa National Disaster Risk Reduction and Management Office. Dinikaroon ang ipaybalo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC na misaka na nga to sa 65 kamatao ang ihap sa mga nangamatay sa nahitabong alinog sa Mindanao. Samtang ana kini sa 1,447 ang nangangol 36 pa karon ang pabilin pang missing tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Mabuto sab ngadto sa 736,000 ka mga tawo na piktuhan sa kalamidad.
1: Headlines. Express Pasada.
0: Alas 4:55 na mahigala sa buntag dinhi karon sa tuang panaguban. Sa ato mga balitang lokal operasyon sa bagong Carmen Sanitary Landfill, laro nga sugdanan ining adlawa.
3: Exciting Pilipinas.
4: Good morning.
2: Rex Flores.
5: Exciting Pilipinas.
0: Good morning sa ato mga taga DNR. Salamat. Ha? Kaya kone madamay ta sa bangi karon sa kuan ba local government mga kaigsunod sa DNR. Na kundo naman. Kaya matag usa sa ila mga kaigsunan nag-count mga higala, nag-ihap no, o kinsay sadaan. Kinsay ni sayop sa DNR ba o sa local government unit? Di ay, pag mulantaw karon og basurahan, mahigala ang local government unit, dali ra kayo. Ang dugay diri karon ng pag-aproba mga katropa, gikan sa ahinsya sa gobyerno. O kini mao ang DENR o EMB. Gilaoman nga mag-abli na sa pagsugod no sa bagong operasyon sa sanitary landfill diha dapita sa may barangay Carmen sa Davao City nining adlaw Hunyo 16. Kinihuman sa pipila ka mga semana nga gipatuman ang rehabilitasyon o inspeksyon sa Departamento sa Environment and Natural Resources o DENR EMB Davao aron nga masiguro nga luwas kini o masunod kuno ang balaod sa kinaiyahan. Gihimo kini aron nga masulbad ang grabing problema sa basura sa syudad. Human nga gisuspende ang daan nga labayanan na tumiagi nga bulan gumikan sa nitabong trash slide.
1: Express Pasada.
2: Headlines.
0: Naata mga kaigsunan kong matagan na nila nga solusyon gumikan kay medyo nahimo na ning kuang karon. Kaya bang nahimo ng sumsuman sa hiskutanan mga katrupa din sa Takbayan sa Davao. Lakip na dito na pita sa kauluhan nga ingunani kahugawan ang mga taga Davao.
1: Express Pasada.
2: Headlines.
0: Bawin ninyo mga katrupa nga pila na ka mahigayon nga ang Davao City nakadawat og pag-ila no.
2: Headlines.
0: Ah, gitahod og ila ang Davao City nga cleanest sa city not only in our country. To include mahigala sa Asia.
2: Headlines.
0: Sa entero Asia, ang Davao City may gikonsidera mahigala nga usa sa pinakahinlo, cleanest city sa Pilipinas o sa Asia. Unya,
1: Express Pasada.
0: Langan-langanon lang mga katropa kining ginatawag nga paghanay o asa dapita pwede nga ikalabay na mga basura sa Davao. Ang basura sa Davao gikaingon mga katrupa nga 750 to 800 tons per day.
2: Rex Flores,
5: Exciting Pilipinas.
0: Og dinhi makolekta mga kaigsunan, ha? Og dinhi makolekta sa tibuok adlaw magdungan taga higop anang baho sa basura mga katrupa.
2: Rex Flores,
5: Exciting Pilipinas.
0: Eh siyempre, mubaho gina basura na gani. Mabito na nga ginalabay mga katrupa, gumikan kay Dunanay kinibang pag-agnas, no? Dunanay pagbaho mga katrupa.
1: Express Pasada.
0: Ikaroon ko pasagda na to, Nedy, sa ato pa. Pasi husto ang ato ang local government nga mas maayo siguro mga taga Davao nga ang mga basura ninyo ilabay dito sa

0: ating mga reaksyon sa pipila ka madabawinyos sa kamatayon sa sikat nga batanong atleta atol sa public viewing o paghandom sa Christ the King Chapel sa may Ateneo de Davao University. Ang patayong lawas sa sikat nga 18 anyos nga student athlete nga si Rene Clert Bubet Baterbunia gibiyahe dayon kagahapon nga adlaw paingon ngadto sa iyang lungsod sa Talakugon sa Agusan del Sur. Karong adlaw Hunyo 16 gilauman nga ipahigayon ang public viewing alang kaniya dito napita sa may Talakugon Municipal Gymnasium. Gipagawas usab ang pipila ka tribute song gikan sa masikat nga mga Dabawinyo vloggers isip pagtahod sa iyang ligasiya isip Blue Knight MVP.
1: Express Pasada.
0: Kisamang guyo ang nasayangin in town aning bataa mga katrupa no nga taas pa yung takayon taniga kwani kinibang kinibang ugma
1: headlines
0: pero manay ginaingon mahiga lang nga ang ugma na himong kisdong mga kaigsuna no kay misalop mang kini sa sayo pa nga panahon mga kaigsuna sa sayo pa nga kabuntagon
1: headlines
0: murag drama sa radyo mga kaigsuna no nga ang pagsalop sa adlaw sa sayong kabuntagon
1: headlines
0: atong pagka ana mga kaigsuna ko ang nahitabo
1: headlines
0: sayang gyud kayo mga katropa daghan pa ta kay nga mga kuani daghan pa kay makabot ning makaayuhan para sa tanan mga katropa silang manay ginaingon lagi nga kitang tanan kuno dili maoy nagbuot sa tuang kinabuhi iya kuno ni sketasan kana kung si Jesus Christ ang inyong ang Lord may ato ang pasakaan kaso karon
1: headlines huh?
0: Kaya ang gingon rin karon sa to mga duda ang Ateneo de Manila University man ang nagpasagad
1: headlines
0: oh, tanawa ha di abogado mahigil ang agraduado kanhipod nga nagtrabaho mahigil sa Ateneo de Davao University oh karon nahimo ng dean sa usa ka college school mahigala sa Davao City wa gipasulod sa Ateneo de Davao University sa Attorney Torion
1: headlines
0: oh di ba sa kada exam mahigala kini si Attorney Torion mao ni kanunay magdala mahigala sa mga applicant sa pag-abogado gikan sa Ateneo de Davao University tapos karon di pasudlon
1: headlines
0: kaya tungod ba siya mo'y abogado mahigala ni Baterbunia unsa ba oh. Ano nagsulti mga katrupa nga kuan mangunda ka na bang tagaan na to o panahon nga ang kasumpaanan sa mga ginikanan. By the way, excuse me. Walay kagool nga natagamtam unta mga kabatanunan kung wa nagpasagad ang inyong eskwelahan.
1: Exciting Philippines!
0: Sa tinuod lang. Kung wa nagpasagad ang pamuno, di akaroon sa mga tulungaan. Yan ang mga training-training mga katrupa alangad to sa mga athletes. Kini bunga ni sa higpit nga kompetisyon sa sports mga katrupa. Way problema kung dunay training ay ipatagamtam alangad to sa inyong mga tinunan para sa inyong mga athletes. E libre ba na inyong pa-eskwila na? Pero doon na po'y kinibang klaro mahigalang nga mga patakaran, pamalaod, paunsa nilang ma-deal no sa minatarong ang mga atleta. Sa dugang pangbahin mga kaigsuna dinhi karon sa to mga balita lang taon na to karon ato mga balitang regional. Commercial flight sa General Santos City International Airport mibalik na sa normal.
1: Express Pasada.
0: Gipabilo sa Department of Transportation DOTR iyon man sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP nga abli na pag-usab ang tugpahanan sugod niadtong nakalabay nga Lunes human sa paspas nga pag-repair sa pagkumpune sa nangaguba nga lugar sa tugpahanan sa eroplano sa General Santos City tungod sa naitabo nga lino. Sa naman pang bahin mga katrupa
1: headlines
0: kasa ulugan sa Aman Jadid or Islamic New Year gidiklarang Muslim legal holiday.
1: Express Pasada.
0: Headlines. Ipainumdum karon ngadto sa publiko nga ang Hunyo 16 usa kini ka Muslim legal holiday ubo sa Presidential Decree number 1083. Walay trabaho klase sa pinili nga mga dapit sa Mindanao sama na lamang sa lugar sa Basilan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, North Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga.

0: El Sur sa Buanga del Norte o mga dakbayan sa Cotabato, Iligan, Marawi, Pagadian o ang Sambuanga. Hinon magpabiling special working day o may trabaho sa rehiyon sa BARM base sa ilang kagalingon nga pamalao.
1: Express Pasada.
0: Samtang sa dugang pang bahin mga katrupa, dinikaroon sa itong mga balita. Alantaw na ito karoon ang itong mga balitang nasyonal.
1: Headlines.
0: Sa itong mga balitang nasyonal, special session sa Kongreso gipatawag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. alang sa tabang sa Mindanao.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Nagpagulaw proclamation number 1318 si President Bongbong Marcos Jr. aron nga tutukan sa Kongreso karong adlaw o ugmang adlaw Hunyo 17 ang mga kalihukan tumong nini nga paspasan ang pagpasa sa mga balaod noon alang sa tabang sa edukasyon o gaingon man pinansyal sama na lamang sa AEX alang sa mga nabiktima sa linog dito napita sa Region 12 or sa Southern Mindanao.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Sa katapusang bahin, House Panel may andam o 30 ka mga testigo batok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Headlines. Express Pasada.
0: Kapin sa 30 ka mga testigo ang ipatubang sa prosecution alang sumabot ng impeachment trial batok sa Vice Presidente nga si Vice President Sara Duterte.
1: Express Pasada.
0: Alas 5:06 na mga katrupa sa Buntag Philippine Standard Time. Mabalik tao man lamang sa mga paibalo gikan sa Technical Department. Oras 5:06 sa Buntag.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
6: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
9: Ngano man?
10: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario.
3: 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
5: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
18: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinuon ang mga himantayon.
19: Kaklarek sana!
20: Exciting!
19: Kaklarek

0: Oh, balik na ta mga katrupa. Dini karon sa tong pananguban ha. Nakahigop na ba mo sa inyong kape diha karong buntaga? Wala ba di? Bunutin mo na. Sa mga kaigsura, kinanglan mo guna to karon mga nga kuan ba kada bang lagsik atong lawas. Ingano pud ta nitong lawas ngita yung init. No? Unyag sobra ra pud kay kainit mangita pud tag bukaw. Sayo na gina mga katropa. Ginanglan kita og kinibang pahaom-haom sa tuang kaugalingon ug asa ta hiyang mga igsoon. Good morning karon na sa to mga katrupa nga naa karon sa ilang testag sa mga lugar, sa to mga igsoon nga naa karon sa abroad. Good morning, mayong oras. Si Ma'am Jing Bigarido, good morning mga katrupa. All the time mga katrupa, good morning. All right. Si Sir Ilmer Curioso Cabillo, mayong buntag. Sir Ilmer, Lynn Antonio Talde, good morning katrupa. Asa man nidapita si Ma'am Lynn Antonio Talde, no? Ma'am, type lang daw asa napita ka nga lugar. Kaya parang nga ito, ma-mention ka ng inyong pinalangga nga lugar. Diba? Si Ma'am Juliana Liano. Alright. Good morning po, Sir Briggs. Good morning po din mo, Ma'am. No? Salamat kayo sa imuhang kanunay nga pagsunod. Brad Dante Bakong is checking in. Mga kaigsuna, no? From Alberta, Canada. Good morning, Brad. Ngayong oras sa inyo, hada. Kay hapo na madya sa inyo, ha, karon. Good morning! Dire, mo pa'y pag taon-taon, musidlak taning adlaw dire sa tuwa sa Pilipinas. Good morning! Alright, good morning kaninyong tanan diha dapita mga kaigsunan sa asa mamo dapita karon nga malugar. By the way, dirita karon mga kaigsunan sa tuang kuanan, isgutanan karong buntaga. Natahisgutan mga kaigsunan. Pero lakbitan sa nato sa makadali kining kuan ba? Kining atuang mga senador nga murabag nagkisi-kisi mga kaigsunan. Nagkisi-kisi nga ano kay nahadlok sila nga basin unya og eh balik man daw ang regular nga session sa Senado, no? Kay gusto nila mga kaigsunan nga sila ang katong bag-ong majority may ilhon nga legitimate, no? Nga mga miyembro sa Congress sa Senado. Okay. That is why kining si di po siya na ito matawag illegitimate, no? Oh. So, inunta na lang. Illegitimate Blue Ribbon Committee Chair. Ha? Nga si hangin na bagyo pa si Erwin Tulpo, mga kaigsuna, no? Nagpagula kini siya og statement, mga katropa. Official ko, no? Sumala pa niya mga kaigsunan.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Shout out sa mga taga Bohol, si Ma'am Juliana Liano. Taga Bohol eh ka, Ma'am. Maayong buntag sa mga taga Bohol ha. Oh, maayong buntag ninyo diha dapita sa Bohol. Kapunta ko maingon baga jawaang Bohol. Oh. Pero kini akong gitubang diri taga Bohol baya ni. Wala ni nakauli mga kaigsoonan kay nakauli pa ni magbitbit ni kuan ba kanang bisan isa ka tuig mahigala di mapanos nga humba. Kan sa Bohol. Dao ang official statement mga kaigsoonan. Committee on Accountability of Public Officers in Investigation Blue Ribbon. All right. Blue Ribbon. Official statement of the Senate Blue Ribbon Committee on the unauthorized June 16, 2026 hearing. All right. So mani karon. Nag-ingon siya, the public and the concerned stakeholders are hereby advised that no hearing of the Senate Committee on Accountability of Public Officers in Investigations Blue Ribbon Committee has been scheduled for June 16, 2026. All right. The committee
2: wishes to clarify that the recent announcements made by former Congressman Mike Defensor regarding an alleged hearing on said date were made without the authority and approval of the committee. Accordingly, the committee categorically rejects the misinformation being circulated online. For the guidance of the public, first, legislative proceedings must strictly adhere to establish protocols under the rules of the Senate. A formal 3-day notice and agenda distribution are mandatory prior to any committee hearings. The purported June 16 hearing completely bypasses the institutional requirements, rendering it illegitimate. Second, former Congressman Mike Defensor is neither a member of the Senate nor the Blue Ribbon Committee. Consequently, he is not privy to the official investigations in the body. He possesses no legal standing to announce any proceeding on behalf of the Senate. The Blue Ribbon Committee will not permit the name and institutional integrity to be interpreted, misinterpreted or utilized for unauthorized disclosures. The public is urged to rely inclusively on the official announcements and advisories from the Blue Ribbon Committee and or Senate of the Philippines. Signed, Senator Erwin Tolfo, Chairperson. Muna siya karon mga kaigso na ng problema. Why? Because duha ang dagway sa Senado.
3: Good morning!
2: Siguro itong ipahinomdom nga ito kang Senator Erwin Tolfo, mga kaigsunan. Taga Davao Oriental ba yan eh? Sa tinod lang, ato ni mga kaigsunan, mantigo ni sila magbinisaya, magsinibuan, no? Alright. But, dini karon ang klaro, mga kaigsunan, duha ang dagway sa Senado. Muna dapat karon i-define mga kaigsuna ni Senator Erwin Tolfo o kinsa ang real committee chair sa Blue Ribbon Committee. By the way, ang titulo mahigala aning Erwin Tolfo mahigala is doon na ni sumpay eh. Doon na ni ginatawag na suffix. Oh, di ba? Now, unsa man ang mga kaigsunan, ang iyang titulo, mga katropa, Blue Ribbon Committee Chairman, doon na siya ay prior nga kung ano, prefix or suffix, mga katropa, no? Doon na siya ginatawag na mga kaigsunan na kinibang acting, oh, di ba? Acting Blue Ribbon Chair. Now, if you remember, netong panahon mga kaigsunan nga nagpatawag og hearing ang ilahang committee, iyang gina advice ang Secretary of the Senate. Ha? Secretariat mga kaigsunan to prepare sa mga letter invitation for attendance, for the attendance of the proposed witnesses, mga kaigsunan nga mo present. No? But certainly si Senator Pangilinan, mga kaigsunan, is announcing nga during the time, no, nga kadtong ilang gikundak mahigala is mere a consultative meeting, not hearing. So, buti masabot mga kaigsunan nga ultimo ang iyang kauban mga katropa sa committee, dili mahigala pabor nga committee hearing to. Gumikan kay dunapay tinaon diha karon mga kaigsunan, whether
0: ang ilang grupo is legal or illegal. Ang paghawid nila de karon og mga committee chairmanship o membership sa matag committee sa Senado. Kay ingon si Kiko Pangilinan nga wa pa na human og hanay lingkod no ang mga miyembro mga higala sa Senado di karon sa mga committee chairmanship nila. Oh. So buti pasabot mga higala nga ang bugtong kuan karon ang bugtong legal di karon mga kaigsoonan ay katupang una. Di ba? Karon kay wala kay balo ni si Erwin Tulfo sa tuang understanding mga kaigsoonan na sa tuang kaugalingon nga pagsabot mga katropa, tinamban nga pagsabot. Ingon pa niya nga diha karon sa mga protocol, dunay 3 day information, 3 days information before the scheduled hearing. Dapat mahibaludaan ang tanan nga mga miyembro mahigala nga dunay committee hearing 3 days before. Mm. Alangan sa niya pagkahibalo mahigala nga lain man iyang gitupag. Nagtuo man siya mahigala sa chairperson sa Committee on Blue Ribbon unya dito sa PICAS kay si Senator Pia Cayetano man. So buti pasabot nga si Senator Pia Cayetano nagpadala kining mga information or even kinibang invitation mga kaigsoonan ngadto sa mga possible attendance mga katrupa sa mga tao nga imbestigahan. Oh. Ikaron kay na interview mga kaigsoonan nagpagulaw og statement kining si former congressman Mike Defensor na may hearing schedule sa PICAS dito sila. Oh, malay na to ingon anang nahitabo mga katrupa. So walay kasayuran pala itong si Senator Erwin Tulfo mga katrupa na dunay mga invitation nga gihimo ang PICAS nga committee. Ah, kay hantod sa pagkakaroon mga kaigsoonan wala pa'y kuanan ni. Wala pa'y translations whether kining ilahang grupo is legitimate black mga kaigsoonan diha karon sa Senado. Although girecognize sila sa Palasyo sa Malacañang. But do you think mga kaigsoonan nga Palasyo sa Malacañang may hawid diha? Kisa pa gamando mga kaigsoonan para nga makalihok ang motor makaandar mga kaigsoonan diha karon sa Senado. Is it the Malacañang? Ha? Ha? Sa tinuod lang mga kaigsoonan, klaruhon na ito niya. Dili Palasyo sa Malacañang ang makapaandar sa motor diha karon sa Senado, mga kaigsoonan. Because sumala sa tuang lantaw dunay ginatawag makaigsoon nga separation of power. Ang executive branch led by president o sa iya mga ahinsya dili dapat manghilabot sa internal affairs mga kaigsoonan ko sa Senado isip legislative body. Mamana gimando diha karon sa tong konstitusyon. Otherwise kung mulihi sila makaigsoonan ilang gina-violate, ilang gina-basura. Husto ang giingon ni Senator Alan na Peter Cayetano nga kining grupuha mo ning gabasura sa konstitusyon sa Pilipinas. Oh. Doon na ni sila ilang kaugalingon nga pamalaon. Wala na sila nagtahod sa Philippine Constitution. Now, diya karon sa prinsipyo, mahigala sa separation of powers. Sa 1987 ato nga konstitusyon mga kaigsoonan unsa man gidi ay. Kinigingon mga katropa nga the executive branch president og ang iyang ahinsya dili kini dapat o wala kini katungod nga manghilabot sa internal affairs sa Senado isip legislative body. Whereas ang Senate adunay kaugalingon nga gahom sa pagpili sa iyang mga opisyal, paghimo sa ilang kaugalingon nga rules o pagdumala sa internal proceedings subject sa konstitusyon o mga jurisprudence. Alright. Now, subot ipasabot, magpili sila presidente, wala labot ang presidente.
2: Way labot ang mga ahinsa sa gobyerno, mga kaigsunan. Kaya doon na sila ay separation of powers. Ang legislative, ila-ila rana. Ang executive, dili po pwede nga manghilabot, mahigil ang senado. Ang senado, dili po pwede hilabtan sa executive, mga kaigsunan. As simple as that, mga katropa, no? Oh. Para bang nahita mo, nakita na ito din karoon, mahigil ang doon na encroachment ba? Ah, gusto na po nga mag-lead mga kaigsunan o gang tingog sa executive branch mo po'y tingog sa senado. Stamping pad, mga katropa. Ah? Now, mauman ni siya ang saktong balanse sa pangguberno mga kaigsunan ko kung maohon? Tanawa, ang uban in taon nga mga senador ng lukso mga kaigsunan, gumikan kay sumala pa sa mga impormasyon, dutdutan kini og daghanan kayo nga mga kaso, dutan nila mga higala og daghanan nga mga kaso kung ugaling mulukso mo nga to sa pikas tampi. Kung magpabilin mo mo barog, di akaroon sa inyong kaugalingon nga prinsipyo. Oh. Sa tinod lang mga kaigsunan na hitabo mahigala nga naging pulpul ang pipila ka mga miyembro sa senado. Gumikan mahigala sa harassment. Papanghuraw, mga kaigsunan nga naitabo, gihimo mga katrupa diha karon sa senado. Alright. Now, dirita karon mga higala sa kinibang pagbisita nila ni Acting Senate President Wing Gatsalian o kaubanan nga mga senador dito na pita sa Jinsan. Okay, sa makadali lang ha. Mga kaigsunan, daig ko ani, mga igsoon.
4: Bricks, sa Flores. Lang.
2: Ha? Ako silang ginapakpakan.
5: Makpak mo mga kalingan!
2: Oh. Nalipay ko ani mga katrupa. Sa tinood lang, gumikan kay sila nitugpa sa Jensan mga katrupa o nag-amot-amot pa in town. Kaluoy sa itong mga senador. No? Nag-amot-amot mga katrupa. Sa ilang usa ka bulan ko nung aswildo. Para lang ang mahatag nila nga to sa mga tao. Ha? Pero, dili ba ni tamparos mga kaigsunan? Institusyon ka nang imuhang gidala, senado, tapos kamo nag-amot-amot mo diha? Kamo'y nag- pwede kamo nga makabuot diha karon og budget nga mahatagan mo allocations mga katrupa para diha karon sa mga tao nga nanginhanglan sa inyo? Oh. Mailan mo mukot-kot ang inyong mga bulsang nyatis. Ang mga tao ganiin taong karawa, nagikuton diya. Ginatanaw mo ko akong video diri karong nga giatubang sa screen mga katrupa nga ang mga senador na to nga nibisita dito nagsikinuotay ang ilang bulsa. Mahintang inighulbot ana mahigala daghang kay madala niya ipanghatag nila sa mga taong nanginhanglan dito. No? Kasi tinood lang mga katrupa, halos tanan nga mga tao nga naadihan ang inanglang kinugtabang sa gobyerno. That is why napasalamatan ni President Bongbong Marcos kay not once but twice mga katrupa gabalik-balik dito napita sa Sarangani province para nga ipabati ang gugma sa national government alang ato kanila o giunsa sila pagtratar. Oh. Buhi na pong aik sa ni mga katrupa! Ha? Dito napita mga katrupa sa may Sarangani province. Okay. Now, pasalamat ani nga no, ha? Kaya nakahatag sila. But remember, ha? Nga kining giingon mga kaigsunan nga pag bisita nila. Ang tabang sa panahon sa kalamidad kinahanglan nga dili hukman sa usa ka apelyido lamang. Let's say Marcos, Duterte o kinsa pa na diha. No? Kundili sa epekto nini ngadto sa mga nabiktima. Kaya mga biktima karon wala na pili. Bisan kinsa lang mga tao ang muhatag sa ila ilang dawaton, gumikan kay naa sa panginhanglan mga katropa. Naa sa panahon nga gipangita nila kining tabang ayuda gikan sa kamot mahigala sa taong matinabangon. Apan ang pagsusi sa publiko magpabilin aron nga masiguro nga ang kaluoy dili mamahimong puhunan sa politika. Ha?
0: Kay nagtuo mga tao karon mga katrupa nga kining ilahang nga pagbisita dito pakitang tao lang ni. Pampalukmay mga kaigsunan, pampabali mga katrupa sa prinsipyo soban nga mga tao. Ngawa na ganahi sa ila mga katrupa, no? Oh. Muna mga kaigsunan nga dili ni pwedeng imong puhunan ninyo. Kini mga panghitabo da dapita sa majensan, dili pwedeng imong puhunan para lang kunuhay nga kamo naluoy. Ha? Naluoy nagpakita mo diyang dapita pahibalo mo nga nagamot-amot mo. Yun na lang gin mo ka poor. Asa naman itong mga hatag mga ninang usa ka senador nga kauban ninyo o tip nga taga 250 to 300,000. Ha? Sa uwag lang na. Kapailabot yan mga kaigsunan ang pabay. Ingo nga to babae mga kailang ha. Wapak ko hilabot eh. 250 to 300 na. Gunit pa lang na. Unsa na lang ka kung tuka na mga kaigsunan. Mora na, 1 million ra mga kaigsunan ang ilang natigom parang ihatag nila nga to sa mga tao. Kuno ha? Kaya nagamot-amot sila ni abot mga higala o 1 million pesos sa 12 ka mga senador. Mga kaigsunan nga ni ato si Jinsan o ipangapod-apod kini sa mga tao. Palakpakan na to sila.
5: Makpak mo mga talingan!
0: Oh. O yan na, mahuman na inyong pakpak mga katropa mo, mapahinumdum sa takaroon, technical department na mga kaigsunan mga itaga commercial break. Gikan sa to ang technical department mga katropa. Samtang atong oras, alas 5.34 na sa buntag, kining atong oras, giatod ka na to karoon sa crop gold foliar fertilizer, ang kaabag sa to mga maguma para sa bundang ani ug kita. Balita o man lamang sa mga paibalo. Standby!
6: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
7: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crop Gold ba?
7: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
9: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
10: XFM. XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
13: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
14: Ako si Gideon Galawiyot, taga nabong Turanda po dito. Akong kreatin yung taas. Akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, na ay gabi nyo nga di matulog.
13: Zaton Plus Gold.
14: Kreatin lami na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesus. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
13: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
15: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
16: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.
8: palit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Turbo user, atong paminawon.
18: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Maulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
17: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Nanamigin!
19: Santon Plus Herbal Soap.
22: Kaklarek sana!
23: Exciting!
24: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
25: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
26: M2C Graphics, Davao.
27: Southern Gold Coffee Mix.
28: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumexy, try nyo din.
27: Southern Gold Coffee Mix.
29: Nak, merienda time na.
30: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lami, humok o humot.
31: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
32: Paborito yun na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
33: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
34: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: long have we waited.
1: Tanduay First Five.
0: Zach Tabudlo.
1: Flo G.
0: December Avenue.
1: Parokya ni Edgar.
0: And Kamikaze.
1: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five.
0: Brought to you by Tanduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
2: Timan iha, bisag naglingkod ko. Nagulat gihapon ko sa reply nimo.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Good morning!
6: Balik ta karon mga kaigsunan sa tong pananguban. Samtang ato oras alas 5:43 na karon sa buntag. Ato ibang check karon ng mga reports gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines, Mindanao area.
7: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
6: Unahan na ito kining report karon mga kaigsunan dito napita sa may Davao del Norte. Gumikan kini ay kanhing sundalo o nadakpan mga katropa. Gumikan kuno sa kasong physical injuries. Nangulata na guway ni. Unya doon na pa'y nakuha gikan sa iyang kaugalingon nga illegal nga armas o lisensya. Atong i-check karon kinitibukan detalye sa report katropa mo sa balita. Si Katropang Bong Omake Algabre. Katropang Bong Algabre, good morning, please come in.
8: Live report. Live report.
9: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 51 anyos nga retirado nga sundalo human giakusahan sa pagpangulata sa iyang anak nga babae ug pagpanag-iya ug armas nga walay husto nga dokumento sa kapalong Davao del Norte. Sumala sa kapalong Municipal Police Station alas 4:30 ang tagna sa hapon niadto nakalabay nga adlaw. Miadto sa istasyon sa kapulisan si Kyle Salvami Ferrer aron i-report ang insidente sa ilaga panimalay sa Purok 6, Barangay Simong, Kapalong. Sa imbestigasyon na sayran nga ang suspek nga nailang usa ka alias Roy ug ingong hubog nga nakiglali sa iyang anak nga si Fabi Salvami Ferrer 20 ano anyos ug ikulata kini pinag-usab sa pagsumbag sa naong ug likod human kini nga milaban sa iyang inahan. Human sa bang insidente mikagyo ang suspect apan gilayon siyang nadakpan sa gipahigayong hot pursuit operasyon sa kapulisan sa ilahang umahan. Sa pagdakop na kumpiskar gikan sa suspect ang usa ka .38 caliber revolver nga walay serial number ug adunay upat ka mga buhing bala. Ang suspect karon ana-ana sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station alang sa pagpasaka sa angayang mga kaso samtang ang nakuhang armas ug mga ebidensya ipaubos kini sa ballistic examination sa Davao del Norte Forensic Unit sa Tagum City. Katropa siguruha nga lagsik kanunay ang imong lawas, pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Negyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omake Algabre, XFM News.
8: Live report. Live report.
6: Balita mga kaigsunan, good morning Brad, may buntag Brad, si Brad Dante Bakong mga kaigsunan gikan sa Canada, no? Good morning po Sir Briggs, si Ma'am Juliana Liano. Shout out po sa mga taga Bohol. Okay. Sir Briggs, parang mukhang bumabalingbing na naman si Joel Villanueva. by the way, before mga kaigsunan na bungkag ka ng majority black, gumikan kay doon ay mga mitabok mga katropa, no? Pero ginapasabot na nila nga doon ay sub-sub nga pagtawag mga kaigsunan. Bisan ka na yung kato na priso si Senator Jinggo Estrada. Yung ginamensyon mga kaigsunan nga balik-balikan siya og tawag every minute mga katropa, doon na siya madawat nga mga calls inviting him to join the majority black. Doon na po yung nagsulti siya nga ambak na nga to, talon ka na sa majority black, mawala na kuno iya mga kaso. Pero yun ni Senator Jinggo Estrada, mapriso man siya sa mga sala ngawa niya na himo o kilang atubangon niya kining. Pero kining uban, mahadlok yun mga kaiso na nga mapriso. Mga taglima, tag-unom, kabuka, plunder case, plunder cases mga katropa, makaginhawa ka diha. Mailang sa duha mga katropa kung makagawas ka na, makalingkawas ka. Diba? Now, si Senator Joel Villanueva, Ma'am Juliana, doon na po ni siya mga kuan daw, doon na po ni siya kibalo ka, ang katong mga naghisgot sa flood control, mo na yun karon gipanggukod. Ha? sa tinod lang mga bayan ni sila nang imbestiga kinsa magiutak mga katropa aning flood control. Karon na mention man hinaw nila mga pangaan dito. Dihilo me. Oh? Kaya tulog ni silang pasakano kaso Senator Jinggoy Estrada, Senator Villanueva, Senator Francis Escudero. Oh. Di ba? So, kini mga tawhana ni nani sa majority black. Karon subsob ang kini sila gipang tawagan mga katropa nga kundi mo ambak mga katropa sigurado tang ambak isa espresuhan. So, naitabo. Ha? Ang tama kuno ang ilahang ginasunod. Mao man ni karon mga kaigsoonan, doon na yung mga nanggula nga mga statement kagapon, apil na ang papa ni Senator Villanueva, no, ni Joel Villanueva nga ang tama mo ilahang sundo. Doon na yung mga pagpasabot nga to sa mga sa publiko, may kalambigitan ni ini. Karon nga time mga kaigsoonan para sa ilaha, kuan ni, ipit nga time ni para sa ilaha karong panahon na mga katropa, no? Ipit sila silang desisyon nga dili pa dili ni haom sa ilang hukom karong panahon na kundi sundo na lang nila karon ang sog sa politika. Sog sa politika ni current ni mga katropa sa kinibang politikanhon nilang mga ambisyon. By the way, katapusan nga report karon di ay lalaking patay sa pagpamusil gawas sa food establishment sa May Butuan. Suspect dakpan sa gilusad nga hot pursuit operation. Katubang mo sa balita si Katubang Junji Librias. Katubang Junji Librias, good morning. Please come in.
10: Live report. Live report.
11: Patay ang usa ka 42 anyos nga lalaki human kini gipusil sa makadaghang higayon gawa sa Oseke Food Establishment sa Barangay Tandang Sura, Butuan City niadtong nakalabay nga adlaw bulan sa Hunyo tuig 2026 alas 10:45 ang takna sa gabi. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Jitro Abion Tagulob Minyo og Lumulupyo sa Purok Sari-Sari B Barangay Golden Ribbon sa maong siyudad. Subay sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nag-at ang nadaan ang mga sospek gawa sa mga establishmento sa dihang musakay na unta ang biktima sa iyang motorsiklo kauban ang iyang asawa kalit kining giduulan sa usa sa mga sospek o gipusil sa makadaghang higayon nga miresulta sa iyang hinanaling kamatayon. Dali nga mirespondi ang mga operatiba sa Butuan City Police Station 1 General Investigation Section o Butuan City Mobile Force Company human madawat ang maong report sa maong insidente. Giila ang mga suspitsadong nadakpan nga sila si Jason Teodoro Morales 29 anyos og residente sa Barangay Bangkasi. Lakip usab ba si Janry Vitos Lumulupyo usab sa Barangay Bading sa susamang syudad. Atul sa gilusad gahat pursuit operation sa kapulisan, malampusong nadakpan si Morales samtang padayon pa nga gipangita og gawas nun ang lain pa nga suspek sa gipahigayon sa maong crime scene og pagsusi sa mga otoridad ang motibo sa ang krimen samtang nagpadayon pa ang manhunt operasyon sa kauban niini. Sa pagkakaroon, gipahigayon na sa crime scene ang processing o gisusi sa mga otoridad ang motibo sa maong krimen samtang nagpadayon ang manhunt operasyon batok sa kauban niini nga at-large pa hangtod karong panahuna. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas sa mag-inom sa makananayon sa Zanton Plus Gold o Zanton Vitamin C. Alang sa nag kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
10: Live report. Live report.
6: Okay, so naman naman tayo oras din ikaroon sa itong panaguban on that note. Sa ngalan sa inatibu ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Kininyo alagad si katrupang Bricks Flores magbiling kaniyo kusa ka may buntag dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines. Ug moingon kamaturan ang sandigan.
12: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
34: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: X FM.
14: Kaklarek sana.
15: Exciting!
16: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
17: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
18: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog.
19: Express Pasada.
16: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
33: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
20: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
33: Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
33: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
22: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
23: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
22: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
23: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
22: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
23: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
22: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
24: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
25: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
26: Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Suntone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: dal, ha?
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo, ha? Unique man! Color gold pa!
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: XFM 89.1.
4: Let's use our energy the right way. Here are your

0: Sa una lab pa kayo ka. Karon lab yan na lang in town ka. Ah, paray ko.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya ng summer.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana.
3: Exciting.
2: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Oras ka tropa, alas 6:01 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Express Balita, Express Balita. Headlines, headlines.
3: Jose Abad Santos, Mayor Jason John Joyce, naghangyo nga ipaagi sa LGU ang mga donasyon na alang sa mga biktima sa linog. PBBM, gibisita ang Sarangani Province human sa linog. 12 katao patay, human mahagsa ang eroplano sa Missouri. Filipino pole vaulter EJ Obiena, nakadaog ug silver medal. Alex Gonzaga, gisurpresa ni Tony sa star-studded baby shower. German, ni konsumo og usa ka kilo nga dugos sa usa ka minuto. Alang sa health alert, unsay benepisyo ug risgo sa depo shot.
5: Express Balita, Express Balita, Express Balita.
6: Adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: Express Balita, Express Balita, Express Balita, Express Balita. Express Balita, Express Balita.
3: Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa kutob sa maabot ni nito pagsibyaning mga orasa, mga katropa, maayong buntag kaninyong tanan. Ania na ang pagatud sa mga nagbagang balita ning adlaw kita nga Martes. Petsa 16 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026, mga katropa, sa ngalan ni katropang Alan Abais o katropang Andy Causon, ako ang inyohang tigbalita ning orasa, katropang Marvin Ibano. Karong mga katropa, sa ato ang mga balita.
5: Express Balita, Express Balita.
3: Alang sa ato ang balitang lokal.
5: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Unang hanig sa atong balitang lokal, mga katropa, Jose Abad Santos, Mayor Jason John Joyce, naghangyo kini nga ipaagi sa LGU ang mga donasyon alang sa mga biktima sa linog. May Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
5: XFM Report.
7: Mihangyo si Jose Abad Santos, Mayor Jason John Joyce, sa mga donors o humanitarian groups nga kon mahimo ipaagi una sa Incident Command Post o sa Municipal Government ang ilang mga donasyon alang sa mga biktima sa linog. Matod sa alkalde, dili man bawal nga diretso nga moadto sa napiling komunidad ang mga donors, apan mas maayo matod pa kung adunay koordinasyon sa local government unit aron mahibal-an kung asa ang labing nanginahanglan og tabang.
8: Gusto ko lang i-explain

0: sa munisipyo kapag may mga donations para sa community natin. Although, gusto ko lang din klaruhin na hindi naman po bawal na dumiretso sa chosen community ninyo. Ang incident command post o ang munisipyo ang may record kung saan yung mas mga priority natin na area. So, we have a list of the affected individuals. May listahan po tayo ng damaged houses, partially or totally damaged houses. So, basically, gusto nyo talagang pumunta sa area na mas nangailangan ng tulong, the local government unit can assist you.
1: Gipasabot sab sa alkalde nga dunay posibilidad nga magsigi og kadawat og donasyon ang mga barangay nga kanunay makita sa social media, samtang adunay ubang komunidad nga makalimtan og kulang gihapon sa ayuda. Samtang sa pikas bahin, gipadayag ni Mayor Joyce ang iyang pasalamat ngadto sa mga donors sa walay puas nga suporta og paghatod og tabang sa mga naapektuhan sa kusog nga linog nga Migo sa Mindanao. Dugang paniini nga magpadayon sa ang ilang panawagan aron mas daghan pa ang mahatdan og ayuda. Nasa Iran nga misaka na sa 65 ang kompirmadong namatay sa Mindanao tungod sa magnitude 7.8 nga linog. 36 niini ang missing persons, diin 18 ang gikan sa Jose Abad Santos nga gituhang natabunan sa land. Slide. Sa pagkakaroon, pabiling nagpadayon ang ipahigayong search and rescue operations sa nagkalain-laing apektadong lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Mga katropa, rin kanunay boosted ang immune system at adlaw-adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City. Juvet Espanyol, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Oras na to katropa, alas 6:06 na sa buntag. Karon sa dugang hanig sa to ang balitang lokal, DILG-11. Mipasalig og suporta alang sa pormal nga pagpahiluna sa mga namatay sa linog. Alang sa detalye, ania ang report.
2: XFM Report.
3: Gipasalig karon sa Department of the Interior and Local Government kun DILG-11 nga mutabang kini aron mahatagan og pormal nga pagpahiluna ang mga namatay sa nahitabong kusog nga linog sa rehiyon. Sumala ni DILG-11 Regional Director Abdullah Matalam, isip lead agency ang buhatan sa Management of the Dead and Missing kun MDM, naglangkob sa tahas niini ang paghatag og humanitarian assistance og legal assistance agig paghatag og dignidad og respeto sa mga namatay sa kalabasan.
4: Kinanglan matabangan nato kung namatay man sila bahin sa linog, kinanglan na i-closure sa atong pamilya. Kung makitaan man nato sila, kinanglan mahatag nato sa ilang pamilya na makatarungan nun na ma-plaster yun ang ilang lawas. Kinanglan po na sila nga tabangan, facilitate the issue of death certificates and settlement of legal matters aron masiguro na ang kaning mga deceased persons nato nga namatay are handled with dignity and respect. So, magna siya ang trabaho na mo sa DIL sa pagkakaroon sa ongoing nalilong na naitabo kung June 8.
3: Dugang niini at imanunsab sa MDM team ang hintungdang pamilya sa identified ng mga missing individuals hangtod sa higayon nga ma-recover kini. Samtang alang usab sa mga dili makita o dili ma-recover, ilabi na ni atong na-missing sa landslides, adunay himuong temporary burial site ang LGU alang niini, ilabi na kung niabot na og tulo ka adlaw o kapin nga nagpabilin kining missing. Base sa pag-uhay nga datos, gibutyag ni Matalam nga anaas sa napulo ang casualty sa 7.8 magnitude nga linog sa Davao Region, diin siyam niini sa Davao Occidental ug usa sa Davao del Sur. Samtang 23 sab ang nagpabiling missing nga padayong gipangita sa nagkadaiyang search, rescue and retrieval teams. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mong sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:09 mga katropa, dugang sa balitang lokal. Aminado si Office of the Civil Defense kon OCD 11 Regional Director Ednar Dayang Hirang nga dakong hagit karon ang proseso sa pagpatuman sa mga programa sa gobyerno subay sa early recovery alang ni adtong mga komunidad nga labing naapektuhan sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog sa Davao Region, partikular kana sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Matod pa ni ini, gikinahanglan ipakana og gilayon ang livelihood programs sa mga apektadong lugar aron subling makasugakod ang panginabuhian sa mga residente. Posible matod pang malangan ang hingpit nga pagbalik sa regular nga sitwasyon sa apektadong komunidad. Sanglit mutungtong pa sa 10 ka tuig ang rehabilitation recovery alang sa mga nagubang tulay, kalsada ug kabalayan. Nagpabilin usab nga ilalom sa state of calamity ang tibuok probinsya sa Davao Occidental tungod kana sa makatalagmanon nga linog. Hinuon gidayig niini ang gipakitang koordinasyon sa pagresponde sa lokal nga panggobyerno ug nasod ng mga ahensya, ilabi na sa hinanaling pagpadala ug search and rescue teams atol sa trahedya.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Oras ka tropa, alas 6:10 sa buntag. Among time check atud kanato sa Zantown Plus Gold. Dugang sa ato ang balitang lokal, mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Gipakusgan pa karon sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD Field Office 11 ang paglusad og relief og humanitarian operation alang sa mga apektado sa 7.8 magnitude nga linog nga niigo sa ubang bahin sa Mindanao. Sumala ni DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas nga nakasentro sila karon sa pagtubag sa panginahanglan sa apektadong pamilya gikan sa food og non-food items. Nakahatag na ang ahensya og anaa sa 13,052 ka mga family food packs sa mga lugar nga apektado sa Davao Occidental. Sunod sa family food packs ang 6 ka kilo sa bugas, kape, chocolate drinks og canned goods. Lakip na usab ang non-food items sama sa sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits, family tents og modular tents. Dugang pa ni Aradanas nga nahimong dakong hagit sa aid distribution ang geographic isolation ug nadanyos nga mga imprastruktura.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa pikas bahin, mga katropa, nakadawat og cash assistance ang anaa sa 1,160 ka rice ug corn farmers sa Katiil, Davao Oriental. Ubos ka na sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFAP. Mukabat sa 2.697 million pesos ang total nga pondo nga gipagawas sa Department of Agriculture 11 aron suportahan ang panginabuhi sa mga mag-uuma sa maong lungsod. Lakip sa mga benepisyaryo ang 675 ka corn farmers ug 485 ka rice farmers nga matag usa na kadawat kini og 2,325 pesos nga pinansyal nga tabang. Nasayran nga ang maong ayuda kabahin kini sa 10 billion pesos nga national government program nga nagatumong sa paghatag og dinaliang suporta sa mga rehistradong mag-uuma ug mangingisda sa tibuok nasod Pilipinas.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Oras ka tropa, alas 6:12 na sa buntag. Sa katapusang hanig sa ato ang balitang lokal. Personal nga gidawat ni Mawab Municipal Police Station Chief of Police, Police Major June Eric B. Degito, ang set sa search and rescue kung SAR equipment nga gidunar gikan sa Apex Mining Company pinaagi sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Mawab. Sumala pa nga dakong tabag ang maong kagamitan sa pagpalig-on sa kapasidad sa kapulisan sa pagresponde panahon kana sa emerensiya, kalamidad alang sa kaluwasan sa katawhan. Pinaagi sa maong donasyon, mapakita ang pagpalig-on sa panaghiusa, tali sa lokal nga panggamhanan, pribadong sektor ug kapulisan sa katuyuang masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Nagpadayag usab og pagpasalamat ang puwersa sa Mawab Municipal Police Station ngadto sa Apex Mining Company ug sa LGU Mawab sa naangkong suporta ug pagsalig nga makatabang sa ilang serbisyo sa pagpanalipod sa katawhan.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Oras ka tropa, alas 6:13 na sa buntag. Ug karon sa ato ang mga detalye sa balitang regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
3: Ang balitang regional, mga katropa, hatod kini kanato sa Zanthone Vitamin C. PBBM gibisita ang Sarangani Province human sa linog. May express balita si katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
5: Personal nga bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Glan, Sarangani Province kagahapong adlawa. Aron sa taon ng kahimtang sa mga residente, human giigo sa kusog magnitude 7.8 nga linog. Kahibaluan nga ang lungsod sa Glan, usa sa mga grabing naapektuhan, diin dagha mga balay, imprastruktura ug panginabuhian ang nangadaot. Hinungdan giturnover sa Pangulo ngadto kang Glan Mayor Victor James Yap Sr. ang 20 million pesos gikan sa Socio-Civic Projects Fund alang sa dinaliang pagbangon sa lungsod. Dungan ni ini nagapod-apod usab ang DSWD og tig 5,000 ka pesos nga AX program sa 453 ka pamilya sa poblasyon Glan, samtang gisundan na ang registration alang sa Cash for Work program. Giayudahan usab ang mga pamilyang anaa sa gawas sa evacuation centers pinaagi sa tabang sa Philippine Air Force nga nagatod og relief goods sa mga hilit kadapit. Sunod ni ini gibisita ang Sarangani Provincial Hospital kun diin nagpabilin sa gawas ang mga pasyente hangtod sa wala pa ma-assess o ma-evaluate ang sulod. Giturn over usab ang patient transport vehicle alang sa probinsya. Gisuta usab sa Pangulo ang sitwasyon sa Sapu Masla Bridge sa Malapatan o ang Malapatan National High School dayon na pahigayon o situation briefing ang mga opisyales sa Jensen o Sarangani kauban ang presidente. Kundiin giskutan ang mga kinahanglan aron masolusyon na dayon ang gubang mga dalan, kabalayan o infrastruktura. Mga katropa, ayaw anadi ang imulawa sa normal lang nga kape. Diri na ta sa healthy coffee nga dunay mangustin, moringa og soya. Mag Santon Plus coffee mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Dugang sa balitang regional. Panapatay asawa angol sa pagpamusil kini dito sa Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. May Express Balita si katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
6: Giniglarang patay na pag-abot sa tambalanan ang bana samtang angol usab ang asawa ni ini human sila gipusil sa wala pa mailhing suspetsado didto sa Puro 4 Barangay Sinuda Kitaw-Taw Bukidnon pasado alas 10 sa buntag Hunyo 15, 2026. Gila ang namatay nga biktima nga sila nga katihuyan samtang ang iyang asawa nagpaalim karon sa Bukidnon Provincial Hospital kon BPH Maramaga. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team sa hepe sa Kitaw-Taw PNP nga si Police Major Jose Rigner Civilino gibutyag ni ini nga ang bana nakaangkon og 5 kasamad pinusilan sa iyang lawas hinungdan sa inanaling kamatayon ni ini samtang ang asawa naigo sa kilid og di-exit sa dugan.
7: So far ang lalaki ma'am nakaangkon kani og 5 ka pinusilan sa iyang lawas, then katong babae naigo diri sa iyang kilid og ni-exit kani didto sa iyang dugan nga part sa iyang lawas. Siguro wala kwan siguro ang kwanan eh kay medyo ang tuyo ato murag siguro gi siguro pag sa mga biktima.
6: Base sa imbestigasyon sa kapulisan samtang pasakay na unta ang mga biktima sa ilang motor aron moadto sa Quezon Bukidnon, diyang kalit nga niabot ang suspect sakay sa motorsiklo o gipamusil sa makadaghang higayon ang mga biktima dayong sibat. Dugang ni Civilino nga aduna na sila'y prison of interest sa krimen base na usab sa description sa nakakita kalabot sa pamarog sa gunman bisan og naka-helmet kini ni atong higayon na.
7: Tapbang sa balay sa iyang bata eh dito manigatambay dito sa balay sa iyang bata dito sa Puro 4 sa Sinoda. So par mama sir kabuo ka ang pusil sakay sa motor din. Nandito yung mga description. In fact, we have already naka-develop na persons of interest, no, based appeal po sa asawa. So, nangita lang tag sa witness para itong proof na itong POI para ma-file na ito ang itong kaso sa madali.
6: Narecover o sub sa crime scene ang mga basiyo sa bala sa 9mm pistol. Sa karon, gipalawman na sa Kitaw-Taw PNP ang ilang investigasyon aron sa pag-ila o pagsikop sa suspek ingon man sa pagtino sa motibo sa krimen. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw tumarog Vision X Plus Soft Gel Capsule kaya doon na kinilutin siasantin o beta carotene na makatabang mo patinaw sa tuang pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Anilo Tabios, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Oras katropa, alas 6:18 na sa buntag mga higala. Karon dita maglangay ato ng ambakan ang mga detalye sa ato ang balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
3: Ang balitang nasyonal mga katropa hatod kini kanato sa Premium D3. Ug alang sa mga detalye atong siren mga katropa gikan sa ato ang XFM sister station ang XFM Mega Manila.
8: Mga balita, nagpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session ng Kongreso bukas, June 17, para mapabilis ang pagtalakay sa mga priority measures ng administrasyon. Sa ilalim ng Proclamation No. 1318, inatasan ng Pangulo ang Senado at Kamara na talakayin ng ilang panukalang batas, kaugnay ng edukasyon, social protection at iba pang programang makatutulong sa mamamayan. Kabilang dito ang Anti-Political Dynasty Law Amendments sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act at Presidential Merit Scholarship Program. Ayon sa Malacanang, layunin din ng special session na matalakay ng Commission on Appointments ang mga nakaminbing appointments sa gobyerno, militar at foreign service para matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng pamahalaan.
2: Express Balita! Express Balita!
8: Malugod na tinanggap ni House Speaker Faustino D. III ang pagpapatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session ng Kongreso bukas. Ayon kay D., handa ang Kamara na aksyonan agad ang mga priority measures na may kinalaman sa edukasyon, healthcare at social protection para sa mga Pilipino. Sinabi rin ng House Speaker na aprobado na ng House of Representatives ang mga panukalang batas na kabilang sa special session at hinihintay na lamang ang aksyon ng Senado. Samantala, sinabi naman ni House Majority Leader Sandro Marcos na ipinapakita ng hakbang ng Pangulo ang agarang pagtutok sa administrasyon sa mga programang makatutulong sa kabuhayan at kapakanan ng mamamayang Pilipino.
2: Express Balita! Express Balita!
8: Kinimok naman ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kanyang mga kapwa senador na dumalo sa special session na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Gatchalian, mahalagang may pagpatuloy ng Senado ang trabaho nito at maaksyonan ang mga panukalang batas na direktang makatutulong sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Gatchalian na tatalakayin din sa special session ng ayuda at rehabilitasyon para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Samantala, kabilang sa mga hindi dumalo sa huling sesyon ng Senado ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano matapos ang naging sigalot sa liderato ng Senado.
2: Express Balita! Express Balita!
8: Sa kaugnay na balita, nagpahayag naman ang tugon ng ilang senador sa kanilang kahandaan para sa special session na ipinatawag ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri na inaasahang matatalakay sa special session ang mga nakabinbing panukalang batas at kumpirmasyon sa promotion ng limang general ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi rin ni Senator Kiko Pangilinan na tuloy ang sesyon kahit hindi dumalo ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Ayon kay Pangilinan, sapat na ang bilang ng new majority upang magkaroon ng quorum, lalo na kung dadalo rin si Senador Joel Villanueva na una nang nagpahayag na sasama siya sa special session.
2: Express Balita! Express Balita!
8: Samantala, maring itinanggi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na may nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw matapos i-anunsyo ni dating Kongresistang Mike Defensor ang umano'y pagdinig sa isang events venue sa Mandaluyong City. Ayon kay Erwin Tulfo, walang hearing na inaprubahan ng Senado at hindi umano autorisado si Defensor na magsalita para sa Blue Ribbon Committee. Git ng senador, lalabagin umano ng naturang pagtitipon ng patakaran ng Senado na nangangailangan ng abiso at agenda bago magsagawa ng committee hearing. Matatandaan na inanunsyo ni Defensor ang umano'y pagdinig kaugnay sa isyu ng flood control anomalies kung saan inaasahang dadalo rito ang tinaguriang Brave 18 at 14 pang individual na iniuugnay sa umano'y pamamahagi ng maletang pera. Inikayat pa ni Defensor ang publiko na dumalo at suportahan ang ilang senador at dagdag na testigo na ihaharap ngayong araw.
2: Express Balita! Express Balita!
8: Samantala, mayroon ng mga person of interest ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa pag-hack sa ilang website ng pamahalaan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasalukuyan ng tinutukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga posibleng sangkot sa cyber attacks upang mapanagot sa ilalim ng batas. Naunang inako ng grupong NullSec Philippines ang pag-deface o pagbabago sa ilang bahagi ng mga government website, kabilang ang Senado at House of Representatives. Nilino naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na walang sensitibo o confidential na impormasyon ang nakuha ng mga hacker dahil public-facing websites lamang umano ang naapektuhan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang pinapalakas ang cybersecurity measures ng gobyerno upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Nanawagan din ng Philippine National Police o PNP sa mga ahensya ng gobyerno na paigtingin ang kanilang cybersecurity measures at regular na suriin at i-update ang online security systems laban sa tumitinding cyber threats.
2: Express Balita!
9: Express Balita!
2: Express Balita! Express Balita!
3: Oras ka tropa, 24 minutos na naklabay ning alas 6 sa kabuntagon o garon sa mga detalye sa balitang internasyonal.
2: Balita sa international! Balita sa international!
3: Ang balitang international mga katropa, hatod kaninyo sa Vision X Plus. Sa detalye katropa, muabot sa 12 katao ang namatay. Humanahagsa ang usa ka eroplano duol sa Butler Memorial Airport sa Missouri, Estados Unidos. Sumala sa Missouri State Highway Patrol, lakip sa mga namatay ang 11 ka skydivers ug ang piloto sa eroplano. Gibutyag sa mga otoridad nga walay naluwas sa maong insidente. Base usab sa inisyal nga investigasyon, padayon karon ang pag-imbestiga aron matino ang hinungdan sa pagkahagsa sa eroplano samtang ginapahibalo ang mga pamilya sa mga biktima labot sa insidente.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Dugang sa balitang international, mga katropa, nagpaabot og pag-ampo si Pope Leo XIV alang sa mga Pilipinong naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao. Pinaagi sa iyang mensahe sa social media, giampo sa Santo Papa ang mga namatay, nasamdan ug ang tanang pamilyang naapektuhan sa maong kalamidad. Tungod niini, daghang katolikosab ang nagpadayag og pag-ampo, ingon man pahasubo alang ngadto sa mga pamilya sa mga namatay panahon sa trahedya. Kahinumduman nga usa ka kusog nga linog nga miigo sa Mindanao or ang miigo sa Mindanao ni atong Hunyo 8 nga nakahatag og daghang kadaot og misangpot sa libuan ka mga aftershocks.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Alasays 26 katropa o karon sa balitang paugnat sa kusog.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
3: Ang balitang paugnat sa kusog o balitang sports katropa hatod kaninyo sa Turboman Enhancer. Alang sa detalye, katropa, nakuha ni Filipino pole vaulter EJ Obiena ang silver medal sa iyang second attempt sa 5.74 meters sa flight circus sa Dusseldorf. Nakigkumbati kini sa kusog nga hangin apan malipayon gihapon kini sa maayong resulta inubanan sa nadawat nga suporta. Sumala ni ining nga sorpresa siya sa suporta sa mga Pinoy sa venue sa pakigharong sa American nga si Chris Nielsen nga dunay 5.83 meters sa single attempt samtang nitapos sa ikatulo si Sifaldine Abdel Salam sa Qatar. Pinaagi sa 5.65 meter mark, human usab kana sa tulo ka sa gunsong Pacquiao nga attempt sa 5.74 meters. Sa maong kalampusan sa Dusseldorf, gilantaw na karon ni Obiena ang major state. Lakip na niini ang Doha, Qatar karong June 19. Alang kana sa unang Diamond League sa season.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Alasays 27 mga katropa, karon sa detalye sa balitang showbiz.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
3: Sa balitang showbiz katropa, Alex Gonzaga's gisurpresa kini ni Tony sa star-studded baby shower. Sa detalye katropa, napuno sa kalipay ug emosyon ang baby shower ni Alex Gonzaga nga giorganisa sa iyang igsuon nga si Tony Gonzaga sa Taguig City. Nasayran nga ang maong kalihukan adunay blue ug bear themed decorations ug gitambungan sa daghang mga sikat nga personalidad lakip sila Julia Barreto, Luis Manzano ug Melay Cantiveros. Sa vlog ni Tony Gonzaga, makita ang emosyonal nga mga higayon tali sa pamilya ug mga higala nga nagsaulog sa pag-abot sa unang anak ni Alex. Kahinumduman nga unang gipahibalo ni Alex ang iyang pagmabdos ni adtong bulan sa Mayo, human usab sa dugay nga panahon sa paghulat ug mga pagsulay aron makapot ang iyang damgo nga mahimo nga inahan.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Alasays 29 o karon na mga katropa sa atuang balitang lahi ra gyud kun LRG. Ang balitang LRG katropa hatod kaninyo sa Zanthong Plus Gold. German na ni konsumo kini og usa kilo nga dugos sa usa lamang ka minuto. Nadugangan ang lista sa talagsaon nga world record sa usa ka German nga nailhan sa iyang talagsaon nga mga hagit sa paspas nga pagkaon ug pag-inom. Malampusong nakab-ot ni Andre Ortolf ang Guinness World Record alang sa most honey eaten in 1 minute. Nahitabo ang world attempt sa lungsod sa Augsburg, Bavaria, kung asa mikaon si Andre og total nga 1,273 grams o anaa sa 44.91 ounce nga dugos sulod lamang kana sa usa ka minuto. Gawa sa iyang bag-ong titulo, nailasab si Andre sa paghimo og laing world record sa natad kana sa speed eating ug speed drinking. Lakip sa nauna niyang record mao ang labing paspas nga oras sa pag-inom og usa ka butilyang chili sauce sulod lamang sa 7.84 seconds. Nakuha sab niya ang labing kadaghanan or kadaghan nga ice cream nga gikaon sulod lamang sa 30 seconds pagkahuman sa pagkonsumo sa 568 grams. Walaw sab siya magpugong sa pag-inom mahuman gitakda ang labing paspas nga oras sa pag-inom og usa ka litro nga tomato juice sulod sa 55.21 seconds. Ang labing paspas nga oras sa pag-inom og usa ka litro nga lemon juice pinaagi sab sa straw sulod sa 13.30 seconds. Ug ang labing paspas nga oras sa pag-inom og usa ka litro nga lime juice pinaagi sa straw sulod sa 13.51 seconds.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Ug karon mga katropas, alang sa ato ang health alert. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Unsabay binipisyo ug risgo sa Depo Shot. Ang Depo Shot o ang Depo Provera, usa kini ka injectable contraceptive nga ginahatag matag tulo ka bulan aron malikayan ang dili planadong pagmabdos. Epektibo kini og kapin 99% kung masunod ang sakto nga schedule sa pagpa-inject. Usa sa mga benepisyo ni ini mao ang dili or nga dili na kinahanglan mo inom og adlaw-adlaw nga pills ug makatabang usab sa pagpakunhod sa menstrual cramps ug sobra nga pagdugo sa regla sa ubang kababayen-an. Apan aduna usab kini posibleng side effects sama sa irregular nga regla, pagdugang sa timbang, pagsakit sa ulo, mood changes ug temporaryong pagka-delay sa pagbalik sa fertility human muhunong sa paggamit. Ginaawhag sa mga health experts nga mukonsulta una sa doktor o health worker aron masuta kung ang Depo Shot angay sa imong kahimtang ug panginahanglan.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Oras ka tropa, alas 6:32 na sa buntag. Ug mao ka tumaka tropa ang naglangkob sa ato ang Express Balita ning adlaw nga Martes. Petsa 16 ning bulan sa Hunyo 2026 mga katropa. Dagang salamat sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe ug naglantaw sa ato ang Facebook Live. Good morning Sir Elmer Curioso Cabillo, Ma'am Jing Pegarido, Sir Erwin Ala, Sir Randy Archaga Santisas, Sir Uncle Dars, ug maayong buntag usab kang Ma'am Thea Alcaraz. Mga katropa, wanag kita igong oras sa nining ato ang pagpanaguan uban mga higala. At ang ina lamang ang musunod nga programa nga Bullseye. And of course mga katropa, before ni ana ang ato ang Secrets of Health mga katropa. Umaw ka to naglangkob sa tong Express Balita ning adlaw nga Martes mga katropa. Ang maong mga balita hatod ganato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C, Xanthone Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea at ang Clear Skin Herbal Soap. Ug ato ang Xanthone Gold Coffee Mix. Mga katropa, sa ngalan na lamang sa kinitibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ni katropang Alan Abais o katropang Andy Causon, ako ang inyuhang tigbalita ning orasa katropang Marvin Ebano. Ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
2: Express Balita. Express Balita.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang maligayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
7: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
9: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
9: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
5: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
2: Kaklarex sana.
3: Exciting.
12: Exciting. Summer man nakatrupa.
13: Ang saya summer.
12: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
13: Katropa.
2: Summer na, katropa.
13: Kaklarex, Ana.
12: Exciting.
3: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!
4: Mas mataas pa kaysa sa nakuhang boto ng kanyang running mate noong 2022. Ang gagaling niyo. Nangunguna ng Senado sa nagkakagulo dito, ha? Dahil bukod sa pag-aamyenda nila ng Senate Rules on Impeachment, nagkakagulo rin sila kung paano tutulungan ang prosecution team para talagang ipitin si Vice President Sara Duterte. Ang tanong eh, magtagumpay kaya ang mga ito? Sabi po ng prosecution team, aabot daw po sa 30 witness ang kanilang ihaharap sa impeachment trial. At sa Setyembre daw po ang tansya nila na matatapos ang pagdinig. Kasi hodang nandyan din ang pagigit nila na kailangan ang 2/3 majority of all the members of the Senate. Yung mga physically present lang daw. Mahusay. Sa lahat ng pangyayaring ito, nagtataka lang po ang inyong lingkod. Talaga bang para kayo sa accountability o para sa huwad na accountability? Dahil kung para kayo sa totoong accountability, abay, nandyan pa po yung mastermind ng pinakamalaking nakawan sa pera ng bayan. Hundreds of billions of pesos ang nawala po sa pera ng bayan. Kung totoong accountability ang hangad ninyo, abay kayo dyan sa mga grupong nagpapanggap na nagmamahal kuno sa bayan. Bakit hindi dun nyo ibuhos ang inyong enerhiya? Kasi nung ginagawa mga Blue Ribbon Hearing, alam na ninyong may pagtatakpan, kaya wala kayong mga pa-watch party. Diba? Dahil malamang sa malamang ang pinagtatakpang mastermind ang siyang nag-deploy din sa inyo at marahil, ito, duda lang ng iba ito. Gumamit ng nakaw na pondo para ibaling ang inyong atensyon at enerhiya kay VP Sara. Magkano bang bigayan? Sa mga sasama sa inyong watch party, ha, libre bang tanghalian tsaka hapunan? Pamasaya o kaya may pa-extra pa, ha? Lilinawin ko lang, ha, ito, disclaimer ito. Kanina pa tayo may disclaimer. Wala ho akong pakialam kay BP Sara, okay? Aharap siya sa impeachment, humarap siya doon, 'di ba? Panagutan niya kung meron siyang dapat panagutan. Wala ho akong pakialam doon sa kanyang defense team o sa kanyang PR team o kung anuman. 'Di ba? Humarap siya kung haharap siya. Panagutan niya 'yung dapat niyang panagutan. 'Di ba? Ipaliwanag niya ng mahusay kung paano niya ginamit 'yung pondo, pero sinasabi po natin sa mga senador na kating-katina sa kaso ni VP Sara, abay, makailang pagkukunwari ba ang gagawin ninyo para pagtakpan mula sa inyo ang mga inakusang sangkot sa pagnanakaw sa pondo ng bayan? Alam po ninyo, matalino na ang tao ngayon. Alam na ang tao ang script ninyo. at hindi nyo na malulokong tao. Napakaraming pagkakataon ang gusto nilang mangyari ngayon. Kasi hodang kung magkakaroon muli ng ruling, ang duda ng iba na kung sino lang yung mga physically present, yun ang dadalhin nila. At kung hindi man nila makuha talaga yung idinidikta ng konstitusyon na 2/3 vote of all majority member, alam na rin po ang script dyan. Talagang ingungudgod sa putikan. Mamasamain talaga ang pangalan ni VP Sara pag hanggat may pagkakataon. Kahit na mga inadmissible na mga ebidensya, ipipilit na mga ito. Kaya yan po ang bantayan po ninyo, mga katropa. Yan po ang bantayan ninyo kung paano gagawing highly politicized ang pagdinig na ito pagdating sa kaso. Pero katulad ng binabanggit ko, kapag dating naman sa flood control project, di ba? Flood control anomaly, may napalaba kayo? May napalaba tayo. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin natin kung sino mastermind. Di ba? Hanggang ngayon, hinahanap pa natin kung sino ang mapapanagot. Ang sinasabi na, mapapanagot, nandun sa ibang bansa, nagtatago. buti nga kanyo, medyo mabilis ang ombudsman at ang sandigan bayan . May mga napigilang tumakas dahil sa kasong ito. Di ba? Wala ko tayong tutukoy yun, babe. Alam po ninyo, ito ang masakit sa pagkakataong ito . Di ba? Hindi, aminin man, nung ibang mga bayarang media, di ba? Aminin man. O di ba, takot na takot kayong bumanat ngayon, takot na takot kayong bumakbak. Di ba? Bakit? Dahil yung mga commercial ninyo, pag pinakinggan mo yung mga commercial, puro government, puro government commercial . Bullseye! Ano yan? O. Siyempre, pag bumakbak ka nga naman, di tanggal mga commercial mo, sayang. Diba? Nako. yun daw pong House Prosecution Panel, gagamit daw po ng wikang Tagalog para dito sa pagdinig na ito ng impeachment trial. Pero ano naman yun? Para namang hindi nakakaintindi ang tao, di ba? Sabi po ni Jervil Luistro, iahain daw po nila mungkang ito sa nakatakdang pre-trial conference. Nais daw nilang maging malinaw at mas accessible sa ordinaryong mamamayan ang impeachment proceedings dahil hindi lamang ito usaping legal kundi usaping may kinalaman sa interest ng buong bansa. Interest ng buong bansa o mga interest lang ninyo? Pinag-aaralan din umano ng prosecution panel ang pagkakaroon ng sabayang pagsasalin sa iba't ibang wika at dialekto. Wow! Ba't di na lang kayo kumuha ng mga automatic AI na po pwede nyong i-dub agad-agad sa iba-iba mga wika? Sigurado yan, sasamaan nyo pa ng mga nagsa-sign language, di ba? Ewan ko lang kung gano'ng mapapagod yung magsa-sign language dito. Sinabi naman ni House Impeachment Spokesperson Zia Alonto Adjong, nabukas din sila sa paggamit. Di ba? Sabi ko na eh. Nabukas din sila sa paggamit ng sign language para mas maging inclusive daw ang proseso para sa lahat ng sektor. Wow, galing ah. Pero dun sa pinakamalaking nakawan sa pera ng bayan, tameme kayo. Bakit? Nagkamaleta ba lahat? Ha? Doon sa pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas, tameme kayo. Halos ayaw niyong ipaalam sa taong bayan kung sino talaga mga sangkot. Oh, di ba? Paano? Kasi yung mga sangkot sa inyo, nandiyan pa, yung iba pa nakaupo. Yung iba nagtatamasa. Yung iba, hindi na narelek, nagkakamal na lang. Di ba? Ang galing eh, di ba? Napaka plastic ng mga ito. Ay siya. Hanggang saan titiisin ng taong bayan? Hanggang saan titiisin ng taong bayan ang inyong pagka-plastic? Totoo po 'yan. Huwag nating ilito ang taong bayan. More than 76% ng naidaan sa survey ang payag na mapasa ilalim sa impeachment proceedings itong si VP Sara. Pero that does not necessarily mean na pabor silang i-convict si VP Sara. Oh. Marami pa dito ang naniniwala na gusto lang nilang marinig kung ano yung mga inaakusa. Siguro curious lang kay Mary Grace Piatos. Di ba? Curious lang kay sino ba? Si, kay Nova. Di ba? Curious lang kung paano makakapag-produce ng ebidensya ang prosecution team base sa mga alegasyong ito. O, di ba? At curious lang ang taong bayan kung paano babalihin naman ito ng defense team. Kasi in another survey, nananatili at solid pa rin ang 34% up to 35% ng mga Pilipino ang nagsasabing si VP Sara pa rin ang pipiliin ng mga ito pagdating ng eleksyon. Again, ha? Wala ho akong pakialam sa mga PR ni VP Sara kung ano man, di ba? Oh. Disclaimer ko na 'yan. Hindi po ako kilala ni VP Sara, maging ng kanyang mga PR operator o sino man ang kanyang publicist. Wala ho akong pakialam. Oh, ang sinasabi ko lang ho, magbase lang ho tayo sa mga kung ano ang mga nakikita natin ngayon sa lipunan. Mahirap po magbulag-bulagan. Baka tuluyan kayong mabulag. Huwag ho tayong magbulag-bulagan. May mas malaking anomalya ang dapat na pinagtuunan natin, hinanap. Pinanagot ang dapat managot. Pero, sabing, parang ano, 'di ba? Pag nangingisda kayo, usually ang talagang kinukuha niyo, 'di ba, mga malalaking isda. Pero ang pinagtutunan niyo yung mga dilis lang. Kumbaga dilis lang ang nakain, pero yung mga kumain ng mga balye-balye na hindi niyo pinagtutunan. Ganyan kayo ka-plastic sa taong bayan. Ano, diba? Ganyan nyo pinagtatakpan ang mga anomalya na alam naman nating pinakinabangan ninyo nung mga nakaraan. O nga naman, ano? Pag pinakinabangan nyo, alam nga naman ipagkanulo nyo. Diba? Ay siya. Titignan na lang ho natin. Siguro, naniniwala pa rin ako sa wisdom ng ating mga senator judges. Meron pa ba? Naniniwala pa rin ako sa kanilang competence, kanilang wisdom para dito sa impeachment trial na ito at talagang madala sa taong bayan kung ano nga ba mapalabas, kung ano nga bang katotohanan sa likod ng patuloy na pagsusulong para i-impeach si VP Sara. Alright. Samantala, huwag po muna natin kalilimutan, clean inside, shine outside with Zanton Gold.

0: Exciting!
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Gladys!
0: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM.
6: Kaklarik sana!
0: Exciting!
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: XFM 9.1.
2: Gladys!
0: Exciting!
9: Bullseye! Bullseye! Pasang alas 7, siyempre ako pa rin ang inyong katropa, George Bandola.
1: Bullseye!
9: Dito po sa XFM 99.5 Mega Manila. Magandang umaga po, Angelo Redaha from Malolos, Bulacan. Happy Tatay Day in Heaven, sabi naman ni Angelo kay

0: Telesforo Redaha. Ah, okay, okay. Happy pa sa June 21 pa, Angelo, ha. Jenaline Arceo Amaro, good morning po, watching live from San Francisco, Agusan del Sur, Mindanao. Sa pagkakataon pong ito, kausapin naman po natin ang Kabataan Party List Representative Congressman Renico, ang tagapagsalita rin po sa impeachment trial ni VP Sara o ng prosecution team. Magandang umaga po, Kong Rene.
1: Magandang umaga, Sir George. Maraming salamat po sa pag-invita sa programa niyo.
0: Bakit po aabot daw po ng 30 ang mga witnesses? Saan-saan po galing ito at ano po ang kanilang mga magiging bahagi?
1: Gaya po ng binigay na bagong update ng mga ilang prosecution panel members, meron pong mga bagong ebidensya na gusto nating mas isiwalat during the Senate trial. So, andyan na siyempre yung mga witnesses na present during the House Committee on Justice hearing. Pero may bago din na gusto tayong i-introduce na pwede pong gawin during the pre-trial period.
0: Ah, so, okay lang po yon yung mag-introduce ng mga newly discovered evidence sa pre-trial. Hindi kinakailangan kasama po. Pero nakasama po ba ito sa AOI o hindi po?
1: Hindi po siya tawag pa na quote-unquote newly discovered evidence dahil bali yung nangyari noong House Committee on Justice, para nga siyang yung nangyayari sa piskal.
0: Opo.
1: Pero yung mangyayari ngayon, ito na yung nakasalang sa parang korte.
0: No?
1: At ito pong mangyayari ng June 18, ito po yung tinatawag nating pre-trial na bago po magsimula yung mismong paglilitis, ilalatag ng mga partido kung ano yung meron sila. So, doon, mismo sa pre-trial, hindi pa siya newly discovered kasi ilalatag pa lang. No? At may sufficient time para po ma-heads up essentially yung mga kabilang partido.
0: Opo.
1: Na ito yung ebidensya gusto natin i-introduce.
0: O, baka...
1: Pero...
0: Baka magreklamo na naman sila na hindi...
1: Pwede rin pong magkaroon ng reservation of evidence na pwedeng i-present pa the later stage of the trial.
0: O, baka magreklamo na naman sila na hindi ito nakasama dun sa mga i-introduce na ebidensya nung ipasang AOI. Hindi o kaya, Kong?
1: Hindi naman po. Dahil nakita naman natin itong pre-trial period, ito talaga yung opportunity para yung dalawang partidong magpalitan. No? Ito yung gusto namin introduce ng witnesses, ito yung ebidensya gusto namin ipakita. No? Bali yung nangyari sa House Committee on Justice, wag mo hinihimok natin si VP Sara Duterte na umattend. No? Yet yung trial yung pinaka-last opportunity niya na makapagbigay ng sagot, makapagbigay ng depensya, at na ebidensya ang pagsusuporta ng depensa niya. So, ito na po yun.
0: Ah, okay. So, ito po mga witnesses na ito, bagamat hindi natin pinangungunahan ng trial, ano po ito? Mga kasamaan po niya dati sa DepEd o sa Vice Mayor's Office, so yung mga talagang nakinabang dun sa mga kinukwestiyong nawawalang pondo?
1: Ayaw nga na pangunahan, pero sabi ng mga members ng ating prosecution panel, that has something to do with yung pag-support ng nasa lagay sa SALN niya. So, i-look forward natin kung paano yun lalabas na sa mismong pag-ilitis.
0: Ah, dun sa mga alleged ill-gotten wealth, ano po? No? Oo. Isa pa po, kung magkakaroon daw ng watch party ang Kabataan Party List para dito sa impeachment na to?
1: Yes po, ini-encourage natin ang lahat ng mamamayan na manood at maging critical sa mga sagot at mga argumento ng mga dalawang partido. Hinihintay na natin ng matagal to, no? So gusto natin hindi mapalagpas yung mga sagot na matagal na nating hinihingi at siyempre gusto natin makapagbigay explanation kung bakit may nawawalang yaman, nasaan na siya, no? Bakit po may mga ganong salitang binitawan si VT.
0: Ito pong watch party nito, pa-watch party, ginawa niyo rin po ba ito nung sa mga flood control hearing?
1: Yes po. No, ini-encourage natin lahat ng mga paanalo na sa mga estudyante na sa classrooms, no, kung gusto nating makita yung mga proseso ng pananagutan, manood po tayo ng house hearings, ng Senate hearings, and kasama dito yung impeachment. Actually, no, itong impeachment, ito yung first na salang ng Gen Z sa ganitong proseso. Di ba sa ibang mga henerasyon nagkaroon ng ganito? Kaya marami po talagang kabataang hinihintay yung pagsisimula ng paglilinis, and siyempre gusto nating tapusin siya hanggang dulo.
0: Hindi, kaya nga po, tama rin po kayo dito sa impeachment. Pero yung mga flood control hearing, malaki rin po ito. Gabundok ang mga nawalang pondo dito, hindi ba ganon ka-intensive din, ang comprehensive din ang ating pagsubaybay at paghimok sa mga bata?
1: Last year po, tayo yung pinaka-aktibo na nag-pursige sa pananagutan sa flood control, di ba?
0: Yes.
1: Sa bawat development na nakikita natin, napakilos natin yung kabataan, no, na lumabas sa kanilang classroom, pumunta sa mga mobilisasyon, iparamdam yung galit sa nawawalang pera ng mamamayan.
0: Tama,
1: no, so actually sa atin ang frustrating naman last year, no, kahit gaano kainit yung galit ng mamamayan, hindi naman natin nakikita yung malawak na progreso dito sa flood control. That's frustrating na nakita natin in the past few weeks, biglang i-revive yung issue na ayaw natin gamitin bilang distraction sa isang proseso ng pananagutan. Kaya po silang isabay ng hindi ginagamit para i-defeat ang isa't isa.
0: Alright. Dito po sa special session, definitely pupunta po kayo. Do you expect na magkakaroon po ng bagong Senate President? May elect ang bagong Senate President?
1: Dating po ang representasyon na to sa special session na pinatawag na bukas na po yun. And ang inaasahan nga natin, ito yung last opportunity ng Senate na ayusin yung anumang gulo at sigalot sa leadership nila. Hindi natin masasabi kung magkakaroon ng pagpalit, pero ito yung opportunity para kung sino man yung mag-establish ng Senate leadership and the Senate President to have those numbers.
0: But naniniwala ko kayo na kayang gampanan ng Senado ang kanyang tungkulin sa impeachment kahit pa nagkakaroon ng tussle ngayon sa leadership?
1: Magagawa lang po ito ng Senado kung mararamdaman nila yung galit ng mamamayan. No, beyond trust, gusto natin na gamitin ng mamamayan yung kanilang kapangyarihan para po magsalita at i-pressure yung Senado para gawin po yung trabaho nila.
0: So ngayon po, linawin ko lang po, kung si Win Gatchalian ang inyong kinikilalang leader ng Senate. Tama po ba?
1: Ito po yung kinikilalang Senate leader or Senate President ng House of Representatives noong nagsara po yung session noong June 3. So hindi po nagbabago yun. Kung meron mang pagbabago or kung ano mang adjustment meron, bukas po yun.
0: Bukas mangyayari.
1: So kailangan pong sumubaybay yung mamamayan.
0: Alright. Very well said. Maraming salamat po, Kong Renico. Ingat po kayo palagi at good luck.
1: Ingat po. Maraming salamat po.
0: Salamat po. Bullseye. Si Kabataan Party List Representative Rene Luisco ang ating pong nakausap. Nagatid sa ating oras, 15 minuto na po, makalipas ang alas 7 ng umaga. Talagang matigas. Bigyan na natin sa kanya. Eh, ganun no talaga. Ganun no talaga.
2: Bullseye!
0: Oh, eh, paano ba yan? Paano ba yan na Alan Peter Kuya Thanos? Ang kinikilala na po ng Kongreso, eh ano, eh si Win Gatchalian. Pero sabi ko nga, kahit pa si Satanas, Hestas o kung sino mang Herodes ang kumilala sa isang Senate leader na invalid ang pagkaka-elect, eh hindi ho dapat napaniwalaan. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na hindi, ito generic statement lang ito, no. Hindi ho porke nagsabi ang mga grupo na ganito ganyan, na ito ang dapat na ganyan, ganyan. Ha? Hindi ho dapat hangga't hindi sinasabi ho ng Korte Suprema kung ano nga ba talaga, kung valid nga ba talaga yung ginawa nila. No bearing po 'yon. Kahit sino pa, di ba? Kung ang final interpreter o final arbiter of the law of the land ay hindi nagsalita at wala pang reaksyon, hindi nyo ho mapipilit ang inyong lingkod na paniwalaan ng mga ganito. Sabi, baka ikaw na lang hindi naniniwala, George. Ganun ho talaga. ganun ho talaga. Uulitin ko, we are a nation of laws and not of men. Diba? Kung wala hong batas na nananalaytay sa ating pang-araw-araw na buhay o sa ating pagtugon sa lipunan, para lang ho tayong mga nomads. Buti pa nga ang nomads, may mga sinusunod araw-araw . Mas masahol pa tayo sa nomads, di ba? Na wala na tayong paggalang sa bawat isa. Di ba? kung gagawa ka nga ng batas, tapos hindi mo naman susundin, para saan? Di ba? Gagawa-gawa kayo ng batas nyo dyan sa Senado, tapos di nyo naman susundin. Di ba? So, in-expect ba ninyo na maniwala ang taong bayan? Hindi ko alam, pero magising na kayo. Ay, siya. Dahil nakikita po ng taong bayan ang lahat ng mga ito. Nakikita ng taong bayan ang lahat ng mga ito. Dahil po kami ay nag-Vision X Plus na. Ayan. Huwag nang hintayin mahuli ang lahat. Imulat ang mata sa katotohanan. Mag-Vision X Plus na. Protektahan at ingatan ang ating mga mata sa polusyon at mahabang screen time. Vision X Plus, maaga pa lang para iwas panlalabo ng mata. Available po yan sa lahat ng parmasya, mga drugstores at Yes to Health clinics nationwide. Vision X Plus. Maganda yan para sa mata, para nakikita natin ang katotohanan. At hindi tayo bulag sa kung ano man ang mga isinubo sa atin ng ilang mga political players. Di ba? Hirap nga naman yun. Tapos tapos sino sisihin natin? Sisihin natin sila. Samantalang hindi ito man tayo dapat maniwala agad. Babalik po ang inyong katropa, George Bandola, dito po sa XFM 99.5 Mega Manila. Alas 7:20 na.
3: XFM 89.1.
4: Yarex!
5: Exciting!
3: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: X FM.
8: Taklarik sana.
9: Exciting.
10: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng siyudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
12: M2C Graphics, Davao.
13: Kaklarek sana!
9: Exciting!
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
15: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
16: Long have we waited.
17: Tanduay First Five.
16: Zach Tabudlo.
17: Flo G.
16: December Avenue.
17: Parokya ni Edgar.
16: And Kamikaze.
17: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
16: Tanduay First Five.
17: Brought to you by Tanduay,
16: the world's number one rum.
17: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
16: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
17: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
16: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
17: Drink responsibly. For 18 years old and above.
18: Aspire to be
7: naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic, committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic, equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic, located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
13: Kaklarek sana!
9: Exciting!

0: XFM.
1: Kag larik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape
8: sana. Kaklarek sana.
2: Exciting!
9: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Krap Gold ba?
9: Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas og himsog ang turok ni.
11: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Krap Gold na ta.
12: XFM 9.1.
8: Clarex!
2: Exciting!
13: Happy na. O, di ba? After all, control lang naman at alam naman ng tao ang lahat ng ito dahil sa kasabihang there are no permanent opposition, only permanent interest. All right. Rock and roll. Okay. Hindi ito, alam po ninyo sa mundo ng politika, kanya-kanyang interest 'yan. yung sinasabi nila na ano? Sinasabi nila na nako, mahal ko taong bayan, mahal ko ang bansa, kaya ako na lang ang magsasakripisyo. Ako na lang ang gagawa ng pamamaraan. Ako na lang ang tatalon para matapos na itong impasse na ito, di ba? Well. Ayaw mo lang makasu. May balita kasi, ito katulad yan, lumabas na sa mga balita, tutuloyan pa rin naman daw si Joel, pero mukhang palalabnawin yung kasong plunder. Siyempre, pag malabnaw na yung kasong plunder, edi ano yun, pwede ka na mag-bail. Di ba? Ganun lang yun. Pero kapag nagmatigas ka, siyempre, pag nagmatigas ka, alam mo na. Di ba? Good morning sa may bahay ko, Mahal, Catherine. Good morning, kina Rizal at Angelo Sumera. Good morning. Oh, sa anak ko, si Santara, pasok na. Alright. Samantala, magpapatuloy po ang Bullseye dito po sa XFM 99.5 Mega Manila. Ako pa rin ang inyong katropa, George Bandola. 7:31 na.
3: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Sister
15: Pace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
16: Sister Pace. Pangganang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bili sa mga butika.
18: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape. para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
0: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalak raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione pa.
4: At sa lasa,
5: kape-kape.
4: Panalo ka dito.
5: Ayan, subukan nyo.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Gawa sa pinaghalong mangustin,
4: moringa,
5: spirulina,
4: garlic,
5: plus
4: collagen
5: and glutathione.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
4: lalakas at gaganda ka pa.
5: Bilis sa mga butika.
3: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heat stroke. Paano maiiwasan ang heat stroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heat stroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heat stroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
6: Mga katropa, saan man kayo nakikinig, sa radyo o online, makipagkulitan na sa amin para makatanggap ka ng regalo mula sa 99.5 XFM. Madali lang sumali, abangan at sagutin ang tanong for the day ng inyong mga katropang anchors at hosts ng mga programang Exciting Pilipinas, 4:30 to 6 a.m. Bullseye, 6:30 to 9:30 a.m. Centro, 10 to 12 noon. At X-Rated, 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. Makisali at makisaya na sa aming mga programa. Pag napili ang iyong sagot o kung makausap ka namin ng live sa programa, instant regalo agad ng XFM t-shirt at Yes to Health products tulad ng Xanthan Gold Coffee Mix o Xanthan Vitamin C. Kaya katropa, sali na sa Hatid Pasasalamat Hatid Regalo ng XFM. Ugaliin na ang pakikinig sa Mega Manila's 99.5 XFM. Exciting! Toda Max ang pasasalamat ng inyong XFM 99.5 Mega Manila sa ating mga bagong katropa sa kalsada. Kung gusto mong mapasama, tutok lang sa 99.5 XFM. Kape, katoda, katropa. Mga tricycle at padjak drivers, kayo ang bida. Tuwing linggo, hintayin lang ang aming XFM NCR team sa pila. Kapag kayo'y inabutang nakikinig at ng instant follow sa aming official YouTube at Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila agad-agad. Bigay namin ang inyong ayuda. Santone Gold Coffee Mix, XFM t-shirts, stickers at marami pang iba. Solid ang arangkada sa kape, kape, katoda, katoda, katropa, katropa. Bonding at kulitan, kwento at kamustahan. Hatid ng inyong XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that LED bulb consumes 50% less electricity consumption than a CFL bulb? But if you want to save more, make the most of natural light. Open your curtains during the day and let the sun shine in. It's a free and energy-efficient way to light up your home. Brighten up your space while saving money.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: XFM Mega Manila. Bullseye. Bullseye. Kasama ang inyong katropa, George Bandola. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye. Bullseye.
10: Kahapon po, naglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Sinuspindi nito ng isang taon yung kilalang abogado na vlogger na BBM, ano? Matapos mapatunayan na nagkasala ito ng simple misconduct kaugnay ng kanyang controversial na tweet noong 2018. Abay dun sa kanyang tweet, pinagmumura nito tsaka ano, pinagsasalitaan ng masama si ano, si Chris Aquino dun sa 2018. Dahil sa pagtatanggol sa kanyang kapatid. Oh, yung kapatid kasi nito eh parang naging manager dati ni ano ni Chris Aquino, tapos inakusahan na di umano'y sa mga kasong theft ba yon, pagnanakaw gamit ang credit card. Eh nung malaman niya ito, pinagmumura niya at naglabas ng mga tweet na nakakasama kay Chris Aquino noon 2018. Ang sabi ho ng Korte Suprema, hindi ito nababagay at hindi ito alinsunod sa isinasaad ng SIPRA. Ha? Yung isang code of ethics na gumagabay sa mga nasa practice of law o nasa practice ng abogasya. Okay, bagamat ginagalang ng Korte Suprema ang mga freedom of expression, opinion, pero hindi naman ito tinotolerate ang pagbibigay ng mga o pagsasabi ng mga masasama at mga vulgar words sa kahit na sino pa man, lalo pa ay nanggaling sa isang man of law o yung abogado. Ano ito eh? Alam niyo naman na siguro kung sino itong abogadong ito. Jess Falsis. O i-research niyo na lang kung ano siya. Di ba? And speaking of abogado, isang abogado po sa Amerika ang pinatawan naman ng $1,000 na multa at mandatory 3 hours ng training sa paggamit po ng artificial intelligence. Eh, buti na lang, pasalamat si Jess Falsis, wala pang AI noon, ano? Natuklasan kasi ng hukom sa isang Louisiana district na Louisiana na gumamit ito ng chatbot o ng AI sa paggawa ng kanyang motion brief na isinumite sa korte. Inamin ng abogado na hindi niya ito binasa bago nagmamadaling ipasa sa korte na isang malaking blunder o pagkakamali sa legal profession. Dalawang abogado rin sa Mississippi ang pinagmulta ng $8,000 at pagkasuspinde sa law practice sa loob ng 2 taon. Makaraang madiskubre na nagsumiti sila ng legal briefs mula sa mga panulat ng AI sa isang civil case o ng artificial intelligence. Sa buong mundo, ayon sa French lawyer na si Damien Charlotin, umaabot sa 1,116 ang mga insidente sa Amerika na kung saan nadiskubreng gumamit ng AI o chatbot ang mga abogado sa kanilang mga ipinapasang motion o pleadings na ipinapasa sa korte. Sunod ang Canada na may 173 na kaso, 74 sa Australia, at pinakakaunti sa mga mauunlad na bansa ang Britain o Great Britain sa 59 cases. 59 cases ng paggamit ng AI ng mga abogado. Ayon kay Charlotin, 8 beses na dumami ngayon kaysa noong nakarang taon ng mga pagkakataon kung saan gumagamit o umaasa ang mga abogado sa artificial intelligence o chatbots. Giit po ng American Bar Association Task Force on Law and Artificial Intelligence, pinapayagan lamang ng paggamit ng AI sa research at hindi ang mismong pagsusumitin ito sa korte. Sa Pilipinas, nauna na pong iginiit ni Chief Justice Alexander Hesmundo na hindi kailanman mapapalitan ng artificial intelligence ang judicial reasoning, kaya hindi ito dapat umasa o hindi dapat umasa ang mga abogado dito sa AI o chatbot. Oh, sana magsilbing aral ito para sa mga nasa legal profession, dahil paano mo ipagtatanggol ang iyong kliyente kung ikay gagamit ng AI o ng chatbot? Diba? Yun yung nasilip kasi ng kakorte sa Amerika. At dito sa atin, alam ko may mga gumagamit na rin ng AI. Naalala niyo yung mga kaso ng mga ano, hindi po abogado ha, yung mga, actually meron na rin yata dito kung hindi ako nagkakamali, yung mga konsihal na nagsalita sa ano, Maynila ba yun? Tsaka sa Cagayan, kung hindi ako nagkakamali, Cagayan o Isabela, gumamit ng mga AI para sa kanilang mga prayer, sa kanilang mga pagsalita, na pati yung mga komento, yung this is just a compilation of ano, binasa niya. Di ba? Medyo nakakatawa yung ganong senaryo na pati yung ano eh, isasama mo, di ba? Pati yung abiso nung AI o nung chatbot. Pero dito, para sa mga mister na mahim, hindi maging katawa-tawa pagkaharap si Mrs. Yan. E mag-turbo supplement na po kayo. Yan. Bawiin ang lakas at sigla sa pagmamahalan ng mag-asawa o mag-partner. Gumamit po ng Turbo Supplement for Men. Tutulong ang turbo para i-boost ang inyong desire. Iayos ang sirkulasyon ng dugo at ibalik ang init ng bawat sandali. Turbo Supplement for Men. Order na ha. Available po yan sa mga parmasya, mga drug stores at Yes to Health clinics nationwide. Bullseye. Alas 7:48 na po ng umaga. Meron pa ba tayong ano dyan? Santon break? Ah, okay. Oh, alas 7:48 na po, ha? Oh, ito pa po. Pilipinas ang pinakatinamaang ekonomiya dahil sa Middle East crisis ayon po sa United Nations Development Program. Ang epekto nito ayon po sa UNDP ay mas ramdam ang epekto sa mga mahihirap na nakakaranas ng mataas na presyo ng pagkain, pataba at produktong petrolyo. Eh mabuti na lamang tapos na at pipirmahan na lamang itong final agreement dyan sa Switzerland, no? Ang pangamba po ng UN, posibleng mapabagal ng krisis ang human development sa Pilipinas kung hindi maagapan at magkaroon ng pangmatagalang intervention measures para dito. Babala ng UN, dapat na hindi mabalam o maantala ang mga serbisyong pipigil sa mga price shock na ito. Ayon din po sa micro simulation analysis ng Philippine Institute for Development Studies, 5 beses na mas matindi ang epekto ng Middle East crisis sa mga mahihirap na pamilya. 16.2% ang nababawas sa purchasing power ng mga mahihirap kumpara sa 3.4% lamang sa mga mayayaman. Yun ang masakit. Ibig sabihin, kasi nga kukonti ang panggastos, yung makakaya lang ng isang mahirap na pamilya ang kaya nitong bilhin. Kumpara dun sa mga mayayaman na kaya nitong bumili ng sobra dahil nga meron siyang pambili. Dahil dito, pinangangambahan po na posibleng madagdagan daw po ang bilang ng mga magsabing nakaranas sila ng hirap mula sa 1.3 million hanggang 3.5 million Filipinos. Ganito rin po ang lumalabas sa estimate ng World Bank. Samantala, kaugnay nga nung nalalapit o formalities na lang yata ang hinihintay ang pagtatapos ng sigalot dyan sa Middle East, pipirmahan na po sa Switzerland itong final peace agreement sa pagitan po ng Amerika at ng bansang Iran. At ayon po sa Pakistan, lahat ng mga agenda magkakasamang pinagkasunduan ng Amerika at ng Iran. Kaya yun nga po, pipirmahan na sa Pakistan. Hari nawang matapos na nga ang lahat ng ito, itong ginawang pagpapahirap ni Donald Trump sa atin. Di ba? Si Donald Trump lang naman talaga nagpahirap . Kung hindi ba naman sa kanyang ginawang pag-atake, nananahimik yung Iran . Hindi naman talaga tayo magkaka-problema at hindi mararanasan itong krisis na ito, di ba? Siguro oversupply at napakaraming reserves ng langis itong Amerika at kailangang mabenta kaya niya inatake. Abay, kinasabwat pa nito, kinasangkapan pa nito ang Israel. Na naging collateral damage pa yung dalawa sa ating mga Filipino, di ba? Doon ba, sino ba mananagot dyan? Pananagutan ba ni Donald Trump? Hindi niya pananagot. Actually, Israel na sumagot, pero ewan ko, sapat ba ito? Samantala, nagpatupad naman ng rollback ngayong araw sa presyo ng diesel at gas, habang bahagyang nadagdagan naman ang presyo ng gasolina. Sana dun sa mga may kotse, sana nakapagpakrudo kayo kagabi o kanina bago mag-alas 6 para hindi kayo inabutan nitong tinitingnan ko yung listahan dito nung kung magkano yung itinaas dun sa Batay po ito sa abiso ng DOE, abay 32 centavos hanggang 1 peso and 68 centavos ang idinagdag sa kada litro ng gasolina. Samantalang bumaba naman ng 3 pesos 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos kada litro ng diesel. Samantalang bawas 50 centimos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang kada litro naman ng gas. Lalo na sa mga kababayan natin sa mga probinsya, napaka-importante ng gas. Kaya yun po ang lumalabas sa pag-aaral ng United Nations Development Program, kung saan ang pinaka-apektado talaga ay yung mga mahihirap nating mga kababayan dahil dito sa Middle East crisis na ito. Ang tanong, natutugunan ba yung kanilang mga pangangailangan mula dun sa mga kampanya at ginagawa ng gobyerno? O baka naman pinagkakitaan pa? Tingin ko, hindi na wala ang kita di ba? Tingin ko hindi na wala ang kita Lalo na sa mga pagkakataon na bilyon-bilyon ang mga dinideploy na pondo, imposible, di ba? Kaya every now and then, makakakita ka ng cabinet secretary na tumataba. Ha? Hindi lang ng bulsa, kundi ng, di ba? Uy, totoo ba yun? Nagsalita daw si, sa flag ceremony kahapon, nagsalita daw si dating congressman Joey Salceda. Ha? Ang sabi niya sa kanyang flag ceremony, isang-isa lang parang I have accepted a very high position in the government. Ano kaya? Ha? Sino kaya ang papalitan niya? Di ba? Sino kaya ang papalitan nito? And speaking of cabinet, di ba? Hindi lang yan, ha? Yung pagka-epekto ng Middle East crisis sa mga mahihirap, lalo na doon sa mga apektado po ng mga kalamidad tulad ng lindol, mga pag-uulan at pagbabaha. Since na wala namang masyadong handa at pananggalang na niyahanda ang ating mga kababayan na nasa mahirap na sektor, sila rin yung vulnerable sa mga insidente ito ng mga kalamidad. Ang masakit nun, nababawasan pang lalo yung kanilang kakaunting ipon kung meron man, o yung kanilang konting kita, ang gagawin para lang magkaroon ng mitigating measures sa kanila. Kaya sila yung mas pinaka-apektado po dito. Ang hiling lang po ng UNDP, ang sabi ng UN, bukod dun sa pagbibigay ng mga temporary measure, mga ayo-ayuda, ayan, naku, gustong-gusto nila yan. Dapat daw pong magtagal at dapat daw pong magkaroon ng polisiya, i-institutionalize sa mga... hindi kasi alam ng UN, institutionalized na ito. Pati yung mga pagnanakaw, alam na nila. Di ba? Ang sabi po ng UN, ganyan, na dapat ma-in-place itong mga programang ito. Bagay na yung iba, syempre, tinututulan. Kaya nga ang palagi nating himok sa mga manggagawa, di ba? Mga manggagawa, huwag kayo maging tamad, ha? Meron pa tayong buwis na babayaran para meron silang manakaw. At meron pa tayong kuryenteng babayaran para sa mga four-piece. Kaya pakiusap ko sa mga manggagawa, huwag kayong mapagod. Umulan, umaraw, bumagyo man o bumaha, Huwag kayong mapapagod magtrabaho dahil yung inyong buwis na babayaran, ha? Eh para po yan, meron silang manakaw. Huwag na huwag yung kalilimutan yan, ha? At meron tayong pambayad na ano, pag hindi kasi kayo nagtrabaho, wala na tayong pambayad sa kuryente ng mga 4-piece. Oh. Ah, idagdag mo na systems loss pa. Teka. Bago tayo magtapos, ha? Ipinapaalala ko lamang po sa inyo, ang Bullseye ay hatid po sa atin ng Premium D3 Soft Gel. Matatag at malakas na buto sa pagtanda. Aba, uminom na ng Premium D3 Soft Gel. Powered by vitamin D3, moringa at virgin coconut oil. Tinutulungan ng Premium D3 Soft Gel ang ating katawan para magkaroon ng sapat na calcium para kilos na kumpiyansa araw-araw. Available po ang Premium D3 Soft Gel sa lahat ng parmasya, mga drugstores at Yes to Health clinics nationwide. Maraming salamat po sa inyo pong ginawang pagtutok po sa XFM 99.5 Mega Manila at dito po sa inyong Bullseye, ha? Ako po ang inyong katropa, George Bandola.